0: buksan kasi malisod man nga buksan naton daton nga talipapa.
1: Mm-hmm.
0: Aga wakit na ginasundan nga suundana no sa regarding sa aton nga mga fees.
1: Tama.
0: Aga aron doon nga kahapon hay natapos gidman do aton nga market code nito. May mga changes pero sarato nga tong design.
1: Mm.
0: Ay may isang bilog yung manabi nga kagawad nga nag-suggest nga dapat makatuwa, makatuho. Ayan ba ko ay make it final kasi ako ay gaano natang, ga-implement.
1: Implementar.
0: Kamu mantanan kara, karo ako niya din paubra.
1: Mm.
0: Nga, kung alin do ato niya sugundanan. Nga meron hato nakasubot man ay the rest of the kagawad matay nag-ano gin mata ko rato nga design nga din tabot kanda.
1: Okay. So ano ro kwan? Ano ba ro matabo route that barangay market will be managed and run by the barangay na ano bara PPP ra joint ventures? Ano ro nga gin kasugtanan kahapon?
0: Yan ano lang gid no nga i-manage mo barangay kasi okay. Kung wala to nagkasugot kahapon sa especially sa mga sa amo na din craft niya ano market po dai ako ni taro ni hambalon nga ipapipit ko lang kasi that is our commitment to the ano to the underground noon so ato roon niya kahapon man ay sa rato pag craft ka binanda karon if market code ay nagambay gibiyagi ako nga sa inyo nga roon na din craft kan awan ninyo ismayad kung pierde pero ato niya barangay or may sangkiri ng income.
1: Okay.
0: Kasi that is the purpose. No?
1: Hindi ba kinangan niya kumita, ginit babaho eh. Importante ay mabutang sa plastada o mga vendors.
0: Oh, mabutang tayo mo sa plastada at hindi mo makirde o barangay. Ayang
1: correct.
0: Ko, hindi natin i-deprive dato niya barangay, bisan sangkiri. Ay, dahil na ni makon niya question noon pagkita karoon. Now, ay hato na ayos man no sa kahapon at may matawhay. Actually, ro ako yung matang area ay happy ring ta. Abuksan niyo taro ratong-atong concrete fence. Aga para makasuod ng dubak ko.
1: Okay.
0: So, mas pa dito kay Mauron kahapon na abe, nagambay ro atong taga PEO nga naghugat matabirong gid sanda kamon last week.
1: Mm-mm.
0: Ay sawa nga ni wabi ako na ilang na paumpisa karon kung hindi pa sigurado ro ato yung mga ibang member of council.
1: Tama.
0: So haron doon nga naayos man kahapon nag ano mo man yani na yung hearing mo man yani una ron.
1: Okay.
0: So nahugat naton kahapon nag ano si engineer Mosquera ito ati yung
1: naputo kita Karidje. Ilang adlaw na kita nga naka-experience at maurang kwan nga problema. Halin pa Monday, nagkakaputo kita. Kahapon, mga limang puto man kita kahapon kay SB Marte. Dali lang kita ha. May landline si Kapitana eh. Landline ng Agi Karidje. Kung ma-available mo nga landline. Kung sa barangay na imaw. Landline kita kung sa barangay ni Mau. Ako di kita mauton, nagkakaputo na itong linya eh. Dali lang kita, Kapitana ha. Agod nga maklaruhan itong Tagandagaw. Agod nga, ano pa bigay nugat man itong mga vendors nga ra eh. Kapin kita una sa mga kilidita karsada. Nga mahuman yun nung anda nga barangay market. Mabutang sana sa manami man nga kahimtangan. Safety. Ag sa legal nga lugar. Siyempre kung una ka sa kilid karsada, hey, hindi ta pwede ron. Kilid, shoulder at karsada, hindi kaling pwede una eh. Help part imot karsada. Agbiyan na commerce of man doon, banwa. Oh, balikan na si Kapitan ha. So ano kung ka pa, na naplastar kung, na clearing kung, may pungon kita, kap?
2: Yes, haron doon or ako nga hugat lang man yan naton. Ana clearing na ta naton nag tapos man karon ako nga mga kontrata. So ako man lang medyo gin delay doon kasi raton nga market code ay kailangan nga maipasagid no. Natapos gid man ni Mau kasi magbukas man kita ko aton nga talipapa nga ron hay na yang agwa kita din sa sandigan nga ordinansa pa sa pag regulate karon ay malisod ta mga kondon. So ato ron nakastudy man tanan-tanan kahapon katudong jujitag. Okay. Hugat lang manamot.
1: Dahil ko nabo patang artero aton nga mga kagawad, ara hambay ni Judge Buddy Marin. Kapamati si Judge Buddy Marin na kapa. Ara nang hambay ni kap ni Judge New Buddy Marin. Good morning, Jet. Ri, Barangay Market o Bandagaw. Considering that the budget is only 500,000, Engineer Tito Rodriguez is willing to have a public-private partnership with Andagaw for the construction. He's willing to invest 500,000 din. Kung gusto ko mag-PPP rong Andagaw Barangay Council.
2: Ay, haro niya ni Rakon nga ano kahapon. Nga kung inuwara to na ayos kahapon, ay I will decide na maano na tagid. Nga ano ko kanda nga ipa-PPP kasi na yung medyo bukon man nga ni giliit budget to ato nga ginanuhan karon ay hindi abin akong ma-ano rin iba ba yung kagawad nga una-una plus tarong sa session
1: historiahan yun
2: naka-attend din yan si Judge Marin
1: yani, so,
2: during the session agin ako tana ano recommend ano suggestion ano ay gasunod ako ay ga-implement malata ako. Ay, siyempre, medyo nadidelay doon ato yung mga documents kasi may mga iba pa sandang gusto raya i-revise, gusto raya makaray. Ay, plus taran ma ko ninyo sa sangkapukuan na ito. Given atong mga kontrata, ginuman, ay harun doon, kaya nga ni Runhay, medyo sangkiri, malang tiyempo, katodong jujuk, pero
1: ay, si, direkto
2: ko tapon mo.
1: Ay, si Judge Marie, nagabulig malang ra. Okay, mataka
2: yes,
1: na.
2: Yes, oo. Ambay nga ni kahapon sa sesyon eh. Dapat man na may atong abogado kara maka nga rekato abiron sa pagpadagagan. Hay ano atong naproblemahan ay halin pa man kato ay kagawad pa yang ako ay sairan ko nga si Judge Marin eh. Una ro suporta sa Barangay Andagaw.
1: Correct.
2: Kaya
1: correct.
2: Ni ano na ko atong na problema. Bukod nyo tama ko ninyo ron it problema. That is ako nyo tanga problema ron.
1: Tama.
2: Sa executive ako taga gano.
1: Taga sabat karon.
2: Ay, ako nagsabat kasi nga ni Hay regarding sa ano sa mga pag-administrar, pag sa mga market administrator ay that is ubrahaga tama ko ninyo rin yung role sa pag-craft it aton yung market ordinance.
1: Ang hindi ko maintindihan dahil nga sa pagbagay ninyo tinyo nga market code, una man nakabutang doon tara naka-specify man.
2: Yes.
1: Sanda man naga-decide? Sanda man naga-decide kung anong klase ro pagpili karot market administrator? Si anong yes, sino ro kinangan karon nga manpower nano? Pila ro budget karon para sa operation nag maintenance it na tindahan? E naman doon nakabutang.
2: Oh, very simple gani makon kasi minimal man lang ato nya ginasukot. Wow, kami gasukot install rental gani ticket lang. Na daily nga ticket. Based on the square meters kung pila. Ngani ay sa first namon nga ano nga to sa market code ay huyakot ang perder o barangay. Kaya ginpa o sisa ako guda. Eh, ato kahapon, in-explicar ka nga o hindi ka mo mag-ano kahapon ha. Nga, pwede gito rin yung arong gusto. Remember mo ko nga, bukod at politika ra. Ginambay ko kita. Tanda, daya nga rin ay makabulig kita sa atong Andagaw noon. And aside, hay, may sangkiri ng income ro barangay. Ag sambilog mako na, hay, wako na ilait. Istoryahan di ka na ng politika.
1: Na, tama. Ay, ro politika, hay, ipabinita. Aray nga ray, project na barangay.
2: Sa totoo, katodong Judith, watang gaisip, it politika. Ako gaisip,
1: kontra. Kontra ba ka?
2: Yes, ro importante kakon gintaw anak ko e chance nga magserbisyo sa Barangay Andagaw agin deliver ko kutob sa akon nga paghituon nga tama nga ikatao ko sa Andagaw noon ay Andagaw ta rin kun it is not my losses as what I have said kun that is the government nga gusto ninyo nga ma-deserve if you are not still contented sa akon nga pagpamunoy so be it. Diba?
1: Correct.
2: Kaya ayoko nga una sa royon nga amon nga ron nga session eh. Huwag ko naila karon ganit mga politika.
1: Tama. Huwag mong ipagsiksikan daw ang sarili mo sa isang bagay o isang tao na ayaw sa iyo eh. Diba?
2: Ay yes. Oo. nalipay man ba kita? Diba? Ang dagaw nun nga. Nag-aangat kita. So aron man lang man doon nga ambay ko kanda ay ayusa la kaninyo mo. Ayusa ninyo ay ga-implement malat akon. Ga suggest nga ko kon medyo may kakulangan kamo ri karon ay base may malipatan kamo nga isugod karon, especially sa pag-regulate karon o sa sectioning o rekato pa. Sa sectioning medyo nag ano kami kato kahapon kasi ay ambay ko eh kamo malangani mako nag-alag pungko karon uwa ako. So, aman makaraga, question pagyapon kita sa sectioning. Ay, inyong inubrahan doon? Ay, kaya nga niya, sige lang. Importante dito, ay ako na paabot nga. Padayon rato niya ron nga, ano? Padayon rato niya ron nga market. Ang siguro ay, by August.
1: Mumpisan?
2: August or September. Hindi, mahuman.
1: Mahuman niyo ta?
2: Mahuman.
1: Ay, doon.
2: Before. Ah, mahumani maron before daya kita tapos bago ron mag tapos dagon mahuman ron mabaka bago nga ni ron ay makaumpisa kita rato ni ron yung mga vendors di karon.
1: Ambay ni Ambay ni Joy ni Maglunso, ana hambal. Kung may pangibabaw nabas, may andagaw pangibabaw man.
2: Ay, ayaron na lang man, no, rato niya, ano nga, iyak kita rikara, nitawan kita at mandato itawo. So, i-deliver na itong servisyo. Nga, aside na politika, bahala, taro ang dagaw nun, kung naila sa dagaw uuwa.
1: Ay, uwa ka man. Masawa ka man kontra. Ano problema mo? May kontra ka, iwa man.
2: May bottom line sa ako niya pag-servisyo, hayro pagdaya in servisyo, nga tama sa ako niya mga pumuguyo. Aron malang man, regardless kung alin siya. Aron padayon na ka to doon, Jujeta.
1: Okay, sige. Akap, totally akong gilman, ha? Totally, yes. Agin natin, isuryahan tabit, talipapa, market, stall. Ano ro, kwan yun? Ano ro nga agreement it barangay ag munisipyo Coreña stall sa printed MMJ? Ay, last week, hato, nag-agtuig to sa gunang bayan ng mga doktor at MMJ. Nagpaabot yun ng sentimiento ko rin yung mga stalls yapon nga una agihapon, ay tapos yun ng 450 days. More than 450 days na rin ng mga stalls. Agduin malang ro kasugot.
2: Okay. Sa matood, katodong GJ, tayo, nag-sit-in ako sa board at MMJ.
1: Okay.
2: No? Ani nga, naghinyo sanda. Regarding ani sa royon ani nga ron nga sitwasyon. Ay actually may ako na gabi man ako sa sitwasyon makaon it LGU kalibo, no? O ro hinyo it MMG. Ro portion di karon sa andang nga prente. Aron nya tap tag portion tag sako pa sa andang aron nga lugar. Harong malang anang ginahinyo. It consists of 62 stalls.
1: Okay.
2: 62 nga stalls. Do 26 ay totally closed. Wa man yun ga-operate. Nga ni ro, nabunlan nga stalls kung talagang ro, andang ginahin nyo, itag 36 stalls.
1: Okay.
2: So, ambay ko kanda, isimpingin pa ngayon, manabinandaro akong nga bulig, ay mana halimpyo, tanimo ka, pro, do APMC, ay ramon man yara limpyo. Ay so may bata na ako rin. Okay, mako I will talk to Mayor Juris during the liga ng mga barangay nato sa Manila ay nagtita matagid kami no ni Mayor Juris kay bahan ng mga kapitan. So nag-istorya ako kana. Ay haman man na ano andang kunsan ugit aga sailor MMG. Ay sa among makon nga meeting hay October.
1: Okay.
2: Ay nahinyo malang makon sandang ruyon nga portion. Ruyon mako niya 26 stalls. Pwede umpisahan ta naton. Bug-unyo ta naton kasi sarado na imaw eh. Kasi bottom bagon, waon imaw ga operate, wa na imaw ga bukas.
1: Okay.
2: Ay patawgon mako do 26 stalls. Agud maamat-amat it decongest o na. Total wa man waon man sanda naga ga bukas. Istoryahon.
1: Magbukas ka man nga wa ka man it ginakita. Ay may panagsirado ka lang.
2: Ay so day dugin sara. Ay una ro structure. Ay kung ginbuoy taro 26 stalls saron again kausap ro yun yung mga vendors.
1: Uh-oh.
2: Ay kasi nagambay matangani gid si Mayor Juris nga kung October pa man hay bastante man. So nagsuggest ani ako katudong Jujet nga makara. I do not know kung i-take in manandara. Aton man lang nga problema is sa makaroon ha, nga aton niya karo sa dahon na on the part of the barangay.
1: Oo.
2: Karo sa dahon. Pero karo sa dahon, kita naton kung ano rin karoon do baligya.
1: Okay. No?
2: Mga vegetables. Mga vegetables.
1: Uga. Na, tinuga. Uga. Sari-sari ah. Mga basic mga basic needs.
2: Oh, pero what? Ano karoon? Mga isda, wakot karne, wakot ibang baligya. Malang. Kaya ang bay ko, unahon na, di ba, nakita man naton do market nga hagos ay medyo, although ako ito kasugod, iya man lang ako sa liwan eh. Mga human man yung mga stalls yon. So, i-identify, ano rin yung mga human yung mga stalls? Kung that is for the vegetables man lang, ro sa ubos, relocation amat-ama.
1: Ay, hindi. Sa ibabaw, rotinuga, bi. Isda, karne sa ubos. Ang rotinuga sa ibabaw.
2: Ay, ro yun.
1: Doon, no problema. Oh, dahil, really? Dahil sa sectioning abit atong LGU ay do ground floor ay isdaan agkarnihan ibabaw ro tinuga din pero gina problema taga tinuga ay sa ibabaw ta sanda
2: ay aron na be kasi din yan ni ako ni gin suggest ka pero hindi ko kasi alam do sectioning na ito tagal ito ibabaw ro
1: ibabaw sa ibabaw
2: i-relocate lang anay mako naton do daya sa ano sa karusada agro sa sugod niya to ay angan-angan doon ko niya, alimbawa.
1: May suggestion nga ni, araro suggestion ko ni, tag-administration building, itindahan, waman pag-ubay. Agsan ang likod nga mga stalls. Siyempre, manami, ang gubon matato nga manami, matar pagkaubra. Hay dato, anay, gamiton. Buksan, gamiton, dato.
2: Oo.
1: Oo.
2: Pwede ta matuon niya, temporarily.
1: Temporary man lang
2: Oh, temporary ma lang kasi ginaubra man do market.
1: Halimbawa nga, halimbawa tanga ibuksan sa September, ayro hambag contractor ay ihabol it August nga matapos dong ground floor.
2: Yes.
1: Oh. So September, halimbawa September natapos. I-transfer berong karnihan nag isdaan sa ground floor eh. Pwede man do tinuga rek ato sa kilid. Tag sa structure nga wa pag-uba.
2: Oo. Kasi ro ana man lang ginahinyo ka aton manyara nga mga vendors. Hay matuod malisod abi ito bisan ga panindan ay kun ako ngani sa kilang dagon di kan medyo katlong bisis kilang ako
1: kan di kan sa market pareho man lang kita
2: parang makaron ba ga
1: what parking so, abi ay hindi nga magigo ay kung iparking ko akong Montero hay magasgasan wala ko gagtos ta tindahan.
2: Ay aron doon yan nga aron man gali nga kung pwede malang man nga ro ato nya ron nga mga area di karon sa palibot mas sa ako na pagpamantaw mas gugustuhin taron it mga vendors nga isugod yun sanda una bisan temporaryo kasi makaron yan ni nakita nato nya bisan una sa karsadahunay daga ikaw sa nga sa dayan ay una sa nagaguguwa ang una gabaligyay at isang nga matod nanda nga maghakot sa andang baligya magkuli sa andang hakot mananda how much more nga ito ta sanda rek ato
1: okay
2: ani ay siguro yaron lang aton lang pangayuan
1: hopefully nga masolbar din yung problema bit imimjira simbi mabukas yung sanda matod eh aga traffic area rin karon at syempre ano taron eh the structure abi ay kwan eh diagnostic center ag specialty clinic eh.
2: Oo. So, aron na lang anang ginahinyo it MMG, the 62 stalls nga ma-remove di karon. So, aron na lang man, kung talagang hindi naton maubos gid as tari ka to sa punta it kalatsutsi, pero 62 stalls aron minus do 26 sa sarado gun.
1: 30 na lang.
2: Ay, oo. Yang at 26 sa sarado so 36 na lang ro aton nga una naga-exist pero at least 26 stalls aron mabaho mo doon yung ma-decongestion gid man di karon may pakita naton ita LGU Kalibo nga may aton yung movement may atong action taken aron na lang man so nag-assure man ako sa aton nga MMG nga mabulig mat aro barangay kaya nag-istorya man ako kay Mayor Juris ay si Mayor Juris nga bago man nasan daron magbukas ay ma-remove man di karon do yung mga ano nga ron.
1: Okay, sige. Now, ara si dating SK Municipal President Ejo Benji Aranas, may mensahe. Basahon ko lang hanay sa Canada para eh. Jet, okay. Regards kay Cap Juliet. Dayat na dapat maging ehemplo sa pagpanerbisyo. May sabat ayagi sa mga problema. Keep it up, Cap Juliet. Ano sa Canada pa ron, ha?
2: Eh kasi, once you are in the public service, ay maging responsable kita sa aton nga pag sabat, sa aton nga pag paabot gid pagagiit action. Kun hindi kaya, ano sa publiko, hindi man pwede maghipos ang kita. Kailangan may sabat kita sa bawat ano aron problema. Aron man lang raakon nga kung sa ano ay Biblia sa ako niya pagserbisyo sa Barangay Andagaw.
1: Ara pa, si Makagwapo. Ayun na si Makagwapo nga nga tananta sa iyo na eh. Bilig bitang kay Cap Juliet Milgarejo. Nga ra, tudong jet. May political will gini mao sa raag may agam. Bago na yung mauran na kapitan, naging head pa yung mauran ay sa Mido. Ang ayag bagay gid sa isang public servant nga may political will. Ang ginabutang tanan sa legal. Abig salot kay Kap Unyet.
2: Yes, katodong Dujet. May mga ano gito nga ni Kakon kasi karabi katodong Dujet sa July 27. Mandergo na ako niya mga dog catchers.
1: Suna gida, suna. 27, Lunes eh.
2: Madayon gita ra ato niya training ko ato niya mga tanod ag mga ato niya mga enforcers at dayang training sa dog catching. So, abo ni Kakon gabay, Kap, hindi na Kap, implement doon ay election, I don't care kung election ni mauubohon. Kasi riot, ahay programa, aray.
1: Tama.
2: No? Ako, may hugad na kita nga ikapatupad, ipatupad natin doon.
1: Kamu, kamu roon na nga mag-implementar ita inyong dog pound makaroon, ha? Pinang dag-on yun nga, wow, tabi kita ita dog pound sa kalibo, wow, kita dog catchers nga nagpanakop ayam. So, kamu sa Andagaw, rung una yun nga mag-implementar ka ra, nauna pa kamu sa ito nga LGU.
2: Yes, nagapaninguha kita ro Barangay Andagaw kasi ginpasahan kami it ordinano sa it munisipyo it Kalibo during sa amunyatidya meeting magpaubra kita kami last year ha magpaubra kita kami it dog pound.
1: Ana.
2: So ro Barangay Andagaw nagtinguha kita lagi nga makapaubra it dog pound kahit na papaano kita ro na maimplementay natong dudayang programa para bukod man gid man nga 100% gid maubos natong do ayam nga ron. Ay, pero aton malata karon para maging aware da aton yung mga pumuyo.
1: Pag naumpisa nyo taron, siyempre, yung mga naila mata, agpalangga tanang ayam, himuson na nandun sa karsada.
2: Yes, makooperar git aro tawo katodong Jujit. Kaya nga ni nga, ginubrahan ko taron itong pound, ag makaroon ay kumpleto kami sa mga gamit, mga cage nga ron sa pagpanakop.
1: Okay. Ay, alin naman ni mo nga may dog pound ka kung wakad dog catcher? Ay, sino gina ko pitayam?
2: Mali, agbo ko nabirun it magumuag. Not only ro sa ato niya gina-train sa ato niya mga ano nga roon, mga enforcer, no? Ay, pati pakaroon sa mga ibang sari nga sapat, like sawa, no? Kaibahan yun di karoon sa training na.
1: Ay, roon mga pwede na roon mga sapat-sapat. Sapat-sapat to.
2: Raya nga ray. Bilang ana tara nga ano it barangay.
1: Tag minatod nga mga sapat ginabutang una. Yes. Wat yabot ang mga sapat-sapat.
2: Hindi siguro ay ro yung mga ano mga crocodile.
1: Bagrabe mga crocodile. Abo. Ay hindi ta magigo. Kung una nato ni butang crocodile like babo tang pag mga crocodile. Hindi ta magigo na.
2: Yes, kasi
1: sa kabuabo nga mga crocodile. Ay hindi ta magigo sa imo karon nga kwan.
2: Ay yes. Oo, facilidad. Aron na lang man. Gusto na lang nako.
1: Ara pagi dalin sa alin sa California. Si Bata de Dorias. First City of Aklan is Andagaw City. Naman ni Arbitore. Okay na si Captain nga ron. Kung una pa kami sa ilang-ilang sa mga Milanyo pa matransfer ako, butuhon ko yung mao number one kid pagkapitan. Alin pa sa Bulacan.
2: Thank you. Aron do ato niya konsolasyon no nga nagapabaskog ka ton nga magserbisyo although sa ako niya edad ay manailaman ko takit taga siesta pero ay ro serbisyo nga ginapanawag ka ton ko aton nga barangay ay hindi siguro naton pwede talikdan doon ay kung sa mga ano ay nagaangat kita, ay hindi na natin hayaan nga maano pa.
1: Si Engineer Bernard Moises nga nang hambago. Maskin ako nga ni Jet, ginatamad ang magbisita sa akong mga namatyan una sa Immaculate Conception Cemetery. Hainalisdan man ang crosswind. Magkuros-kuros duhangin from north to south, from east to west. Wala sa San Lorenzo.
2: Ay, aron ay, sambilo, gita na ako ang katodong Jojit, yung ginatinguha after sa ato niya mga drainage program nga matapos ko, no, ro, maangot na ato niya mga drainage ay, pero maka-purchase kita ako at towing equipment.
1: Okay, harap mag-in. Para kay mo, basahon ko, para kay mo eh. Good morning, idol. Pabate ako sa pinakagwabag mabuot na Kapitan Juliet Belgario, halin kay Tom Grasa.
2: Ay. Thank you.
1: Grabe, araba-araba. Grabe kita ng barangay Dagaw nga sa progress. Good example kita sa ibang kapitan. Role model kita. O, rin man lang. Thank you, good kapitan.
2: Thank you so much. No, abo, ganyan. Abo man yan, salamat gid sa pag-tao katon for me. Ito gada nga. Kung ano rin yung mga ginakutanay, una gid ako, bukas ako for me sa pagsabat karon.
1: Thank you, good.
2: Through ato nga mga tao, I deserve na daron. Thank you,
1: salamat. God bless. Good morning. Punong barangay Onyeta Tolentino Milgarejo. Dapat siguro, baliskan kayo na eh. Milgarejo, Tolentino. Tolentino Milgarejo. Dapat siguro, Kap, dugangan mo rin mong akuan. Kung may dugpawn yung sandadong. J, dapat sa pihak kay Crocodile Pound. Siguro kapag ang gutok, siguro buhaya o na. Sandagaw. Unadagunta ng sandagaw o mga buhaya. Kapag ang gutok, siguro.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
1: Awa na tayo minsayo Ay pagbalik naton, storyan tarong mapler. Dimungking ta ordinance sa 2016 pa. Makaron po yung gina-remind ni SB Kitsi ero aton nga LGU. 2016 pa tang ordinance ra. Ag may mga SB nga ni wakasayo di may ordinance kita about modified mapler nga ng mga masangag. Blessed morning kay dating SB Longlong de Asis sa Nabas, Sir Mario Turia sa California, una sa San Francisco sa US. Blessed Wednesday, aga good morning everyone. A healthy body is God's gift. A peaceful mind is His grace. The right people are His divine plan. And every new day is His blessings. Mother of perpetual help, pray for us. God bless you. God bless you, Katulong Jet. Your family and more power. Likewise, thank you, Gid. Nang Rolin Goy Otabor. Okay, nung Noel. Kay Kagawad Michael Villanueva Sulina. Good morning, Gid Kagawad. Every gising is a blessing. Correct, Kagid. Una sa naging Banwa West naman siya. Sa mga taga Yawan, Ibahay, Pamilya Taiko ang Pilayo. Aga sa bilog ng taga Yawan ko naman ni Rex Pilayo. Good morning. Ano ra? Kanyo ina... Alinda. Pag-greet kay Are. Pag-greet kay Ritsan, kay Lupi, kay Raymond, kay Leo, kay JR, at kay Direk. Alin kay Rex Pilayo. From Norman Maribuho, paalin man nanda masairan nga may open mapler. Ay sanda man mismo, ruga pa bungo-bungo, ag side mirror yung abe ng kayang dakpon, pero modified mapler, hindi. Ay, aron no problema, Norman Maribuho. Huwag na sinakasahin yung may ordinansa, 2016 pa. Vlog Stolitz, Taiko Chavez. Una sa Katiklan, good morning, Gid. Sir Victor de la Tonga, sa National Highway, numan siya, abong masangag sa kakyan, motor ag kutse. Kay Nunghil Reyes, Kagawad, abed gagahon man. Kay Mr. Nelson Taay, good morning. Greet kami sa JN Paris, sa Veterans Avenue. Nagapamatigid kami sa Radyo Todo. Thank you, Gid. Kay Chile Temporasa, good morning sa Thailand. Nakabutang paron sa Kalibohim, sentro kay Tanang Kabanwahunan, Kabisira, in probinsang Aklan. Oo nga ni, buenas dias, makagwapo. Buenas dias, amigong tres hermanos. Yes, naman siya, may manaming at talipapa. Taga Palikot, Bulcampos. Doon ang ginahambay kay Ina, kay Kapitan Magpusaw, Ina Bulwang. Anak ulot barangay ron eh. Iya sa LA Public Market, hinungguan mo mugang rong trapal, hay bawal kuno taasan, ay doon niya tarong taas, baghak ng sistema. From you, Ruwilim Yaba, hindi danyo. Ay, Libakaw Public Market, Libakaw nga nakatakilid, Good morning, Gid, kay Madam Bill Arsula sa Hong Kong, Madam Emma Vega sa US. Sa US na pala siya eh. Mainit sa Katiklan daw. Mayad, yakamon magagom vlog sa Torits Tayco Chavez. Do Senado is judge. Hindi sila defense attorney. Tama, Gid, Tres Hermanos. Kay Willie Malapad it konsehal. Kandidato na kapitan Itamubo. Good morning, Gid. Aga sa Jan and Mary's dormitory. Sagamat, Gid, katunidjet. Libog ang uukon, ano rong role judge? Siyempre, judge gani. Rong defense team, manog depensa kay Sara Duterte. Do nga prosecutor, rong prosecution, hay rin do nga nagabaybay kay Sara Duterte. Sanay joke, no? Mahaw, katunidjet, it Paris, mainit parong sabaw, ya sa Pandi, Bulacan. Ay, sagamat, Gid. Ayun na katimo sa Bulacan, nabi. Arbitore. Sino captain na Engineer Mosquera doon? Si Ernesto? Ambot yan eh. Base siguro. First City of Andagaw. Andagaw City. Abanigbata Dido Reyes. From Tita Margie Goyo de Pedro. Good morning, pamangkin. Mamahaw kita at linugaw. Nga may eggs. Baka na miton. Sa magamig nga agahon. Kay dating Kapitan Eupemio Tindilesena, good morning. Para marikawan, dong sangag extended muffler, dakpon do tag-anat ta motor, pati or mekaniko, nga nagkabit extended muffler. Pati, gid, doon nagabaligya, it extended muffler, dakpon isara. Kapitan Eupemio Dilesena, good morning man, it's been in it early. Permalino Dilesena, Sir Insabal, God bless you always, una sa California. Bukon ko'y mau kilaga. Waman kami nag-istorya. Nakita ko lang mau sa ati-atihan pagsadsad sa Andagaw. Pag-iwan na mo ni Katunong Jet. Pag nag-inuman ka iping it invisible. Oh, grabe gin say-say mo gina. 2 years ago, pagbakasyon ko. Ayos ah. Sa Lipa, Batangas Public Market, Katunong Jet sa second floor, mga gulay nanda, ag mga stalls. Sin pa to? Kay Bert Galos, mayong agaman. Na sa Imus, Cavite. Patay yung negosyo. Nagakamangon sa kalisodrong tag-anat stalls. It binayad sa rental ag business tax. May surcharge ag interest pa. I-close ag stop operation it business. Hay nako, yan ba ang bagong kalibo? From John Ramos. Ginapakita ni Cap Juliet. Rohanungod. Ginpakita ni Cap Juliet to hanungod aga katutom sa serbisyo. The best po nung barangay. Haling kay nung Randy Anthony Rivaldo, itato niya Pidaw, Aklan. Sa serbisyo makatawo si Cap Juliet. Kay paring Abel de la Cruz, good morning, good morning sa Porokdos, sila Serna. With your respect lang, katunong Jet. Hay, dayang si Kapitan Juliet, roangay nga mangin mayor at banwang. Ay, sa pilang adlaw rong Andagaw, mangin munisipyo won. Agad maplasar tanan doon nga sa rekwaot nga butang. Wate mo na hadlok, mawad at butang tiba sa samayad. Ag tamang butang. Ano yung kayo makagwapo? Hindi yung captain mag... bakit tuwing magastos ka lang tag-clamp sa kariton. Bako nyo para abo ag 1.5 gagi ticket. Kasi kailangan mo paparking sa mga illegal sa yakyan kung siin doon dagon. I-clamp sanda. Para maagto sa barangay, magbayad. Diba di RV? Wangan ni tuwing truck, lampa. Problema ko man karon basi di man na masayran kon alin kay bahan it modified ag after market fight from bongso nyo. Eh dapat istudyuhan nanda. Ay naman sa ordinansa nakabutang eh. Specific man. Ha? Do nga pagka-plaster it ordinansa 2016 pa eh. Ay pag-ubrat ordinansa sa bilog ha? Sinungboy ko nanay ko nang magsaga sa mga konsultan kara. Itaton nga LGU. Eh dating LTO. May mga gin-consulta sa nag-part ka right, team nga nagbagay ita ordinansa about modified muffler. Kung ano nga tama, eksakto, ano rong hindi dapat. Una man, naka-specified man eh. Like kung na imo nga motor, big bike, nga natural nga masangag rong tambutso, ay doon yung bataruan ng design. Hindi man pwede namong dakpon ay pag-ubra, itambutso, ruined agagi imaw. Iba tarong nga motor nga gin-ubrang mahina rong tambutso, agbayluhan mo't masangag, yan, modified na yan. Magandang morning, Jet. Agsatanan, God bless po. Thank you, Gid. Skyler Chan sa Singapore. Kay Carly Tornia Santiago sa Boracay. Kay Kagawad Ariel Aye de la Cruz Belgarejo, Itlibtong, God bless. Arlon Francisco, Lagatik, Parola, shout out, One New Washington. Kay Madam Ninya Bilarmino sa Katmon Altabas, Mark Pibin Dumalaog, good morning gid. Kay nung Edison C, pakihang baga birong ka-collect at basura, hara, mabaho nung basura iya sa iturong, ubos. O ara, Ma'am Nining, aga Ma'am Herlin, kahapon pa nagreklamo taga iturong, 1 week nang wak nung makulikta basura sa iturong. Nagabaho ugon, kara sa may bagay, ipig bagay ni nung Edison C. Ano taro problema na ton sa ton nga kuliksyot basura? Pagrit lang rong Laurente ang Marquez family. Aling kay Donald Marquez ag kay Kagawad Tubi. Kinidi de la Cruz Ablaon. Good morning. God bless ag keep safe always man. Alas 8:37 sa amon nga pagbalik. Isoryahan ta. Arong ginaprubahan ka pong resolusyon. Agrong diskusyon at konseyo ko natong pamatian. Baw sa kanami nami gid ko natong pamatian. Ah, samtang nagadiskusyon do mga membro taton nga konseho. Rora sa Tudkinyot PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
3: Todo komentaryo.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026. Kape!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you again and thank you again sa aton yung mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import kin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784.

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abuti ka.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift.
3: OT.
2: Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo. Magpasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo. Todo.
10: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.50 na. Sinyon to. Oh, good morning again sa mga taga DYJJ Budyong Panay. Doon ba abing nga senador, mga judges, hi, do not have 4 years of law, but have 29 years of law making. Tama. Oh, si Soto, ay 29 years of law making, pero hindi siya law. Wala siyang background sa law. Ay, nako. Masadya kahapon, masadya. Hindi, gustong tibagon ita, it depends ah. Dong kredibilidad ni Matibag kahapon, pero matsawa gina na Matibag. Dong kredibilidad ni Matibag. Bisan do ibang senador Banwa nga nagatindog ng mga huwes, mga senator judges it impeachment court. Abot mo gid, ha? Dong linyada. Abot mo gita. Oh, pres ko mga kaitano, abot mo gita. Ha? Magpangutana, abot mo gid, ha? Kunsin pa agto rong dagagan it pangutana.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Happy birthday anay kay former Libakaw SB member, aga former Libakaw mayor, aga kandidato't mayor sa 2028, Bagto Zapata. Nga nag-birthday today. Oh, happy birthday gid, former mayor, former SB member, Bagto Zapata. Salamat sa invitation na former SB, former mayor, Bagto Zapata. Agang-agang gid eh. Masyadong masako sa kanimo. Pero thank you gid, happy birthday ah. Kaya dating mayor Bagto Zapata at Libakaw.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
10: Good morning, Jet. Yabigabigid sa Pamilya Manuba nga naga pamati makaroon sa Briones. Ag sa tanan nga naga pamati sa bilog nga taga sila Serna. Good morning man kay Toto Manuba nga naga pamati sa Baraka nanday Briones. Sagamat gid. Good morning gid nang Nita Tugna. Una sa Briones sa housing. Ato ni mga kaapin una kay Toto Roger.

0: Sir Lucero Nagales, good morning kid. Una sa opisina ita Barangay Affairs. Sa pamilya Ray, ita puro 4, badyo naman siya na kay Ray Leonel, nga nagapamati makaroon. Sa pamilya Crispino, ag pamilya Ray, it puro 4 badyo naman siya.
1: Todo komentaryo.
0: Kanyo pa. Araro hambay ni Mr. Randy Anthony Ribaldo. Attorney Hipte, good morning. May preskon ka daw, Attorney Hipte, sa Bernes. Huwag kagigil kapang kangay nga may papreskon ka gali sa Bernes. JM Aril Hipte, itakil ko. Bungod ko rin ang pagsaka at panuktan sa kuryente. Pilipinas, ha? Sa bilog na Asia, number one dong Pilipinas sa may pinakamataas nga power rate sa bilog na Asia. Bilog na Asia. Amakin mo yan. Perde pa natong Singapore.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Medyo pagpamatigid, JM Hipte. Pero roakon ta JM Hipte, gapapreskon ka, wa kagid gapang imbita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Nagpapreskon ka man sa Boracay, wa ka man gapang imbita. Wa kagid na ila sa radyo todong imbitahon sa imong mga press consigurator ni Hipte, sir. Ay, wagid, oh. Wagid gamit na baton yung invitation. Oh. Bisan minsan lang, Attorney Hipte. Wa kagid nga pag-invite. Wa matbayad. Libre man. Ay, good morning, kay Jim Hipte. Good luck sa inyong press consigurator.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Wagid ni magsaga katodo. Mauna pang ma-open ng MMG. Tama gid, Mr. Randy Antonio Ribaldo. Mabukas siya tarong MMG. Daya rong mapananawan ko kato pag-post. Hoping nga makahingabot gid this coming end of August nung nasabit niya area. Ihingagaw daw it contractor nga matapos it dayang Agosto. May sambungan aga 8 días pa nga nabilin sa Hulyo plus sa 31 días it Agosto, may 40 días pa, almost 40 days pa. Pero ground floor lang po ang ihabol daw matapos ni contractor. By September tapos na rong ground floor. Ang ground floor lang. Pero kung matapos nung bilog at tindahan it September, ay, mas manami pagid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning. Kaya idol ko talaga si Cap Juliet. Good morning, kid. Kay Manog Kagawad. Ita nyo buswang ra. Kabay pang suportahan nyo, kid, ha? Ay, mahugod ra. Maugod ra. Ranang koneksyon ka ra. Di hamak. Mabaho ibulig ka ra sa barangay pag gintawa chansa nyo ra. Huwag nyo yung magtawag chansa ko last barangay election eh. Tapos mag-inugtas ka mo sa ibang membro at kagawad nyo. Hindi man tanan. Pero iba yun ang kagawad, ginaugtasan. Itagan nyo buswang. Eh, wata kung taka mo nag-ugtas. Good morning, kid. Kagawad to be. John Paul Hinita. Nga nagpamati mo ako na sa compound it mga lachika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Happy birthday ko no kay Juna Marie. Ami. Aba. Unga ni Manok Kagawad ra. Giovanni Orita Amit Mobo. Happy birthday gid kay Juna Marie. Ami. Love you gidaw from mama aga papa Giovanni mo. Ita Barangay Mubo. Kay Lialin Ofeda Gonzaga, good morning kid. Kay Indiana Cesar Gomez Taiko, happy monitoring man. Happy Wednesday. Ag sa tanan nga nagapamati sa Radyo Todo, God bless po katuntanan. Haring kay Faith de la Cruz, madam. Hay si Manila Boy, nga senador, abot man natun-an na pangutana. Huwag ka nang umasa sa kanya. Masasaktan ka lang, Tres Hermanos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo
0: enak ng tipakling talaga. Bakit? Bakit ba nanalo ang mga senador na yan? Bakit nakaupo dyan sa Senado? Ay, Diyos mio. Oh, nag number one pa. Alas 8:57, kahapon banwa. Sa milog sa gindiskusyonan ita konseho, rayang resolusyon nga ginduso ni SB member Kitse Polencio Loses. Ang bedbay nga ni ay may konsehal nga nagpukaw sa ato niya local government unit nga implementar nyo iti eksakto. Ah, aga, buko ni taningas ko gong implementasyon ni ordinansa. Kabuhay-buhay yun da. 2016, 10 anyos na ang nagtaliwan. Sang dekada gong ng ordinansa nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: tolo. Pero bago ron, may nalipatan ako eh. Naunahan niyang konikap unyet, korig ilimaw. Pakisama na lang ro mga buaya o nasan dagaw matsaga inabo gon mao ta siguro nung ligasit ta atong titi MJJet haron do mga kulurom sige gapon ni karon sa kantot andok sa 7-Eleven sa Ruas Avenue City Mall ang ito sa Ansat aga Asia Pacific Hospital doon nung terminal it mga kulurom FYI lang for your information Transport and Traffic Management Division Ma'am Vivian Briones. So, ginduso ray ang resolution strongly urging the strict and sustain nininga sugon, sustain implementation of Municipal Ordinance 2016-003 known as an ordinance regulating the use of modified engine muffler on motor vehicles that amplify imbes nga naghina, ginpabas kong pagidong sound kuan ng mga tambot so thereby increasing the noise emission to dangerous range and disturb the peace and tranquility of the community to ensure the safety, peace, and well-being of the people of Calibo. Di taon pagbasaw nung unod it resolution. Ipabati ta lang, bago ta komentaryuhan, ipabati ta rong mapigod nga deliberasyon kahapon, aguri ba tagali ka SB, wa tagali ka sayod nga may ordinansa na toy sa modified engine muffler. Hanot katudong rije.
2: Chief Nuces is recognized.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. It has come to my attention that while the ordinance has been in effect for years, abo gihapon yung motorcycle with excessively loud mufflers continue to roam the streets of Calibo, particularly during the night time, Mr. Presiding Officer, disturbing residents, disrupting sleep, and affecting the peace and tranquility of the community. So, kun amat nga ni kara, Mr. Presiding Officer, hay gatambay pa ito sanda sa Puokra, sa Pook Circumferential Road at ito magpinaburot ita na nga motor nga Mr. Presiding Officer. Last week yang sa kahabaon mismo ito ting Reyes ay may una man nga natabo nga karera nga ni siguro to Mr. Presiding Officer nga sige anda nga pinarib ita ng motor at pagpinaburot Mr. Presiding Officer. So this resolution does not create a new law. Rather, it calls for the strengthened enforcement of an existing ordinance through intensified operations, public awareness, and coordinated efforts among our law enforcement agencies. As public servants, Mr. Presiding Officer, we have this responsibility to ensure that our constituents can enjoy a peaceful and safe environment. So, Rundayang resolution is urging the strict implementation of Municipal Ordinance Number 2016-003 regulating modified motorcycle mufflers, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: Thank you. Comments from the floor? If there... Yes, Honorable Ray Maribaldo is recognized.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. A few months ago, there is a rider that was apprehended by by the Calibo Auxiliary Police. And the violation is the muffler, no, and modified muffler, and that rider contested that how could the cop measure the noise or the decibel of the muffler that emits from the muffler. So siguro it is time now to avail or to buy a instrument in measuring the decibel of the mufflers, we could our cap also will not be put on a problem, dahil that rider post in the social media that he insists that his mufflers
0: post anay J post anay dali lang
4: the said ordinance. So
0: okay, dali
4: test pa kita kada ilwa kita it measuring device sa rayang-arang muffler, no? ISB kitchi ka na, manami tama to, dalil, may una...
0: Ah, dali lang gid, ha? Hindi ko maintindihan kung ano rong problema sa dayang gadget, eh. Ha? Hamat hindi ma-implementar. Katura, ha-implementar man. In fairness, sa dating administrasyon, kung daw magsaga, administrasyong William La Chica. Ginimplementar man dar dati. Ha? Or panahon ni kuan gida ni Mayor William. Naimplementar man dati panahon ni Mayor William ra. Hindi ako sigurado kung sinurong hipe it Karibo PNP ag chief e traffic division. Nga nagkandak, ha? It operation sunod-sunod, ha? Nga operation. Pero aton nga Traffic Division ita Kalibo PNP ag Transport Traffic Management Unit. Tao kon si Gay Kimpo Joel, dong head kato TTMD. Paki correct ako kon saga ako Madam Gay Kimpo Joel. Raton nga hipi makaron ita Mido nga nangin hipi man dati. Ha? Nangin hipi man dati. Ita TTMD, Transport and Traffic Management Unit. Now, tiwa man katuid mga gadget, ha-implementar man. Ubos man kato. Ha? Ha, kundi man gid man maubos siguro, pero napundo it pilambugan dumasangag nga mga motorsiklo, mga tricycle. Nagatutawhay rong kalibo kato, ay grabe ta kato do na tabo man. Nag-uso rong modified engine muffler mga motor. Grabe ta nga perwisyo sa mga pumuyay sa sentro. Alin sa mga bar nga ra, nga aga ulit alas dos. Na-experiensyaan ko na una man ako sa likod munsipyo dati nag-at-istar. Alas dos, alas tres, aga-aga. Mapaburhot yun ang motor. Ah, manaming katugon, bugtaw ka. Nagkandak ito operasyon. Do aton nga traffic division. It can be PNP ag TTMD ka to. Hindi pa si Ma'am Vivian Briones nung hipit TTMD ka to. Gin pang pagos kutob ko madakpan nga rong tambot so modified engine muffler ginapapagos dun ginabuo ron gina impound motor dahon sa police station then pagson nung tambot so ibalik kimori mo nga motor pero dapat dahon mo rong original nga tambot so ikabit mo ipakita mong may lisensya ka ag may rehistro ka ibalik mo motor. Pero rung tambutso nga modified I1. Gindaga sa magsaysay. Ginguba, ginsamad. Di nagtauhay man kalibo ka to. Waamanit mga gadget-gadget ka to. O ayaman na implementar man. Haman makaroon hindi pwedeng implementar. Ay una rung ordinansa ginaamagon. 10 anyos na rung ordinansa. 2016 pa. 2026 na kita makaroon. My goodness! Kung ka ito na-implementar, haman hindi pwede ma-implementar makaroon. Doon na pangutana. Kung na-implementar ka ito, haman hindi ma-implementar it tama, ag stricto makaroon. Haman kinangan pang i-remind ka mo itsang gunayang bayan. Haman kinangan may kitse losses pang magpasat resolusyon para padumdumon ka mo kung yung obligasyon. Ay obligasyon ninyo ron. Ginaswilduhan ka mo pumuyo para magtrabaho. Inyo rin yung responsibilidad.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Doon, magtumang kita sa bangunan kung gusto may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan pala yung je.
4: Sabi ka rin nga, unag na sa Highway 8 Cardinal Sin. May unag na taga, hindi na ko mabensyon ko ng baryo. Ada kita timing ng karon mga alauna, alas dos, gawin tanimo hay kotse o sakyan nga four wheel drive, motor malang ugaling ay siguro kung siin man imong nga jamming naghalin ag magapit malang kung sonahan namon. So more doon, kung daya nga rahay, according man sa aton nga mga PNP members, kung may aton ang instrument kunta kara, hay siguro may adang bit-biton during kapin pa sa checkpoint. Agod, ma-apprehend yung mga daya nga rang mga nag-convert it muffler, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Honorable Ronald Marti, to be followed by Honorable Matt Guzman.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Actually, hay, marami ilang ordinansa, no? It's just because of nagproblema kita matuod rato ng mga enforcer kung paano ro modified muffler nga ra agraya nga ra regular nga muffler, no? So may nag pota na ni ka kung kala Mr. Presiding Officer actually and taga media mo and paano man nananadakpon do ako ng motor ay modified man na imaw agwa man, man sa ordinansa, no? But remember mga kun, nga once naging tabing ni mo imong tambutsongon, binailuhan imo, modified man doon or improvised, ay that is by reason mga kun sa layin naton, even sa national. So mas manami mo niya ni, nga may aton nga arayang ordinansa para klaro ba nga, agad to ay may sandigan naman na aton nga may enforcer para mag-implementar kudaya nga lang nga mga gina bailuhan ng daraan ng mga muffler, no? And ro iba nga ni ka lang, Mr. Presiding Officer, sa tricycle nga ni nandang ginakabit, eh. That's why nga ni nga ro iba ang mga nagabiyahe sa gabi ko naman ay may andat ang mga muffler ay mabaskog. So dapat lang ang maprobahan natin do dahil nga lang ordinansa. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you very much. Honorable Matt Guzman to be followed by Honorable Rex Bautista.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Actually, this is already an existing ordinance and SBKC is only, kumbaga, ay gina-reiterate lang nana, no, for the strong implementation. And tama dun, Mr. Presiding Officer, last month, I think, since yan nga continuous matabi do aton nga implementation, no, when we coordinated with our Transport and Traffic Management Division, only sometimes ay medyo syempre pag nag-viral abi sa social media, no, ay parang nagapundo dayon do implementation. It's because there is some mga need nga i-clarify. So about the disabled meter, Mr. Presiding Officer, last year I think we passed already an resolution requesting our Transport and Traffic Management Division to purchase, no, of a disabled meter nga equipment. Provided also, I think Sir Labing is also here, no, listening, and I recognize Mr. Presiding Officer that Sir Labing is one of the minds of the Transport and Traffic Management Code. It was stated in our ordinance that no driver, in section 280, no driver of a tricycle for hire or privately owned tricycle unit shall operate a tricycle within a territorial jurisdiction of the municipality of Calibo that uses or is equipped with engine muffler modified to amplify or increase the noise emitted by the motor. It is attached to the motor to the point that become troublesome. So basically, Mr. Presiding Officer, all the motorcycles have muffler. Only malang do aton nga ginadakop, itong ginamodified nanda, nga do intention is not just nga panamion yang do itsura, kundi hay amplified imaw, masangag nga tunog which is medyo animaw, disturbing sa aton nga community. So that's why hindi gihapon karon magkaintindihan, it's because ani do andang isip kung nagbaylo sandat andang muffler ay isip tanan da Mr. Presiding Officer ay okay o tadayon wa nan da ginatan-aw nga do sound nga effect itandang motor ay wa nagabot sa original nanda nga motor. May na matabi, Mr. Presiding Officer, nga mga motor like I think more than 400cc no express legal motor nga doon da mata nga sound it and da abi karon nga motor is talagang medyo mabaskog itang kiriits because nakabase abi mo sa engine so mabaskog gid matemaw so do yung part we cannot apprehend that it's because that is they call what is express legal nga mga motorcycles so daya matang motorcycle nga ra nga medyo I think sa puok gidman medyo nabalitaan pero no may ina kumamat yan din nagpakarira nga to ag na radyo sanda so do yun do dapat natin nga dapat thank you Mr. Presiding Officer
2: thank you Honorable Rex Bautista first to be followed by Honorable Ray Maribaldo and then Honorable Ronald Martin
6: thank you Mr. Chair nahambal yung tangan ni Matt Guzman na SB Matt na daya this is an existing ordinance and sa pagkatanda ka to, when I was still an employee of the municipality, ay abuta ka lang inakop ng mga mapler, yung pang-igpit yan ito. So, dahil siguro, it needs siyang kara, i-reactivate na lang yung pag-implement at strict implementation ito rin ang sanga na. Kasi, igto ka to sa diversion na halos kada gabi, may nagkakarira tali ka to. Siguro, butangan at speed limit ka to. Para madali ka na kung from 80 km per hour yan kasi nagaganda mga 150 abi. So butaan siguro, another resolution naman siguro.
2: Okay. Honorable Ray Maribaldo is recognized.
4: Katama man si SB Rex, no? Kung dapat ay i-implement dayang arang ordinansa, ginanganay wagit bukod at unat-unat like kung makabot December haron kasangag dahil Pasko ay so kung dapat what exemption what holiday kung ginapatuman gidman do ordinansa porque ga suwang-suwang it New Year ay pwede sanda magpagos it tambotso. So, dapat it will be strictly implemented. Ay, kung hindi man lang matabo, ay naiyang what is the use of our ordinance.
2: Okay, thank you. Honorable Ronald Marte is recognized.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. No? Ako malang, dugang malang. Kasi may mga motor, abi, like for example, Harley Davidson. No? Pero, ana karon nga nang natural ang tunog hay papapapapap gubakan niwa natural tanan na ngani hindi tani may apprehend because pagbakay tani may duyan tano unless nga ginbayluhan na ro anang tambutso and mga anabi mga for example imo mga motor ay mag more than 1000cc ibaw ta karon anang tunog ko imo nga mapler pero ano to ni as in na yang pagbakay ni mo ay una talo yung ron nga na yang tambutso no doon nga nila ako explain ka to nga may kutama ko kung doon yung motor ay Harley Davidson ay okay tayo mo ron pwede tayo mo nga ma-exempt no of course ay na yung ato niyang sigurong klarohon do o din ang sagot to at magiging problema suli thank you Mr. Presiding Officer
2: thank you Honorable Ray Maribaldo please
4: follow up Mr. Presiding Officer I have said a while ago na kailangan nyo na itong mag-bakay it measuring instrument sa decibel. Karon depende ron sa iyong mga motor, kung pilang CC, gina-adjustment ito ron sa, may adjustment man na sa machine nga ron, agad masukat dahil na nga tunog it per set motor. So that is why hindi marani makagi kita pindat problema kada kung kapin kung raan naman ang pagtuo kung yung rider ay nakasunod ba't mo sa standard it mapler pero kung may atot ang measuring tools o mechanism ay hindi na kita makaproblema kada no sa ulihi kung makabakay man lang kita doon malara ako Mr. Presiding Officer
2: okay thank you if there are no more comments from the floor, may we recognize the proponent, the Honorable Lucis.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. We have heard the comments of our fellow SB members, Mr. Presiding Officer. And doing ini ako nahambay. Kung sundon niya the mismo ordinansa nga na Mr. Presiding Officer, ha-approve tara ako 2016 pa. Una-un taran sa provisions karon, una sa sections na nakaroon kung ano ro bawal. Ginahamba matod ni SB Raymar nga, yes, we really need the disabled meter para ma-sayra natin kung takasuhod ba kayo mo karon sa Kabaskog. Pero sa pangagan pa yung abiit ordinance ay the use of modified muffler. Meaning, kung rin mong muffler karon ay ginbailuhan mo taana, kabuan na bing ang mga mufflers karon Mr. Presiding Officer nga aftermarket ay masanga ginmata. May una ginmataron nga intention si nga magsanga ginmata mo. Unlike sa naka-ano mismo, nakatakod mismo nga original nga muffler nga mahipos ginmataron Mr. Presiding Officer. So, again, thank you to my colleagues. And now I would like to move for the approval.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Datoro mapigod ang deliberation ni taton nga sangguni ang bayan. Unang-una, bukod niyang itsanga, grote istoryahan kara. Ay do ordinansa, nagahambal modified engine muffler. Ki masangag ba niya ni Ron o kung hindi, pag hinambal nga modified engine muffler, bawal, illegal, ginadakop nga nit LTO. Agbo ko niyak LTO ro may poder man ng local government unit. That's why ngayon nga may ordinansa. That's why ngayon nga may local autonomy, kitang ginatawag eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, tanawan niyo sa budget. May mandanas ruling ngayon kita. Ah, may full autonomy sa utilization at pundo. Oh, may full autonomy gun. That's why ngayon nga may local autonomy kita. Una sa provision at local government code. Ngayon kita magsinandig-sandig permis sa nasyonal. Nga pwede man kita sa local. That's why ngayon nga may local ordinance kita ginatawag. May aton provincial ag municipal ordinance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag nag-agira sa tama nga proseso. Pagpasa kara 2016 sa sangguniang bayan, nag-agira it mainit nga deliberation. Nag-agira sa public hearing, tanan nga sektor kara. Itso syudad, ginimbita. Ginaprubahan dat sangguniang bayan. Gintransmit sa sangguniang panalawigan. Kon ultra-vires dong ordinansa, igto pa lang sa sangguniang panalawigan, gindisaprobo nit sangguniang panalawigan. Ay sa review power it is pe, ha? Daiwa ma lang. Roy, yung ginatanaw sangguniang panalawigan para probahan dong sa ka-ordinansa halin sa munisipyo. Ha? O sambilog ba lang ani? O daiwa gid. Within sa authority, within sa authority, it local government unit, it sanggunian, pangaywa, bukon imot, unconstitutional. Yung malang ron eh, una baga si imong poder doon, una baga si imong authority, pangaywa, bukon baga imot ultra vires. Pag ultra vires si Mau, ay ti una nga ni sa sanggunian, that's why nga gina-review sanggunian palalugan para makita kung ultra vires kung bukon eh. Ikon ultra viris so dapat gin disaprobahat sang gudang panaluigan. 10 years yun taron. 10 years yun, nobody question. Ha? Wag init nag-question ko rin ordinansa nga ra. For the past 10 years, nga una ordinansa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Is it aside na to na biro, Juan? Wa it gadget para masukat nung day 7. Isang agan nga pagtanaw mo bang ing tambutso modified, binailuhan mo original nga tambutso eh. Ay dong original nga tambutso, may silencer. Gin obra tarot manufacturer. Gin design nga mahipos, gin mata para hindi ka makaisturbo, makaperwisyo. Imo tang hukso, nagbailuhan mo tayo bago. Iba tang klaseng muffler. Ibo tang tanga modified muffler nga hindi gin masyadong masangag. Pero modified muffler, bawa man gihapon. Di wamat nag-question ka to sa pag-kumpis ka. Kung illegal doon implementation ng pag-kumpis ka, hay may nag-question ka to. masairan taman na rin kung legal kung may nag-question. Diwa mat nag-question.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ante Wilma Guyo Manuel, wakot na sa baton. Ante Wilma, nga ginsend mo nga mensahe. Sa iba mo siguro ginsend. Isend mo sa November man. Hindi, sa ako nga gan. Send mo sa November man. Hindi ko babaton kung na sa iba mo ginsend. Kailin Chin, good morning, Gid. Sa mga taga San Roque, Malinaw, Marilo Francisco Iratagotea, kay Gabriel Recamonte, sa Tinigaw ko no, may nag-aobrat modified muffler. I-report dapat na sa aton niya kuan, PNP, or sa aton niya TTMD. Sinor nag-aobra nga rat modified muffler. Dapat dayaro aton niya pang dakponeng. Hindi lang kita focus sa nagagamit it modified muffler, pati nag-aobra. It modified muffler, dakpon dapat naton. Ipasara naton.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Ay, LTO man mismo naghahambag sa national load ay may aton matabing lay sa modified muffler. Ag may lay man nga ni kita sa noise pollution. National. National. Rogi na tuga mo nga sangag. Nga beyond sa limit ang nga sangag. That's why ginahambag sa nga decibel nga ra. Pag-ubagpas ka, bisan sa mga karaoke, video ke sa mga kantahan, pag-ubagpas ka sa limit nga sangag, noise pollution na. At may violation kahit national law sa noise pollution. Iba mata sa modified nga mga muffler. Ay may layiman sa modified muffler, bawa gidron. Pag nakita ka LTO, Trapcom TMG nga oray mo motor na gagamit it modified yung muffler konstriktuhan gini tusto bawal dapat buon konpiskahon dun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O galing dong problema ta naton sa implementation. Sa implementation ta. Karata kita nagka-problema permis sa implementation.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo.
0: Hambay ni Louie Ramos, pati tuda ng mga tricycle, abo, nga kalkal dong tambutso kaya masangag man. Bawon dapat doon, dapat bayluhan yun doon. Iya, kaibahan di kara sa ordinansa. Ay sa titulo po yan ho, an ordinance regulating the use of modified engine muffler on motor vehicles that amplify instead of reduce and sounds, thereby increasing noise, emission to dangerous range, so on and so forth. Tipatero nga sa MTC, motorized tricycle, kaibahan. Kaibahan sa ordinansa. Kaibahan po sa ordinansa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung ingtambot sa original pero masangag dahil guba na, ayak ka sa noise pollution ka na maigo. So, kung sa noise pollution, dapat may gadget matood. Pero pangutana, 10 years ago, parang ordinansa nga 2016 pa, hanggang ngayon ba? Hindi tagihapon kita makabakal it gadget para masukat dong sangag kung yung magpasi mo sa limit o ruwa. Hindi ko tama isip. Pila kita ro gadget nga ron? Pila bang million doon nga hindi natin mabakal ron? LGO Kalibo. Sang bilyon ba? Operation gadget nga hindi natin kayang bakun?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Amay ni Sir Freddy Tarborda Tayco, national law, dapat may decibel meter. Bago ka magpangdakop. Kung sasangag. Kung sasangag. Magkumplido rider, kutanong ka kung pinang decibel, dong tunog, ano, isabat mo. May punto ka may karon. Lalo punto man ni SB Rivaldo. Pero sa modified pagang. Sa modified, nagagi. Tibawagi yung modified eh. Bawag yung modified. Now, pangaywa matuod, okay, sasangag. So, dapat magbakay yung munisipyo at it gadget. Pero bako ta 19 years ago parang ordinansa, huwag yan po kamukha baka it gadget. Na po yung dag-on yun, ginaamag na ordinansa ninyo. Eh, Diyos mio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Migo, pangutana ko yung di karon sa Chinese Cemetery, di karon tagali Gapi, Iga Park. Doong tricyclet poblasyon, may ordinance ba sila? Wala. Ang poblasyon nga ruta, wa taron it official nga terminal. Okay? Wala po lagari yan sila. Wala silang official nga terminal. O galing ginapabayan lang itaton yung mga traffic enforcer. Kung kapangutan na kung may ordinansa, wala. Kasi nga hindi nga pwedeng magka-terminal sila. Barangay lang ang may designated terminal. Ang poblasyon, wala. Doon yung mga pila-pila nga ron, ay ginapabayan lang ron. Ah, pero kung namba mo ordinansa, ang specific ordinance, wala. Ang saro sabi nyo, bike lane, ginaparkingan manit mga SUV. Gakriar sanda ita traffic, samantalang ginaayos dong traffic. Doon yung problema ba sa kalibo na itong pag-abot sa traffic. Wa, tapigado kita ng implementation na ito ng traffic code. Wa kita, ambay ko tayo eh. Hanggang ngayon, tigaw kita ng implementation na ito. Kapingin sa double parking, illegal parking, mabaho kita itong problema karon. Tao kung paano ayusun doon ito ng LGO kalibo. Mabaho nga problema kita. Haron sa tinigaw, abong nag-aagi sa dagan. Mga mapler kung gabiing tricycle, naka-open ng tambo. So, bugtaw. Kating kung this oras it gabi eh. Ay, sigurado mabugtaw kagin, sir. Juanito Junior Salazar Luberas. Kaya nga nga nagpasat o dinansa. Ha? Doon aton nga banwa, para sa mga interior part at kalibo, ma-implementar natin. Ha? Irong national law, iyag ang nakatutok sa national highway. That's why nga, gintawan it puder dong LGO magpasar man it sariling ordinansa magpasama sariling laye para nga pangapinan dong ika mayad it anang mga pumuyo ay perwisyo ta robra na nangara perwisyo sa pumuyo bukod ika mayad pumuyo basta modified mapler dakpon ay dapat lang mampisan islaw unang-una bawag basta modified engine mapler bawag agi. Uwa sa standard. Correct it, ma'am. Hay may cap ngani sa mad signal light kung anong motor. Dakpon man dapat reservanos. May una man abing aftermarket man ginboylo mo mukunit modified doon. Modified hay ginakalkal o ginbahugan mo rong buho pero nagbakay ka o nagbaylok bukon man mo it modified ag sa national law kailangan gyud may decibel meter. Ag napagsukat hay may naga nagamit nga board nga naka-triangle. From thank you again sir Freddy Taborda Taiko. Ay dapat makabakay na rong LGU karon. Postaan pa. Wa pat license di bang cap karon. Abo akong kilaga. Sino ba karon ay? Sino makagwapo? Kadlo-kadlo na lang si Tres Hermanos. Pati kunta sa baryo. Baryo-baryo mag-operate man dahil una sa datanan ng halin. O dapat kunta no? Leonard Skynard. Aton nga mga tanod dapat ikwanda deputize si aton nga kwan LGU nga magpanakop mat modified nga mga mapler or mga masangag nga mga tambutso may modified abi after okay nabasa ko na kay Inara sir so far wa pa mat nagpilot kaso sa kabaabo nga gintumok ka ginpangyupi sir Fredino Taborda Taiko wa gid dag isog it bot nga magquestion it ordinansa. Abago nga ni, kung na siya ka ordinansa, sambilog man atong basukon sanggun ng panaluwigan ay nag-agi sa sanggun ng panaluwigan. Diba sandar na katanaw kung nurong ordinansa at banwa ay eksakto, tama? Una, saan na nga authority? Aga, anang power and authority? Bukot ultraberes? Di pag ina-aprobahat sanggun ng panaluwigan doon, butambagon, bukot ultraberes. Konstitusyonal, imaw. Bukod it unconstitutional. Buta bagun within their authority. Within their power and authority. Because it was approved. May dasang ko niyang panaluigan. Ako imaur nag-review eh. That's why ngayon nga nag-agit SP. Dumang ordinansa nga may penalty clause. Kapingid ha, rong ordinansa nga may penalty clause. Ay mandatory yun yung mag-agit SP. Para ma-review nanda. Kung ultra-bires. Kung waasaan ng poder or authority. Dapat gina-disapprove. Sangagan, dong presumption na bigaron, inaprobat SP, butambagon, legal dong implementation it ordinansa. Doon yung presumption karon eh. Ah? di karon og ginatawag nga presumption of regularity in the performance of their official function. Pag dinakop mo, butambagon, may ginabasihan ka. E may ordinansa matuod eh. Ang ginaprobahan at sanggol ng panalawigan. Pero problema karon tama man. Kung may umagto sa korte, o malagwa sa korte, magpalit kaso, di mas manami ganyan eh. Mas manami ganyan nga may umalagwa sa korte. Para matanaw ta, masairan ta. Kung legal baga, tama baga rin ginaubrat LGU. Ay, korte mo lang makahambay, kung legal o illegal, rugi na obrat sang local government unit.
1: Mabilis sa him papawid to Jet the Jet Race.
0: Ano rin po ko si Tresolusyon? May existing ordinance. Need malak implementation, no need na nga magpas. Pagpadumdum malang makagwapo. Ah, ginapadumdum malang ni SB Kitsi. Nga may ordinance sa kita, ipatuma naton. Ay haobraw ni Isbero na nga papel. Nagpas at ordinansa. Ay part malang ron ko ang oversight function. Nga padumdumon dong implementing agency. Mabahogin niya pasagamat kung dakpon dong mga motor nga ron nga masangag. Masawo na bisan daga panimbang sa mga pamagay nga gapit sa karsada sobrang perwisyo. Tama, Madam Pay de la Cruz. So basically, need get it device to determine it papasa or hindi. Sa sangag, okay. Need get man. Pero wamat nag-question eh. Pero sa modified, hindi na kinangan dong gadget. Pag inambang nga modified, modified, bawag eh. Pag modified, bawag tagagi eh.
1: Mabilis sa him, papawid, to Jet the Jet Race.
0: Sa vlog ba na kami ni former Kongbusita ko nakikita at mga makaroon nga rong abuon nga nagpaabot reklamo ay dating, kay dating Congressman Busita, hay aksyonan man na dahil nagpaliwanag man ni mga party karon. Thank you, Sir Pride Taiko. Total unaon kita sa noise pollution, pangutan na gataakon, paanin ba garo mga bar nga ra sa Sugunit Banwat Galibo? Nga konsent 12 to 2 a.m. hay kabas ko gihapon do bus ag sound ita mga even though may permit sanda o galing nagadisturbo. Adi karon yun masugod do gadget. Nga ginahambay, hindi yung para sa mabaskog ng tambutso, pati sa mga sound, may limit abiron eh. May limit do ni Mau. Akunta pag-abotit alas 10 nga ron, hinay-hinayan man. Ang dapat abiro mga bar nga ra, mga video kihan, hay close ta ron imaw. May soundproofing ta dapat imaw nga ni ron. Ha? Soundproof ta dapat doon imaw. Nga hindi ta mabati sa guwa, sanda ta sa sugo dapat. Ha? Doon nakakabati kung magsininggit pa ta sanda igto. Makagwapo, di ba? Di ba engineering? Mga video kibar dapat soundproof, may soundproofing doon sanda.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kapin ka na Friday, grabe tarong basag sound. Ano mayad ka Rajit? Sin baka pwedeng magpabotit concern? Ay, sa ato yung munisipyo at Galibo ron? Local eh. Iyan naman sa permit doon. Yaron sa ato yung local government unit, kung isa Galibo ka. Hi, holy manit kaibigan, nakakahabol pa rin. Good morning kid Ricardo Sileris Inohales aka Carding. Nung Carding, good morning kid. Una sa Sityo Kuntang Otsando. Good luck sa tanan, mabuhay ka Aklan, mabuhay tanang Aklanon. Sa mga motor show una nyo makita or mga muffler ng modification migo. Kung mag motor show sanda puros modified gid dong tambot so runa tanan. Ay magindakop sa motor show, wa man ngani. Inutil kita gani kita pagkabot sa implementation ita ordinansa. May permit pa man sandaron kung mag-event na ba ni makagwapo. Idol, tama po kayo. Kalibo, abong one way. Dugang lang jet parte sa mga bar sa Sugunit Kalibo. Hindi ko tabi ma-determine it residential or commercial. Atong zoning na may problema. Atong zoning ita na may problema. Dahil pag bagay abit zoning ordinance naton, nakaplastar ko ta. Ruin yung tagit imaw. Kaya wati kita at proper zoning gid. Sindong institusyonal. Kita nyo sa Kalibo, eskwelahan iping na diskuhan sa tabok. May may massage parlor sa kilid. Tanawin nyo baga, agto ka sa shopping baga. Na shopping ha? Shopping center. Di ba may mga restauran? May mga restauran karon. Iping it restauran, may barbershop. Samtang kakaon ka, gugupad-yupad man ng buhok to it ginabugog. Pagto si mong sabaw, ginahigop. Nako. gasakit ang imong dughan kung mag-isip makagwapo. Basi ang sako na siren, iba tor modified sa gabaylo kat bagong tambot so nga ginatawag nga aftermarket pipe. Pag aftermarket pipe ay available sa market binakay mo. Tida ko mo what violation pero bisan stock pipe pangani basta binag-o mo. Basta binag-o mo eh. Kinalikot mo, binaho, murong buho, imoron niya tawag nga modified ag bawal. Aling kay, bungson niyo. Basi, motor yung dong andang hisita, amigo ha. Ay, sir, gina ko nga, makita ko mga kotseya sa amon, modified mapler man, pariyason man na dapat, amigo, tama, tres hermanos. Kasi, SB Marte, sabi akali niya, SB Marte, sir, arasali niya, sige, ihingagaw. True, dapat ipa-adapt pro municipal ordinance nga ron sa mga barangay ay maskin gamisa, kasangag abi. Abi mo may nagtugpang jet plane. Correct, jet. May observation gikitang mga pumuyo nga may mga kagawad nga ugtasan mo sa barangay performance. Sige kang attendit seminar. Sunod pa sa travel, wamanit habadwan gihapon pagbalik sa barangay. Tango-tango ugang sa sesyon. Dahil mga purpose doon. Pungko, pamahaw, pamati, pauli. Pagkita na budget do duty di karon sa bagong tulay kung nakabati man sanda nga mag-aaging mabaskog nga tambot so nga ron. Imposible man gid sa nakabati. Kabati man siguro ron galing kon sagak kay na malisod dakon eh. Kay Arminio yata aron nga time. Panahon ko ni Chief Anay Arminio Vicente. Arminio ita si Kagawad. Kagawad, manog kapitan nga ni Tinabuan yata, si Chief Vicente Arminio, or si Rene Arminio. Daywa, biro Arminio eh. Magmaganghod, sinong Rene Arminio at sinong Vicente Arminio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Dali lagi na ay may isaligbat ko no si SB Ronald La Chica Marte. Dali lang niya. Sinyo to kay ina. Yun nga niya, ang point jet. Ginhalo o tarong commercial sa residential. Kapin sa Banwat Kalibo, abo utang bar sa residential. Kaya napaisip lang ko, basi commercial yun. Tara. Actually, 200 meters. 200 meters, ha? Sa national, kung sa national, kung sa highway ka, abi. 200 metros. Ha? Sa kilidit highway. Hay, commercial eh. Commercial. Diba? Automatic commercial eh. Pag-correct nyo kung saga ko ha. Pag una ka sa highway, 200 metros halin sa highway, commercial. Ha? Commercial area. Hindi residential area. Commercial automatic eh. Gindibatihan dati karon sa kwan eh. Gindibatihan dun sa SP dati about sa pag iya sa SB pag reclassify ba yugta nga once nga kwan nga una ka sa kilid highway 200 metros ha halin sa kilid highway halin sa highway mismo commercial automatic commercial area commercial lot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: May aton actually, may gamanog inspection matakita karon, may team karon nga gin create aton nga munisipyo sa mga bar nga ron. Ha? May anda karon nga team, may aton nga dati abi, may anda karon nga kwan eh. Task Force on Public Safety. May Task Force on Public Safety adlaw. Si Chief Boboy buhi paron aron. Sanda kon ka operate kon nagabaylit imo nga bar. Makaron may inter-agency council. Dati Task Force on Public Safety. Kung ayang-ayang hinaga siguro, Je. Schedule ba ng hinaga? Total, yagpas naging kita masyado. Hinaga lang SB Marte para mas mabahaba. Makaroon na be, may ginbagot sanda nga kwan eh. Nga committee. Matsa, Inter-Agency Committee on Public Safety. Matsa, maurong taro anang grupo mo. Sanda dapat doon magpanguna karon doon Inter-Agency on Public Safety.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Abo, inagagaling na iba, makagwapo.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo Radyo Todo.
0: Aron ko na sa may ano ra open store sa bagong bar ga tagos gidarong bus sa tabok gidi Royal Hotel may bar gali di karon nga wa gid ang paman may permit ay residential ron. Residential halo abi di karon ni residential nga commercial halo-halo nga ni mako ni sa kalibo halo-halo residential nga commercial halo-halo uta del dong zoning ordinance aton late abi na ipasar eh. Actually, rong LGU may territorial discretionary power mata as long as within the bounds of the constitution. Ay may background man sa LORA, si Mr. Toy Swalog. Rong LGU daw may territorial discretionary power man. Basta within the bounds, it constitution. That's why may mga national law nga gina-adapt, ang ginasugo man yung LGU nga mag-adapt. Diba, rung DILG, nagapinag-uwa ita circular. Bisan nga may national law, ginasinugot DILG, roton nga mga local government unit, magpasak ka mo! It ordinansa. Ta, oh, DILG, kabuabo karun nga circular DILG, kasi sinugo man DILG. Oh, may national law, pero sugo na ng munisipyo, magpasak ka mo! It ordinansa. Eh, dahil nga may local autonomy man eh, yung LGU, like law, national government, high government unit man. Ah, galing, hinaga galing doon. Ah. Hinaga ta galing padayon nun banwa. Ruiba nga mga isyo. Bawa nabitin iba na tong isyo. Hinaga man galing Ruiba. Pasensya gin sa wa na ton matalakay. Pook, buwas ka na ng pook ha. Nangin ka partner sa technical side, Engineer J. Plasio. Sa nga galit, bilog ka persa. It Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nagkito temporaryo. It mahidayton, mahilwayon. Magagom nga gahon it Merkules, Hulyo 22 kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga pasaway sa lipunan. May resbak na. Mabilis. Papawid to Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
9: D3 Pio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
10: So, rihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag yun na makuha, well, abos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold pressed extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid ini nga lauric acid isa ni sa klase

0: diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan ganing hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
0: correct
1: system. Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
0: Amo na kay picto sang D3 bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo nung tumbo katuoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
1: sa Mega World
0: o sa Plaza. Huwag ka nga balo sa sugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 bio.
2: D3 bio. Health news. D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
1: At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 bio. Kag ang nami pa sa D3 bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 bio, paano, Sir JP? Ang D3 bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no. Ang D3 bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So, duwa, amo mala na nga ton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So, kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
3: Yes, exactly.
1: So, ang MCTs, no? Ang ambakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very

0: dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy, that's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imong source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio. Duga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Ang capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini kamakusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat, magabot ka.
3: Okay, so makatulad ito sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag wala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, sumunga daw itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bis ka nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni siyang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kung nami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kung nami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
0: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
0: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: So, sa hormones na to, may base ang isa, taas siya happy hormones.
3: Correct.
0: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung wala yung kasi unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni Dietry Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacterial probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, kanami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni Dietry Bio, amo man ni patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa Dietry Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag Dietry Bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, nilapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag Dietry Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
0: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton Dietry Bio, ang Dietry Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may PCL Kaline Vitamin C, Dietry Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: Dietry Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Sandzone Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandzone Gold Coffee Mix.
4: Sandzone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! May powerful compound! Ganagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer. Pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makata na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap din naman, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: My family history ba na kamuus ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may kulay in kapiko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas.

0: Tapagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, Agos Menya Avenue, Calibo, at sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083 at sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tatak Navara!
1: Isang kwentong tagumpay na naman, nag-Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, in October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Tagumpay, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton, ngating palamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, away ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: Pa 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, istoryanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karon, ano nga mga edad na dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong istoryahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies bala, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa, nga ang inyong bana, may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs, nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon, kaupod kay Sir Boy Sulweta, ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayat nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress permi, pas kay Sir JP, stress. Damo ka panawag, huwag ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, hinitanan-tanan, detrimental. Nung patigulang ni sa inyo silulat, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang silula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500. Kampiyon man eh. Kung ikaw diabetic, no? Ha? Kaya may ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, para layo ka sa masakit, ha? Paano makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan? Sa dutay nga pulaw? Nga way kapaluya sa imo immune system? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amunin nga pahamis. Ha? Gapahamis ang imo skin. No? Amo paniki nga pataas sa glutathione level. That's why dukon bugana, kasang ginatawag nga Mighty C, ha? Hubin katanawon. Ha, tanawag lang si Sir JP, mag-attend sa ilang reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balya sa akon. No? So, tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP, kung gusto mo dali ka matayo, mga mikrobyo ang kadalas ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direkita sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ang semen. Sa mga lalaki, kinchindi na kamuna, hindi ko na nagropag yambal kung ano sa ilunggo ah.
3: Semen ha, hindi semen ha.
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba Joanne, do ka milky, nga do ka... Doka gatas-gatas.
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text na kadasig. Nag-text na si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yung imutaw na sauna yao.
3: Ay, hindi.
2: Hindi. So, ini siya, Sir Boy, amuni siya ang prostate gland na kobra. Sini siya doka gatas-gatas, blang, doka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no? Naghahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amo ning source of protein. Oo, di buday na bisagi mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Dili ka swim ang ang sperm, no? Para nga di siyempre may likido sa nga kaunon, Sir Boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nagka-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nagpatulod nga ma-eject ang imong lawig, sir boy. Kisa kung perti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, o lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose. Gina-contract niya, B, para nga mag-gwa ang seminal fluids ng lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, iniman Sir Boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kun ang babae, Sir Boy, prone sila sa ginatawag tang cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, Sir Boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may, anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ano yun? Sige ka pangihi, especially kung gabi.
4: Nan. Ang balila na nga muna ang gatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na?
4: Ha? Tulog ka na? Pukawon ka pa sang imo pantok.
2: Oh.
4: Sang imo bladder.
2: Oh, oh.
4: Kay mangihi ka.
2: Mm.
4: Ha? Gulago ka na, gulpila ko. Mangihi ko. Mm. Meaning to say, ha? May medyo may dependensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala kang gainom DTX 500.
4: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko lokalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka, magsugod, mangihi.
4: Mm.
2: Inablang, gusto mo mangihi, pero doon hindi siya magwa.
4: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Doon mangihi ka, gatali-dali ka sa basin, pero doon dugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
4: May pagatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, doon hindi man mag-untat.
4: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
4: Kamu yung katawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga nga flow sang imo ihi sang imo urine.
2: No.
4: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga ginatawag naton nga benign hyperplasia.
2: Oo. Prostatic hyperplasia. BPH. Hay pa. Maluya,
4: ha?
2: O kun pigaw ang force sang ihi.
4: Okay, okay.
2: So, hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Oo, do kay naib la. Di ba di ba isupon ha?
4: Di ka, Sir JP, huwag ka na patag. Dumawasak yung basin, no? Mangihi ka?
2: Ako niya!
4: Do pressure hose?
2: Hindi man, hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Gamo na yan.
4: Kung nagigid niya kompleto, kaya to si Multis 5
2: ka. Hindi man, hindi man. gamit na gamit lang.
4: Uh-huh.
2: Ah. Now, ano pa? gasakit o kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, Sir Boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi, may dugo, or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, Sir Boy. So, but siningon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, Sir Boy. O, pases ka to. Or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pacheck ka. Sa amon nga clinic, libre naman, Sir Boy, ang konsultasyon. O, miyara ta dara yung mga medical doctor. Miyara man ta naturopathic doctor. O, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, Sir Boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, Sir Boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya imo prostate gland, dra ang dagalabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
4: Bladder
2: mo. Halin sa bladder galabay da. No?
4: Kato si Ritter.
2: Oo, pag ang tub, ang hose na ginaagyan sang imuihi,
4: ginipit
2: na tungan sa sang doga butterfly nga na prostate. Man. Tiipiton nyo na, Sir Boy, kung nagdako siya. May ginatawag ka ta, nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya, pero hindi iya, hindi iya delikado, hindi akansiros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
4: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na sa detail by prostate man
2: gani. Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy Bala. So diri kita kung inflammatory, makabulig sang dako si detail by Bandit Sir Boy. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
4: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan ang Sir Boy. Man. Basta hindi na tamaan gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules. Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
4: Correct. Ay. Amo na do ka kulbaan ng cancer no.
2: Oh, Sir JP. Pwede tanan na gamo na cancer da yun ah.
4: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bito padalman tani gamay. Mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka Sir JP, 50 years old
2: kay up. Aging.
4: Kay aging. Hindi ang cause ni amo ning ginatawag nga 5A reductase. Ano nga tawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amon isa ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini DHT, amon isa ang halinan sang tanan. Amon isa gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone. Kung gan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imo antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung dito tayong epekto, pero ang kampiyon kaya makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys no? To mga male ng mga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kung lalo na kung ikaw single for life ha, single for life, wala gi katilaw girlfriend nga or sa
2: past do ako subong
4: do pala sa
2: why na girlfriend
4: do pala sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
4: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag nga sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: problem. So dapat tsaktuhan lang 7 times a week lang.
4: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
4: Balda.
2: Ang ila ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
4: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
4: Buwan ni Joan, sakto na. Sakto tong 1.
2: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate ah. Magpa-prostate examine ka. May arat na ano gina screening Sir Boy? Prostate.
4: Na prostate screening na lang ang general name.
2: No? Or nami, pa-ultrasound ka para ma-measure. Adil pa measure ko ligad?
4: Medyo ano na ah? Medyo basta makibot ka mo.
2: Medyo invasive
4: na ah. Kasi makibot ka nga ang nurse kay home sa imo may gloves. Ginputangan sang
2: gabaw na blaw.
4: Kay
2: may jelly.
4: May jelly. Kay
2: Mm. Ay, hindi ko ta, yan ang frustrasyon ko yung sulbuy.
4: Kaya isulod ang sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa sulod.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Kung hindi, asawa ko lang makakita sa ngakon nga ducks. Oo. Ducks. Oo. Dako ang kulang.
4: Pan-ducks.
2: Hoy, sobra ka, chuy boy ha.
4: Merry Christmas.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay. Oh, may enlargement kagamay abangod sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ako no, so good na siya, enlarged gamay. Alang-alang to sa panahon, sir boy?
4: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin per me, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tangali Aglan, magandang tangali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 22 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radyotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, Del Sul Azonio Jr. na suspek sa pamamaril patay sa isang JNT admin noong 2014, natagpo ang patay sa CR ng Aklana Rehabilitation Center.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, dalawang suspek sa panloloob ng sari-sari store sa Kalibo, arestado.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Engineer Melo Santos itinilaga bilang bagong DPWH Aklan District Engineer.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantaya, Mayor Francisco, suportado ang planong pagtatag ng District Hospital sa New Washington.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, barbero patay sa pamamaril sa loob ng bahay sa Haro, Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 71 na PWD sa Antique makakatanggap ng artificial legs.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Pangulong Marcos ipinatawag ang Chinese ambassador matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pa ang headline balitang national, surprise witness sa flood control probe ipinagbawal ni Erwin Tulfo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Senado isinusulong ang Ibayad Act para sa mas mabilis na transaksyon sa gobyerno.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Senator Chisi Escudero nagsusulong ng pagrepaso sa juvenile justice law.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang international, 41 kataon nasawi sa paglubog ng ferry sa Guyana. Mga nawawala, patuloy pang pinaghahanap.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang international, 3 patay sa kumpirmadong hantavirus cases sa Venezuela.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At headline balitang sports, Mike Phillips lilipat sa Japan B-League sa loob ng 2 taon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa showbiz news sa balitang artista, Auray pinasilip ang bagong ilong matapos ang nose surgery.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang negosyo, sahod ng mga manggagawa posibleng tumaas ng 5.1% sa taong 2027.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dako naman tayo sa health news, ECDC naglabas ng bagong gabay laban sa respiratory virus.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Wala ng buhay ng matagpuan si Del Sul Azonio Jr., ang suspek sa pamamaril patay sa isang admin ng JNT Express sa loob ng comfort room ng Aklan Rehabilitation Center madaling araw noong Martes. Patay sa paunang impormasyon na naidala pa siya sa ospital, ngunit itiniklara na itong walang buhay. Sa pahayag naman ni retired po Police Colonel Ariel Nakar, Provincial Warden ng ARC, isinagawa pa ang hearing ng kanyang kaso noong Hulyo 20. Kaya't pinaniniwala ang maaring naapektuhan ito matapos ang pagdinig. Dagdag pa niya, bago umano ang insidente ay ipinamigay na ni Zonio ang ilan sa kanyang mga gamit. Kung matatandaan, inamin ni Zonio ang pamamaril kay John Andre Boledo, admin ng JN3 Express noong Abril 27, taong 2024 sa Dumga, Makato. Ngunit iginiita na pag-hold up lang umano ang kanyang tunay na pakaya. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang eksaktong dahilan at pangyayari sa kanyang pagkamatay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, arestado ang dalawang suspect sa panlulooban ng isang sari-sari store sa Barangay Puo, Kalibon itong madaling araw ng Martes. Kinilala ang dalawang suspect na sila alias George, 22 anyos, presidente ng Sitio, Kawatihan, Barangay Puo, Kalibo, at si alias Les, 22 anyos, at residente naman ng Barangay Andagaw, Kalibo. May sinagawang manhunt operation ng Kalibo SDET, na aresto si George sa kanilang bahay, samantala si Les naman ay namataang naglalakad sa lugar. Ayon sa mga otoridad, aminado ang dalawa na silang rumansak sa nasabing sari-sari store kung saan itinuro rin nila sa mga otoridad ang mga tinangay na items. Kasalukuyang nasa Kalibo PNP ang dalawang suspect para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, itinalaga ng Department of Public Works and Highways or DPWH si Engineer Randolfo A. Melo Santos bilang bagong district engineer ng DPWH Aklan District Engineering Office sa ilalim ng DPWH Regional Office 6. Matay sa Special Order Number 235, Series of 2026 na nilagdaan ni DPWH Secretary Vin Vinicio B. Dizon noong Hulyo 21, isinagawa ang muling pagtatalaga kay Mila Santos alinsunod sa Executive Order Number 124. Bago tuluyang umupo sa kanyang bagong posisyon, inatasan si Mila Santos na kumplituhin ang inventory at turnover ng lahat ng opisyal na dokumento, records, pending deliverables at iba pang ari-ariang nasa kanyang pangangalaga.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, suportado ni New Washington Mayor Simonet Francisco ang plano ng pamahalaang panlalawigan ng Aklan na magtayo ng District Hospital sa Barangay Matapaw, New Washington bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa unang distrito ng Aklan. Ayon sa alkalde, malaking tulong ang naturang proyekto upang mapalawak ang akses ng residente sa serbisyong medikal at mabawasan ang pagsisikip sa Aklan Provincial Hospital. Dagdag pa niya, kapag naitayo ang pasilidad, magkakaroon na ng pagpapagamot ang mga residente ng New Washington na Kalibo, Banga at Balete. Ang payag ni Mayor Francisco ay kasunod ng kamakailang inihayag ni Sangguniang Panlalawigan Member Apple Cleope hinggil sa plano pagpapatayo ng karagdagang district hospital sa 1st and 2nd district ng Lalawigan. Samantala, giniit naman ng alkalde na natalakay na rin ang naturang panukala sa isang kamakailang pagpupulong ng Provincial Health Board.
0: Todo balita.
1: Samantala, pinalawig naman ng Agricultural Services Division, Kalibo, hanggang Hulyo 23 ang pagpaparehistro para sa Swine Insurance Program ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon kay Municipal Agriculturist Uriel Las Piñas, kailangang matugunan ng mga aplikante ang mga itinakdang biosecurity measures bilang bahagi ng requirements sa programa. Kabilang dito ang pagkakaroon ng Biosecurity Level 1 Certification, ganyan din ang pagparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kailangan ding isumite ang registration form at PCIC form para sa aplikasyon ng Livestock Mortality Insurance. Inhikayat ang mga interesadong hog raiser na magtungo sa Agricultural Services Division Kalibo para sa application form at karagdagang impormasyon tungkol sa programa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang lokal, pinapalalahanan ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang mga turista na asahan ng paggalaw ng mga emergency response vehicles sa ilang kalsada sa bayan simula Hulyo 23 kasabay ng pagbubukas ng 3rd bagong Kalibo Rescue Competition 2026. Isa sa gawang naturang kompetisyon bilang bahagi ng pagsasanay at pagpapalakas ng kandaan ng mga emergency responder sa pagtugon ng iba't ibang uri ng sakuna at emergency. Gagamitin sa aktibidad ang mga emergency response vehicle para sa iba't ibang rescue simulation at emergency response exercises. Kabilang sa mga kategorya ng kompetisyon ang fire rescue, water rescue, first aid, vehicular accident rescue, basic life support, bandaging and splinting at iba pang rescue challenge para sa iba't ibang kalahok. Gaganapin ang RESCOM 2026 sa Kalibo Pastrana Park at Ramirez Garden sa Barangay Tigayon, Kalibo. Dahil dito, hinihikayat ng ang mga motorista na maging maingat at sa pagmamaneho at pagbigay ng daan sa emergency response vehicle upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at mga maayos na daloy ng programa ng pinangunahan ng MDRR MO Kalibo.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 12:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Patay ang isang barbero matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa barangay Cubao, Haro, Iloilo. Kinilala ang biktima sa alias na John, 31 anyos. Ayon sa mga otoridad, pinasok umano ng sospek ang bahay ng biktima bago ito pinagbabarila. Nagdamo ng tama ng bala sa leeg ang biktima na tumagos hanggang sa kanyang panga. Ayon pa sa ulat, kasama ng biktima ang kanyang asawa sa bahay nang mangyari ang insidente. Ngunit hindi nito nakita ang salarin dahil naghuhugas siya ng pinggan sa kusina. Isa sa mga tinitingnang motibo ng mga otoridad ang dati umanong alitan ng biktima sa ilang residente. Lumalabas din sa imbestigasyon na madalas umanong mag-amok ang biktima kapag nakainom ng alaka. Wala namang na-recover na basyo ng bala sa pinangyarihan ng krimen at nananatiling nakatakas ang suspect.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag detalye balitang regional, makakatanggap ng bagong artificial legs ang 71 persons with disabilities o PWDs sa lalawigan ng Antique bilang bahagi ng pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office Officer in Charge, Karen Panagiton na isa sa gawang pamahagi ng prosthesis sa Webes. Karamihan sa mga benepisyaro ang mga amputee at iba-ibang bahagi ng katawan na natukoy sa pamamagitan ng kanilang Municipal Social Welfare and Development Officers. Isa sa gawang programa sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na maglalabas ng guarantee letters para sa pagbayad ng mga assistive device sa ilalim ng assistant o individuals in crisis situation o AIX programa.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo National. National.
1: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Kwan kasunod ng umano'y panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagpupulong ng Pangulo at ng Chinese Envoy kung saan tinalakay ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Ayon kay Castro, may kaugnayan ito sa usapin ng pambansang seguridad kaya limitado pa lamang ang impormasyong maaring ilabas sa publiko. Nauna ng kinuntina ni Pangulong Marcos ang manoy panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy na nagsasagawa ng misyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Lunes. Nagbahagi rin ang Presidential Communication Office ng mga larawan ng naging pulong ng Pangulo at ng Chinese Ambassador.
0: National. National.
2: Samantala, pinagbabawal ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagharap ng surprise witness sa mga susunod na pagdinig kaugnay sa investigasyon sa umano'y flood control scam. Ito ay inayag ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng committee, kasabay ng pagtiyak na ipagpapatuloy ang investigasyon sa pagbukas ng sesyon ng Kongreso matapos ang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 27. Ayon kay Tulfo, magpapatupad ang committee ng mas mahigpit na patakaran kabilang ang masusing beripikasyon ng mga affidavit at pagbabawal sa mga biglaang testigo upang matiyak ang integridad ng pagdinig. Sinabi rin ng senador na nais niyang magkaroon ng mga bagong testigo at ebidensya sa pagpapatuloy ng investigasyon, lalo na't may mga personalidad nang nahaharap sa kaso kaugnay ng naunang committee report.
0: National. National.
1: Isinusulong naman sa Senado ang panukalang e-Bayad Act na naglalayong gawing pangunahing opsyon ang digital payment sa mga transaksyon sa pamahalaan upang mapabilis ang pagbabayad ng mga bayarin at pamamahagi ng pondo sa publiko. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2330 na inihain ni Senator Christopher Bongo, obligahin ang mga ahensya ng pamahalaan, government-owned and controlled

0: system ng bansa upang matugunan ang mga kakulangan sa kaligtasan sa mga paralan, pananagutan ng mga kabataan at magpapatupad ng mga programa sa rehabilitasyon. Ayon kay Escudero, dapat amyendahan ng mga batas kapag hindi na ito tumutugon at kasalukuyang kalagayan. Binibigyang diin din niya na walang batas na hindi maaaring baguhin kung kinakailangan upang mas mapabuti ang sistema ng hustisya. Bilang isa sa mga may akda ng Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga amendatory law na Republic Act No. 10630, sinabi ni Escudero na ang mga muling pagripaso ng batas ay hindi pag-amin ng pagkakamali, kundi pagkakataon upang mapahusay ito batay sa ebidensya at makabagong panahon. Aniya, dapat naging bukas ang mga mambabatas sa mga reforma na nagbabalanse sa kaligtasan ng publiko at kapakanan ng mga kabataan.
1: Todo National. Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Umabot na sa 41 ang kumpirmadong nasawi matapos lumubog ang isang ferry sa Guyana noong Sabado ng gabi. Ayon sa mga otoridad, 77 katao na ang nailigtas mula sa 179 na pasaherong sakay ng sasakyang pandagat habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations para sa mga nawawala. Sinisiyasat ng mga investigador kung may kaugnayan sa insidente ang umano'y hindi tamang passenger manifest at ang hinihinalang paggamit ng ilegal na droga ng ilang miyembro ng crew. Sa ngayon, 16 na sasakyang pandagat kasama ang French diver at local na rescue teams ang patuloy na nagsasagawa ng operasyon sa lugar ng paglubog.
2: Todo International.
0: Iba pa ang detalye, balitang international, tatlong katawang kumpirmadong nasawi matapos mahawaan ng hantavirus sa Venezuela. Ayon sa Health Ministry ng bansa, inimbestigahan din ang pagkamatay ng dalawang health workers sa Barinas, ngunit wala pang ebidensyang nag-uugnaya sa mga ito sa naturang outbreak. Ayon sa mga otoridad, ang hantavirus ay karaniwang naipasa sa mga tao sa pamamagitan ng paglanghap ng mga particle mula sa ihi, dumi o laway ng mga infected na daga, lalo na sa mga rural at agricultural area. Giniit din nila na pang scientific evidence na ipasa ang virus mula sa tao sa Venezuela. Samantala, sinabi ng US Centers for Disease Control and Prevention or CDC na ang Andes virus lamang ang uri ng hantavirus na napatunayang maaaring may pasa sa pamagitan ng human-to-human contact.
2: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
2: Balitang sports.
1: Formal nang lilipat si Gilas Pilipinas forward Mike Phillips sa Japan B-League matapos pumirma ng dalawang taong kontrata sa Kyoto Hanariz para sa 2026 to 2027 season na magsisimula ngayong buwan ng Setyembre. Inanunsyo ng Kyoto Hanariz ang pagkuha kay Phillips na kamakailan ay umalis sa San Juan Knights sa MPBL. Sa ilalim ng kasunduan, mananatili siya sa Japan sa loob ng dalawang taon. Ngunit magpapatuloy pa rin sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas sa mga international competition. Nagpasalamat naman si Phillips sa oportunidad na makalaro sa B-League at sinabi niyang sabik siyang muling maranasan ang basketball sa Japan at ibigay ang kanyang buong husay para sa Kyoto Hanariz at sa kanilang mga taga-suporta.
2: Balitang sports.
0: At dako naman tayo sa showbiz news o balitang artista. Ipinakita ni Aura Brighella sa social media ang resulta ng kanyang nose enhancement surgery na sinagawa sa Vietnam. Sa kanyang Instagram post, ibinida ng komedyana ang bago nitong anyo dahil hindi pa tuluyang humuhupa ang pamamaga ng kanyang ilong. Ayon kay Aura, matagal niyang pangarap na maturang cosmetic procedure at nais niyang maging kahawig ang ilong ng Spanish model na si Cindy Kimberly. Umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa netizen ang kanyang bagong itsura kung saan may ilang ikinumpara siya sa kina Catriona Gray at Kendra Kramer, habang ang iba naman ay nagsabing may kahawig naman siya na isang Latina.
2: Todo Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
2: Todo Balita.
1: Inaasahang tataas ng karaniwang 5.1% ang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas sa taong 2027 ayon sa Salary Budget Planning Report ng Global Advisory Firm ng WTW. Mas mataas ito kumpara sa inaasahang 5% salary increase ngayong taong 2026 at sa 4.9% average na inaasahang umento sa Asia Pacific. Ayon sa WTW, Patuloy

0: nagtataas ng sahod ang mga kumpanya upang mapanatili at makahikayat ng mahuhusay na empleyado sa kabila ng mataas na gastos sa negosyo. Lumalabas din sa pag-aaral na karamihan sa mga employer ay walang planong magbawas ng tauhan sa susunod na 12 days at sa halip ay magtutuon sa pagpapanatili, pagsasanay at pagpapabuti ng benepisyo ng kanilang mga empleyado.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Bago naman tayo sa health news, so balitang pangkalusugan, naglabas ng European Center for Disease Prevention and Control o ECDC ng bagong gabay upang matulungan ang mga bansa sa Europe na mas maagang matukoy ang pagkalat ng mga respiratory virus katulad ng trangkaso at COVID-19. Layunin ng bagong surveillance guidance na mapahusay ang pagsubaybay sa mga kaso at acute respiratory illness at makapagbigay ng mas mabilis na epektibong tugon sa mga banta sa kalusugan ng publiko. Ayon sa ECDC, ang gabay na maaaring iakma ng bawat bansa batay sa kanilang pangangailangan ay patuloy pang palalawakin sa mga susunod na taon upang maisama ang iba pang paraan ng virus monitoring kabilang ang wastewater testing at paggamit ng electronic health records.
1: Todo balita.
0: Alas 11:55 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli po, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
2: at katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigin mo.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwaon ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo balita. Todo balita. Todo aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakabihan. Todo Aksyon.

0: Action! Action! Pag may balita, may action! Toto! Action! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Pagana sa Pangalihan! Toto! Action! Toto! Action! Toto! Action!
1: Tunay na di natitin!
0: Toto! Action!
1: Mga
0: Toto! Action! Pag may balita, may action! Toto! Action! Bawat balita, hindi
2: Mga Gatradlaw, Banwa ito, Kalibo, may Gatradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa ito nga pagpangalagad, sa ito nga pagililibas, sa pagpagayag ita programang Todo Action.
0: Action!
2: Magkaragad daw kita ita Miyerkules, daw pizza 22 na kita Banwa sa buwan ita Hulyo, Dagon 2021.
0: Action!
2: Una astaran, Banwa rin kagapaga abi-abi, agapaga padamyaw, ita may gahapon, agmay gapagpamati, sa ito nga mga suki nga tagapagamati. Sa kabilgan nga Banwa at Kalibo, kabugusan nga probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpagalagan. Magkaroon ka edisyon itato nga pag-ililiba, roang kong gigkinyo Banwa, nga pag-welcome pag-panamyaw ita maayad-ayad nga Udro Adlaw.
0: Hoy,
2: kabusta sa ato nga mga katodo, sa ato nga maigbangod kapinggit sa managa po pamati, magkaroon ka nagahapon niya sa ato nga pag-ililiba.
0: Daw
2: kabahing nga naging okay Banwa, doon ato nga sang maga, itry kagadlaw ita Miyerkules. Na sa ato nga magkatodog na gamonitor, magkaroon ka nagabagapanyan po sa ato nga pagpagalagad.
0: Action!
2: Sa ato nga mga negosyante sa Bainkrakong Kalibo Public Market, kama naman sa Bainkrakong Kalibo Shopping Center, sa ato nga magkatodog, sa ato nga mga bulantero-bulantera, Banwag na katutok na magkaroon ka nagaudro at law. Oy, kamusta? Sa ato nga mga negosyante, nakailabas na kita. Nakapinggit daw sa ato mga negosyante, una sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center. Magkaroon ka nagabagapanyan panyempo na ga po pauway mga katodo matapos rong masako ang mga inoras kagina karon karang agahon. Okay, makaroon siyempo man nga makapupaway makarelax-relax sa ato nga pila ka manegosyante na mga katodo samtang hindi pa masako no ina sa ato nga public market agasta na ato nga mga merkado publiko sa bilog na ato nga probinsya ita Aklan.
0: May balita, may aksyon, aksyon.
2: Sa ato man nga mga igmangod ginaga monitor sa pila ka mga terminals na mga katodo yas aton sa Banwa ita Kalibo sa ato nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers nga padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganoon ita ato nga Banwa kaya ita Kalibo kama naman bilog nga probinsya Kitakan. Siyempre mga katodo no, sa pila ka mga terminal siya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo nga makaroon man kaya mga pangorason nagpupaway na aton yung mga drivers na samta nagawatuwat ita pasahero makaroon kaya mga panyempo aga siyempre doon itong iba na aton yung mga driver magkaroon no, sa pila ka mga karinderya nagpatigayon ita pago ilabas makaroon kaya mga panyempo mga katodo rong pila na aton kaya drivers dispensers sa pila na aton kaya terminals na sa bugos na aton nga Banwa ita Kalibo ya sa eastern aga western part ko aton nga probinsya ita Aklan.
0: Pagana sa pananghalian, todo action, todo action.
2: Sa ito malaga mga igmago, ginagapamati sa tagsa-tagsa ng daga mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas. Adong iba nagadigamo pa sa kusina kung ang dakron niya mga panimagay. Sa mga wapa na nakailabas sa kamulang bahala, una magkaprepararin ito nga pa yung nagahon magkaroon ka nagaud to. Kay kami man magkatodro magatod kinyo, no? Itapila ka mga balita. Agarag kagadabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog nga probinsya kara ita Aklan. Nga aton Banwa nga pagatawat ligwa sa aton nga pagpangalagan. Aga siyempre magkatodo no para nga maging mas updated kamo no sa managakanabo no sa bilog naton nga probinsya Kitakan pakipalo aro amon nga Facebook page sa mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para nga maging mas updated kamo no sa managakanabo kay automatic every time Banwa nga may inagabaga news and public affairs program may mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakan makabaton kamo nita notification agod nga maging mas updated gid kamo sa managakanabo sa bilog naton nga probinsya ita Aklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado aton nga pag-ililiba na sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
2: Sa kinang daan manging kaibahan sa rundek na kapala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imidya magkaroon ka lang hapon. Maga ibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Maga naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa kamaga areas of responsibility. Maga si kita magkatodo no itapila kamaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Sa bilog naton niya probinsya katakan mga insidente nga nagkagadabo. Sa bilog naton niya probinsya kung nagkataliwan karon niya mga enoras. Follow-ups no itaton niya mga Todo reporters sa mga insidente. Aga nagkagadabo sa bugos naton niya probinsya kara Itaklan. Kaya kamayula kara banwa no mga insidente nga nagkagadabo igabasyada ron. Sa aton niya pag ililiba pinaagi hindu na sa report ni Katodong Jasrel Nerbar.
0: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon.
2: Kama naman doon pila kamaga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa ita Kalibo. Pila sa mga programa aktibidad itaton nga LGU Kalibo mga Katodo magkaroon kagadlaw itang Miyerkules. Para man sa benepisyo aton nga mga Kalibo noon igabasyada sa aton nga pag-ililiba ni Katodong Rolly Boy Herrera.
0: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon.
2: Yabanwa sa itong pagpangalagad sa itong pagpagayag sa Miyerkules edition itato nga pala tuntunan. Pila sa mga balita nga aton nga pagatawat ligwa pagatrataron sa itong pagpagayag makaroon ka naga Udra Adlaw. Aron dahil ka na banwa nga reklamo no sa halin no sa aton nga pila ka mga bisita turista banwa nga naga padugong sa bayang ka kung isla ka na Itaburakay na sa ginapatuman nga online payment scheme no una karon sa Tabon aga ka Tambi sa Anport. Kay nagliligan ka na banwa ng mga inadlaw. May pila ka mga reklamo nga nakabot sa atensyon. Itaton ka nagasanggo ng bayan. Ita banwa ka na malay. Aga ginapabot sa gabanwa. Ita pinanaton ka mga turista. Nao ka nagapadong mga katodo. Una sa bahin kong isla ka na Ita Burakay. Actually, nagligan ka na gabuhan. No? Taga una na kararong schedule. Ita biyahe. Itaton ka mga motor bangka. May pila kita banwa ka mga reklamo. Grabaton sa pinanaton ka mga tour guides. Mga katodo. Dog nagasuwang kung andra ko ang mga bisita o nakaroon sa Katiklan Airport. Makatodo may kantanan no, sa ginapatuman makaroon una karon sa area nga itatabon agatambi sa Anport. Mga katodo kay based sa ato niya information ganabato na banwa na nagakos na no, ita grabe itaba nga pila mga katodo sa nakaraga implementation kung online payment scheme para sa environmental aga terminal P na ginapatuman banwa una sa bahin kong Tabon aga Tambi sa Anport.
0: Aksyon.
2: Kay nakataga na mga katodo no nga pag-imbitaron aron day kra nga kumpanya itry kra nga online payment scheme nga ginapatuman banwa una sa Tabon aga Tambi sa Anport. Ita aton nga sanggod ang bayan ita banwa kay ta malay mga katodo sandig man sa information ta gada baton mga katodo alin sa aton nga sanggod ang bayan ita banwa it malay.
0: Aksyon.
2: Kay nagligad karaga sesyon itaton karaga sangri ang bayan nagpatagay kara banwa ita privilege speech si SB member Christine Hope Pagsugiron ita banwa kata malay matapos nga makaabot sana karong tayo tapan ronday karaga pila ka mga concern nga ginapaabot ita aton nga mga bisita karaga bakasyon sa bayan kong isla Itburakay.
0: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon.
2: Samtang sa piyakabahin pila pa karaga balita sa aton nga pag ililiba makaroon karaga hapon. Arong pamunuan mga katodo ita integrated the rehabilitation and the security unit. Aor dati anay nga Aklan Rehabilitation Center sa pagpaguda ni retired the police lieutenant colonel Ariel Nakar. Agin pa siguro banwa sa pila karaga miyembro ita pamilya. Itray karaga PDL mga katodo rong sigurdan. Safety itaton nga mga PDL. Una kara mga katodo sa suod kura sambit karaga pasilidad. Matapos na banwa ronday kara nga insidente nga naguntad kahapon kara ita aga-aga nga kung sasiin ronday kara nga nasa panto nga wa na ita kabuhi no ronday kara nga si Delzol Sonyo Junior mga katodo no nga samtang una ron naka detain sa pasilidad kong ERC mga katodo that's why nga ginpasiguro gid akong pamunuan ita aton nga ERC sa pagpanguna ni retired police lieutenant colonel Ariel Nakar. So trataron ta banwa no sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalagad magkaroon ka edisyon ita aton nga palatuntunan.
0: Action.
3: Action.
2: Samtang sa piyakabahin, pilapa ka mga balita sa aton nga pag ililiba makaroon ka nga hapon. Aron nga face-to-face sa klasas, nauna ka ron sa Banwa Krata Altabas. Auman ka nga makatodo nga ginkansilar, makatodo bangod sa rode ka nga palibago. Agarabato na naman ka nga bomb threat Banwa, that's why nga insigida. Agaraga papagawa ita abiso ng alkalde ita Banwa kara ita Altabas. Ama ka todo no kay Rodaye karaga insidente Banwa nagliligad karaga baga binuwan na no, iyara sa aton sa Banwa kata kalibo pilaman kararo mga gin report mga ka todo may kantanan sa Rodaye karaga pagpadaga baga itaray karaga minsahe ay kay hindi man pwede ra Banwa no nga baliwalaon Rodaye karaga mga minsahe agra babaton Banwa ita pila ka baga istudyante mga manugturo no kay rong posibilidad karo mga ka todo gabasi baga no wala yung aton gina pangayuaman no mga katodog ay although nga sa yun taman yung intention gina mangkara pasalaon dong pila na ton kabaga manugturo mga estudyante ako pila kabaga eskwilahan mga katodo kay Roday Makaron no palayon para nga gina pangusisa itaton karagabaga otoridad na partikular una sa Banwa Kataltabas aga Roday karaga kaso Banwa Igare permanda siyempre sa aton nga cybercrime unit mga katodo sa regional office no sa Iloilo kay sanda ka na Banwa dong eksperto pagabot sa mga Ronday karaga bagay agod nga matrace Banwa Ronday karaga mga responsable sa likod ita Ronday karaga pagpadaga kuray karaga minsahe ang agin kasalaman ita pila naton kabaga istudyante at the same time dumaga manugturo Banwa nga nagakahawag una sa Banwa ita Altabas kay after pilambuan gidman mga katodo nagatutawhay gawa ka na Banwa ita mga report kinabaton no umalin sa pila naton kabaga Banwa kaya sa aton sa probinsya Katakan makaron una man nagbalik sa may Banwa ita Altabas kaya siyempre sa mga estudyante na aton Banwa hindi taman masairan makatodo Rwanda ko ga nabasagan no nga ako ba no kapimpagin siguro kung ikaw mismo direktaro mga baton ita Rode karaga minsahe makatodo although no nga nauna naman kara Banwa nga may una kara nga ginapati gayon no nga mga information dissemination nga ginapatigayit aton karaga mga kapulisan sa tagsa-tagsa karaga eskwilahan mga katodo like ginatrain man to kung paano i-cater once nga kita makabaton ita makaroday karaga mga minsahe agod nga maaboid na to no nga magpanik abi dung pila karaga istudyante aro aton karaga mga manugturo o galing ko na matabi kung una ta no on time na to no nga nabaton roray karaga mga minsahe hindi ginaton malikawan norong panik itaton nga mga estudyante daw mga katodo normal doon kung amat no kakapin pa kung aktwal na daw ganabaton nga inabi ko naman doon mga saimix nga ginapatagan Banwa daw sa aktwal mismo no nga nagkatabo that's why ko naman hindi man aton mapaktan doon painuino daw ita aton nga mga ibangod parang reaction baga no pag once nasanda makabaton daw ita makaronday karaga baga minsahi Banwa kaparyas no ronday karaga bomb threat nga ginap daga sa pila naton kabaga espilahan iya sa bilog naton nga Western Visayas kay nagugat kita Banwa una no ito karos may park kada Iloilo and then after kato nagatransfer sa may park Itantike hasta kuli iya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo although no iya sa aton sa Banwa Kalibo mga katodo ay may minko may una takaran no na identify na aro aton nga mga otoridad sa anda ko nga pagpadagayon kung pagpagusisa may kantanan sa Roday Karaga responsable kara Banwa aga sa likod no ita Roday Karaga baga insidente kay kuna aton karaga matandaan Banwa no nililigad karaga baga binugan mga katodo no kay may una karo nga na-identify do aton karaga mga kapulisan mga katodo may kantanan sa Roday Karaga responsable nga pagpadaga no itry karaga mga bomb threat mga katodo iya sa aton nga mga eskwilahan sa Banwa ita Kalibo
0: may balita may aksyon aksyon.
2: Kaya mga katodo, pilag ka mga balita no, nga itong pagkatawa at ligwa pagkatrataron sa itong pag-ililiba magkaroon ka nga hapon. Sa gya po ng padayon ka mga katodo nga magkapadaga ita inyo ka mga minsahe. Pilag ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon ka nga hapon. Kaya itong gito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabugusan ka itong pag-ililiba. Sa umana, ha, pakilike aga pakishare do itong pagpangalagad no, para mas mabunan to nga mga katodo. Parang makapamati, ita pilag ka mga balita na no, ginagkaganabo. Sa bugos naton nga probinsya ita Aklan at the same time pakipalo ha ro amon nga Facebook page mga katodo. Agod no, gamangin mas updated gig kamo sa managa kanabo. Ya sa ato na bilog karaga probinsya kay automatic ron banwa. Every time no, gamay ina, gamaga news and public affairs program. May mga issues and concern nga ginatalakay rung pilag kabaga programa. Ya sa Radyo Todo ay makabaton kamo ni notification. Agod nga, mangin mas updated gig kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaaklan.
0: Pagana sa pananghalian.
2: Oy mga imbukada ra banwa nga minsay nga gipadaga sa ato gagapag ililiba may gig nga hapon ha, may gig nga pagpamati. Sa ato nga magkatodo na kron sa bahin kong isla kara Ita Boracay. Kanay Bro Russell Senyeres kay Papang Sani sa Senyeres family. Sa barangay Yapak Boracay mga katodo una man kay Madam Sally Senyeres. Sa barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. Una kanay parang Romel Kahilig sa Manok-Manok proper. Good afternoon. Kay Pipoy John Paul Argelias now sa Mataga San Miguel. Pero gaban yaban magkaroon una ra sa cargo port na gato Tambay. Una sa ato ng mga truck driver no nga nagawi laba sa karinderya ni Pare Romel sa barangay Manok-Manok no di karon sa cargo port maayday gid nga hapon aga mayad gid nga pagpamati.
0: May balita, may aksyon.
2: Oy may mga hapon na may pagpamati sa ato ng mga taga-tangalan PNP no nagamonitor magkaroon sa ato nga pagpangalagad. Baurong snappy anay nga imbestigador oh, ita malinaw PNP nga magkaroon una na naka-assign sa Tangalan Municipal Police Station si Police Staff Sergeant Tamagos. Ibagid man, basta mga snappy, no? Alin sa Boracay, nagpamalinaw, makaron sa Banwa, Itatangalan. May dugong malinaw nun, Nabi Imora, kay Ito Imora na bihag sa Banwa, kaya Itatangalan. No, may gigapagpamati ha, kay Police Officer Tamagos. Una karon sa Tangalan, PNP, no? Nga nag-monitor, makaron ka nagabaga panyempo. Aga una man ha, kay Police Corporal Ampod Christian Sulanoy. Sa ato niya mga taga-tangalan PNP nagamonitor gid makaron na sa ato niya pagpangalagan. Auna yung makaron da sa Barangay Tundog Tangalan. Ako niya kasi manwa no, sa Banwa kara Itanabas. Oy, happy listening man ha, sa kainong Woody Navarra. Una karon sa ato mga negosyante sa Uturong. Nagamonitor man makaron ka nagabagapan niya po. Maidiayad gig nga pagpamati. Aga siyempre una sa kainong Ili Navarra. So, belated happy birthday ha, sa kainong Ili Navarra. Salamat no sa pag-imbitar kabi no una karon sa Anaga Residencia sa barangay Bacausur no sa Banwa kara Itakalibo. Na buong man ato nga kay Dlaw kay nung ili kay after pilambugan nga wa kami nagaililiba no kay mabudlay man abi ko nagaulian kita nga ra no wa na kita ka tiempo ko na mat agabaga banding-banding man iya sa aton nga mga amigo sa Banwa kara Itakalibo kay mabudlay man abi no nga nagadrive pa ita motor nga una na kita sa ako nakatungga kadabaga. Now, so belated happy birthday ha, sa kainong Ili Navarra no nagapamati kita na makaroon na sa may Bacausur sa Banwa kara Itakalibo. Kay Sir Gino Ambito bow nagapamati man makaroon sa barangay Andagaw. Nanurong plastada arong guapo ag mabuot nga principal ita Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel sa Banwa kara Itabalete. Good afternoon. Kamusta ro aton nga pamatsyag kay alas 3 na kita na uli kaina no basa-basa kami karita ugan no mga katodo no may giga pagpamati siyempre una kay nung Harley dito mas pagaban yaban kaina waunda nagtuwog kaina kay pag-abot diretso na plasta na paom na para ita paggaha no sana ko yung mga customer nga agahon pa nagahigop ita mainit kinaga sabaw ita bindunggo may nga pagpamati ha, kay nung Harley dito mas siyempre una kay Master Nori Nicolas San Elias Eatery sa kay paring Unyok Junior Relente pa tumakas na naman kabisi pare Junior may giga pagpamati una sa Relente family sa barangay New Buswang no nagamonitor magkaroon karagabaga panyempo kay paring Junel Gregorio sa Gregorio family sa Bacausur Kalibo una kay paring Joffrey aga siyempre no kay Tatay Freddy Gregorio. Good afternoon.
0: Action.
2: Aga siyempre kay Sir Ramon Munja. Arong maalwan nga mag-asawa no nga si Sir Ramon Munja. Ang sigurado ako hindi na ako magkasaga. Kay Ma'am Maymay Munja una karon sa barangay Bagto sa Leso. Kay Permi na to na mentionar si Ma'am Baby no gali anang unga ta to si Baby. Aro asawa ta ni si Ramon. Hay si Ma'am Maymay Munja no una karon sa Bagto lesson. No, may nga pagpamati. At siyempre, sana kung nga mayad nga mekaniko kay Jam Jam Andrada sa Roxken Motor Parts.
0: Action.
2: Aga una, no, sa RK Okay-Okay sa Kulasi Antique. No, may nga hapon, no, may nga pagpamati. May mga hapon sa kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Laguimbano West, Numancia. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Sa kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Ma'am Nimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. O naman kay Madam Bel Orzola sa Hong Kong, good afternoon. Sa kay Pari Lionel Valencia sa Mataga Barangay Istansya. O na kay Kagawad Junjun Fernandez. May giga hapon, aga may gapag-uwi labas. Makarugaraga baga panyempo. Speaking at istansya, siyempre kay Kagawad Hill Reyes. Auna sa may sitso kabugakan, Barangay Istansya Kalibo, nagamonitor man. No, ag magabalik, no, nga Kagawad it Barangay Istansya, si Kagawad Hill Reyes.
0: Action!
2: Kay Migo Carle Tornea Santiago sa Santiago Family sa Boracay. Kay Chloe Beltran, happy viewing. Likewise kay Ma'am Elsie Tambong, may mga pagpamati. Kay Jeffrey Cabal, nag-aui labas man sa Katiklan Market, no? Maayad ay kapagpamati. Aga siyempre, no, sa anak ko nga kumparing o guwapuhon. Kay Nilboy Butchoy Agromel, maayad ayad gid nga Udro Adlaw. No, may kapagpamati ha, sa ato nga mga kaapin nga nag-monitor. Kay paring Francis Tandog, nag-monitor man sa ato nga pagpangalagad. Nag-aui labas ko ni Mout Supas kay Uwa Kuro Karaita Bugas.
0: Action!
2: Bigado, gimanabi, basta buwan nga Raita Julio aga Agusto. May kapagpamati kay paring Francis sa Tandog, ha, una karon sa ako niya magkasimanwa sa Banot Nabas. Kay si Ramon Ramon Salido, una sa Barangay Tagbaya or Agbago, Ibahay, nagapamati. Kay Sir Edgardo Sabal sa California, USA. Sa kay Jason Season sa Matagabanwa at Libakaw. O naman kay Migo Liobel Ibardulasa Noblesa. Now sa Matagahulita sa Banwa at Libakaw, maayad-ayad man nga hapon. At siyempre, no, kay former SB member Longlong Di Asis. Now nagkaroon sa Banwa at Naba, siyempre sa kay Sir Hamilton Cabales. Yaman sa New Bushwang, kay GB Matore, happy viewing. At kay Ma'am Rusi Isog sa Matagabarangay Andagaw, maayad-ayad din nga pagpamati.
0: Action!
2: May 28 minutos manwa nakataliwan sa oras kada ita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Nani sa aton nga makatodo, sa aton nga mga igmahon, kapingin sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na aton yung kape nga aton kagi na inom. Ayrong kape makatodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan ita aton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamon pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sarang mapakaidong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay maabo na to niya magkatodor nagpahayag, nagpabutsyag kung ano ka epektibo. Ang sanda nga magagawas, umpisa nga sanday nag-inom, eat more power. Aga para sa gindihan ti Jesse Marte, nga suki eat more power ang nagapamati man magkaroon. O na sa Marte Family sa Roast Avenue, iya sa to niya Banwa, eat Kalibo. Sa aton Banwa, kapagpanumbalik, roto na ka nagpag-detalye at aton yung headlines nga balita. Duga ka baga minsay nga gimpabot ato nga mga igmangod, balik ka na ton. Pagkatapos anay, itapila ka baga reminders.
0: Action!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gin kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ng Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Todo aksyon. Pagkana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
14: Balik sa tagapaga pangalagad sa tagapag ililibang may 40 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
13: Todo aksyon.
14: Sa giyapon na, padawin ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola, no? Iya sa toga pag pangalagad sa pagpagayag na to, no? Magkaroon ka nagadlaw ita Miyerkules. Hoy, api pamati sa ato niya mga kapin, no? Una ikaroon sa ato niya mga van driver sa GM's Terminal, nagapamati magkaroon ang pagbabalik ni Barok Distora.
13: Aksyon.
14: So, nagahiyos kitang yawas ni Part Barok, oh. After ipilambugan nga ito mo nag-uli sa Kapis.
13: Aksyon. So,
14: gintawag ko kahapon. Ay, kaina, wagin mo kabati, masako. Uy, kaina pa. Unahidlaw mo kita sa aton amigo, no? Una karon sa GM sa terminal. Kaya dati, abi, kunapon-napon, pag di kita magkauli, una kita talaga ito tambay, no? Mga katodo sa GM's Terminal. No? May kapagpamati kay Barok Distura, una ka din nung Janing, kay Tunet Alayon, nagasato niya mga van driver una, nga nagapupamati makaroon ka nagahapon sa aton nga pagpangalagad.
13: Aksyon!
14: Siyempre, sa mataga si Oil, kaday Hard de la Cruz, aguna may kanyang boy Cheryl de la Cruz, arong gwapo nga dispatcher, ita van, ang abiyay Kalibo Altabas Vice Versa, no? Una karoon sa istansya, Kalibo maayad-ayad gid nga pagpamati.
13: Todo aksyon.
14: Yala kita magkatodo no sa pagkatao ita ligwa sa pila ka mga balita. Gaton nga pagkatataron. Makaro kag edisyon ita aton nga pagpangalagad. Amay kantanan magkatodo no sa Roday kag concern nga nakaabot sa aton kag sangrem bayan. Ita banwa kara ita malay no sa pila ka mga reklamo. No nga nababaton magkatodo may kantanan sa aron dai karang online payment system or scheme no nga ginapatuman una sabahin kara kung tabon agatam bisaan port no nga ginaputos makaron no ita pila ka mga reklamo no ita aton nga mga bisita nga nakaabot man sa atensyon ita aton nga sangguniang bayan it banwa kara it malay particular sa kay malay SB member Christine Hope apagsugiron.
13: Todo, aksyon.
14: No, kay daya ka na magkatodo ka concern, gindaga nagligad, pinagi sa agin patigayon nga privilege speech, no, sa sesyon, itatun ka naga sangriang bayan, no, agod nga trataron banwaron, daya ka naga concern, reklamo itapila na ton kabaga bisita.
13: Todo, aksyon.
14: Di ba, may aksyon. Una kita nga ginapatuman nga online payments scheme, no, sa aton nga port, kay Sambilo Karabanwa sa Katuyuan it aton nga provincial government no during sa gin patagayin karang hinun-anon nagliligad karang dagon nga mapadasig mga katodo no kumbaga hindi mo na kailangan una nga mag pilagin it mabuhay una no kay pwede na ikaw maka patagayon ita online no sa imo karang nga pagbayad kung a terminal aga environmental fee.
13: Todo,
14: o galing nagliligad banwa nga mga inadlaw binugan. I think last June no, una kita agad kabaton kara ita reklamo. Nga grabe kara banwarong pila. Una sa aton kara nga tabon port. Mga katodo nga gimpaabot ita pila na ton ka mga tour guides nga nagasuwang ko anda ko gabisita. Na mga katodo una karon sa Katiklan Airport mga kaabyanan.
13: Aksyon.
14: Now kay Sandy Karabanwa no sa ginpabutsyag nga abi ikaw na iba nga option di ba may una karon nga parang manual ba iba nga ito kalabi man na kun wa ka man makakuan sa online daw magkatuday ito kalabi mabayad no parang manumano nga mga nga gina may mga gina-provide baga una nga parang ticketing booth nga ron mga katodo nga gina-provide dati anay baga nga nakaangdan na nga practice itaton nga pila ka baga bisita nga nagapaduong banwa sa bayan kong isla kara ita Boracay. No, unlike ina daw sa may part yata ita GT port nga may una katimo nga option no, pero iya sa may Tabon ag Tambisaan port based sa mga information nga nakaabot taton mga katodo nga wala kat option dong pila naton ka mga bisita kay may una karabanwang ginpapanaog no nga executive order do alkaldi Itabanwa Katmalay mga katodo nga dapat sa mga bisita ginagatabok sa Boracay ay dapat no inakagid mag kwan mag pati kayo i-transaction online no mga katodo rubayad nimo sa terminal aga environmental fee kung una karabanwa wrong schedule itabiyahi sa bayang karakong Tabon aga Tagban Port or Tambisaan Port una sa isla it Boracay mga kaabyanan.
9: Action!
14: Pa'y nagligad no tagda bato na toro de karaga report kay last June 22 na una kabaton kita makatodo no it ray karaga pila kabaga reklamo halin sa aton nga mga tour guides no nga nagasugang ko anda ko kabaga bisita manay iya tama na makaron no sa Tambisaan Port grabe man narong pila iya kaabo-abo man nga reklamo itato nga mga bisita may kaantanan sa ginapatuman nga bag-o nga panugtan dayong ginamin gali karabanwa no itry karaga mga tour guides na ligad katon nga gimpabot karaga impormasyon
9: aksyon
14: okay rana karaga gimpabot na ligad last June 22 na man katodo iya kami makaron sa Tabon Port which is iya do schedule gasuang ako it arrival ko nga guest may bag-o nga ginpatupad si mayor iya makaron bago ka makasuod or rung guest need magbayad it 35 pesos per head via online another fee roman maliban sa terminal ag environmental abo nagareklamo nga guest ag mga kagaya namon ang mga guide mga katodo daya no ro sang bilog sa ginpaabot ana ni ligad no nga reklamo katon and then nagliligad kada mga inadlaw daya na ba no rung nagaguwa nga agin paabot kada mga impormasyon. Now mga katodo, ita pila na ton ka mga kilaga man una sa Boracay. Now nga raya karong ginatunghoy man to nga baga reklamo, ita pila na ton ka baga bisita nga nagapaduong banwa no sa bahin kong isla kara it Boracay. At siyempre, kung madelay-delay ka una banwa, kung haba karong pila no. Now mga katodo, kapin pa kung amat nga mag-backdown man do raya karang kwan, no? Site ba nga nga ginagamit mga katodo sa raya ka nga online na payment na scheme nga ginapatuman makatodo una sa bahing kong nga Tabon aga Tambisaan Port mga kaabyanan. So nagbigad ka nga session no itatawin ka nga sanggol ang bayan gimpabot rano ni Malay SB member Christine Hope Pagsugiro no ronday ka nga mga reklamo nga nakaabot ka na may kantanan sa paggamit na itry ka nga online payment na scheme para nga ito ka karabanwa magbayad ko imo karon nga terminal environmental fee mga katodo una karon sa Tabon ag Tambisaan Port paadto ita isla kara it Boracay
9: aksyon
14: no mga katodo kay rayay nakatagana no nga pagaimbitaron no ruray kara nga kumpanya no mga katodo nga i-invite no itatong kara gasangguri ang bayan no agud nga ma-address no ruray kara nga pila ka mga reklamo okay nga nila mga katodo nga every time na may ina kara nga mga reklamo nga ginapaabot ay makon lagi baga matauan nga git nagakaigo kara nga itiyo pagod kasi syempre makatao man da banwa ita hindi na naman dayon no nga manami nga feedback humalin sa aton nga mga bisita nga nagabakasyon na sa isla Karita Boracay
9: aksyon
14: syempre sino manami banwa na ila nga kaapoy ka na sa biyahe, no? Halin kung sin ka to nga lugar. Mga katodo, tapos, pag-abot mo pa una sa Tabon Port, no? Doon parang ma-experience yan. At mga bisita, maka-experience sa ikaw. No, mga katodo, itry ka nga grabe, ka nga pila. No, mga katodo, no, kay during abi, no, sa presentation ka na, iya sa Capitol, no? Sa Governor's Office, no, mga katodo, based sa pagpabutsag ka to ni Sir Isel Flores dati, no mga katodo nga, una man tagiapon norong kuan baga dung manual nga kuha man tanila mag kuan sa online nga mga transaction ay may utong may option man tagiapon galing una abi dayay mga initial to ga information kay kainan padaga kita ita mensahe na sa pila nanton kabaga local officials na sa Banwat Malay kay SB member Christine no pagsugiron agud nga makabuo kita no itapila ka mga impormasyon dugang na mga katodo may kantanan sa runa kag representar naton na nga balita makaroon ka nga hapon
9: aksyon
14: siyempre sa part ka ita baga bisita sa lamban naton pag may experience anda hindi gid malikawan niya hindi gid no makatao baga it mga negatibo na naman dayon nga feedback

0: mga reklamo, concern tama ka importante daman wang ma-address no. Aroray ka nga pinakaragat nakaabot ka ng reklamo halin sa aton ang mga bisita una sa isla it Boracay.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: No, ay magwas ni karabanwa no nga may una ka nga ginpabot ka na itaray ka nga pinadato na bi ka mga bisita sa Boracay. May una pa ang mga reklamo through social media. No nga sa namba naton makatodo pag once nga mapabayaan makataugid no hindi na naman dayon manaming impresyon sa aton kara nga isla kara it Boracay. No that's why nga nakatagana nga pag-imbitaron itatoy kara nga sangguni ang bayan na no, mga katodo aroray kara nga kumpanya nga natungdan agud nga insigida nga ma-address ron dahil kara nga concern at the same time dung pila karon ka mga opisina no nga natungdan no mga katodo may kantanan sa kara nga magareklamo nga ra nga ginpaabot kay makaron no ro ginabayaran una aron paggamit kara ay kailangan mo nga magbayad ka may una karon nga 35 pesos no and then may 70 pesos mga katodo mas okay pagyapon siguro nga mas gina-prefer to kung iba no nga kay papano kapin pa kung mga nagadali baga nga una ka timoron sa manual no nga option ay kung siyempre kung kita ni motorong grabe rong pila no makatodo ay madugangan pag drone siyempre kung nagarumbol yung ato niya mga bisita nagapatabog sa Boracay na magsabay-sabay abot una sa abahing kara kung atabon port no makatodo so mas pagid no nga madelay do andakron nga pag tabog sa Boracay kay uwaman karaban wa iba nga option nga kapalas ko una nga manual no nga ito ka baga magbayad at least kapapano ay mabawasan doon haba kahit ang pila no hindi ito maginuhat karabanwa sa aray ka nga kahaba nga pila rung pila na ton kabaga bisita na huwag nagabayad una kara ita terminal aga environmental fee na mga katodo kay daya kara gina required no based sa mga reklamo nga nakaabot no nababasa na ton sa social media nung gina required no nga magbayad na mga katodo itry ka nga 35 pesos kapalas no kay ina sa gin padaga katon nga reklamo which is sa part iba na ton nga managatabok sa Boracay syempre na mag normal dun kasi dati hindi kanda klaro no paras ka na rogin kwa na to no bago ka makasuod or rung guest need anay nga magbayad it 35 pesos per head via online no another fee guman magwas sa terminal ag environmental fee. Now that's why pagkabato na ton, last June 22, itry ka rin nga reklamo. Nagpadala kita at mensahe no, kay SB member Alan Palma Senior. No, may kantanan. No, saray ka rin nga concern. Galing, wabi nagka-feedback ka to, no, si SB Alan. No, kung nano ag para sa ano. No, roday ka rin nga ginabayad. Ka rin nga 35 pesos. No, kada tawo. Bago ka makasuod, no. Patabok sa isla kara it Boracay.
1: Aksyon.
0: No, dahil kara makatodo rong pila ka magareklamo nga tama man ka importante no nga maklaro agud nga maavoid na ton dong pila ka magareklamo ro mga negatibo na naman dayon kara ga feedback humalin sa aton nga mga bisita nga nagatabok banwa paadto sa isla kara it Boracay no mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: No, dahil ka na banwa, noro nga pila ka mga impormasyon. No, kay agang kita, no, kay na, nagpadala kita at mensahe, galing, wag pet feedback ka to, linaga, no, kung maka-access kita, no, sa linya, itapila na ton, ka mga local official, si Tabanwa, Katamalay, or si SB member Christine, no, Pagsugiron, no, agod nga matawaan pagkikita, no, ita, dugang karang mga impormasyon, no, mga katodo, may kaantanan, no, sa nasambit karang nga, reklamo, nga ginpaabot, no, ita aton, ang mga bisita, ang mga katodo.
1: Aksyon!
0: No, kay di karabanwa, ginpabutsag ang roday ka nga paggamit ita digital payment online scheme ay dapat bukon, no? Ita mandatory, no? Dapat may una kabagang option kay daya man kararong presentation, anay, no? Mga katodo, pero daya ay una taron, no? Sa GT port, agkagban port. Pero sa operation,

0: Mga katodo, itry ka nga Tabon ag Tambisaan Port. Hay ginapabot siya gabanwa, nga raya mandatory nga ginapatuman, sandigra sa executive order, nga ginpapagawa akong opisina it aton nga alkalde, akong banwa kara ita malay.
1: Aksyon!
0: Now, dahil ka na makatodorong apila ka mga impormasyon, that's why nga magapatigayon itasang ka committee hearing, mga katodo, imbitaron ro, raya ka rin nga akumpanya at the same time dong office of the mayor no ita banwa kara ita malay no agod nga maklaruhan no aron day kara nga concern nga ginapaabot makaron ita anton nga mga bisita nga nagatabok sa isla kara it Boracay
1: action
0: no day kara makatodo ko amat nga mga a concern nga nakakaabot sa atensyon ita anton nga pila kara nga local officials. Now, sa naman ba naton, ay okay ra, no, nga ginatatar, agon nga, hindi na baga magkuhan, hindi na magbuhay, kaya siyempre kung nagabuhay, nga nagabuhay, now, magkatodo, siyempre, kaabo man doon, doon mga negatibo ra yun, nga mga komento do aton nga mababatian, no, kapinggid, no, sa aton nga mga social media account nga, nananari, nakarumbanwarong mga negatibo ra yun, karoon nga mga komento, no, mga katodo, sandig man no sa pila ka mga impormasyon nga ginapaabot itaton ang mga kaigmanghuran mga kaabyanan. Kaso inaga no basi kung makakuan kita no sa mag-access kita sa kay SB member Christine Hope Pagsugir o si SB Alan na no, agod nga matawan kita no itapila ka mga impormasyon na tuhoy banwa sa ginapresentar na itong balita makaroon ka nga hapon sa itong pagpangalagad.
1: Pagpagana sa pananghalian, todo aksyon!
2: Todo aksyon!
1: May balita, may aksyon!
2: Todo aksyon!
0: Hoy, magiging nga po namin kapagpamati no, sa aton nga mga miyembro, akong Leso PNP no, sa Team Loyal na no, kay Police Executive Master Sergeant Mainit nga nagapamati no, kay bahan si Police Staff Sergeant Delgado.
1: Aksyon.
0: Maayagig nga hapon aga mayagid nga pagpamati aga sa bilugat team no kung Leso Municipal Police Station.
1: Aksyon.
0: Aga siyempre una no sa aton nga Special Drug Enforcement Team no ita Malay Municipal Police Station nagapamati man makaroon una sa may kagban no mga katodo aga day Master Sergeant Teddy Dalisay. O naman kay Master Sergeant Balaguer, kay Police Staff Sergeant Baklas, kay Police Staff Sergeant Arangin, ag sabilog no nga team, akong Malay Special Drug Enforcement Team nga nagapamati gid makaron, nagapupaukoy mga katodo, relax relax man anay, no kay after it gin patigayon nga operation nagligad nga adlaw.
1: Action.
0: May mga hapon na may kapagpamati no kay si Roger Delgado Macabales always kidra nakatutok sa anto niya pagpangalagad no sa kada utra daw nato niya pagpagayag sa anto niya pagililiba aga siyempre no kay tulit Tayco Chavez may man niya utra daw no ang may kapagpamati no sa Chavez Prado family sa barangay Naasog no una karon sa Matagasitso Kanyugan no, sa Katiklan, mga katodo, ag Barangay Naasog, Malay.
1: Todo, aksyon!
0: Kay Jinky Obligar Benedicto, happy viewing, no, sa mataga Gisi Altabas, maayd-aygin nga pagpamati. Oy, kinanay Gloria Palumata, ha? Belated happy birthday, no, nagsilibrar man ita birthday kahapon niya adlaw sa Barangay Tigayon, no, kay nanay Gloria Palumata.
1: Aksyon.
0: No, aga siyempre una kay Anong Jiri sa Sitio Imbis sa Barangay Dalab sa Banwa Karita Batan no nga nagamonitor man sa aton nga pag ililiba.
1: Aksyon.
0: Imponto ala una rato nga oras mga katodo oras sa Tudkino ita PLDT Home Fiber Prepaid. So maaccess ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT prepaid na. Sa aton banwa nga pagpanumbalik rung dugang pagabalita reports, itaton nga mga todo reporters, balik ka daton pagkatapos anay dugang pa nga mga pahanomdom.
1: Todo aksyon!
3: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik siya.

0: gabi. Kaya ang marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko
3: niyo yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-open ka sa akin, ang tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Man, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga. Kitang

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
10: Balik sa tugapag pangalaga sa tugapag ililiba sa pagpagayag na ita programang Todo Aksyon.
9: Todo aksyon.
10: Sa kaya po na with the Katodo Reynald Banjola, no? Nga sa atong kagapag waragwag magkaroon kagapag hapon. Ay, may nga hapon na may kagapagpamati, no? Sa ato, no, nga mga copy, no, una karon sa The Boss Barber Shop, nga nag-monitor sa aton nga pag-ililiba.
9: Aksyon!
10: Una man, ha, sa mga taga-barangay Ugship, no, sa Banwa Katlibakaw, no, kay Sir Jun Nabara, ag kay Ma'am Rona, nga nag-pamati, makaroon ka nag-abagapanyan po.
9: Aksyon!
10: Una kay Angkol Mudo, no, ag kay Nanay Bem, no, sa Barangay Kanawan, sa Banwa Katlibakaw, nga naga-monitor gid, no, sa aton nga pag-ililiba, no? Maidaigig nga pagpamati, ha, sa mga taga-Banwa, Itlibakaw, kay pari Charlie Sarsa.
9: Aksyon!
10: No, may ibang nga hapon, aga maigig nga pagpamati, makaroon ka naga-bagapanyem po. Check tanay Banwa Rulinya ni Katodong Jezreel Nerbar sa anakaroon na tipon nga mga balita, direkta, no, sa anakaroon nga area nga igabasyada. Makaroon ka nagahapon sa ato nga pagpangalagad. Standby!
9: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Sa line number 1, Katodong Jezreel with the report. Please come in.
11: Katodong Reynald, sa pilatang mga polis report sa pagsikret pa ng mga municipal police station, medyo matutawa yung mga Katodong Reynald, no? Aging sikira, binatang kinaratong karantanganan PNP regarding Katodong Reynald sa panakawan krit manok apang warait blatter sa atong karantanganan PNP.
10: Ano to, Katodong Jezreel? Mga pambuwa nga manok?
11: Roger dat katodong Reynald, pitong bilog ita karang mga pangbuwang nga manok, no, nakarasami ibarangay Tagas. Parang tinakaw tanong katodong Reynald, ito wa pa karang makilanan karang mga sospecha.
10: Ay, mingis ito, pag-uwan sila kayo na taga-aga katodong Jezreel? Ay, namin, di magpabuko-tabu kung uwan-uwan.
11: Nami kita matang katodong Reynald, anak karang sabaw ko.
10: Nami, kanamitong gito rin kapin pa kung kuhan. Dapat ay para hindi makikiltag-ana, pagaha, ay hatan mo rayon.
11: Well, kaya paan ang karang katodong Reynald, no, mga incident at makarang panakawan, ginapost na katodong Reynald sa itong karang mga Facebook group, mga makanuso, may makarang katodong Reynald, mga gabaligyang at manok sa mga pila ka mga Facebook group, yakar sa itong social media, kaya ginabantayan na makarang katodong Reynald, itatag-iya kung sinagtao mo niya ni Mora, kita 10,000 pesos katodong Reynald, nga pians, nga, ano mga tawag karap, pabuya, kung sino man katodong Reynald, doon makaturo, o kung na makakita, ay nasabitan ka nga mga manok dahil mga hybrid na katodong Reynald, mga manok na nga tinakaw sa nasabitan ka nga farm, ito nasabitan ka nga tag-iyaw na sa may barangay Tagas sa Banwa Karait Tangala. Nag-kina pagsikir na sa Tangalan PNP ngay wak ta katodong Reynald ra ita record sa tukarang nga pulis nga dahil permel nga patumdum itong mga otoridad nga bago kita mag-post katodong Reynald is i-report na natin sa tukarang nga otoridad para makapatigayon baga itatawag karang proper investigation.
10: Uh-huh.
11: Mga follow-up investigation katodong Reynald para man mabalik o kung maaksyonan man puro sambitan ka nga mga insidente nga katodong Reynald. So gawa to gato man norong nga natawag ka nga doon itong karang nga tangalan PNP nga may magdangop kanda para man katodong Reynald nga may follow up man ang tanong sa bitang karang insidente dahil sa iba natin kung waman katotong rin at complainant magandang sa itong karang mga otoridad at itong karang mga residente pagto sa itong polis ay di mo siya nakatotong rin at kahugag mo sa nabitan karang mga follow up investigation o manhunt operation nanda halungod ka sa mga suspect.
10: Okay, matarong ka itong justice nga ginakuan nga ginapost pero dapat ay i-report ito ron sa ato niya mga kapulisan agad nga makapatigay siya ng pag-follow up agad nga madakpan o rekarang mga responsable nga nga nagpanakaw katotong Israel.
11: Siyempre eh, pag mga pulis matanatong katotong rin, maghugag, said matanatong doon nga kalkilado, matatanan ka ng mga hugag ng danga. Evidence katotong Reynald is important, yan yung nakaroon tawgon katotong Reynald. Aga, base ba akong na-report o kung hi-report, aga, matigay yung investigation o kung napalap investigation, ag madakpan ta ba katotong Reynald? Siyempre kung kita malang man nga, kinakawan, nagkita malang man katotong Reynald, bro, nakasayod malang man yan eh, i-post natin, siyempre, nga namin kita karang katodong Reynald nga isugid natin sa itong motoridad para mapatikayunan karang investigasyon katodong Reynald. So makarang gugat ba itong karang tangalan PNP mata it natawag ka right report sa nakarang atagatapan man para mapatikayunan karang kasambitan nga investigasyon katodong Reynald. Samtang sa iba na itong mga balita katodong Reynald no? Ging pagapit yun ito Social Security System or SSS, Kalibo Branch, sa mga residente ita malinaw katodong Reynald, yung mga serbisyo ita hensya, pinagi katodong Reynald sa SSS e-Wills program no sa Hulyo 23, no, 2026 katodong Reynald.
10: Inaga ang adlaw.
11: Hinagawin ka itong Reynald, no? Ipagatigayon, mobile service sa barangay hall, ita barangay Liluan, umpisa ka itong Reynald, no? Ita 9 na itagahon nasta kara 8 alas 13 ta hapon katodong Reynald kakakip sa mga serbisyo nga pwede katodong Reynald nga ma-avail it pila ka mga membro ro pagbuog it SS number may SS account registration may PRN generation may application para man katodong Reynald sa salary aga pension loan may loan na reconstructing may disbursement account enrollment may benefit claim application ag member data change request katodong Reynald no kusin magapatigayon man ro SSS ita annual confirmation of pensioners o kon akop nga katodong Reynald ag magabaton man ita iba pang mga inquiries ag application it mga residente katodong Reynald no katuyuan man ita SSS e-wills nga katodong Reynald nga mapagapit no ro mga pangunahong serbisyo ita ahensya sa mga membro at pensioner nga nabubudlayan ba katodong Reynald magagtosan na karang mga tagatapan katodong Reynald. Samtang dugang pa nga balita giinggan nyo man itatong ko nga Municipal Health Office o MHO with Batan pero mga ginikanan nga magpabakuna kung katodong Reynald doon na karang mga unga nga may edad ano mas na karayta 50 inibi nga bugan o kung 59 months katodong Reynald kontra sa tikdas aga rubella nga katodong Reynald sa idagong kata measles and rubella supplementary immunization activity 2026 katodong Reynald. Suno kaya Bataan Municipal Health Officer Dr. Abis R. Fantilanan, importante kita katodong Reynald nga mabakunahan ro mga unga nga sugod sa target age group agud maprotektahan man katodong Reynald kontra sa daywang makahalawa karang mga bagatian. No ging punto man ni Fantilanan nga libre katodong Reynald luwas aga epektibo ro mga bakunang ginagamit sa MR siya aga masubra 40 anyos ng raya katodong Reynald ka ginagamit sa bilog natin karang nasyon. Ginlaygayan man kararong mga ginikanan nga sa yuron ro schedule ita pagpabakuna sa anda karang mga barangay o mag-agto katodong Reynald sa pinakamagamit nga barangay health stations o BHS para sa dugang karang mga impormasyon katodong Reynald. Nagapanawagan man ro atong karang MHO nga suportahan norong MR siya 2026 agud man katodong Reynald mapasiguro man nga mabakunahan ro tanan ag nga mga kwalipikado no nga unga sa banwa karaita Bataan katodong Reynald. Samtang Reynald matipon nga balita na magaling sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumansi katodong Gisra Nerbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
9: Radyo Todo Live Report Kapag may balita, may aksyon Todo Aksyon sa pananghalian Todo Aksyon Todo Aksyon Bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo.
10: Salamat sa report ni katodong Gisra Nerbar no nga natipon agaging basyada makaroon ka nagahapon. Iya sa itong kagapag ililiba.
9: Aksyon!
10: Ito nga po na sa mga taga Malay Riders Club daw na karoon sa Balot Malay kaday part through din na Pilayo si Hane.
9: Aksyon!
10: Sa mga taga Barangay Mutag una, may gig nga po sa grupo Ita Gin Master No, maaid-aigid nga pagpamati. Siyempre, una sa kay Papang Ninito Kasidsin. No, sa Mutag Malay kay Papang Bobby. Una sa Isla Karaita Boracay. No, ginagamalitor sa ito kagapag ililiba kay Chick Boy Jandelmar Garingalao. May man nga Udo Adlao. Kay bisan nagabiyahi Imora Magkatodo, no? Nagawarang-warang ay wrong monitor gig karon on asa sa kakyan nakatutok no sa 88.5 Radyo Todo Aklan.
8: Todo Aksyon. Todo
10: Aksyon. Mga banwarong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Tonyo Municipio kay Tabanwa Itakalibo sa pila ka mga balita ga natipon.
8: Radyo Todo Live Report. Report.
10: Sa line number 1 Katodong Rolly with report please come in.
3: Yes, Katodong Rinald, no? So far so good, no? Pag-abot siya sa atong municipal rahon, itinggiyo. Magkaroon, haling kayo na magsawa, kapag na nato pangdan ng mga aktividad. Nagliwas siya sa atong niya pagpatigangot sa Office of the Mayor, lagi kay Ms. Carla Drumal, na kabi nagpatigayang galit, no? Kung grupo ni Arbol Mayor Gilles Bautista, so kung nagpibando ng ating National Police, agrumbipat at barangay conversion, isang joint operation para sa stricto at pagpatumanit curfew for minors diyan sa Banwa Tilibo. Rungin libo ng darong mga establishment sa commercial ay rung mga kalye, no?
10: Diyan
3: sa Banwa para nga masiguro rung kawasan ag disiplina at mga pamatanon nga nagawarang, no? Sa oras ito managob at asyos, no? Sa asyos sa agin na magaga o nag-aktorong ato niya LG Kalibo pinagis pamunuan ni parang pamunuan ni Mayor Dures last yes sa last yes kung oras sa kagabi nga kung sin sambato ginaro ng hadawi nga sa kabahin ng minor de edad, no? Pag rin matahay din turn over sa aton nga taga women shit aton nga naman at Kalibo PNP ag i-referment kaya sa aton nga ISWD. So yung narabuhin natin yung information maliwas ka ron. So, pila ka mga inadlaw na last Monday at sa hapon na mga police marking na nag-ayon niya sa Banwa Kalibo, kamana kong local government unit at Banwa sa Balon Masibati na nag-kortisigit sa opisina ni Mayor Colonis Kadao sa katiyo na aplikasyon na rin sa Masibati ay para sa tourism police marking activity. Nga ginibanda yan paglibot tanda ito ato nga taga Kalibo ito Tourism and Cultural Affairs Division aga kaapon rong provincial government man, no? Ag provincial service management office ito provincial ito la union ay nagpatigaman benchmarking kaapon yan sa ato nga Kalibo in the RRA mo. So yun ang runang sa pagdanaton aring kolonis ng mga natapangdan natin ng mga bisita nga nag-abot diya sa aton nga Banwa Kit Kalibo. Magluwas ka rin waong git ba nga mga activity kita nga natapangdan diya sa aton nga Mr. Lol at Elgio Kalibo. Para sa itong aksyon, agar mas katulong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
8: Radyo Todo Live Report. Todo Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Pagkana sa panghalilan, Todo Aksyon. Todo Aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Abugin nga siyamat sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Tonya Municipio, Itabanwa, Itakalibo.
8: Aksyon.
10: Oy, happy viewing ha, kay SB member Rinaldo Bantang, no? Una karon sa Carabao Island, San Jose Romblon.
8: Aksyon.
10: Nagapamati o mati kung iyemo sa Banwa, Itakalibo, no? Sa Barangay Andagaw, no? Kay SB member Rinaldo Bantang, no? Ginagapamati gid sa aton nga pag-ililiba.
8: Aksyon.
10: So, pinandag-o naman kung wagid nakatabok sa Carabao Island, no? Sa San Jose Romblon, timing gito naligad. Dati ito pag-una kung adto ba, gin-nervous kita kay grabe ka Basco Grong Bagod, no? Bawga, hindi tama intindihan doon aton nga ginabatsag kung ginagamig kita or gina-nervous kita kay grabe ro paghampak ita bagod sa na yung bangka nga to naging sakyan pa Carabao Island.
8: Todo Aksyon.
10: May kapagpamati ha sa aton yung mga kapi, no, sa Carabao Island, San Jose Romblon. Una sa Casimero family ha, sa pamilya, no? Ita akong gikuntaga bisprad nga timprano pagdaga panaw, no? Kay Migo Yokris Casimiro, no? Sana pamilya una. No, mga katodo daw, hindi man mapatiyan, no? Kay biglaan na biro pagtaliwal nga to ni classmate Yokris Casimiro, no? Mga katodo una sa San Jose Romblon, no? Una, sana karoon nga mga igmanghod, no? Una, kay Kapitan John John Sumbilon Italanas. Ah, kay bayaw na, no? May gig nga pag pamati, no? Aga may gig nga hapon.
9: Toto, action!
10: At siyempre, no, na, sa Abner, sa Ustan family, no? Kay Abner Ustan Senior, ag siyempre kay Junior, yas si Kapitol, nagapamati man makaroon.
9: Toto, action!
10: Wala man kay Migo, Bro Yoloyo Garbo. Baw, nakauli na gali, alin sa Leyte, si Bro Garbo, kung nagtaliwan nga adlaw ita Domingo.
9: Toto,
10: huwag ka man na binagpabatsa nga iya ka na, no? Nga nakauli ka na, gaban-gaban, may bago numanda nga tuba halin sa Leyte. May nga ako na sa mga tiga Global Paint, ag siyempre sa RG Paint, no? Una sa Lagin Banwa, sa Numansya, sa Mabuot, no? Nga tag-ana, no? Rung mag-asawa nga si Sir Dante, ag kay Ma'am Ruth Garbo, nga nagapamati, una sa ana karon nga area, no? Sa Numansya, magkaroon nga mga panyem.
9: Toto, action!
10: Mayiging nga po na, may kapagpamati ha, siyempre sa mga taga Global Paint, no? RG Paint, no? Nga nag-monitor gid magkaroon, ha? Nga mga panyem po, no? Sa mga kaibahan ni Bro Yoloyo Garbo.
9: Toto, action!
10: Kay Park Binji Pastrana Salvino, ba? May nagpagpamati, tiwai kita da, kamusta doy?
9: Toto, action!
10: Nag-monitor kita ko na itong baluwarte ni Arnel Pilayo sa istansya. Pwede na itong dayuhon.
9: Toto, action!
10: No, kay sa sobra ng panago, nakita ko gid man doon na kalaga baluwarte kay maisot malaman doon barangay istansya nga nga hindi kayong makapanago o si Nini Arnel Pilayo.
9: Toto, action!
10: Nga po na may kapagpamati, no, sa aton yung mga kaapi, no, nga nag-monitor, ayos sa aton kagapagpangalagad, no, sa aton kagapag ililiba, magkaroon ka nga hapon, no, sa aton yung palatuntunan ang mga kaapian.
9: Toto, action!
10: Sarabi rin pa ba doon, no, mga minuto, no, kay Miko aga-aga, may doon atong tiyempo, no, may lima minuto, pagkita ka nagarabilin, na no, mga katodo, yas aton kagapag ililiba, ahugot makaroon mga katodo, no, ng ginaimbisigaran, ita aton ng Altabas PNP, Roy ka lang magkatodo na nga sunod-sunod na naman, no? Nga bomb threat nga naman ton. Auna ko rin sa Banwa at Altabas, no? Mga katodo, that's why ro Anton nga OIC, Chief of Police, ita Altabas Municipal Police Station, no? Nagpadugong sa opisina, ita ton nga Regional Anti-Cybercrime Unit, no? Sa Iloilo, agod nga ipalo up, no? Mga katodo, aruray ka nga insidente kay ro Anton nga taga Regional Anti-Cybercrime Unit, arong eksperto karabanwa, no, pag-abot sa makaroday karagabagay. That's why, di ba, nagbigyan to, dati anay nga head, no, or ita aton nga Regional Anti-Cybercrime Unit, no, sa kay Police Major Leopoldo Buok, no, tag-aton ka nga istorya, rung pag-inganyo sa publiko nga ipaabot, rung makaroday ka nga report, agod nga magkapatigayon, ita pagpagusisa, no, kay mahaba pa man niya proseso, rung kinanganon karabanwa, no, nga parang matrace or ma-identify rung day karaga mga responsable karaga nga padaga. No, nga basi, baga uwa ka na nakasayo rung day karaga mga responsable sa likod. Ita pagpagapta, itry karaga mga minsay nga sanda ma-identify aton yung mga otoridad. No, kay may una na karabanwa, no, nga nasampulan mga katodo sa makarunday karaga mga hilimuon na no, mga katodo may kaantanan sa nasambit karaga mga senaryo nga nagkagadabo, like sa Iloilo, may ito karabanwa nga napahilan karita kaso, iyaman sa aton sa banwa karaita kalibo, no, kay may mga IT expert kita, no, may mga eksperto kita nga mga miyembro kong Regional Anti-Cybercrime Unit, nga sandaragin hanas, mga katodo pag-abot sa makarunday karang nga mga kilimoon, no, andagid rabanwa, no, nga linyada, nga marisulbar ruray ka nga mga nagapadaga itaray ka nga minsahe.
9: Toto, action!
10: Kaya di ka naman, no, nung mabudlay kay siyempre kinangan pa ni mo, no, nga mag-adto ka sa may park kita Iloilo kay Guamat Satellite Office iya sa aton sa Banwa Katalibo o probinsya Katakan ro aton yung taga cybercrime unit, no? That's why, di ba, nagligad yung mga nabiktima nga Banwa at mga online scam kung amat ay naduduwa ani man sa amor nga baga porsigi pagidbaga no nga magreklamo agod nga matrace reklamar responsable kay bangod gani sa kagayo no rong opisina no pero kun may iya ta mismo kara nga direkta gagino nga makapaabot abi ita anda ko ga reklamo ro aton nga mga igmango day gaban ya bandon syempre siguro maavoid man nato no nga magpadayon ro day kara mga responsable nga ra ang nagapanghimo ita makaron day kara bagay aron day kara mga online scam mga pagpangloko at the same time ro day kara nga pagpadaga ita kara mga bomb threat mga katodo kay mismo no may iya kara katutok orahen sa opisina ro aton nga cybercrime unit nga sanda kara banwa sa number aton eksperto pag-abot asa makaron day kara bagay mga

0: 29 minutos banwa nakataliwan sa oras ita ala una ginakugabo sa kita banwa tempo sa ato nga pag-idiliba sa ato nga pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon ita ato nga palatuntunan. Aron pila ka mga balita nga wa ta magabot wa ta matatar sa ato nga pag-idiliba makaroon nga hapon bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa aklan. Kapan kita nga mga ilibati ay naga karaga daw sa kapareho karaga oras ang kapareho karaga programa sa programang Todo Action. Partner naton sa technical side si Katodong Reggie Aplacio. Ako man din Katodo naging ka-action, makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya ba 83 na ito?
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Pagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 42 minutos na kataliwan sa oras. It alauna.

good afternoon sa ato nyo mga suki nga mga tagpamati and welcome sa ato nyo magpangalagad bakar nga adlaw it Miyerkules. Pet sa 22 kita sa buwan it Hulyo dagun desmil 21. Kumusta nga ato nyo mga suki nga mga tagpamati sa umanya gina-welcome kugit it maayad-ayad nga kahaponanon. Of course, and still, with your masina jahon! Mamatalining-iling. Pilita Corrales lang ang peg. Ay, nako! Your beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Mag-ilipa kita hasta alas 3 rong oras sa hapon. Makaroon nga adlaw it Miyerkules. Isang oras at kalahating programa, mga palangga. Nga maga suroy suroy suroy hindi kita magsuroy suroy kaya mainit nga ato niya pag hilibaot sa sunod pag hilibaot sa sunod sa ngor sa itong pagpangalagad sa at nga programa maga istorya kita it mga bagay-bagay nga makapaumuan sa ato niya ekonomiya sana all sa ato niya pagpangabuhi sa ato niya mga may matunan kita nga mga dapat aton niya paghuptan sa aton niya pagpangabuhi samtang nagpangabuhi kita si baboy kalibutan ay nako nga naman talaga o may nagasabit-sabit ka sa anabi ko kahalin ka biis sa birthday party 50th birthday it abit ako niya friend o, ako niya akit ako ginaba kinyo kahapon ha birthday na gin pa surprise birthday mo it ana nga mga igmang hood ohoy sa sobra ka excite eh, sa ana alam mo yung sobrang excitement and as an talaga na surprise imaw dahil according to her abehay actually gali kahapon anang pagkasayod ito konting kwento lang kasi nalaman ko lang din kagabi na wala ba kasayod nga may handa. Ang invitation is, wala lang, chika-chika lang. May kunting tagay-tagay lang sa andaron eh. Like something pansit-pansit, ganun lang mataroon. Mataraan na, may anang preparasyon. Pero, kutob ba naman sa anang masarangan eh. Siyempre, kay bukumat mga gumur, kaginastos mga ano na. And then, pagka, ano yata, before 6 o'clock, ay kita di ka tayo maging surprise ko anang nga mga igmanghod anang daywang ka igmanghod nga wa man na naging parang ano man abi marang nagserbi nga ginikaran ka anang mga igmanghod kasi pre ay anda nga mother oo basta ginikanan nga dapat nga ginikanan ng dawa ko na da kaibahan physically so after nga daanang mga igmanghod abi mga trabaho sa guwa ara igmanghod sa bilog magtrabaho sa guwa and then ana igmanghod bat ara may sarili mat ana nga pinagkakakitaan ay imaw ron do gatatap sa ana nga mga unga ko ana mga igmanghod sa bilog pasagamat man kana ko ana mga igmanghod so gin surprise mo kana nga 50th birthday sa bilog ron sa pinaka milestone it nga edad or life itang katawong umabot ka 50 so sinurprise mo ana nga daywa ka mga sisteret. So, bangod nga, hindi na mapunggan na nga baga tiyago. Tinangis. Kaya na ko ang dinakita sa social media rong pag-post ko. Kaana nga video. Wow, napunggan na nga baga tiyago. Nag-emotion. You're na surprise na ba to? Di mo, iabitan na nga mamatay mo. Makaroon ka handa. Ipiparahan ko na igmanghod. Saro din na ako niya ginatinan ka B.E. Yan. Pero ako niya ginatinan ka B.E. ito sa ano, sa birthday han. Kaya medyo may sabit-sabit ro ako. may sabit-sabit ro ako niya ano. Ro ako niya limog. Pero audible naman ah. Importante na intindihan yung ro ako niya ginahambal. Bisan nga medyo hindi siya yung normal voice kugid nga nag-tagsing. Kat nagatagsing ginawa niya. Oy, kamusta rin inyo adlaw it Miyerkules? Kabay ka pa nga nag-umpisa rin inyo nga adlaw it manami, no? Na bugtaw ka makainang agahon nga mayadrong inyo nga painu-ino, mayadrong inyo nga gawas, o mayadrong ato niya gawas,
nakakuan kita, nakabagot-but kita, no? Kaina it agahon. So, thank you, Lord, no? Nakaano kita, nagkililita it uman, makaroon niya oras. And hopefully, until 3 o'clock, maging kaibahan sa gihapon akon kamo, sa ato niya pagpangalagad, sa ato niya rang programa, alright? So, sa ato na nga mga suki, nga mga tagpagamati, abo-abogid niya sa gamat, good afternoon, gid. Masingkang rong init, makaduhuyog rong silak, masilaw sa mata. So, kung mga ganyan, inaangka mo sa inyo, surit pa ni Magay, kung naman kamuit, mga importante nga mga ugubrahon sa gwa, later na lang, kung medyo. Kung naman kamuit, mga paganawon niya, importante, okay, maliban kung may trabaho ka mo, syempre sa pisina, kamu makaron, or sa inyo mga ginatrabahuhan. So, kung uwa man, okay, kung stay at home ka lang man, stay at home ka lang man eh. Kay winatid ka pa ng kainit-init, maliban lang gid kung kinahangan mo gid nga gumawa. Pero kung uwa man, ay ayon mo magpinag, ayaw mo magpinasagasaga sa guway o grabe rong init. Okay? So, stay put lang ka muna sa inyo nga mga panimagay. Ako bahala sa inyong hapon, hopefully. Mapasadya ko rin yung kahaponanon. Makaroon niyan love it ng ano. Miyerkules, 22 sa tanak kita, no? Medyo ako notification niya, may birthday, makaroon ba? O notification. Hindi, ay rin sabihin. Si Facebook ba? Medyo ba notify nga may friend ako nga nag-birthday today? O, oh, yun akong ginamin. Wamat ako nag-amba nga, i-notify ako or i-invite ako, no? Bukon, ang ginamin ko. Para i-greet kumatana, i-shout out kumatakong taron makaroon. O galing kay medyo... Chuwa man. Nagahugat-hugat. Chuwa gid, awa man. Te, sige ah. Sa mga friends ko lang.

ba't arat birthday makaruno? Si Sipa ba? Sino may saya? Si Meta. Ay, naku ka naman talaga, o. Oh. Pero may kilaga, ginda ko karoon. Sige, tako niya Greenette. Bukod tayo natara nga birthday. Kakaloka mga tao. Anyway, sige mga palangga. Sa mga may gagreet, makaroon nga hapon sa itong pagpangalagad. Asandyo ginyamang doon sa itong programa or may pa-shoutout ka mo sa itong pagpangalaga this afternoon, pwedeng-pwede, gid, no? Magpabot yung inyong mga mensahe, i-greet yung inyong mga mahawi sa kabuhi, kay, di ba, basikon, dayon dong ulihi nga adlaw nga makagreet ka mo sa anda, nga mabatian yung inyong greetings, vice versa, mabatian na darin mga greetings, or last nga makagreet ka. Then, ay, hindi kita amang na perpesente tayo, lalo sige na hambaro yun. Ay, okay, gusto ko, can you remind every day nga roato niya kabuhi is very precious. Rooras is talagang ginto yung oras. So, ibig sabihin, hindi naman siya literal na ginto na pwede mong isanla. Ang ginamin ko is, mahalaga ang bawat segundo itato niya kabuhi. Mahalaga ang bawat segundo nga nagataliwan. So, kung nagagamit mo ang bawat segundo, okay, itimo nga kabuhi, nagagamit mo sa ma'am, pinuslanon yung mga bagay, magiging produktibo ikaw. Di ba ga? Magiging productive ka. Once nga gamitin mo rin mo nga oras, sa mga mapinuslanon nga bagay, magiging productive ka. And you will realize nga, rekaroon mo mahamba nga ni nga, talagang time is gold. Kasi once nga, rung inora sa kabuhi mo, ginagamit mo sa pinuslanon yung mga bagay, ah? Nagagamit mo sa mga ano ba mahahalagang gawain nga pwede mong mapuslan dong oras nga nagagis sa kabuhi mo di karon mo mahamba nga talagang tama gid ati Telils time is gold di ba kay di na rin mo mabalik rong oras in aga ibang oras na naman yun kasi bukas Thursday na naman oo babalik-balik alauna alas 2 alas 3 alas 4 alas 5 alas 6 alas 7 rung numero, yan lang din naman yan. Pero yung araw na dumadaan sa buhay natin mga palangga, ay ano yan, umuusad yan forward. Okay? Umuusad yan siya pasulong, hindi yan siya umuusad pabalik or paatras. Because buhay po natin walang rewind. So, mahamba mo sa sarili mo, ay sana ginawa ko na lang ito kahapon, no? Sayang yung oras ko kahapon, pwede ko man kung tatugin ubra kahapon, ugaling lang kay, o diba? So ngayon, na-occupied ka, di mo na may singit yung, pwede mo na maikawa kasi, okupado na yung oras mo, pero kahapon, ang dami mong oras, pero hindi mo, wani mo ginpanipos lirong oras kahapon, nga nag-agi sa kabuhi mo, yun po ang ibig kong sabihin, na, mga oras nga aton, nga, hindi na paghamba nga bakante, o wala mo problema ma, you have, may kinamatarong kamati mo magpahuway eh, natural. Gaoy magagaoy maningawas. Pero hindi naman ibig sabihin nun na mas malarami pang oras sa imong ginpahuway kaysa imong gintrabaho. Oh, mas maabo parang oras nga nag-siesta ka kaysa sa maghimuit mga bagay nga mapuslan mo ba? Oo. Walang masama ang magpahinga ko napapagod. Pero wag yun namang abusuhin na ang pagpahinga mo. Bungaro kang mamahinga. Di ba? Kung kaya man lang kung awas mga magtrabaho, ay why not? Oo, kay, ay sa matuod lang gid. Sa matuod lang gid, ay din ako mag-example it iba. Ako na naman. Ako na naman. Kay, di ba Domingo ako niya day off? Oo, ito ulitin ko na naman. Pero maiba naman ito. Domingo na ako niya day off. Every Sunday nga ron, sa nga ganyan nga day off ko, day off what are niya sa opisina, trabaho sa opisina, trabaho sa radyo, o diba, what programa, sa bagay kagati mo. Pero pag sa bagay ka, hindi po yan kilala ang day off sa bahay. Although sa bahay, syempre, hawak mo rin mga oras, anytime pwede ka magpahinga, diba? Pero kung sa bagay ka, wala kitapusan na rin trabaho, ag sa matuod lang, yun baka, makapahuway ako. Maliban lang siguro kung magain ang pamatsyag, makapahuway ako at makagubog ako, makapungko ako at mabuhay. Pero kung mayadara ako,

0: nga pa matiyag, sang oras nga pahinga dalawang oras, ginatamaran nyo ang karong gadinuhong. Kaya gausay gid ako it paagi nga makatrabaho. Gausay ako it yung may imo kabaga nga ron ho nga kabisihan, may gausay gid ako ugubrahon yan. Gausay gid ako ugubrahon. Nga pwede ko nga ma-achieve ang ma-accomplish within that day. Or within that short period of time nga pwede mong magawa. Alibawa, may bakanti kang isang oras. Kaya ala, kung may mga basta, may bakanti kang oras, magpanilig ka. Magpang dabok. Magpanunog ka na itimo nga mga tinipon, nga mga kunano-nano, nga mga basura. Kasi sa mga baryo, matagahakot it basura. Di usually, bisan sa matuod, bawal talaga yan. Kaya may batas kita nga magpanunog. Pero kalakaran gidaron sa baryo, nga lalo pag mga dahon, orong iba, although orong iba, ginapadecompose para gawing abono. Pero kagabanan sa barangay, sa mga baryo-baryo, yun eh, nagapanuga-nuga ka ula sa imong libot-libon. O diba? Magpupangpugnot ka una it mga nagtubo niya mga hilamon kay inugan yung man. Nag-ugupot yung man to rung mga nagdagahon, yung man nag-ugbos yung man to rung mga gamot it ng halimunon nga uwa mo na daga pagbunot ko siyang ang bugan pa nga to. Ay, nagtagaas mo doon hilamon, gabuta. Bisan pila ka hilamon ang magabot mo? Hindi mo na nabutan it minutos? Pila ka hilamon rung mabugnot mo una nga mabawas-bawas rung medyo kagugangan yun ninyo nga palibot? May ma-achieve ka man bisan, ay nako. Di bang ginapanipuslan mo rung bawat minuto? Itimo nga kabuhi. Kay may pwede ka naman talagang gawin eh. Actually, it's all in the mind talaga yung lahat. Depende sa imong determinasyon, ang isip mo nga talagang gawin mo, gagawin mo. Ay ako pag ginaba ko, pag uli ko hindi na, obrahon ko ra, talagang ginagawa ko yan sa matuod lang. Kaya, ambag ko, tomorrow may trabaho na naman ako, hindi ko rin magagawa yan. Oy, malay mo, hinagaw man may iba, umatana ako nga mga, abi, obrahon de, mapending man ra ako, naisip nga obrahon kong tayo, hindi na ako, hindi ko pag obrahon, hindi na pag uli. Doon ako niya ginamin. So sa ato niya kabuhi, dapat magiging masinop kita pag abot sa oras kay, di ba? Magiging masinop kita pag abot sa oras, kay nung oras, hindi ko tanaton doon maibalik. So kung may inyo nga mga obrahon, nga may bakanti, malaka mga oras, obrahan nyo na kay, actually, kung imo nga pag-aisipon, kasimple nga git, baga kuntaron nga mga kasimple nga magiging disiplina mo sa sarili mo. Kaya rung tawo gin man matuod, basta hindi mo madisiplina, ikaw mismo sa kaugalingon mo, hindi mo madisiplina. Dung determinasyon sa isang kabagay nga gusto mong gawin, ag wakat disiplina, hindi mo talaga ma-achieve, hindi mo obra, hindi mo ma-accomplish, hindi mo matatapos. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, ginatamaran, kaisip mo, ay hindi na lang, may oras pa. Imong isip per hindi na lang, puro hindi na. Hinaga lang. Eh, di hinaga, iba na namang yun. Ayoko, huwag natamaran, kita pa man ako kapamati, it makaroon yun, ho nga. Halimbawa, may nakikitaan akong gusto ko nga matapos agad. Gusto ko nga paghamba ko nga makarang natapos, tapos agad. Ibang, tao may, makaroon kita ako niya ugali, kaya kung hindi maobra ako, nag-obra, like sa bagay. Kung what, nag-obra kay, kung ako obra sigurado matatapos ko, kay determinado ta ako matapos. Kay determinado matakot niya matapos. Oh. So, doon yung mga, kumbaga, disiplina at determinasyon sa sarili mo, mabuti ko nga ma-achieve, ma-accomplish sa isang araw sa matuod lang gid. O may determinasyon kag disiplina sa sarili mo, may maabuti ko nga maobra sa buong araw. O galing lang kay kita nga tawo. Kung may imo gid matana nga attitude nga may pagkakatam kang matimo, yung katamaran baga, nagiging yung pang mahilig ka manyana, may manyana habit nga ginatawag yung hinduna lang, hinaga lang, sunod nga adlaw lang. Kasi ka, sabi ko, hindi mo alam eh, no? Di mo masayran hinaga, magiging occupied ka. Aburo imong magiging trabaho. Aburo imong nga magiging commitment. Kahit maobra pa ni mo rong dapat natapos mo na sana, di hindi. So, yun po ang ibig kong sabihin. So, hopefully, rin din yung mga simple nga mga bagay, actually, nag-reflect mo dun sa at nga personality. Okay, lalo kung nag-empleyo ikaw, lalo kung nagkatrabaho ikaw, nag-empleyo ka. So kung hindi manimo, kung ikaw mismo sa sarili mo, sa inyo nga panimagay, hindi ka ni moron ma achieve o ma disciplinar imo nga sarili. Much more kung nag-empleyo ka, ibang environment 'yon. 'Di ba? Ibang environment. So it's all kumbaga andiyan lahat 'yan sa ano, sa imo nga pagiging determinado. Ngayon mo undo mga bagay nga gusto mo nga ma-achieve or matapos or ma-accomplish tagagi. Within that day. Doon rin ako. Ako mismo sa tuod lang gid. Sa matuod lang gid ha. Ako ito gina-prank ako. Ako sa matuod. Ito mga nakatraang mga. Yung kat nag-approach ako sa ako niya pang idaron makaroon. Iniiyat ako, may ako yung tanga ugali nga pag gusto kong gawin at alam kong kaya kong matapos, sa tuod lang ginaubra ko. Kaya you know, I don't know kung pagiging paranoid, hindi naman siguro, no? Or sa ako niya gita siguro gid nga belief nga rakot abi nga isip for me, paano kung hindi ko na magawa bukas? Diba? Paalin kung hindi ko matapos ngayon and then hindi ko magawa tomorrow. So, paano yun? Pero tara akong perfect nga isip. Kaya siguro nga, inaaro ako yung determination na kailangan kong tapusin today. Obrahon makaroon. At then tomorrow, kung may mga obrahon, di at least panibagong gawain na naman. panibagong gawain, panibagong assignment na naman. Siguro makon dahil because of my age, no? Siyempre, kung nagkakaedad ba ikaw, kung baga, di mo ba nga mga pag-intindi sa mga bagay-bagay, di ba? Rin mo nga focus, or rin mo ba nga dagagan it-isip, ay, nagiging matured man, no? Una kaon sa punto ko imo nga kabuhi, nga, nagiging mahalga kimo rong kada adlaw nga nag-aagi sa imo nga kabuhi. Di ba? Nagiging mahalga, nagiging importante kimo rong kada haba ko ni, nagiging importante rong kada segundo, minuto, inoras, inadlaw nga nag-aagi sa kabuhi mo kung nagkakaedad ka na o nagka, oo, totoo yan. Eh, hindi naman siguro sa lahat, pero for me ha, doon tabira ako niya, sa akong tanang nga pagpersonalidad, sa akong niya sitwasyon makaroon, doon tara ako niya, doon kita ro ako niya, ano, ro ako niya nga panindugan, kumbaga. O durong, siyempre, buko man ako perfect, no? Pero as much as possible, na kaya na ko nga himuon, ginagawa ko talaga. Pag sinabi, ag nagiging masyado, tako makaroon ka, ano, o, ka, ano nga ito? Ka, ano nga ito? Yung pang paghinamba ko nga makarang nga oras, dapat makaroon gid ang oras. Yung very particular yan. Masyado na ako particular pag sinabi kong ganitong oras. Halimbawa may naka-commit ako. O halimbawa may nag-invite ka kon or may mga something like ginaagtunan nga mga kung ano man eh nga mga ano abi like pagtitipon or press con or whatever regarding sa trabaho or my personal man. Pag hinambal ko nga on or before rayang nga oras, maabot ako, talagang ginagawa ko why? Kasi syempre nagahugat to tao. Oh. Syempre sa iba man konsin ka maad to. Oh, dito binta ko may sarili kong siya ken although tura-tura mala siya ken motor mala siya ko pero at least natatantya mo ro oras dahil isipon mo ha magset ka it oras imo nga gikaron niya i-calculate dung travel time mo may travel time ka gabiyahe ka oh from Calibo or from Makato abi paagto ka abi it nang paagto ka abi it Banga paagto ka it Balete paagto ka Altavas paagto ka it New Washington or si Inmania Banwa iya sa aton nga probinsya. Imo ging tantsahon rong travel time nimo. Rong pilang minuto, pilang oras rin mga biyahe bago ka makaabot sa rodeo nga lugar. O, kung mag-set ka it oras, make sure nga ahead of time ka maghalin, mag-travel. Kaya may travel time ka nga ni. O, diba? And I hate waiting sa matuod lang git. Natamaran git ako gahugat it mabuhay. Okay lang siguro mga minutos. 5 minutes. Considerable pa, no? Pero kung mga umabot mga 10 minutes, 15 minutes nga ron, nga nagahugat ako, nagairitaut ako na ako niya mahin. Dahil ako nagatinguhagan na ako ang magiging on time. Tapos pahugaton mo ako? O, oh, diba? Ako, very particular gan ako sa oras nga umabot ako on time. Bisan malit ako sa minuto, dewa minuto, basta hambal ko mag on or before, basta pero kung malit man ako, syempre, di man yung matuod sa iturong dagan, maliban lagi siguro kung validurong rason. Pero kung hambawon mo ako nga na-late ko at imo it pila ka minutos, like more than 10 minutes, nga na-late ka 15, 30 minutes, sa ato niyong kasugtanan niya oras, ay naku, ibago tara akon karon nga aura, sa tuod lang din. Hindi ako gahambag, pero makitaan mo talaga sa ako niya itsura o ako niya pagka-disgusto. Pagka-dismaya. Kaya nagtagabo, ginakaroon na ako niya. Da ako niya ron niya kilay. Mabaga naman si Ma'am Janet. Oh, Ma'am, ano nangyari? Stress ka naman. Yung mga nagasampuka niya, Ma'am, na rin mong kilay. Kaya gani rin niya nanabon ako. Ako gani, nagatinguha nga makaabot ako sa tama nga oras. Tapos ako pahulatan ako. 15 minutes, more than 15 minutes of waiting. Ay, natama na nawa. Ay, gitang karon nagduga. Ito na akong karon niya gana. Naduga, gitang ako niya mood. Maliban na ganyan niya ang bago. Except, sa balido nga rason, kung may mga emergency abi or may mga abiriya sa karsada, si considerable man. Pero kung rundo yun niya, wa man it natabo. Yung ba talagang na-late ka lang dahil marami ka pang chichiburichi sa pagmumukha mo. Marami ka pang inaayos ng mga kolorite sa imong itsura or pilang balik ka pa sa gambing, pilang bisis ka pa nga nag-inilis dahil nga, ay nako, talagang hindi sa akin ano yan. Anyways, nasabi ko lang din naman yan kasi yun na nag-reflect man abiron sa aking personalidad. Once nga, anong ginaba natin yung word of honor? Yung bang pag magsabi ka, make sure na magawa mo. Ha? Hindi katulad nung kakilala ko na nagsabi, tapos nung nag-remind ako, sinabi ako nakalimutan niya. Di foul sa akin niya. Wrong move yan. Nag-sorry nakalimutan daw. Ay, wrong move sa akin yan. Hindi pwede sa akin. Hindi ganun, hindi valid reason yan. Actually, ikaw yung nag-set. Kung nagamamati mo karon doon, nasairan akong sinuin mo. Imaw nag-set. Tapos, mamba ka dahil yun yung nalipatan mo? Ay, ah! si Indrana ng hostesya, Carman. Ikaw nag-set. Tapos, sabagun mo, nalipatan mo. Ay. Hindi mo ka at balidong rason para kako na makaroon yun yung mga bagay. Kaya, siguraduha nga balido rason mo para patihan ko. Pero kung no mga rason naman lang aron niya, nga, bisan sino man siguro gapamati ang bagon mong nalipatan mo, ay di taro. Unacceptable reason. Oh, unacceptable reason, gitara mo makaroon yun yung mga bagay. So, habang ko gani, nag-reflect mo dun sa mga personality. Di ba ga? Nag-reflect sa mga pagkatao, personalidad. Di mo nga ginabuhian, rin mong ginabuhian niya promesa, rin mong ginabuhian niya mga hambag, nag-reflect mo dun sa imong personality. O doon, patagani, bukang magkita't perfecto. Aminado man kita karon, no? Ba't hindi naman ibig sabihin na maging perfecto ka para magawa mo yung ganyan mga, kasi kung perfecto ka talaga, magawa mo yan lahat. Pero dahil hindi ka naman perfecto, yung nagagawa. Pero make sure naman, nga kung hindi mo magawa, yung bang valid naman yung rason. I don't know lang ha, pero kung hambagon abi ko, ikaw abe, ikaw abe, ginhambagan ka nga, agtunan ka, okay? Kumbaga, ma-visit, something like that. And then, syempre, ikaw, nag-expect, nga Roro, nagpromesa kimo nga ma-visit is pupuntahan ka. Oh, so nalipas ang buong araw, hindi dumating. Nang mag-remind ka, sabihin na lang na ay sorry, nakalimutan. Do you think it's para kinyo acceptable nga reason? Sa kinyo, abi acceptable nga reason? Nga bago niya, ay sorry, nakalimutan. Na kung totoo siya, hindi naman ikaw ang, actually, hindi naman ikaw ang nag-invite. Abe, isang sino man siguro, di ba? Sa kakon, hindi sa akin papasa yung ganong rason na hindi ko ma-ano yun. Kumbaga, parang napaka-babaw, napaka-elementary na rason yung nakalimot. Ikaw yung nag-set na pupunta, tapos ikaw po yung nakalimot. Anong ano man? Di ba, hindi ko ma... Hindi ko talaga ma... Hindi ko siya makonek. Yung ikaw yung nag-set, tapos ikaw yung nakalimot. Hay, nakuha naman talaga ang buhay, oo. Pero anyways, part of ano yun. Pero syempre, parang nagiging spot kasi yun sa personalidad mo. Yung pagsasunod, parang pagdududahan ka na sa kung ano rin mong ihambal. Kasi, in the first place, meron ng precedent eh, no? May precedent. Kaya next step, pag sinabi, pag may mga ganun na sabi, maniwala na lang ako kung andyan na, kung wala. Mapati ka lang kung una agon, di ba, John? Kung mapati ko lang matuo, dahil ginaba na kung una agon, pero kung hindi, di mo mapatihan, di ba ka? Okay, but anyways, mga ano lang naman yun. Mga, you know, mga nagkakaganabo ron sa ato niya kabuhi, hindi po yan basta-basta lang na kwento, nagawa-gawa. It's a reality, no? Nga nagkaganabo sa kabuhi natin doon mga bagay-bagay nga do yun, yung naga, kumbaga, naga, kung paano na ton gina-present rong ato niya kaugalingon, sa ato niya isig katawo man eh, kay kagabanan, ginapatihan kita base sa ato niya ginahambal. Pero syempre, rong mga tawo nga nakakilala, rong tawo nga mga namas nang kakaintindi, mas pinaniniwalaan nila kung ano yung ginagawa mo kaysa sa mga sinasabi mo. Totoo yun. Bisan ano pa ka pamugak-bugak, bisan ano pa kanami, ka-colorful do'y mo nga mga mensahe, kung hindi rin naman nakikita sa iyong mga gawa, wala rin kwenta yun. It's a mere scrap of, ano lang yun, mere scrap of talking without, ano yun, talking without, talking na doon, yung salita, alam na yung salita, na kulang ka sa gawa. O, hindi nakikita sa gawa mo yung mga sinasabi mo eh. So, yun, parang nagsasalita ka lang na para lang may masabi ka, pero hindi, wa man nakitaan sa imong imong personalidad, yun imong ginahambang, ay ginaobra man imo. Ay, normal malaro ti Telils, kaya siyempre tao malang man kita, hindi man tanan nga madali kita maturog hambang, pero kabudlay rog obra. Yes, that's true. Mas madaling magsalita ng magagandang bagay kaysa gumawa ng magagandang bagay. Pero ang pagiging mabuting tao naman kasi hindi naman yan pwede mong magiging, hindi ka man pwedeng pretend that you are good, that you are kind. Ang pagiging kind at pagiging mabuting tao, hindi mo po yan mapanindigan na magiging magpretend ka for the rest of your life. Dahil maabot ng tiyempo po nga, i-reveal naman talaga rong matutuod yung personalidad. Pero kung innate mo nagid rong pagiging mabuting tao, yung pagiging kind, kahit saan ka dalhin, kahit ano pa ang gawin sa'yo, ganun ka talaga. Mabuting tao ka. Okay? May mabuting kalooban ka. Kung natural ka nga natural nga mayadro imo, natural ka nga mayadro imong pagkatawo, bisan ano pa magkaganabo, yun at yun ka pa rin na hindi ka magbabago. Ha? Hindi ka magbabago. Bisan ano pa rin mo, onki mo, dahil yan ang ruin-ruin mo, tanga personalidad eh. Yan yung pagkatao mo eh. So, hindi ka magbabago dahil ganun ka talaga. Pero kung nagpipretend ka lang na mabuti ka, ay nako, believe me, lalabas at lalabas yung totoong ano mo. Lalabas at lalabas yung totoong personalidad mo once na nagpe-pretend ka lang na mabuting tao ka. Alam kong alam nyo yan. Di ba? O, sige. May 16 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alas 2, mga pelangga, sa ating pagpangalagad. Makaroon nga hapon. Sa ating pagpunumbalik, may samdilog kita kapala o twasers nga may gusto nga mga may gusto man imaw nga i-consult with regards sa anang nga personal life and habang ko gana later na lang sa program para at least roato niya mga pala o twasers makashare man ko andang nga mga views and opinions with regards to your concern. Ay. Anyway, sa ating pagpanambalik din mga palangga, kay ato dun nga pag-aisuryahan, of course, with your greetings and your shout-out, just send lang kay sa ating pagpanambalik, tawaan atong tanadon it oras sa aton nga programa. Pagkatapos gidgamang, it importante nga mga reminders, kindly stand by.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipikto sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata Navara.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: GTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At ibigay sa mga gusta. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
4: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

pagpangalagad sa makarong adlaw it Miyerkules sa gihapon. Nagapamati ag nagapamantaw kamo sa programang Palautwasan mo with Tita Lils de la Cruz. Sa mga bago gid mga nakabukas sa dangang mga monitor, well, thank you so much gid nga nakahabol, naka gahilibati pa kita. Minabilin pa man niya mga inoras, no? Minutos na un lang ah. Sa aton nga pagpangalagad kay hanggang 3 o'clock man lang man kita sa aton nga programa every day. So sa mga ipahabol pa nga greetings, send you na kay in a while aton do pagatawan it oras aton nga pagpangalagad. And before dong tanan, no, and of course rong gin mention ko kagina nga one of our palautwasers nga nagagusto man nga mag pangayo it. Well, siguro opinion, no? Although sabi nga niya ay said ko man na titeles ko taro ako niya himuon, pero gusto ko man nga mabuo manaroan ng opinion or pulso it mga palautwasers with regards sa ako niya nga story. Oh, sige, wala problem. Alright, sige! Rodenya oras, sige natin kinyo, eat more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ang kapeng talagang aalagaan yung ating kalusugan, mga palangga. Araw-araw ron, gina-remind ko gidkin yung arong maigagawas ay mabahugin natin din yung manggad. Nga dapat natin niya pangalagaan, okay? Dahil syempre, sa inyo man rong binipisyo kung wakait masakit, di ba? Wakat ginabatsyag nga magain sa imong agawas, ay mabahugin rong binipisyo, maabot kita nga maobra, nakafocus rong aton nga painuino, bukon kita stress, hindi kita disturb. Kumbaga, wak kita it nadadamay nga tao kasi syempre kung nagamasakit ka, nadadamay rin imong sa sugod at panimay, nadadamay. Diba? Imbis nga makatrabaho at makafocus man sinda sa anda nga mga personal matana nga mga ubrahon, hindi na kay syempre kay kinahanggan niya asistihan ka, kay aga nga pabayaan ka, kay bahan ka mo o pamilya ka. Diba? Rungit arong kabudlay, no? Rungit arong subo. Ang sitwasyon, baga nga, may kumuna nga may masakit sa sugod at panimagay, no? Nga, di man mo pwedeng tanawo niya man, abis, ang aga niya, pamilya mo, di man mo pwedeng talikdan niya, di man pwedeng, pabayaan mo, natural sa pupuhon mo, asistihan mo, buligan mo, kay, nagkakinahangan it bulig, oh, so, mogid lang. Mogid ana ro kwan ro mabudlay pag may masakit ka. So para nga malikawan ron do yun niya, 'di ba? Makalikawan ron do yun niya mga ano? Malikawan ron do yun niya mga bagay o nga magkaroon kita it mga unexpected nga mga masakit bangod sa aton nga kapabayaan ay much better nga tawa naton it importansya, priority rong aton nga health. So, pinagi sa mga ginainom natin, sa ating ginakaon. Syempre, lifestyle natin, exercise, walking, stretching, walking, o kung ano man yung klase yung exercise, mahugasan ka mo everyday. Kailangan mo pag-uwa ka mo tugas, adlaw-adlaw, no? Para rotoxin sa gawas, yung mabawasan kayong mga hugas nga ron. Higko man sa gawas, yung toxins ron nga, need man doon yung gumawa sa gawas, kaya may sweet glands, kita yung ginatawag. Di ko rin na ga-produce it. It hugas nga halin ma dun sa atong yung sulit gawas naton. Nga nagiging, ganun tayo ka-well-engineered it ginoo, no? Nag-function tanan nga parte or part it atong yung gawas. Mula dulo ng buhok hanggang dulo na hanggang to. Hanggang atong nga, kuan ba ka? Hanggang atong nga, ano na? To! Ano na tawag? Punta ko ato niya mga tudlo sa siki haron. Kabudlay man niya ano eh ano ganito ako kabudlay man niya eh paliwanag. Sige, more power probiotic 8-in-1 coffee mix mga palangga, available doon sa JJ store sa Tangalan Public Market, una sa Bilyone store sa poblasyon Makato, sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market, sa May Pass Drugstore, sa Poblasyon Numansya, sa Laguindanao East, o sa Banwaman it Numansya, sa
Inaroon sa Cher and Alex, Lichen House, sa Carl's Pharmacy, sa Bulwang Branch na naman siya man. Una, iya sa Kalibo, sa ANC Drugstore, sa Shopping Center, aguna sa Carl's Pharmacy. Di ka naman sa may Trahe Pharmacy, sa Trahe Pharmacy, sa St. Anne's Pharmacy, ina sa may Regalado, sa Mabini, una sa may Mia's Drugstore, ag Thea's Pharmacy, uto sa may Pook, sa All-in-One Convenience Store, sa J3M3 Drugstore, una sa may Banga Public Market, sa Neck-Neck Store, sa Libaco Public Market, and of course, sa Pew Kids Store, sa Altavas Public Market. Rado yung mga stores, agro mga butika, nga pwede ka mo makabakal, it more power, mapatingi-tingi man, or mapaper box. Agtunan nyo kung lang, rado yung mention nga mga tindahan sa inyong nga mga lugar, and of course, no, mga butika, nga ako naging mention niya sa Kalibo, naman siya, and of, yes, naman siya ang Kalibo. Pwede nyo agtunan doon yung naging mention ko, kung may available na kape, kahit iya makaroon, presently, wa kami start out of stock na naman iya sa todo rong kape, no? Naubos na naman, kaya ginasunod man lang itaton niya mga senior kagabanan sa tuod lang, gid, no? Ahay, iya mga nagpamastunan, nagasaka, gid, iya sa second floor para magbakangit kape. Minsan and for maswertihan niya may stock di makabakag sanda eh iya mismo pero kuno ba ite sigurado ito isa sa guwa mabakag kay syempre sa nanda nga iya man lang kita man lang kon exclusive nga nagabaligya iya kita sa ano sa Radyo Todo. Anyways, may 33 minutos kung nagtaliwan sa oras ito alas 2. Mga palangga sa aton niya pagpangalagad sa makaroon niya hapon. And bago na itong tawan ito oras rong aton niya mga palautwasers nga nagpadaga ko ng mga greetings, shout out sa aton niya pagpangalagad. Hayraan na rong ano, rong ginmention ko kagina nga one of our palautwasers nga na gusto man nga magpangayo kong inyo nga mga opinion with regards sana nga gusto ba na nga mabuuro inyong opinion kung raan na ba nga desisyon is paboran ninyo although wa man na naman na mention kung ano desisyon na no. Ginabuo na ko na rin inyong pambulso kung although may decision yun imaw pero gusto man na nga mabuo kumbaga gusto man na nga makabuo pag init pabor sa kung ano mang decision meron siya gusto niyang madrinig pagid nga may nagapabor sa kung ano mang decision meron siyang gagawin. Alright, sige pamati kay short manaraan nga nga gintaw short background it nga pangutana kasi rin nga pangutana Hayra. Ask ko lang mana Tita Lils kung ano ang gagawin niya kung yung ito na lang parang general rara pangutan abe ask ko lang kung ano ang gagawin mo kung yung dati mong karelasyon na matagal na kayong break at ay gusto uli makipagkita sa'yo yan yung kanyang tanong. Ano daw yung gagawin mo kung yung dati mong karelasyon na matagal na kayong wala na? Kasi matagal ang karelasyon eh. So meaning matagal na kayong wala na ay gustong makipagkita uli sa'yo. Yan. Rinaan nga pangutana. Kasi ito kasi yung kwento or background kung bakit naitanong niya ang ganong klasing tanong. Ito daw kasi yung kwento. Meron daw siyang naging girlfriend noon at naging sila for 8 years starting 2005 to 2013. She is 19 years old at ako naman ay 42 during that time nung nag-start yung aming relasyon. Then kinausap ko siya ng maayos. Ito, sinorte niya na lang ha, para mas madali nating maintindihan ang kanyang gusto at ibig sabihin. Then kinausap ko siya ng maayos at sabi ko, tapusin na natin ang relasyon natin at maghanap na siya ng nababagay sa kanya dahil tumatanda na rin siya. Okay. At hindi habang buhay na kaming dalawa na hindi habang buhay na kami dahil kasal ako sa naging asawa ko.
Okay. Kasi may exchange wife yata ito siya. Nung una ay ayaw niya. But eventually, naghiwalay din. So to make the long story short, for 14 years na wala kaming communication, bigla na lang nagparamdam siya at gusto niya makipagkita sa akin. Although alam ko naman na ang gagawin ko, hamba manit ato niya nga pala utwaser, wala pa akong response sa kanya. Gusto ko lang na pulsuhan mo or ng mga palautwasers ang aking kwento. Yan. So, gusto lang niyang malaman kung para sa inyo, kung para kinyo, yan. Kailangan ang pangutana, based sa anang aranga kwento, na pangutana it aton niya palautwaser is, kung ano daw ang gagawin mo, kung yung dati mong karelasyon, na matagal na kayong wala na or break na, ay gustong muling makipagkita sa'yo. Ikaw, kung ikaw sa sitwasyon, itaton nga pala utwasar, abe. Buhay kun ka mo nga what communication. Buhay na kayong wala for 14 years, imagine. 14 anos. Wala na kayong communication, iha, niho, wala kayong balitaan. And then all of a sudden, biglang nagparamdam, gusto makipagkita sa'yo. Para sa'yo, kung ikaw, sa sitwasyon, at ato nga pala utwaser, makipagkita ka ba? Or hindi? At bakit? Yan ang inyong sasagutin. Makipagkita ka ba? Or hindi? At bakit? Alright! Sige, waswas! Samtang ginahugat nato ng mga sabat ko aton nga mga palautwaser sa aton nga pangutana. Aton aray nga bawas-bawasan ng aton nga ranga mga greetings nga kaina pag gusto mag-say hi sa anda nga mga loved ones at sa anda nga mga friendship all over the world. Si June, pleasant afternoon Tita Lias and to all palautwasers around the world. Happy hour everyone and as usual, I hope everybody is in good condition. Just keep safe and be the best. Oi, Marilyn Alonso girl, good afternoon. Good noon, tits. And I'm watching live in Silang, Cavite. Thanks and God bless. Thank you so much. Pa-shout out sa Katmon Altavas Alonso family. Nga gapinamati. Thanks and God bless. Hello, good afternoon, kids, sa mga Alonso family, una sa barangay Katmon, sa Banwa at Altavas. Rumpi na lang ang barangay mada ni Vice Mayor, Flores, JJ, no, di ba? Ang ex-kapitan, barangay kapitan, ang now Vice Mayor of Altavas, Aklan, si Vice Mayor JJ Flores. Anong pinalanggang barangay, gidrong Katmon niya ra. Ma'am Rossi Isa, good afternoon. Gito na sa mga taga Barangay Andagaw, Noya sa Kalibo. Good afternoon, good madam. Ma'am Betbet sa Germany, ma'am, hello. Good morning. Thank you so much, good, sa always nga pag-monitor bisan papasok na sa trabaho. Oy, bo, naka-vlogger ka na magaling makaroon din. Okay. Si Vlogs Tolis Tyco Chavez. Good afternoon, tita. Miss you. Or bati mo kami from Katiklan, si Chu Kanyugan. Oh, bati mo pamilya Chavez, Prado sa barangay na Asog Malay. Oh, may agad nga po sa mga taga Banwait Malay, particular sa barangay na Asog. Oh, may agad nga po. Thank you so much, Gid. Amba ni John, speaking ng trabaho, ako mindset ko na magbigay ng target date na matapos ang trabaho. At kailangan may result. Ako 10 years before, sabi ko dapat magtanim na ako para 10 years after may bunga na. Oh, 'di ba ginawa ni John and then ginawa niya din umaani na siya ngayon ng kanya mga pinaghirapan. De La Cruz Johnny, good afternoon, sir. Okay, may agad nga hapon. Jopet,
Alicante. O, ganyan din ako. Ayokong pinaghihintay ako, madali akong mainip pag pinaghihintay ako. O, ako din. Hate ko talaga yung maghintay. Okay lang. Yung mamakukonsidera ko pa mga 5 minutes late. Pero kung umabot na ng mga 10 minutes, 15 minutes, naiinip na. Nag-uugtas ako na ako niya ginhawa. Kasi ginaako niya isip. May oras kasi kaming dapat na andun. O, halimbawa, may oras kasi akong dapat na. Halimbawa, may ginaagtunan. And then, maghugugatan. Hate ko talaga yan. Kaya minsan, or madalas, like kung may mga outing or may mga pupuntahan na yan, pag grupo-grupo, hindi ako sumasakay sa isa, sa sasakyan ng marami. Alam niyo kung bakit? Nagmumotor ako. Kasi ayoko nag-aantay ng matagal. O, gusto ko kung umalis na alis ako kasi may sasakyan ako, bahala kayo dyan. O doon na lang tayo, magkita-kita na lang tayo doon. Dito na ako yung purpose for me. Oo. Kaya, huwag ito ako na ilaabing aron nga maghinugat sa matuod lang gid. Hate ko gid aron, duga. Rugahugat it mabuhay. Hate ko gid ah. Dahil syempre, pamanimo na sa iri nga, rung mga tao nga imong ka-istorya sa iba, maghinugat kat imo sa imong iba, na may inyong ka-transaction. Nagahugat man sandaron ito kinyo. So syempre, ikaw nga nakipag-transaction ito, ikaw kamo abi nga ginaimbita, di ba? Ano kagid magpabay ay VIP kagid dahil nga makuha matapos-pos, may kontakon. Di ba nga ay? So, be particular with your time. Once nga nag-set kahit oras, make sure nga, hindi naman yung way far away ka, no? Sa oras nga gin-set mo eh. Kaano naman yan, medyo napaka unprofessional on your part, lalo kung may mga meetings ka, commitments, or mga, di ba, may mga kausap ka nga tao nga, or mga iba't angaron, like mga officers, abis sa mga kumpanya, o, di ba? So, siyempre daw, oras ka ron, di ba, tanim mo na sa iri nga, mahalaga yung oras talaga niya nila, ito, kasi ikaw magpa-late-late kat imo. Hindi ka consistent sa oras, hindi ka bukod ka't mindful sa time. O, di ba? Nga ginset. Ay, nako. Alright, sige. Balikin mo. Watching from Barangay, ano ito? Barangay Ligid. Ligid ba? Hindi ko talaga mali. Isa lang. Tipas, Taguig City. Si Sir Jopet Alicante. Gali. Sa Taguig City, may naigid nga hapon, sir. Okay. Hamba ni Jun, ikaw ba yan, boss? Akilala mo, Jun? Diba? Dito pa kayo nagkitang dalawa. sige. Diba? Nagkita kayo dito sa GC. Sa live chat natin. Sige, usap kayong dalawa mamaya, ha? Shout out sa mga officers and members of Proud Aklanon Manila Chapter. Halid doon kay Sir Jopet Alicante. May inyo pagaling nga Proud Aklanon. Iba pagidrodogong Aklanon, no? Iba pagidrodak, iba pagidgaliron daya nga ranga ano. Proud Aklanon Manila Chapter. Alright. Okay. Si Ma'am Bet, sabi niya, hindi Tita Lios. Hindi ano, Mama? Dami kasi akong sinabi kanina, Mama. Ano, saan ito na aangkop yung sagot mo na syempre hindi Tita Lils. Sige, ako ano man yun, Ma'am, ay alam kong yan yung opinion mo. Okay, sige, next time ko, no, for good na ako. Sige. Proud Aklanon ako. Rin pa ba dyan, Pak? Iba naman pala rong Doc. Alright, sige ah. Best, Irabon. Iya ako nagapamatiki mo sa Imus, Cavite. Maraming aklanon dyan sa Cavite, no? Sige. Kay Ma'am Tess, Irabon. Nga una man, gapamati sa Imus, Cavite. Ginatambiya o kurong tanan niya mga aklanon. Thank you so much, good madam.
Abugid niya salamat sa iyong mga pag-monitor ang magdahang din ka muna ka mo per me. Alright. Ma'am Noemi Santa Maria, good morning, tits. Sa tanan-tanan niya para otwasers, kumusta ka mo? Okay lang man kami. Sige. While nga ginahugat natin dong sabat, itaton nga mga ano, itaton nga mga aton nga mga palautwasser sa aton nga pangutana kaina. In general la, general question na to ay. Pero ro pangutana be pertaining doon sa ano ginpatpat nga istorya ko at nga palautwasser nga kung ano ro imo himuon, ano gagawin mo kung yung dati mong karelasyon na matagal na kayong break ay gusto uli makipagkita sa'yo. Imagine 14 years na kayong walang nihaniho sa isa't isa, di ba? Oh. 14 years yun kamo nga wa kamo it communication na din all of a sudden magparamdam na gusto makipagkita. For me, kung kako na personally, ayoko na. Hindi na ako makipagkita para ano. Although kung hindi naman ba, kung okay mataruin yung okay mataruin yung ano no? Ruin yung hiwalayan before or kung hindi man okay, it doesn't matter na eh. Imagine for 14 years and then, para ano? Maliban lang din siguro, kung may something ka pa kung after 14 years and then nagparamdam ulit at parang may nabuhay bigla sa iyong damdamin, no? Kung may nabuhay bigla, kung may biglang, parang may isang hibla ng iyong ugat ang biglang nabuhay. Naramdaman mo. Diba? Na alam mo naman sa sarili mo siguro ngayon kung wala naman ka naman, wala ka naman ng pananagutan. Well, but anyways, from in general, din bang kung wa man ako it importante nga kung wa man ako it ng importante nga bagay nga dapat niya i-discuss sana. Or man ako ti-introduce ka na nga business para mag-collaborate kami nga dayo. Para sa ekonomiya. Para ano pa? For me lang ha. Ayoko, hindi na ako. Personal ko, hindi na ako makipagkita. Kasi, hindi mo alam ang magiging, hindi mo naman, ito yung point na hindi mo, although hindi mo alam kung ano magiging resulta, pero hindi naman na importante yun eh. Importante pa ba yung kung ano magiging resulta ng pagkikita ninyo? Unless kung meron ka pang interest, meron ka pang intention, kung bakit gusto mo makipagkita. Pero kung wala naman, edi wala eh. Para ano pa? Meron pa kayong, meron ba kayong mga unfinished business? Meron ba kayong hindi natapos na mga pag-uusap or something? So wala naman na, para ano pa, it's a waste of time. Just go on with your life. Okay? Just go on with your life. Just continue living with a peaceful mind. O diba? Hindi pa naman alam kung ano na estado ng buhay niya. Malay mo may, baka meron na siyang mga ano. Ano ganun na? Meron na siyang mga commitment na rin and then di mo alam baka dugkal ka to ko ano, di ba? Idugkal ka to ka relasyon niya wakati mo kasayod. Balay set up ka sa muna. Yung mga ganun bagay, hindi naman, hindi po masama ang magiging ano ka, advance mag-isip. Eh wala ka naman balita sa kanya for 14 years at din alam ba sa atin gusto makipakita sa'yo para ano? Oh, hindi ko alam kung kung paano ka mga naghiwalay, kung maayos ba, o naging traumatic ba, may mga drama bang nangyari ng hiwalayan ninyo. Wala naman akong idea doon. Pero kailangan mo mag-isip din na, siyempre magtataka ka, para ano? Anong rason? So hindi mo rin naman nga malalaman yung kung anong dahilan niya, pero kailangan pa ba? Kailangan mo ba malaman kung anong rason niya? Imagine 14 anyos ka mong, di ba? 14 anyos ka mong, ano?
Wa kamu itbalita asa kanin.

random. Away ko tarapag pangabuhi ko. Kung tahimik na ng buhay mo, wag na. Wag mo nang guluhin ang buhay mong tahimik. Kay, kumbaga, kung muli mong bubuksan ang pinto sa mga ganong bagay, hindi mo alam kung ano ang pwedeng pumasok. Diba? So, be careful sa pagbubukas ng pinto sa mga taong nagiging bahagi na ng inyong buhay. Hindi natin alam kung ano ang kanilang mga motibo. Hindi natin alam kung ano ang kanilang mga gustong mangyari. Pero much better pa rin na magiging careful tayo, magiging maingat tayo sa pagbubukas muli ng pinto para sa kanila. Alamin nyo muna. Magiging agent ka. Hindi, joke lang. Ang ginamin ko is, kung wala na rin naman ng mga valid reason para makipagkita sa kanya, no need na. Okay? Mag-ano ka na lang. Gamitin mo na lang yung oras na instead na makipagkita sa kanya, gamitin mo na lang yung oras mo sa ano, pag-scroll ng social media, manood ka ng impeachment. Manood yun ang impeachment. Oh, ahabol ako kasi alas na siya ata may 8th, 9th day ngayon eh. Ng hearing ng impeachment ni Sara Duterte. Ay, nako. Aba ni John, ako din ako makipagkita pa. Peaceful at masaya na ang buhay ko. At kung puro hangkitangki lang naman ang purpose, wag na, o, oh, diba? Aba ni Ma'am Tess Erabon, hindi yun makipagkita. At dahilan gidron itukso, ay tama, gidron naman sa bawat isa, nga ikaw ay kasagun, para ano pa, di na. Aba naman na Sir Jopet Alicante, para saan pa, magkikita pa kayo uli. Eh may mga kanya-kanya na kayong pamilya, tama, oh. So, bisan pa ganyani, no? Pagpalagay na ganyani, taway ko ni kung matawag ko pa nga buhi mo, wala na, abak nga ni ko, wa man ka gun it, kung wa man it mga balidugid nga rason nga, pwedeng magiging rason mo, or mag-trigger ki mo nga makipagkita, is no need na nga, makipagkita ka pa sa ex mo na 14 years na kayong walang communication. Kasi di natin alam kung mga pagbabago ng tao, alam niyo naman, no? Base kung, di ba mga speculations natin, like, imagine 14 years, tapos biglang nagparamdam. Base baga after 14 years, may dumot agihapon imaw kimo, base may ginubra ka kana nga hindi maganda, and then, naisip niyang maghiganti. Oh, grabe, parang drama. Pero hindi posible yan. Pwedeng mangyari yan. Di ba? Pwedeng mangyari yan. Basi mabuha ka mo nga sa pelikulang nagkakana, pero nagkakanabo taron. Basi kung may ginubra ka kana ka to nga hindi manami. And then, bisan nagtaliwan yun no 14 anyos. Di ba? Bisan nagtaliwan ng 14 anyos, pero hindi pat amaduga. Sana nga isip, pero imo nga ginubra nga katuntuhan ka na. Di ba? Naisip na na makaroon gusto niya maghigante. Nag-exaggerated ba? Pero, ginaya, bayag naman, pero hindi pumala yung mga rason niyan or dahilan. Set up ka na na. Basi ko may anat ang mga kaibahan to ng mga sangga, no? May anat ang kaibahan to ng mga bouncer, ang ipabako ka. Naglalaba. Aba ni, ano? Aba naman na, basi may pasalubong imaw kimo, Antuni. Ano, kung para kakon, ano? Ma'am Noemi, bisan ano pang klaseng pasalubong rana? Ana gun lang, oh. Thank you lang gun eh. Kung may pasalubong mo, di thank you. Pero hindi tako mag-adto. Ano kayo, mawai, old time friend? Hindi naman, may ex ko eh. Tapos agdo na. Base kung ano taraan ng klaseng pasalubong ato. Madla pa ako, nagnoo pa ako. Kung agtunan. Kinagtunan ko. Pero seriously, matagal na rin naman namang panahon yon. Siguro, basta kung hindi naman na, hindi naman na siguro maka-apekto na rin sa buhay ninyo. Well, still depende pa rin kimo ron. Sa ato niya pala outwasser, depende pa rin naman kimo. Although sabi mo nga na buo na rin ang iyong desisyon na hindi ka makipagkita. Pero syempre, pwedeng magbago yan. So, pwedeng magbago yung paninindigan mo. Pwedeng magbago rin mo nga pananawa, desisyon. So,

0: i-balansihon mo rin mga sitwasyon. Pero hindi mo pa dapat iset aside ng mga pros and cons pagdating sa ganyan mga bagay dahil hindi natin alam. Hindi na natin alam ang mga tao nga, hindi natin suhitor o mga ugali. Ngunit tao, imagine 14 anyos ka mo nga uwa nagkilita. Tapos may mga malaking pagbabago yan kung 14 years. Wala kayong balita sa isa't isa. So malaking pagbabago yan, even sa ugali, di ba? Pananaw sa buhay. So dapat doon din ato niya magiging ano kita, magiging maingat. 'Di ba? Sabi ko nga maging maingat po tayo mga palangga sa muling pagbubukas ng pinto sa mga taong naging bahagi na ng ating buhay kasi hindi natin alam. Although noon, syempre kahit paparo kang panty ka kasi karelasyon mo, mabait, kilala mo ugali, pero nagbabago kasi ang tao, nagbabago ro tao. So hindi mo masairan kung ano ro anong niya dagagan ko anong painuino, sabi ko nga even your wife, even your husband, kahit kayo, kayo may asawa, kayo may mga mister, kayo may mga misis, alam nyo ba laman ang utak ng mga asawa nyo? Di ba hindi? Ay nako! Ate na naman tayo. Di ba? Ikaw ma'am, ano? Ma'am Tess, di ba ma'am may asawa ka? Kung may asawa ka, kung may asawa ka man, ikaw Sir Jopet, meron ka rin po bang asawa? Ito, sorry to say this, pero this is reality. Even you. Di ba? Ma'am Noemi, nagkaasawa ka rin, di ba? Oh. Alam nyo ba noon? Alam nyo ba ang laman ng mga utak ng mga asawa nyo? Nababasa nyo ba? Iba yung sinasabi niyan, pero laman ng utak niyan, iba din. So meaning, kahit asawa mo, hindi mo kilala, hindi mo kontrolado ang laman ng utak, ibang tao pa kaya? So, yun po ang ibig kong sabihin. Hindi mo kontrolado ang laman ng utak, kaya kung may magsabi sa akin, nga ginahambag ako, ay titilis kilaga ko tama na lang asawa nga ron. What amarat nga natago ka kung doon? Sinimo ron, di ka sure. Alam mo ba laman ng utak niya? My God. Oo kasi, recently lang, I witness na iba yung, hindi mo talaga, totoo yan. Matuod to, ibisan igabo nyo sa bato. Hindi nyo alam ang laman ng utak ng asawa niyo. Sa ginapakita, sa ginahambag, okay. Siyempre, alangan. Sasabihin niya yan, ipapakita niya yan kung ano yung gusto mong marinig na sasabihin niya at kung anong gusto mong makita mo sa kanya. Ipakita niya yan talaga! My God, tao yan, marunong mag-acting yan. Ay, ah. Pero ang laman ng utak niya, alam niyo ba? Hindi. Iba yung sinasabi ng katawan at ng pananalita niya, pero iba rin ang laman ng utak niya. And that's reality. O maging pagmulan pala yan ng inyong away, ng inyong mag-asawa, kung makipagkita ka pa, or baka biglang mahulog muli ang iyong naod at inyong pag-ibig. Kaya kung ano, tama rin sir. Okay? So, hopefully sa ato niya, palautwa sir, since nga maimon man niya, decision niya na buo, sabi mo nga, hopefully nakabulig man doon ako niyo opinion, doon akong pulso. And then, opinion ni tato niya mga palautwasers with regards to your decision making. Sa regarding sa Imonia X, nga gustong makipagkita sa iyo after 14 years. Alright, tiwain naman ta chin po. O, sige, alas stress na until tomorrow. Sa Webes nga edisyon, ito at nga pagpangalagad. Iya sa programang palautwasan mo. Hopefully, sa uman magkakilita kita it uman, hinaga nga adlaw, same time, same channel, same station. Ako rong inyong naging tita sa kahanginan. Tita Lils de la Cruz, rong inyong masinadyahuan. You're beautiful and cute once again, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan gin ako at may red nga hapon. Salamat gid sa inyong nga pagpamati. God bless us all and bye.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Ha?

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, Aramis. Whoa. DDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
5: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako mga pamatiyag sa tabi ng gabi, ngayon ako ay pwede tayo yun wala ako nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati ay akong nga problema ay hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagtawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog lating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
8: si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music,
13: ito ang Radyo Todo. Ang Radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape ka hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wak madula at nami kinipik sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, Patata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikatori, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Buo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sampon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Usay, Sampon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-rive siya.
11: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-mm.
11: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung hindi ako nagpapalpite. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Go! This is my radio.
14: I love this station.
15: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
8: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
8: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
8: at positibong buhay.
7: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay umaasa
7: na sa pamamagitan ng produktong ito,
8: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
10: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
10: patotoo,
9: karanasan,
10: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy!
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado doon ang atin dyan syempre sa atin ang atin po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre po mga kaibigan ang atin po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. San man daw yan ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
12: Hello po.
11: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan?
12: Nanay Feli.
11: Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli. Kumusta?
12: Kumusta nang wala pa
11: mag-isip. Wala pa rin po.
12: Pabili na po sa Rojo. Hanap pa kami.
11: Wala pa po sa Rojo. Okay po, Nanay. Actually po, nabanggit ko na po ito sa ating po naman mga deliveries. At di ko po alam kung pero ang sabi po nila sa akin ay meron na daw po dyan sa inyo sa Jensan. I-try niyo po nanay sa ibang butika sa mismo pong bayan ng Jensan sa sa kabayanan po nanay.
12: Ano butika?
11: Ano po 'yon?
12: Ano butika?
11: Ah, yung pong Esrin Pharmacy. Ano pa ba yung iba? Esrin Pharmacy, Rojon, The Jangas Drugstore.
12: Tatlo lang?
11: Opo, nanay. Yung pong tatlong yun, yung pwede nating mapuntahan dyan po sa Jensan para makabili po tayo ng ating rice coffee. Pero, again, Nanay Feli, sasabihin ko po ito sa ating po namang mga deliveries muli. Ipa-follow up ko po ito ngayon para mapuntahan po nila yung lugar po ninyo kung sakali pong wala. Pero ang sabi po nila sa akin, meron na po eh dyan po sa Jensan. Nasa bayan po ito, nanay, bayan sa mismo pong sentro ng Jensan.
12: Yung pharmacy lang?
11: Opo, yung pong Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drugstore. Yan po yung meron. Diyan po sa... Opo. Opo. Tapos, nanay, meron din po pala dyan sa RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drugstore, Glerion Pharmacy and Butika Arbe. Jensan po yan, nanay.
12: Arbe?
11: Arbe. Opo. Tapos, Glerion Pharmacy, Heart Drugstore, RV La Pharma Generics. Opo.
12: Pwede hanapin.
11: Nanay, mas maganda pong gawin po natin, yung lahat po ng mga butika sa General Santos City, Ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee kasi po meron na po doon. Sa sentro po mismo ito, nanay, ha? Sa mismo pong bayan ng General Santos City, doon po mismo sa city po, nanay, meron po ng ating po namang rice coffee. Kung halimbawa po, nanay, hindi nyo pa nalilibot yung mga butika doon, ang pakiwari ko po, meron na po doon, nanay. Meron na po ng ating rice coffee doon.
12: Saan po, Kuya Boy?
11: Doon nga po, nanay, sa mga nabanggit ko po, mga butika. Sa sentro po, nanay, ng Gensan. Ganito po, nanay, gagawin po ninyo. Punta, kung may mauutusan po kayo, kung hindi po kayo yung pupunta doon, puntahan nyo po yung General Santos City mismo. Doon po sa bayan po mismo, nanay, sa sentro po mismo, lahat po, halos ng mga butika doon, meron ng ating rice coffee. Ipagtanong-tanong po natin, nanay. Ipagtanong-tanong po natin sa bawat butika, ang ating po namang rice coffee po, nanay. Kapag nalibot na natin yung lahat ng mga butika po mismo sa General Santos City at wala po talaga, i-follow up po natin sa ating po namang mga deliveries. Kasi, at sabi po sa akin ng mga deliveries po natin, meron na po daw doon mismo sa bayan. Sa bayan po mismo, sa sentro mismo ng General Santos City.
12: Saan na particular na butika? Rojon
11: daw? Ito nga po, nanay. Isa po yung Rojon. Halos po kasi lahat ng mga butika doon meron. Meron po sa Esrin Pharmacy. Meron po sa The Jangas Drugstore. Meron po sa RV La Pharma Generics. Meron po sa Heart Drugstore. Meron po sa Glerion Pharmacy at Butika Arbe. O lahat po yun, nanay, sa General Santos City.
12: Ito po, yung Kuya, anak mo namin sa Facebook.
11: Nanay?
12: Sa Facebook lang namin tingnan kung anong butika.
11: Sa Facebook? Hindi po sa Facebook, nanay. Pwede po kasi wala po sa Facebook yung mga nabanggit po natin mga butika. Kaya po ang suggestion ko po sa inyo, kung may mauutusan po kayo na maghanap ng ating rice coffee sa buong sentro, sa buong bayan po naman mismo, doon po sa loob ng General Santos City, doon po, nanay, mabibili yung ating rice coffee sa halos lahat po naman ng mga butika doon.
12: Kasi ang malaking road yun sa banda.
11: Ano po yun?
12: Yung malaking na road yun sa Palengke banda.
11: Opo. Basta, nanay, sa ano po, nanay? Sa loob po naman ng sentro ng General Santos City, halos po lahat ng mga butika doon meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong, hindi lang po sa Rojon. Kung sa Rojon po, nanay, meron na, okay po yun. Pero kung halimbawa wala na po, naubusan na sa Rojon, sa ibang mga butika po, lipat po tayo sa ibang butika, magtanong po tayo kung meron po ng ating rice coffee. Kasi halos lahat daw po ng mga butika doon, sabi po ng ating mga deliveries, meron na po ng ating rice coffee, nanay.
12: Alam, ano daw niyang...
11: Ha?
12: Kasi nagtanong ang ano, hindi nila alam ang rice, ano daw yung coffee.
11: Lahat na po ba ng butika napuntahan?
12: Dito lang sa amin, sa malayo masako, dito sa Bisir lang.
11: Oh, yun nga po, nanay, doon po sa sentro. Sa sentro po ng General Santos City, nanay, ang meron. Sa halos lahat po ng mga butika doon.
12: Opo, natin lang anak po.
11: Opo, mismo po sa General Santos City, nanay. Sa city po mismo, nanay. Sa city mismo.
12: Opo.
11: Doon po meron, nanay, sa city po mismo ng General Santos City. Doon po tayo maghanap, nanay, kasi meron po doon. Malayo po ba yun sa inyo masyado?
12: Malayo sa amin kay Blanket Division.
11: Mga ilang oras po, nanay, yung biyahe papunta doon sa city mismo?
12: Ano po?
11: Mga ilang oras po yung biyahe papunta po ng city galing po dyan sa inyo?
12: 20 pesos lang ang pagpapasahe.
11: Malayo pong masyado? Mga oras po yung babiyahe?
12: Dalawang oras. Opo.
11: Dalawang oras po galing po dyan sa inyo, papunta po doon sa city?
12: Isang oras siguro.
11: isang oras. O, doon po nanay kasi, nandun po yung ating rice coffee po nanay. Sa sentro po mismo. Kung 20 pesos lang naman yung pamasahe, eh, kayang-kaya naman po siguro. Basta makakuha po tayo ng ating rice coffee. Kasi po, sabi po ng deliveries po natin, nasa sentro daw po mismo sa city yung ating po naman produkto.
12: Sana anong butika, kaya
11: hindi po sa butika. Opo, nasabihan ko na rin po nanay, pero siguro po nanay, nandun pa lang po sa sentro, sa city mismo, yung ating po namang rice coffee. Pero nasabi ko na rin po nanay na dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo. Saan nga po yung lugar po ninyo, Nanay Feli?
12: Doña Soledad. Subdivision.
11: Subdivision. Okay po. Yun po, hindi ko po kasi sigurado kung kumbaga kung kailan po madadalhan po dyan sa may subdivision po ninyo. I don't know po nanay, kasi nasa sentro po yan lagi, sa mismong syudad. Sa mismong syudad po. Opo, sa syudad po mismo nanay, sa city po mismo, nandun po yung ating rice coffee po nanay.
12: Sa sentro ng Kwan.
11: Opo, ng Jensan mismo.
12: Lahat ng butika natin.
11: Opo, alos po lahat ng butika doon. Meron po ng ating rice coffee, nanay.
12: Sige, sabihin ko lang saan natin.
11: Opo, sa city mismo, nanay. Ha? Sa city po mismo tayo maghanap ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po doon, meron po ng ating rice coffee, nanay. Kung sakali, ganito, nanay. Ha? Kung sakali, alimbawa yung anak po ninyo nakapaglibot na, doon po mismo sa city ng General Santos, sa mismo pong syudad, na kapaglibot na, na nalibot na po, na tanong na yung lahat ng mga butika doon, at wala pa po ng ating rice coffee, sabihin niyo po sa akin, kung nalibot niya na po lahat ng mga butika doon, ng mga nabanggit po natin, lalong-lalo na. Kapag nalibot niya na doon at wala po talaga ng ating rice coffee, sasabihin ko po talaga sa atin po namang, kumbaga, uulitin ko po na sasabihin ko po sa kanilang muli, na wala, nalibot na doon, wala pa talaga ng ating rice coffee. Para makakuha na po kayo, makasimula na po kayo sa pagiinom po nito.
12: Opo.
11: Okay po.
12: Opo.
11: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Pasensya na po, Nanay Feli, ha?
12: Opo.
11: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
12: Salamat.
11: Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. Hatid syempre yan sa atin ang ating po na may pinagpamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin tayo.

Mga tanong po ninyo, mga kaibigan, itawag nyo po sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating bulawang numero 0969-226-9623. Yung ating bulawang numero, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado dunan, mga kaibigan.

huwag po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balandudunan mga kaibigan. Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan. Ano po? Dito po sa ating balandudunan.

0: Tawag po sa ating mga numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede po ninyong tawagan sa ating mga programa. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes, no, magandang kalusugan din po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po, Khalil Amama po, taga Palawan po, Puerto Princesa.
0: Ano pong pangalan?
1: Khalil.
0: Khalil, okay po. Taga Palawan.
1: Yes po, sir.
0: Puerto Princesa, okay. Ilang taon na po si Tatay Khalil?
1: 41 po, sir, 41.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, sir?
1: Wala pa po, sir, eh. Kaya po ako nakapatawag sa inyo kasi napapakinggan ko sa radyo yung ano nyo.
0: Uh-oh.
1: Kaso po, nagtanong po ako sa isang malapit sa amin sa ng pharmacy. Kaso wala po silang ganun.
0: Wala pa? Wala pa yung ating rice coffee?
1: Wala po. Ang tanong ko po, kung saan po pwede makabili dito sa center namin?
0: Diyan po sa Puerto Princesa?
1: Yes po, sir. Yes po.
0: Okay. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, sir?
1: Sa radyo po, sir. Napakinggan ko po. Lagi ko napapakinggan sa sasakyan.
0: May iniinda po ba kayong karamdaman din?
1: Mayroon, sir.
0: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman?
1: Yung pananakit ng daywang, hindi. Tuhod. Parang mataas yung asid sa sikmura.
0: Yung po ba ay ano? Yung po ba ay matagal nyo nang iniinda?
1: Opo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Opo. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Isang beses lang po. Napacheck up.
0: Ano daw po yun problema sa kalusugan?
1: Hindi po regular na check up po eh. Ano daw? Mataas po daw yung ano? Acid po, acid.
0: Acidic po kayo.
1: Ano pong rayuma?
0: Ano pong station po kayo, Sir Khalil, na nakikinig?
1: 15 ba 'yan? Hindi ko po masyadong ano eh.
0: Hindi niyo po nakuha. Opo. Diyan po sa Palawan, halos po lahat na ng mga butika po diyan meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Sir Khalil, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton na yan, na kulay gintong dilaw, makikita nyo po may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kung sakali naman, Sir Khalil, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Puerto Princesa at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. And if ever po, sir, na mag-order po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, basta po yung tamang produkto po natin, yung itatype po ninyo, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kung sakali naman po na talagang nalibot nyo na,

0: herbal po yung ating produkto. At the same time, ang taglay po nito, mga herbal lang naman. Yung 15 herbal na sangkap po nito ay mga gulay at prutas lang naman na makakatulong sa atin. Pwede nyo pong i-research yun. Nandiyan naman yan sa karton yan. If ever na makita po ninyo. At nutrition lang naman po yung dulot po nito na nakakatulong po sa atin. Siya pong iinumin po natin ito, makakatulong ng napakalaki po sa atin po namang kalusugan. Marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan ng ating rice coffee. At sa pakikinig po ninyo araw-araw ng ating rice coffee, marahil ay maririnig ninyo yung iba't ibang mga kwento ng ating mga kababayang natulungan na ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy, araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Ay, tuloy-tuloy po yung gagawin natin maintenance na yan.
0: Parang ganun. 2-3 sachet sa isang araw yung pag-iinom po natin. Yung pinaka-the best. Pero nasa sa inyo po yon. Kung dadagdagan ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee or kung kahit po ilan yung gusto nyo pong inumin, basta po araw-araw meron tayo na iniinom na rice coffee. Yung po yun.
1: Kasi po sir, may nagtanong ako dun sa isang tinanong ako ng pharmacy. Mm-hmm. Ang sinasabi, yung rice na, yung isang, di ba may sikat din na rice na nakikita sa mga ano,
0: basta po yung
1: online rice po, coffee rin.
0: Hindi ko po yung alam sir, pero ang atin po basta hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po yun sa atin. So atin po ay RISE, pangalan po ito, parang sunrise sa atin. So yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi tayo masayang yung pera po natin.
1: Wala po ba kayo sir alam na mayroon ditong ano?
0: As of now, wala pang binibigay sa akin yung ating mga deliveries na mga na pangalan. Pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan po sa inyo sa Puerto Princesa. Kaya po, ipagtanong-tanong muna natin at hinihingi ko pa yung listahan as of now. Pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan.
1: Oo, kasi marami naman po ang pharmacy rito eh.
0: Tama po yun, Kung meron pong South Star Drug dyan, South Star Drug.
1: Wala, Drugman.
0: Yun. So, yun po. As of now, yun ang po muna ang gawin natin. Ipagtanong-tanong muna natin sa mga butika. Kung talagang wala, halimbawa nalibot yun na po, talagang wala, tawagan nyo po ako muli.
1: Okay po, okay.
0: Maraming salamat po sa inyo, Sir Khalil. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli, Sir Khalil. Okay, maraming po. Salamat. God bless po sa inyo at mag-iingat po kayo.
1: Yes po, salamat din.
0: Thank you very much po. Mga kaibigan, all the way from Puerto Princesa, Palawan. Yan po yung ating po namang mga kababayan dyan sa Puerto Princesa. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa pagtutok po ninyo dyan. At sa lahat ng mga umiinom na ng ating rice coffee, hello po naman sa inyo. Maraming salamat po. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanila lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagin sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Fly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: It's Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos kera nga Pilipinas, may kapin 4 minutos na kataliwan, oras kera ita alas 7. Standby sa pagpuyag at programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banwet kalibog Bugos karaga promisyon akyan. Mayad ayon nga gabi ika ton talantalan. Welcome na sa pagpagayag ita programang Diretsahan. Today is Wednesday, July 22, 2023. Datong kira kapag-welcome pag 26, I mean. Datong kira kapag-agdag pag-welcome ita balipay kira kagabiyon sa datong kira mga katundo at kabarkada sa kanginan nga naka-open yun dere kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. As well as datong kira mga friends sa 327 na itong mga kabaranggayan, 17 na itong mga kabanawanan, Agrong Kabisira, Karakong Banwa, Ita Kalibo. Sa itong mga friends, nga nakatutok una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Uyotrong Satellite Market. Manaman, dati kira nga pagpanamiya sa itong mga aklano na abroad, nga nakabunit live sa may kira nga website sa www.radiotundo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may Isla Kara It Boracay.
3: Diretsahan!
1: Manaman dati kira nga pag-abi-abit, malipayin man nga kagabihon sa tikirang secondary area of coverage sa probinsya Karat Antique, Iloilo, Negros Occidental.
3: Diretsahan!
1: Kamanaman nila sa probinsya Gimaras ang probinsya Kara It Capiz. Likewise sila sa probinsya Itromblon, Masbati, Palawan, Asparas, Mindoro area.
3: Diretsahan!
1: Kung mabutan kong pagwaragwag signal kung 88.5 FM, damon kira kinyo nga pagpabot. It minus wagon, malinong ag malipayon nga kagabihon, katon, tanan-tanan na.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayagit programang Diretsahan. Sangayon ko akong kira nga mga co-pilot at technical partners sa broadcast center, Chief Engineer Buboy and Rigi Plasho, Station Manager is Imlilia de la Cruz.
3: Diretsahan!
1: CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kareng anchor Mando, yung kareng El Capitan sa Kahanginan. Raya, si Kabarkada, katodong Che and Dilimlik, ang mga perabisyo kinyo, hasat alas 8:30, makarundong oras ng gabi sa programang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Now, ano makarundong mga mainit ng mga isyo o balita ang aton kirang pagkusipanon sa kabilugan, itaton kirang pagpangalagad programang Diretsahan. Okay. Now, iplastar na itong kinyo banwa, raya karang limang siparado nga reklamo. Ngagin plastar kung Amlig Antique, dayang alliances ita mga religious group ag mga environmental advocates sa probinsya kara it Antique, angot da sa gina-alleged banwa nga korupsyon sa pag-implementar ko raya kara nga mga infrastructure projects sa nasambitan kara nga probinsya. Agin pangalanan nga ni Karabanwa, dong tag-iya kung IBC Corporation or International Builders Corporation. Garagay nga gan nga ra kay Don Alfonso Tan. Including sa dekra nga mga ginpasakaan it kaso aside kay Don Alfonso Tan. Doon na banwang unga-unga, no? Dong representante kung Oswag Ilonggo Party List nga si Congressman Joang, Congressman Saldico, ag manaman Rongsan West Incorporated nga ginapatihan, ginapanag-iyahan ko mag-asawa nga Biskaya. Daya kara mag-asawa nga si Corley Agsara Biskaya.
3: Diretsahan.
1: Yakip kara banwa. Daya karang GAT Co Construction Company. Daya karang Alincon Development Corporations and other construction company, no? Nga may kontrata banwa sa Department of Public Works and Highways. Now, aside sa mga personalidad, no? Political personality nga ginpasakaan ikaso, ginpasakaan man ikaso dong mga regional officials kung Department of Public Works and Highways, including doon na karon nga provincial engineers, no? Doon na karon nga district engineers, should I say, agro mga official banwa kung Department of Environment and Natural Resources.
3: Diretsahan!
1: So standby ka mo sa iyo because aton nang tawaan ito oras ang pagtagupangod, no? Sa kabilugan itaton kira nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Okay. Magkaroon may gabi ibanwa dayang Certificate of Nomination, no? Ni former SB member Otoy na Barosa Villoriente. Bagod bakanti banwa dong daywang ka mga pugungkuan sa sanggunyang bayan kung banwa kara Itlibakaw. Pagkatapos banwa nga gin dismiss perpetually sanday Libakaw Mayor Vince Navarosa ag Vice Mayor elect, no? Vice Mayor elect Charito Navarosa respectively. That is why rong first o senior sanggunyang bayan member nga si Tim Brian Chudosyo sumaka banwa bilang alkalde agrong second member kong sanggunyang bayan, no? Nga si SB Navarosa sumaka banwa bilang vice mayor. That is why bakanti dung daywa ka mga pungkuan sa sanggunyang bayan kong banwa Itlibakaw. Normally pag may mga bakanti nga ra banwa ro nagano-mera nominar ka ra banwa ro andang partido dung national party. Kung ano nga partido, randang gingamit, no? Dong sa pag-file ko na ka ng Certificate of Candidacy, datuman nga partido, dong manominar banwa. No? Ko andang representative para nga ni nga magpungko sa nabakantihan nga posisyon kung anda banwang kapartido. Tiro nabakantihan lakas in your CD banwa. Okay. Lakas in your city. Dung chairman iya sa akan, if I'm not mistaken, bangod gani nga may koalisyon. Dung unit team, what iba kundi si Governor Jose Enrique Miraflores. Agrong chairman man, ita Partido Liberal ng Pilipinas, what iba banwa kundi si Mr. Efren Trinidad. Okay. Now, si former mayor and SB member Bagto Zapata, they have already this what you call certificate of nomination. As well as si former SB member Otoy Villoriente, he was able to secure and to obtain his certificate of the nomination from the chairman kong partido federal ng Pilipinas.
3: Diretsahan.
1: Di do ginawat na ko karon banwa kun inuno banwa sandan ni Governor Joanne Miraflores iga install bilang regular nga miyembro kung sanggunyang bayan kung banwa kara ita Libakaw.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is
3: Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Nakaroon ngayong gabi, standby ko mo pa rin because we are going to play dong interview it makatapo it media ni kapobring vlogger no Archie Hilario kay Ogsip Barangay Captain Asausa no? Kunin nyo pa matandaan gamay ina nga 19 anyos nga dalagita nga nagatuon sa Libacaw College of Science and Technology nga hagut-gutan ba no anak karang liog no? Dayaro nagtuga kung anak karang gabas nga kamatayon sa isang kapribadong hospital sa Banwa Itkalipo. But until now, wa pa it matumod aton kara nga Libacaw PNP kung sinugid man dong responsable, ika nga culprit ban, or nagpatay ang naglasla sa liog ni Jessa Apolinario Narci nga taga barangay Kanawan sa Banwa kara Itlibak. Kung nagtaliwan nga gabi, na-interview na ton si dating SB member Bagto Zapata. Bangod dong pamilya Narci, nagpangayo itbulig kay SB member Bagto Zapata sa Anda Karabanwa nga hospital bills.
3: Diretsahan!
1: Ag gindagarong pamilya kay Congressman Jess Marquez, manaman kay Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Para maayudahan Banwa, para ma-release kung hospital rundaya karang death certificate agud magubungon ba narong biktima. Apang until now dong Libacaw PNP is still facing the blanco. Although may ginasugid dong Libacaw PNP nga person of interest, agro sambilog sa mga person of interest dong boyfriend mismo ba na ni Jessa Apolinario Narci.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: At sa bilog pabalwa gaton karang pagkatratulon pa kanya gabi ginset na ton ita interview tonight si SB member Emerson Latsika because nung sanggol ng bayan no, kung Banwa Itkalibo bilang chairman kung Committee on Infrastructure nagpatigayon Banwa It on-site visit or ocular inspection and I think this is the fourth time no. Ganun sanggol ng bayan, nagpatigayon Banwa it on-site inspection sa ginapatigayon nga rang proyekto kung Banwa Itkalibo raya karang municipal cemetery and crematorio. Di, may budget na Banwa nga nagaabot it 60 milyones. Ginlonda kung Banwa Itkalibo sa isang ka-institutional sa isang ka financial institution sa bangko. Para nga ni i-finance dong construction it daya karang bag-o nga cementerio ag crematorium at the same time. Bago dyan ni ingaro ato nga Kalibo Municipal Cemetery masyadoon Banwa nga puno. No. Hindi unagos. Wag unagos it bakanti nga mga nitso Banwa. No? Solo Banwa at Kalibo no? Nag-loan sa isang kabangko para gani nga magbakay it lote para ipaobra Banwa it bag-o nga ra nga cementerio nga namtang sa may barangay na Luok sa Banwa Itkalibo.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Oras sa Pilipinas, may 38 minutos na kataliwan oras kira ita alas 7. Good evening, gali kay Worthy Brother Vice Mayor Philip Piero Kimpo. Bro, good evening, Worthy Brother Nong Che, God bless. Ina kay Major Bernie Ibisati, good evening. Sa Barangay Ugsod sa Banwa Itbanga, Nini Belarsola sa Hong Kong. Good evening, Sir Che, God bless. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, thank you good so much. Ina kay Pudlin Sambruna sa Banwa Karat Madala, good evening po Che. Good evening, kabarkadang Che, God bless. Ina kay Ma'am Lina Mercado, ina kay Toto Exalteo Terencio sa Banot Makato, good evening nung Che, keep safe always. Kay Sir Edgardo Sabal, Agmampuli Sabal sa California, United States of America, good evening, kabarkadang Che, God bless you always. Ina man kay Auntie Ann, Uncle Chito, good morning sa Vancouver, Canada, nga nakatutok sa tanya programa. Ina kay Ma'am Ga Tori, good evening Sir Che, thank you good Ma'am Ga. Ina kay Vlog sa Tulit sa Tayco Chavez, good evening ka Idol, bati mo kami from Katiklan, Sityo Kanyugan, gaihaw-ihaw it isda, kulang lang tando ay agjin. Wow, grabe ba? Okay, sige, thank you so much. No? Ina sa Katiklan nga nakatutok katon makaron kiranga gabi, no? Dari ang sa aton kira nga page. Okay, sa inkura ako nga page man, awa ako naka-live. Okay. Wa ako naka-live. Dali ang ay gina-check ko na ako nga account. Wa ako gali naka-live. Okay. Sige. Anyways, thank you so much sa aton yung mga viewers. Makaroon kira nga gabi. Okay. Paningwaan na binaton makaroon. Bro, paningwaan eh, bro, si Engineer Emerson Latsika. Because, we would like to clarify a few things, no, kay SB Emerson Latsika relative sa karang construction kung aton karang bag-o nga municipal cemetery aga crematorium at the same time sa may barangay Mabilo sa Banwa Itkalibo, no, kasi abo abi karang mga speculations, no, nga nag arise, no, recently nga ruyang man narugin abutan it 60 milyones, no, abo man kada nga mga igmangod na ton, no, do nagapati nga mauron yon kabahurong 60 milyones. Pero dong engineering people tagambay ka to nagdong office of the mayor nga phase 1 pa yang ron. So paginambay na tong phase 1, may na karon niya phase 2, ag may na pagin karon niya phase 3, may na pagin niya ni karon niya phase 4. Depende ra banwa, no, sa pag alokar ang pagbutang naton itpundo. So I have heard nga daya rong phase 1 sa 60 million pesos nga ginutang kong Banwa Itkalibo para ipaobra banwa it aton karang crematorium ag aton kara nga municipal bag-o nga municipal cemetery
3: diretsahan.
1: Di kun matapos doon, that will be the time, no, nga may ginatawag kara banwang ROI, because dong operation itayang cementerio og crematorium ipaidagom ron banwa sa Municipal Economic Enterprise Development Office, mapoldon banwa sa departamento ni Ma'am Gay Kimpo Joel.
3: Diretsahan.
1: Now, gusto tang banwang klaruhon da kun in honor ma implement dali ang kulwa pa imaw gasabat. Okay. Dali ang sige. Now, gusto tang ra klaruhon banwa. Okay. Sa 60 million pesos nga ra, pila gundong harilis sa kontraktor banwa ag pila dong remaining amount nga wa pa na igasto ko aton kera nga munisipyo kung Banwa Itkalibo. Kasi raya banwa na pinaka-importante sa tanan, no? Masayuran ta, no? For the sake kong transparency nga ginatawag, di aton nga sayuron eh, no? Kasi abo banwa nga nag-asail makaroon sa aton nga Banwa Itkalibo, nanoron man, no? Including banwa sa contractors, kasi do contractor man mismo, no? Hindi man niya ni mag-explicar. Okay. Di, paano abira magubtan? No? Kung mga kalibun ko. Kasi, may obligasyon ka mo banwa nga ma-explicar ninyo na sa publiko. Bangod nga ni nga, daya isa yung ka-government project. isayang ka-government infrastructure projects and therefore pag inumber nato nga government infrastructure projects, government money ba nung ginagamit? People's money. And therefore, dong tawo ba nwa? May rason no? Na magpangutanak kinyo kung ano won dong estado kung nasambitan kara nga proyekto. Okay. Kung ano won dong estado it proyekto.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
1: Okay, dali ang ginawagat natin si Engineer Emerson Latsika kay Tinoy Biyo. Good evening, Che. Pakibati man kami iya sa barangay Magubahay. Nakikinig ng programa mo. Thank you so much. Dali ang kwan pa natin makondilinya ni Engineer Emerson Latsika. Hopefully, no? He can enlighten us and he can shed light the people of Calibo regarding kung ada karang pangutana kung nanundong estado kung dahil karang krematorium ag municipal cemetery. Okay. Ti dapat dong aton karang engineering people, no, dapat gina-update ng banwaro sanggunang bayan. No? Dapat dong sanggunang bayan from time to time, nagapanguta naman ag may coordination man sa aton na local chief executive, no, especially sa atong engineering department, para nga ni nga masairan na ton. No? Bangod dong gina-interview Pirmi Banwarong sanggunang bayan ag aton karang engineering department, no? Kung mga proyekto nga na nga ginapaarag na ton sa Banwa Karat Calibo. That is why dapat preparado Banwa, no? Preparado dapat dong aton karang mga do aton karang engineering department, no? Dapat hindi tara Banwa pag dapat hindi tara banwa pag hindi na ton dapat tauan tagid itsempo ag oras. Hindi ta ibaliwala banwa. Dahil nga ni nga normally nagapanguta na gilang ratong atong publiko because they are all taxpayers. Okay. Nagabayad sa the tax banwa. Ag sandaro nagabayad nga ra itlo niya ginhugam na ton sa bangko para i-finance do construction it daya karang cemetery ag crematorium sa may barangay Mabilo sa Banwa Karat Calibo.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
1: Okay. Dali yang ay wagid banwa nagasabat kuno si Engineer Emerson Latsika. Wagid ka to nagasabat do anak karagalinya. Nagaringong kunurlinya pero wagid nagasabat, no? Si Engineer Emerson Latsika. Sige lang, kung hindi sa nakaton magsabat, ah. Kapag ayo malangkuta kita at update kung ano wondong sitwasyon makaron ito yakarang krematorium para mawaragwag man aton sa publiko, no, ag makasayod man it update ag development ko do aton karanga tagabanwa it Calibo. Okay, balikan tayong makaron dong probinsya kara it Antique. Okay. Ti dong Amlig Antique ginakumpunihan da it mga religious groups ag mga environmental advocates, nagpile banwa it limang kasiparado nga kaso ake sa Office of the Ombudsman Iloilo, no? Kung nagtaliwan da banwa nga Webes nga adlaw July 16 ake. Now dong alliance kera banwa it mga environmental advocates ag mga religious group, anda karanggin pabutsyag, garo andang reklamo, okay, may kanta nanda sa ginpatigayon nga dredging projects at the same time reinventmental projects or infrastructure projects sa probinsya Karait Antique. Agin identify nanda banwarong raya karanga mga nagtao it pundok. Gina-identify nanda si Congressman Saldico agma naman si Congressman Jojo Ang it oswag Ilonggo parties. Tumasubo-subo karabanwa na dawit dong pangagan ni Don Alfonso Tan. Si Don Alfonso Tan imaurarong original nga nagapanag-iya kung International Builders Corporation, IBC, na nakabasi banwa sa syudad it Iloilo City. Ang na-mention naman, dong pangagan ni Congressman Jojo Ang. Ang iba nga mga construction companies, kaparias kong Sunwest, nga ginapanag-iyahan kung mag-asawa nga Sara ag Corley Giskaya. Iyaman dong IBC, GE Tico Corporation, dong Alincon Development Corporation, ag iba pa. Now, bukon yamang it's Congressman Saldico, ag si Jojo Ang, ag si Don Alfonso Tan, banarugin kasuhan. Ginyakot man, kurundaya karang Amlig Antique, rong mga opisyal, kong Department of Environment and Natural Resources. Bangon niya ni, nga gin-dridge ng daban, rong Antique River, no? May gin-bayular kuno nga mga environmental laws. Daya karang kontraktor aga daya karang mga congressmen. At the same time, raya karang mga nanotisyahan nanda nga mga infrastructure projects, no? Nga mga substandards and some of these projects nga ginpunduhan kong national government through the initiative ni Congressman Jojo Ang ag ni Congressman Saldico are ghost projects pa. Di malita-malita makarundog ebidensya. I think lima kamalita makarun banwa, no? Dong mga dokumento ag ebidensya. Gagindaya sa Office of the Ombudsman kung Amlig Antique para nga ni strengthen ag pabaskugon doon na karang kaso kontra kay Congressman Jojo Ang, kay Don Alfonso Tan, ag kay Saldico, ag raya karang mga construction company, no? It pamilya ni Don Alfonso Tan ag ni Sara and Corley Diskaya.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Now, istoryahan tamakal kung ano nung implikasyon ka sa political career ni Jojo Ang. Kasi si Jojo Ang banwa, nagsugod iya sa akin. Ti, everybody knows nga, si Jojo Ang banwa, abo ra na karang naging waswas nga pondo, no? Kung nagtaliwan kara nga mga eleksyon sa aton karang probinsya. Bangod nga ni nga may anang party list, no? Nagadinaog banwa, permi iya sa akin, numero uno, dong oswag Ilonggo party list. Si Jojo Ang bago mag 2025 elections nag-attempt banwa na magpapili kunta congressman sa una karanga district. Bangod si Aklan Congressman Carlito Marquez Manog tapos yon, doa na karang ikatlo ag final term bilang representative ito na karang district. Thinking na Jojo ang no, nga ma-exit si Congressman Carlito Marquez nga awa imaw ti-endorse. At siyempre si Jojo ang nagabinulig man banwa sa una nga distrito. Ag segunda distrito. May mga projects sa Samatro Park, may mga projects manimaw iya nga dindaya sa una nga distrito, ang may mga proyekto manimabag banwa nga gindaga sa segunda distrito. Nga nakabinipisyo man do mga akanon sa kabilugan. Okay. So thinking ni Jojo ang since 2019, 2022, agraya karang 2025, bagod nga ni nga mabahaw man na ng ginbulig sa aklan, may poder yun imaw banwa nga magdikta. No? Sa grupo itibyog itakan, no? Nga kung pwede, imaw banwa rumadayagan congressman. No? Bagod nga ni nga manog tapos dong termino ni aklan congressman Carlito Samson Marquez.
3: Diretsahan!
1: Pero nasayuran niya giban warong plano nga ra earlier. No? Ni Jojo ang no? Nga nagaplano imaw banwa nga mapapili konta congressman sa una nga district. Ti, si aklan congressman Carlito Marquez, bago natapos anang termino, ginindolos siya ginan nasa tibyog. No? Kay Governor Joanne Miraflores, ag congressman, ag former congressman, and now congressman Joven Miraflores, nga rong maga buhos sa akon kara, no? Nga posisyon, no? What iba kundi ro akon karang unga si Jess Marquez. Di, bukon man da banwa ita ma magayo nga anang i-endorso, no? Si Congressman Jess Marquez, bagod nga ni nga si Congressman Jess Marquez naging chief of staff banwa ni Congressman Carlito Marquez when he was then the governor kung probinsya karat akyan. Tanan nga mga decision nga gina-consider na ton banwa nga very crucial or makabig na ton banwa nga masyadong bahaw. Usually banwa si Congressman Carlito Marquez nagasik gid it wisdom ni congressman then chief of staff Jess Marquez. Okay. Ti pagkatapos ko termino ni Congressman Carlito Marquez, ti ulaga assist man kana sa House of Representatives sa Kongreso si Jess Marquez. So in other words nga bukon unit bag-o banwa sa maura nga trabaho either executive or legislative works si Jess Marquez. Ang nakita man na ni Congressman Carlito Marquez nga kapabliro anang unga nga magbuhos ka na bilang congressman ituna karang distrito.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Matsari ka na, Banwa. Nag-umpisa, Gidrong. Raya karang problema. Hasta nagbutang it proyekto, si Jojo ang iya sa una nga distrito nga uwa gid banwa nagpatuon kay Congressman Carlito Marquez. May mga projects nga flood control nga nagabalor it mga more or less 150 million pesos o 140 million pesos close to 150 million pesos nga uwa banwa kasayod si Congressman Carlito Samson Marquez. Ti ano pa bi banwa imo karang gina-expecta? Okay. Now, hara! Right after election, gumawa yung banwa no, dong minatuod-tuod nga intensyon ag plano ni Congressman Jojo Ang. Bangod imaw mismo, dulag inganyo kay Congressman Ted Dolong Harasco nga buon si Congressman Ted from 2nd District, Paagto, Banwa, it 1st District, Quatonya Provincia. Ti, nung kinaperdima ni Congressman Ted Nonong Aresco sa 2nd Distrito kay Congressman Joven, bangod man niya ni kukwarta ni Jojo Ang, naging tauna na kay karang contribution, no? Kay Lolokong sa 2nd Distrito. Okay. That is why, tag nagkita sa nasa Metro Manila, kay bahan si, at the time, accidentally kuno, nga una si Mayor Joris, no? Kagin buslahan gid ni Congressman Ted, si Congressman Jojo Ang, nga kung wala ho yung pera mo, malamang ako po yung manana. Kasi, he was then consistent sa mga surveys Banwa, no? Nagapamayag pag Banwa at the time, si Congressman Ted Nonong Harasco. No? And he has no doubts, no? Nga, imaut aban, noro magadaog ko, raya karang tumaliwan karang election 2025. Bangod yun ahuyap ni Congressman Ted, noong Banwa it Malay, nga ma-deliver ka na Banwa. No? It mga 6,000 to 8,000 votes. Ang kundaya matuod nung natabo, kung nakabuoy it 6,000 votes, no? Or maskin 3,000 to 4,000 votes Banwa, si Ted Narasco sa Banwa it Malay malamang Banwa imauro nagdaon. Ti makaron nagpauli-uli Banwa si Congressman Jojo Ang, ti sa yun manana Banwa nga si Congressman Ted Nonong Aresco, si Congressman Calito Marquez, no? Are in not in good terms, no? Bukon Banwa it manami randa karang relasyon. No? So gindaga Banwa iya. Ha? Sa una karang distrito si Congressman Ted Nonong Aresco. Ti kung mga nagtaliwan nga mga binuhan Banwa na galinupok ang pangagan ni Congressman Ted, no? Congressman Jojo Ang, no? Nga iya kuno Banwa mabakay it property sa may Banwa it Kalibo or else igto sa Banwa it Libacaw, no? Pero matsa mga pit Banwa sa kamaturan doon dahil karang Banwa ikalibo. No? Ano ka matuod, Mr. Kokoy Sugilon, sir? Nga imo nga property, no? Ang imo nga bagay nga ginbakay, dahil imong ginabaligya Banwa kay Congressman Ted Nonong Carrasco. Tay, total naguwaon man ginmanda, no? Total naguwa, nagkumbwa kong ginman Banwa nung pangagan ni Kokoy Sugilon. Nga aton ka nga provincial assessor's officer kung aton niya provincial akan, no? Naraya kuno nga property rong pagabak ko ni Congressman Ted sa Banwa kara ita Kalibo.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, gali ina kay Aljon Francisco. Good evening, Sir Che, watching from Sitio Mapuay, Barangay Pampanga, Libacaw. Ina kay Kagawad Michael Villani Basulina. Matawhay nga gabi ikabarkada ng Che kay Toto Gmart Sambrona to. Good evening. Good evening nung Che, dahan nung permi nung thank you. Ina kay paring Kadong Kanyal, ina sa Canada, no, good evening. Ina kay Toto Jason Alayon, good evening Sir Che, God bless and stay safe. Ina sa Banwa kara ita tangalan. Ina kay Sir Aloxus Mationg, no, ngaigmango di Mayor Langkoy Mationg nga nakatutok man sa aton kira nga program. Oras natun sa bilog kara nga Pilipinas, may kapin 42 minutos na kataliwan oras kara ita alas 7. Sa mong kira nga pagbalik, standby ka mo, matawag kita makaron sa Libacaw PNP, no? Update na Banwa sa rundaya karang ginlaslas nga babayi, no? Dalagita nga nagaingagan niya na kay Gisa Apolinario Narci, no? Estudyante kung Libacaw College of Science and Technology nga ginbawian gid Banwa kwa na karang hugam nga kinabuhi. Now, suno sa Libacaw PNP, may andawin ka ng person of interest. Ang sambilog sa mga person of interest, dong boyfriend mismo, it nasambitan kara nga suspect.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Gali! Good evening, Gali, ina kay Ma'am Rosie Isog, Manang. Good evening sa Barangay Andagaw. Good evening sa diretsahan, Sir Che. God bless you. Thank you gin Manang Rosie Isog. Ina kay Ma'am Kim Beverly Reyes. Good evening, Sir Che. Ag thank you gin so much to kay Ma'am Kim Beverly Reyes nga nakatutok sa atin yung programa makaron kira nga gabi eh. Dali nga. Okay. Ay ginakon po ba naton daton nga nga kwan? Naton nga aton karang computer, hindi tamasairan kung siin paagtura. Okay. Aton karang cellphone, gili. Okay, tiliang. Ay, wata ko naka-live, babisa ako niya personal account. Bro, paki-check nga ni bro ako niya personal account. Mabalik ang programang diritsahan. Pagkatapos siya, magigay karang mga importanteng mga panumdum. Sit tune.
3: Diritsahan!

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: 500 Arawara Bibili sa mga butika DTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, niya, yung kinalabasan nung, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
6: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-tuming, nakakatulong siya dun sa pag-tuming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Okay, balik kita ba na sa second part ko at ito na pag-ililibas sa programang Diritsahan. Our time right now is already 52 minutes past the hour of 7 o'clock. Oh, 52 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Pwede ko mga nakatutok sa ito na pag-ililibas sa programang Diritsahan.
0: Diritsahan!
7: Okay, dalihan sa akong account. I-check ko ang account para ng mga kwan. Hindi ko makita eh. Pero mabudlay ko naman kita tuwan o kita ita plus light kira. Mabudlay ko kakagugang kita nga raba. Ay nako, light. Okay, sino pa na? Hindi natin makita. Okay. Nako, hindi natin makita ra. Mabudlay kita ka to nyo rang kwan. Wabiya ka kon eh. Basi sa ako niya personal account ha, iya ka mo nag-message. Hindi ko mabasa, Abira. Hindi ko mabasa. Sige lang. Ay, wabi kita itkwan, wabi kita itteleskopyo. Wabi kita antipara, no? Anyway, sige. Bro, pangabay nga ni bro, aton kiranga kwan. Aton kiranga Libakaw PNP, kung maka-establish kita i-contact sa aton kirang investigador sa kaso ngarang pagpamuno paglaslas sa liog ni Jisa Narcy, no? Natabura last week ina sa poblasyon na Libakaw Aklan nga raya nga ni nagtuga kwa na kirang asga kamatayon pagkatapos nga gindagar imaw sa isang kapribadong hospital sa aton kirang mismo nga Banwa Ita Kalibo, no? And then i-play na ton kasi ma-interview sanday kapubring vlogger kay Kapitan Sausa it barangay Ugsip, no, because si Araya karang ginakabig na nang person of interest nga boyfriend kong biktima, no, taga barangay Ugsip sa Banwa Itlibakaw. Ti may mga explanation kara, no, may pahayag kara si Kapitan Sausa nga wa man kuno nagapanago ray karang suspect, no. Kasi gin-advisean ko no nanda, may karang suspect nga hindi anay magpakita kuno sa pamilya ni Jisa Narcy sa may barangay Kanawan sa Banwa kara ita Libakaw. Tiyamat hindi magpakita, no? Ayan na nga girlfriend, di ba nga? Nagamagahagan sa nara, girlfriend na na, no? Ang imaw man mismo nagdaga kay Jisa sa ospital, no? Tiyamat advisean natin nga hindi pagpaagtunan ito, may nabaton ba yung information dong pamilya itdekra nga agagaki nga imaro ginapabangdan kung pamilya ni Jisa Narcy, no? Or may mga nakakita banwa nga

0: isinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Ako niya technical partner si Chief Richie nagtawag. Nagtawag ako sa Libacaw PNP, naka-off duty na daw abi investigador in charge. Sinaga pa kuno ana nga duty. Sige. Tinagay, try na to ninagara ita gabi kun aton nga maabot do na karang linya, no? Anyways, i-play anay naton makaron nga gabi. Ha? May mga police officers katon nga nagapamati, nagapamantaw sa atong program. Analisa ha abi ninyo kung tama dong statement kara ni Kapitan. Okay. And then may interview abi mga katapo it media. Sarayang ranga. Ginakabig nga person of interest, boyfriend banwa kung biktima ti ginkabiran do ana karang itsura. Di ko maintindihan. Okay. Although wa manita problema kung ta kara kung clear mataroan ng conscience wa matemot kalibtanan sa krimen, ti aman tabunan ko gidro ako niya itsura. Diba? Aman kinangan ko gid niya tabunan ang itsura. Okay, anyways, i-play naton dong pakipag-angot itaklan media with the Ogsip Barangay Captain Sausa, may kantanan. Oh? Sa ana karang explanation nga rong rayang ginakabig nga person of interest sa kamatayo ni Gisa Narce, una takuno sa ana karang barangay. Actually, nagainagto pangani kuno sa Banwa Itlibakaw, nagahatod sugang sa anang ina. No? Ag-uwa ta kuno nagapanago. Gindinayra ni Ogsip Barangay Captain Sausa. Sa aton kirang, sa pagkipag-angot, itaklan media, i-play naton Banwa.
2: Pero na patag na ako, hindi ka rin sa natabong ala kay GM. Simple na si GM, tagaliyay sa Ogsip. Agatong bayi nga ito nga namatay, taga kanawan na ito, Itlibakaw. Ngani, ito po, nagagawa abi ng mga istorya, nabatian ko man, nakikita ko man sa cellphone nga si GM nagpanago ko, no? Pero sa kamatuoran, si GM, iyat ana. Si GM ngayon, gato ginanay na itagahon, aga suga magkontrapon pa uli sa chip. Dahil ana kong nanay gamit ni Kiro na sa Libakaw, sa Sopyon nga ron. Ngani, hayro yun, mando, medyo naanohan kami, magpamati, magkistorya nga ron niya. Gapanago, paano magpanago? Ay, imo adlaw-adlaw. Nakita kami man sa Banwa, kung magpabanwa ko, gusto ba kami man doon? Kung namat, gato yan sa bagay matang, no, gilapit man kami abiya doon. Pero ay, ito yung makon nga, ipatag natin man. So, kung sino man nagpinagawa nga doon, nga, nagpanago, ay dapat tayo naman niya, bawiun, baga, klaruhon ng danga, wat, nagpanago, di siya nga. Agro ka matuulan ka doon, si GM nga doon, wat, matirikod ka mo yan sa barangay doon. Mahalin sa dati abi nga kapitanya ay misis ko. Tapos yung 3 terms man, tapos ako mga nang 2 terms na ako, huwagit at anilaran record kamon sa barangay ron. Halin ka to. Halin sa unga pa ron. Nani, hey, ako naging yung umbra sa nagay ng bangon nga mga nagpanago, ay klaruhon niya nanda. Kung si Inman, dapat hindi na makita niyo kung nasi si GM nga ron kung monitor na lang, iyay mo makangga na ron. Ngayon pa tawag namon man doon.
3: Naka one-on-one kayo mo si GM, kung ano yung story niya natabo o natong natabo o babae nga na anong girlfriend?
2: Ay ito, so naabi sa anang nanay at ang istorya ko maglawa to Domingo. Dahil anang nanay nga ron, ay siyempre ito na ako nagpamanicure ako, ano paano abi, ito paano abi ka, clonis man. Kaya na yan nga ron, istorya ako anang nanay ka ron, doon nga natabo nga ron. Agmaskin, i-rewind yung CCTV ni Milorente, ikaw sa akyan man, ay una naka-CCTV ron kung sino ikibahan ni GM. Nag-ibahan pa si GM mo, nag-anang nubya nga gasakay sa motor nga napakayat inom. Ang sambilo pang tagariya man, marinday mong kamotor, may nubya man dagaman, nga, gabakay matinom. Haling kung nasan daron sa tulay nga ron, nga ga-inom-inom baga, simple ko nga inom, nagbakayat inom sa anday Louis Milorente nga baraka. Tapos ito, kundi nagbalik sa napakabakit inuman, sunod maghapon sa naidaywang kamuto. Nga hao na ro, saan kamuto nga, hindi sa saan ang nubya matamay, kung sinto agdain ako saan naman, sa datang nga man. Tapos si GM nga, nagibantayan ako ni Imaw. Nga subak ng tatlong katawo, nagbantay ka na. Nga nito, nagbaligay, wab na abi ako kakwasan, kung paano ba't naninarubayin nga ron, siguro sa ako pag, ano man, pag pambasa ako niya, piniinuman, basic kun, Nayang nga na.

0: nagpato nga ato bayi ko no. So Akambang. Naman si Sol yan o maabang baga nga hindi hibuno si GM nga ni budget inigo.
1: So may posibilidad niya si GM do target
0: no. Tawo. Oh, doon yung tagid nga si GM may target ko tawo budget inigo. At tapos to si GM panag o si it nag pagka na nagmotor pa ato nagdaga sa hospital. Nga hindi ta nang indaga man niya ang nagkakita ng ano si Pulpul lang si Sosyo Pilili Pulpul. Pili
1: yaman sa Oksip.
0: Oo, galing to man sa Banwa, may trabaho kami siya na to. Ay gindagan na sa hospital doon, nasa yung primary Libakaw.
2: Mm-hmm. Ay, kung si JM rong dayang nga ginasugit, may ginaabangan imaw. May maituro imaw ka nga gin magkakuntra na.
0: Ay sunok ka na, wa may matakilaga gito tawo nga doon.
1: Meaning wa sa alitan doon yung abang kanda?
0: Ay wa man magsayog, may alitan, di ba man? Oo, wa man, ano man. Ay kung may alitan, simple hindi man magpaulihin man gato man, no? Basi may iba man yung mauna. Hindi ko siya nagbalik di katuloy, kung may alitan, sanda. Ay, huwag man siguro alitan, dahil naman natabot makaroon yun.
3: Kung may makakilaga.
0: Huwag may makilaga man ko ano nga ron. Puro tawo ko nga ron. Sumuka na. Ha?
2: May mga istorya, Bikap, nga huwag ko nung gano'y mo nakabisita sa ospital o naka-atuman sa namatyan, ganito matuod ko.
0: Do, kamatuod ang gano'y gano'y man, ikutan na ko ang nanay ko, dapat ko pagpatnog na to, maantoy mo sa namat yan. Eh, masin ako, giningian ko mo, dahil ro, isip nga tao, di natin mako. Eh, dahil may, ano, abi nga, na may, doon istorya na mga sa mga silpon mga kita ni mo, nga, medyo ibang ko na napabangdanan. Eh, yato mako gapitig to, dahil mako nga, mabudlay taro.
2: Kaya huwag kalit mo nakabisi.
0: Huwag ito. Pero gusto na kong gato gitig to. Hay, ako mismo, hay, dang sugot nga mag-ati mo to, dahil huwag mako nila, baga nga, kung ano yung matabo, sa ato kasi mariuman. Naman makano yun. Oo. Mahambay siya naman ang awahi at hospital. Huwag yung mahihati mo sa hospital. Pero imo nang dahil sa hospital. Oo. Naiwasan na si Pulpul yung bilang tiyo na na si Pulpul.
3: Magguwas ko ng karapatitan. Hindi na kuno ko ni mo makontak sa cellphone.
0: Paano hindi makontak kay iya? Imo agi. Taga to nga. Ano ka to na tabo nga nag-aaruman. Imo naga. Nag-chat man imo man. Ay, hindi masinghan niya, gin-block naman na ano-ano, hindi ay. Una, may anak ko man, kaya nalikamon man.
3: Kap sa namat yan, sa lamay ko rin marangan, o pinan, nakaagti mo maskin sang beses.
0: Sa akong pag sa akin, hindi ubaan mo gato to. Dahil nga, abu-abing giga man ka nang hindi ipatunan to. Dahil sa tabok tabi ito, mga akong katagan pa.
1: Tabok sumay?
0: Oo, tabok katagan.
1: Doon po, isang bagay nga, may gagawa pa gin nga, ang budli ko naman makontakt yung polis.
0: Ay, puno ay. Paano hindi paano ang bulay kung takon eh agahon ni una sa Banwa.
1: Una sa Banwa kasi kinanay
0: na. Oo, kun hapon una man sa Banwa kasi sugo mga nanay na. Oh. Eh paano hindi mo kontak? Ang dahil may pulis man abi nga imbestigato nga tagal ya sa amon kilala gid mo med man doon paano nga ang magagawa ay makaroyon. Dili na amon ginaan man. Amon nga ginalitikan ka mo ugo nga man nagagawa nga mga nagpanago nga iya man imaw. Gabi iya mga anik ako man. No?
1: Muna yung dali kami ka para maklaro bagado yung senaryo ay siyempre sa nga gan tag-Oksip kay ko parang yung kapitan Oksip ay masaran ni Mor pagkatawo ko raya si GM nga rang imo ka tulong mo kres kapitan
0: ay doon nga ginapatagan na nga si GM nga rong haling ko nga wat ni ko bias bang gay ron nasin mga may gulo-gulo wag yung may mga kamusyon ba at record ka mo niya ron ay siyempre may record nung kita namon sa logbook namon
1: correct o may record halin pa kinisis mo nga yung kapitan na takim
0: o wag yung ati ko siya na
1: ano pagpangabuyo nandiyo sa tanay sila pa manicure to sa
0: Banwa.
1: Kakay
0: na iya matang.
1: Iya gaumat
0: ang lumaman. Oo. Hindi mo na trabaho man. Nag-emot ang hongga, kinuliglig ron.
1: Ano ubra hong, sige lang.
0: Oo, ga ubra naman, gabuli kita.
1: Trabaho, barugin.
0: Oo.
3: Kapoy mo nakasugid ko. Bago na tabo rin, may inaway sa dapa ng mudiyang. May hindi sa napagkailing tindihan, sa mga nagainuman sa
0: dapa. Hey, huwag mo ko naman yung tanong gina. Saan ang anabi? Pagkisay saan nga. Huwag mo ko na siya ginawa yan dahil imaw siya na bakit inom eh. Ay kung may ginawa yan, dapat di silang imaw doon magbakit inom sa ay Louis Villarinte, ano? Nga ano Maraca. Mga susubang tingin niya kibi eh nga.
1: Nandun. Hindi mo lang siguro. Kasi lang sa siya.
0: Thank you. Thank you.
4: Okay, 3R. So, may mga pulis sabi ka. View ag nagapamati sa ito nga programa. Okay. Ano yung appreciation based sa statement kaya ni Barangay Captain Sausa at Barangay Ogsip. Kasi kung dung ginbas yan ni Itdayang Agaki bangon yan ni Kuno nga may naguguwa sa social media nga imaro ginapabangdan sa social media meaning nga bukont at pamilya kuan ang girlfriend do nagpabangod ka na hamaan itindi imaw magpaiba kay kapitan o saan ang ginikanan pagtuig to sa bagay kuan ang girlfriend. Okay. Kasi pilang days ba no, I think more than 24 hours ba no, aron dayang babayi una sa Aklan Cooperative Mission Hospital. Okay. Wagid banwa igto it nag-agto nga boyfriend ni Jisa Narsi. Although, imaw matuod, runagdaya kay Jisa paagto sa Libacaw Infirmary. Because imaw man doon nakasaksi kung paano banwa ginbuno si Jisa. Okay. Ikaw man mismo runa kasaksi. Now, kung gina-alleds ni mo kung may ina ang mga tatlo or more than three ka mga tao, imposible man da nga uwa ni mo makilaga. Di ba ya? Imposible nga hindi ni mo ra sanda ma-recognize ag hindi mo sanda ra ma-identify. Okay. Di aman ituwa kahit ginaturo. Haman ginambay natun, auwa kagid. It ma-describe sa itsura, it dayak ka nga mga sospek. Ha? Ragin buno imong girlfriend. That is why sa akon, bukon man kita it police. Pero, kakon, matsaka nga yuban, warong reasoning nga rae. Okay. Although, ikaw nagdayak kasi ikaw ro kaibahan mo. Okay, ikaw ro kaibahan ni Jisa, daywa ka mo. Di may natabo si mong girlfriend. Di, sino ang aywanan mo? The more pagid magsuspitsa rong pamilya. Okay. So ikaw nagdaga sa Libacaw Infirmary. Okay, now, hamat ginaywan mo rin mong girlfriend? Dapat uwa mo pag-aywan ni rin mong girlfriend. Dapat halin sa Libacaw Infirmary, ginsundan mo pagto sa Aklan Cooperative Mission Hospital. Okay, now, hama na duga ka. Or, dapat kunta the next day, agahon ka pa nag-agto sa hospital, nagpakita igto. Di ba? Di, bangod sa hambay sa Facebook, nga ikaw rin ginasuspitsuhan, wa man kimo nagasuspitso rong pamilya, ikaw ta mismo nag-conclude. Okay. Ikaw ta mismo nag-overthink na hindi ako igto mag-agto. Okay. Di explanation na banwa ni Kapitan. Sa statement ni Kapitan, gusto mag-agto ta kunta ko boyfriend ka na. Pero imaw nag-advise si Kapitan. Okay. Kap, ibalik ko kimo. Insakto ba ya kap pero imong advice nga na? Okay. Maskin sa ginikanan, aman ano inyong nahadlukan? Kung limpyo rong if your conscience is clear. Innocentit ako, watakot kay labdanan sa krimen nga ron. Girlfriend ko ron, hindi pa ninyo kakon i-deprive nga hindi ko imaw makita. Nagits ninyo ako nga punto de vista. Tabuhin nyo ako nga punto de vista. Okay. Now, sa pulis, okay. Ano, sa siin pa agto makaroon dong investigasyon nga ra ni Jisa Narsi. Kasi maging failure da sa inyong party. Okay, although mayad man yan ni Ragi na pabuhayan ginaistudyohan ninyo't mayad agod matumod taro minatod toon nga nagpatay kay Jisa, nagbulo kay Jisa, nagli-li sana karang liog kaysa oh, nagpail man yagi ka mo itpas kaso gabukon pa kita't sigurado ti okay man daw man problema ra. Pero dapat may timeline doaton karang Libacaw PNP. Because pag hindi naton masulbar na yung krimen, una sa banwa it Libacaw, dagok ra banwa sa Libacaw PNP. Okay. Dagok as in dagok ra sa Libacaw PNP. No? Sa leadership ni Police Captain Vidal, aton pa mga amigo si Captain Vidal nga ra. Okay. Sir! Oh, ginapalawagan ta ikaw. Okay. Dasig-dasigaman, sir. Okay. Kasi una ako kayo nasa Libakaw. Naisuryahan na mundo kaso nga rin ni Narcy. Okay. Naisuryahan na munda. Okay. Kung kailang... Sir, kung kailangan ninyo nga magsugod do ibang unit, sir. Okay. Para masulbad dong kaso nga rin ni Gisa Narcy, buligan ta kamo. Okay. Okay. Kung kailangan natundog iba nga nga mga law enforcement agency nga mag-intervene sa kaso ni GSAT Narcy din, buligan ta. Okay. Kasi kaguoy rong pamilya. Kaguoy rong pamilya. Okay. Kita mo rong basihan ni Kapitan. Kuno ha, may na mga sa Facebook kang ako naguwa kuno nga imaw ginapabangdan. Meaning nga, uwa ta nakambay rong pamilya. Uwa ta rong pamilya nagambay nga ikaw totoo rong ginapabangdan amun. Nangawa lamang rong pamilya kung mga nagtaliwan nga inadlaw kasi uwa ka ito nagpakita sa lamay. Uwa ko niya ni nagpakita sa ospital. Uwa ka palag agto ito sa lamay sa anda ayunik kakak. Nanong rasundaman?
5: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
4: Okay. Kay Morty Brother Christian Dalangan, kay Police Captain Christian. Bro, ano bro imong appreciation? Mangayo ako kasi kung pwede ka kay Police Officer Kads Kanyal. Ayan, mas kun sa Amerika makon police ba Japon ima, police man ima nag-retire, naghalinta ima nga police sa Aklan, pumalo sa Amerika, pero police ba Japon ima sa Amerika? Okay, ano pre imong appreciation? Okay. Haman uwa ka nagpakita. Ikaw ang galing nagdaga sa Libakaw Infirmary. Dapat to ang pag-aywaning girlfriend. Dapat ginigban mo ring girlfriend paag to. Ah, pag-transfer ka na, pag-transport ka na sa Kalibo. Uwa mo pag-aywaning. Uwa ka ginagpakita ka na 2 days. Okay. Uwa ka ginagpakita to. Namatay yun imaw. Uwa ka man ito nagpakita sa anda. Oh, ay ginambay mong inosinti ikaw oh. Ako siguro kung makara, maskin sino ka kung napugo man. Oh. Di ba ya? Si maskin sino ka kung napugong, ay kung uwa, inosintate ako, baala ka muna. Oh. Submit ko ang kagaling ko eh. Liba ako PNP, ibisigayin ninyo ako. Ako mismo voluntary. Ako mismo magto sa liba ako PNP. Sige. Imbisigayin ninyo. Oh. Ah. Ti, tanawon tara. Good evening, gali. Ina kay, kaya barangay Captain Arnold Tihada Itda Sur, kay Ampo John John Judosyo, good evening. Kay Paring Nel Rosilo, good evening. Kay Ma'am Eden Biscara Lacerna, good evening. Kay Ma'am Mary Tan, Ma'am Mary, good evening Ma'am Mary. Sa May Kamansi Sur, sa Banwakara Ita Numansya. Ma'am Mary, good evening. Kay Toto Carlo Opay, SB Carlo, good evening. Ita St. Jude Hospital, kay Uncle Rick sa Jurek Rastica Castro, barangay Kagawad Ita, barangay Turalba sa Banwa Itbanga, kay Worthy Brother Christian Meliaris Dalangan. Bro, good evening. Ina kay Ma'am Jean Malihan Kimpo, Ita Hong Kong, kay Mamang Tisi Ritamar in Binat Metro Manila, kay Paring Rodel Sabiaga. Pre, good evening atong amigo Barangay Tanod namon sa Andagaw, ag sa bilog na pamilya Sabiaga sa Andagaw. Kay Sir Edward Juhinyo. Sir Ed, good evening Sir Ed. Ag kay Ma'am Aileen sa Metro Manila, good evening man. Ina kay Manang Gina Cipriano. Manang Gina, good evening. Kamusta rong sumani ko ni Mayor Simonet Peralta Francisco. Kay Nini Ilin, erudista Nini Ilin, good evening. Amon nga mahugod rang empleyada kung Transport and Traffic Management Division kung Mido, kung Banwa It Kalibo. Sa erudistan family na nakatutok katon sa May Barangay New Buswang sa Banwa It Kalibo. Ina kay Toto Gary de la Luna, good evening. Kay Paring Onyok Bulan Bilaniba, Paring Onyok, good evening. Kay Bulano Floyd Torres Bisana Blans, good evening sa Amerika. Sa gabati nga Abo Blans. Kay Disa, to good evening to ha, ina sa Greece. Good evening nong, watching from Greece. Dahan Firminong, God bless you, thank you, good. to, good evening. Kay Alparo Game Farm, good evening, Blans. Ina sa Canada. Happy pamati, Blans. Ina sa Canada. Thank you, Gid. Ina kay Kadadaw, Jana Hiloser. Thank you sa Banwa Itlibakaw. Lutsi Susano Tibulan, good evening, Che. Ina sa Pabahay. Ina kay Ampun Eric Montirica, good evening, Punche. Shout out kay Bibi Rica Monti Family, Punche. Thanks, Punche. Thank you, Gid. Kay Police, okay, Police. Kay retired Army Master Sergeant Malan Mendoza. Bro, good evening. Okay, paring Malan. Nga nakatutok man sa ito niya programa. Kay Kagawad, Nelson Makahilas, Milyonoso, Itigayon Konsihal. Nagapamati man ako si programa, pre. Good evening. Thank you, Gid, so much. Konsihal, sa pagpamati sa ito niya programa. Good evening, Sir Che. Watching live. Thank you, Gid. Mamery Tan. Aton gidra, ay nung bong gidra. No. Okay, good evening. Happy pamati kinyo na nga ina sa Kamansi Sur sa Banwa Ita, Banwa Kara Ita Numansia nga nakatutok sa aton nga programa. Dali ang okay, dali ang nga ay may iba pang messages kita sa Bundikara. Gawa naton ha kwan. Okay, kay Jose Sarandin, good evening, idol, watching from Coral 2, Kaano, thank you, Gid, si Jose Sarandin. Kay Ma'am Marie Rosilo, good evening, Sir Che, watching from Dubai, God bless, thank you, Ma'am Marilo Rosilo, sa Dubai. Kay Sir Ramon Salido sa Ibahay, good evening, Sir Che, agapamati sa Diretsahan, God bless you. Ina kay Auntie Dailin Ong de Pilipi, Auntie, good evening. Ina nun sa may IGS, karon sa may Sityo Libtong, Barangay Istansya sa Banwa Ita Kalibo. Nagatod sa aton kada nga oras, may kapindi 7 minutos na kataliwan oras kada ita alas 8.
5: Ito ang sandiga ng katotohana at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohana na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
4: Happy birthday gali today kay worthy brother former mayor and SB member Itlibakaw, Bagto Sapata. Una kita kaina nagpakita yang ko makadali ay hindi kita kabalibad sa imbitasyon, no. Kita ta kaina ina si former SB member Ampon Otoy na Barosa Bilyorente. Thank you kita so much, bro, no, kababo ra bisita. Gin padaghan pa na nakita ita inihaw nga baboy, bausos Maria kagusip ka nami nami ngayon. Tapos sa binako nga manok ka nami nami pagid binako nga manok, bro, baw. Daya kita nga binakurang ginausoy-usoy, bro, no? Kanami nami kita rong sabaw kung binakul, kanami nami kita. Okay, worthy brother Christian, kamay pa nga one of these days. Makayaha kita, bro, it maura nga na kanami nami nga binako. May alang pinadaya pa ako niya lansunis agay misis na. Thank you, Gid, so much, no? Well appreciated, Gid. Okay, now ganito. Nag-abot yung Banwa, daya karanga Certificate of Nomination. Okay, dali ang i-forward ko anay ra, dali ang Gid. I-forward ko anay sa studio ra. Good makita ninyo. Okay. Kasi nag-monitor ka ton si Kwan, nag-monitor ka ton si SB Otoy. Okay, bro, ipakita mo ganin na, bro, ha. Tapos ay Governor Joel nga ra. Sugat kay Governor Joel. Okay. Okay, sige. Okay. Ina na, bro. Ara na. Okay. Now, ara. Si SB member Otoy Bilorente, nagdagaganda ba no? Kung nagtaliwan nga election. Kwa na nga ikat pangatlo nga termino, no? O galing, wa imaw ba no? Pagara. Naperdi imaw. I think pang number 9 imaw. Si Mayor Bagto, nagdagagan alkalde, dating SB member, pero nagdagagan alkalde. Di na perdi man ni Mau Banwa ni Mayor Vince Navarosa. Okay. O galing, si Mayor Vince, ag si Vice Mayor Lolo Charet Navarosa, ginpailan banwa it kaso. Violation kong Republic Act 3019, anti-graft and corrupt practices. Eke, bangod nga ni kuno nga si Mayor Vince Navarroza nagademand banwa no? It commission nagapangayo banwa no? Sanda karang projects nga inog implementar sa banwa kara itlibakaw. Okay. Di wa mato problema banwa sa kontraktor kung 10%. Iba nga ning kontraktor nagapangayo 15%. Ugaling, suno sa kontraktor, sobra-sobra hut aban waro ginapangayo ni Mayor Vince. Ang mabudlay pa, no? Nga ginabitin-bitin banwaro pagtao kanda it projects. Suno ginobra it kontraktor. Pagkatapos ko andang meeting sa Metro Manila, they decided na mag-file it formal complaint sa Office of the Ombudsman. Di rong pangutan na haman sa Office of the Ombudsman. Bangod, rong official nga involved, isa yung ka-elective public official. Nagabuyot it pwesto. Si Vince Navarroza, Vice Mayor at the time, ag si Mayor Charito Navarroza. Okay. Agumuwa banwarong desisyon. Kung Office of the Ombudsman for Visayas nga ginapadisqualified perpetually no, from holding public office. No. Ag they are also disqualified no, to seek no, for an elective positions no, sa mga palabuton kara nga mga elections. Numasubo-subo pakaraban wa tanan no, nga gintao kanda nga eligibility kung Civil Service Commission no, hindi unanda magamit bangod ginabawagan sanda, ginaban yun sanda na mag-employ no, sa mga opisina it gobyerno. In other words, hindi yun sanda mabaton banwa no, sa gobyerno. Okay. Now, bangod nga ni, nga gin-implement yun dayang order kung Ombudsman, kung Department of Interior and Local Government. Ag-uwa man nakabuong itemporary restraining order dumag-abang nga Navarroza na naog banwa sanda sa pwesto. Okay. Ag sanda nga pagpanaog sa pwesto dong nagpongko banwa may inang ginatawag abi sa Local Government Code of 1991 nga role of succession. Okay. Automatically rong sumaka banwa nga mayor dong first sangguni ang bayan member agro yon si Mayor Tim Brian Chudosyo. Agrong sumaka man no, nga Vice Mayor dong unga man mismo ni Lolo Charit no, si SB member Navarroza igmanghod man ni Vince Navarroza. Okay. Now, bangun niya ni nga sumaka ro daywang ka mga Vice Mayor na bakantihan do daywang kapuhungkuan sa sangguni ang bayan. Okay. Now, rong pangutan na makaroon, pwede ba nga kabarkadang che, katudong che? Na maski nagkakaperdi sanda sa andang posisyon, may appoint sanda? Okay. Di rong layina gahambay, kung maski nagdayagan ikaw ang maperdi, ginaban ikaw banwa nga hindi makasugod sa gobyerno, sa sugod yamang itsang dagko. Only 1 year ba no? Pero natapos yun ba narong 1 year? It June 30 of 2026 or May 11 of 2026. Meaning, ganun dayang nagkaperdi na si SB member Bagto Zapata ag SB member Otoy Villarente are eligible or qualified to be appointed bilang miyembro isang gunyang bayan pa para mapunan dato ba nang nabakantihan, no? Nabakantihan nga pungkuan sa sanggol ng bayan kung banwa kara itlibakaw.
5: Ito ang sandigan ng katotohana at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
4: Kasiro nagsaka banwa, dong nomination Partido Liberal apat Partido Federal ng Pilipinas aglakas CMB. Pero nabuo nga nomination ni S-member Otoy Villarente is Partido Federal ng Pilipinas. Okay, harangon. Okay. Kuliang. Okay. Teodoro N. Villarente Jr., member Partido Federal ng Pilipinas. Okay. As the official PFP nominee to fill the permanent vacancy in the Sangguniang Bayan of Libacau Province of Aklan, Teodoro N. Villarente Jr. has consistently demonstrated competence, integrity, and dedication to public service. His qualifications, experience, and commitment render him fully capable of fulfilling the duties and responsibilities of an elected local legislator. His appointment will ensure continuity of representation for the Partido Federal ng Pilipinas and compliance with the mandates of Section 45 of Republic Act 7160. In view of the foregoing, we respectfully request the issuance of the party nomination in favor of Honorable Teodoro N. Villarente Jr. to facilitate the submission of his name to the office of the governor for appointment. For his appointment, should I say. Respectfully, Governor Rinaldo Istamayo Jr., PFP National President. Okay. Ti Arabanwa, dong a certificate of nomination, no? Ni Kwani S-member Otoy Villarente. Ti ginawagat lang naton kara si Governor Joel, no? Kung ano rong desisyon ni Governor Joel. Okay. Now, Arabanwa rong sugat kay Governor Joel Miraflores at Partido Federal ng Pilipinas. July 8, 2026, Governor Jose Enrique M. Miraflores, Governor, Provincial Governor, Province of Aklan. Re, nomination of Teodoro N. Villarente to fill the permanent vacancy in the Sangguniang Bayan of Libacau, Province of Aklan. This office, okay, respectfully submits this legal endorsement and request for party nomination for someone to the provision of Section 45 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, okay, which governs the filling of permanent vacancies in the Sangguniang Bayan. In the Sangguniang Bayan, for ready reference, Section 45 provides. Section 45. Permanent vacancies in the Sangguniang Bayan. A. Permanent vacancy in the Sangguniang Bayan where automatic succession does not apply shall be filled by appointment in the following manner. By the President through Executive Secretary in the case of the Sangguniang Panlalawigan and Sangguniang Panlunsod. Highly urbanized cities and independent component cities. Number 2. By the governor in case of the Sangguniang Panlungsod of component cities and the Sangguniang Bayan. And number 3, by the city municipal mayor in the case of the Sangguniang Barangay upon recommendation of the Sangguniang Barangay concerned. Ti ara, claro. Okay, hindi ko pagkwanon di ibang ra. Firmado man gyapon da ni Governor Rinaldo Istamayo Jr., PFP National President. Okay. Now, ganito. kung aton naton si Governor Joanne Miraflores kasi inog forward pa katon no italaka si MD dong certificate of nomination ni S member Bagto Zapata idungan talang ba no? And hopefully by next week or first week of August no mabutangan yun banwaron daya karang daywang nabakantihan nga miyembro at sanggo ng bayan it banwa it libakaw kung anda karang representative by appointment of the government ti dumay appointment ba lang dumay certificate of nomination si Bagto Zapata ang si former S member Otoy Villarente ti sanda man lang iro pwede ka na makapungko una kasi sanda man lang daywaro may appointment.
5: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
4: Okay, sige. Hinaga, kabay pa nga makasugod kita sa Department of Public Works sa Naibis. Kabay pa hinaga mag-assume hun ko na nga opisida rong bagong district engineer no, kung Department of Public Works sa Naibis. No. Si Engineer Randy Milo Santos. No? Kabay pa nga si Engineer Randy Milo Santos hindi magparehas na sana kaya nga ano na na, angkol si Kwan? Engineer Abergas, angkol mo, Engineer Milo Santos? Si Engineer Abergas, ginagbaton it attach case kay Kwan, kay Curly Discaya, bago imaw naghalin iya sa clan, no? Kasi may birthday party si Kwan, may birthday party iya si Engineer Abergas. Ah, ro, sa'y damo ko sinurbisita ni Engineer Abergas, si Curly Discaya, no? Bit-bit si Curly Discaya, it attach case, tao kay Engineer Abergas. Okay. Kiro mga empleyado nagamugaka ba niya? Ano man si Ner Abergas man? Masyado man nga masyado man makakuan man? Masyado mang boksingiro? Oh, di may mga politiko yung sakan niya boksingiro ho? Ha? May mga politiko sakan niya boksingiro? Hindi kagid magsaga, Engineer Milo Santos sir. Ha? Hindi kagid magsaga because malink magyapon ka kundong information sa sugod kay mong opisina. Unless siguro sir, if I would suggest, no? Nga kung magdaya ka ita manugaha sa imong barracks or magdaya ka't sarili mong driver sa imong sakyan. Okay? Ha? Ag dumaya ka man it sarili mong tawo halin sa imong trustee butang mo na sa imong opisina. No? Pero hindi ka man gyapon makasalbar bagod nga ni ngarong mga papilis nagaagi man gyapon ina sa mga opisina sa sugod. It Department of Public Works sa Naiwis. Di sayon gani namon kung sino o na rong mga kontraktor nga buaya. Okay. Di sayon namon. Ha? Ha? Sayon namon dong kontraktor ina nga ma, ano nga itawag ka? Maasab? Di sayon man namon. Ha? Sayon man namon. Ha? Sino o na rong kontraktor nga daga akala mo naga-intra sa public bidding? Madive! Madive! Pero, pangayuan na naitanan do iba. Tapos ibaligya naman, itao naman sa iba. Dumasakit di kara, Milo Santos, bukun ta sa nataga-Aklan da. Okay. Bukun sa nataga-Aklan, tanawa ba ninyo nag-uubrat? Mga rebentment wall iya nga nagkayaguba. Okay. Kayabanan karakanda ko nagkayaguba nga rebentment wall. Bukod tagak. Tanawa ba niyo sa dahasot? Sino nag-ubra? It rebentment wall sa kwan? Sa dahasot? Ah. Nga white kabila at isot ro kabilya? Tagasin. Oh. Sa tagasin siguriya. Oh. Do ibang mga kontrakta? Tanawa ba rin ibang nga raihaw? Oh. Uliyo na ito na sa irat? Nga diskaya gali. Diskaya banwa. Oh, ti ikaw, Congressman Jojoang, may imo man iyang ghost project sa Aklan? Oh. may ginatago ka man baga iya nga project nga may project pero uwait na human pero nai-release no pundo. Okay. Di mas mayan pa nga ni ato nga mga local contractor siya. Sinong George Rubiro? Matibay ra mo. O? Nung George Rubiro? At least taga-aklan, mauya sa daron iya nga Abi Pastrana. O? Abuyang contractor nga mga mayan. Ha? Si Engineer Titoy Rodriguez. Okay. Angpoy. Abuya mga kontraktor, banwa nga mga mayad, iasakan nga mga matibay. Kasi nahuya sandaron. Kasi maguta na, sana, sinuro kontraktor karon? Ah, taga-aklan, gali. Titibaya-tibaya nanda eh. Oh, ti, tanawa na tabo sa atong krematoryo mo, simenteryo. Oh, tigaugtas kita. Oh, especially kung bukot taga-iaro kontraktor. Oh, daya nga ng dating alkalding dumayagan to, it kwan sa rock copies. Tanaw ba na naging ubray sa akan? Kam na lang siguro karawat na kasayod iya. Yeah. Oh, ginbaligya gin pa mo. Ay, di ka kak. Ay, di ka kak.
5: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
4: Diba, durisoning abit ibang congressman. Ama nagabuog sandat ibang kontraktor igto, agot hindi masairan dong is OP. Kung pilaran dang ginapangayo. Ginatago, tago. Tanawan ninyo ng mga projects, National Government and Department of Public Works sa Naiwis. Ama nagkaya na abo ra. Or dahil nga niya kurap kita. Itong korupsyon sa sugod kung Department of Public Works and Highways, agro-corruption at politiko. My God, yun na ito, banwa hagos matuhon. Oh, di makaroon ibalik na ito. Balik na ito. Aboy ang mga competent at qualified ng mga kontraktor sa aklan. Mauya man siguro sa dara kung magdinaya na sanda. Oh. Unless kung pangayuan yung gitan nato at 20-25%. Di ba nga, Sir Binji? Kung pangayuan nyo tagin nato at 20%, di kabaw-baho nyo tara. Pangayuan at 25%. Pero kung mga 10%, okay lang man dun. Hindi man maalin-alin do project nga ra. Oh. Hindi man kung 10% siya tarin yung ginapangayo, wala man problema ron. Pero kung pasubrahan natong datanan, my God. Sipa ba ninyo, abo ratong ginatawan. Taga Department of Public Works and Highways, once nga mag-schedule sa that public bidding, may andagi ka nga 3%. Kung ginugam pa natin doon lisensya, may aton pang royalty fee, may aton pang ginatao sa mga politiko. Di, tarawa ba ninyo? Oh, ano matabo sa projects? Pero kung mga 10% sa kabilugan, hindi malin-alin do projects, mas din 15% sa kabilugan yung ginabi, maduga rong 15%, 85% dumabilin, hindi malin-alin do projects, manami gyapon do projects. O galing, ara! O, kunamat, nagatika-tika, kunamat sanda, kunag ginabantayan do public bidding, it makatapo, it media. O, pero kung mga media man nga magugangon sa radyo, tag nakaintindo mga 20 anyos sa radyo, 25 anyos sa radyo, puta ninyo, mukrian ninyo. Pero kung mga limang dag-on na pong dag-on pa, hindi pa nandar na makuhan, absorb. Hindi pa nandar na makita kung ano problema sa public bidding. Okay. Kasi, do iba ka ron, sanda-sanda malang public bidding. Sanda-anda man gihapon, ika nga mat sa negotiated. Kaya istoryahan nyo na nabago sa nalagpasa. O. Oh. Gawin mo, nagbaka yung bidding documents. Nag-istoryahan sanda ron, harariin mo ha. O, oh, 50 million. O, oh, harariin mo letter A. Harari imong 1 million. Letter B, haraman imong 1 million. Letter C, haraman imong 1 million. Letter D, haraman imong 1 million. Pero ako madaog ka ra, ha? Haroin yun di inyong hugay. Oh. Oh. Di ba nga, Department of Public Works and Highways? Okay. Kasi, maura malang kalakalan karauna. Okay. Pero Milo Santos, sir, no? kung ikaw gidman ang una kon makaron sa Department of Public Works and Highways, ayaw pagtugala si angkol mo Hiner Abergas na masyado nga makara, ha? Ay maaking kimutan ang empleyado na sa sugod kong Department of Public Works and Highways, maskin sinopay mong padrino nga congressman niya sa Aklan, ang bagong takimo, magwa ang magwa ng katuntuhan sa Aklan, ang bago king, ha? Magwa ang magwa ron.
5: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
4: Good evening kay paring Nilo Franco, kay Ma'am Emeline Ricaporte, good evening kay Ma'am Aileen Apolonio, pwede gabi kay paring Rinod Apolinario sa Dalagsaan, pre, good evening. Ina kay Carmi Ban, kay Nini Michelle Cipriano Salasan, Nini Michelle, good evening. Oh, kay Nini Carmi Ban, tige Nini Carmi, good evening ni. Agina kay Nini Michelle Cipriano Salasan sa Hong Kong, kay Ma'am T. Sarabia Oro, bilita happy birthday gali kay Nini Merry Christmas Milena Bacanini, good evening. Ina sa may Dungon East Numansia Aklan. Hasta na rin ka kita ba na sa itong kinakapag ilibas sa programang Diretsahan sa kanya kung kina mga technical partner sa technical side, broadcast engineer Boboy Andrije Plasio, station manager is Emilia de la Cruz to programang Diretsahan sa overall nga supervision at direksyon, kamon kina nga CEO, president at general manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchorman, din yung karang El Capitan sa Kanginan, Reyes Cabarcadang Che, and delivery ng kapabilikit malipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
5: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go!
3: This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo.
7: For the best variety of music.
1: Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Ramiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Inoa

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra sa Idagong. Dati, huwa ako ga-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tukotang sa Idagong, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
2: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retirado won, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis. DTX 500, Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang gutatayon ka pa.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Annabelle, tanduwebe isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Mm-mm. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rádio Dodô.

0: Aqui.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rádio Todo.
1: You're listening to 88.5 Rádio Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.18 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Buenos días. Maayong aga sa inyong atanan, Ruhay. Ag maayad-ayad nga agahon katon tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Petsa 23 yun. Tabugan kara ita Hulyo dagong 2026. Nagahabil-habil dang no mga inadlaw para sa bugan ita Hulyo. Ag mga nangan Agosto gon. Paghinambay nga Agosto ay masinadyahon doon ay bangod sa barangay Mabilo Kalibo, di ba nga pahilangupon do piyesta pero pagpasidungog sa patron nga si Saint Joseph Kalasan, may pagahiwaton nga panran August 22 Sabado nga adlaw. Ngani, it's a family date para sa mga Mabilonhon. Ayrong nasambit nga panran mga katudo ay exclusive for Mabilonhon only. Ngani, ano paro inyong ginahugat? Maliyon, magpalista yun kita. Mag-entra yun kita ay uwa it may ginapili nga level it edad. Bukas para sa talan. Aga sa kaabo man do preparasyon ni Mr. Hill Regalado. Agkuana nga mga kaibahan ha bilang mga organizer. Itrayang first Mabilo Panran 2026. Aga-aga ra it August 22 ha. Durayang nga nga panran. Mat sa magahalin dong ruta iya sa may Puok ka GT Port. Iya sa may old terminal building. Ana ita probinsya. Agpagbuhi madiretso malangman hasta dikara sa may MGMC. Aga station nga ginaparagiyahan it mag-asawang sanday ng Nini Amalia de la Cruz Obiaga ag ay nung muli. Between di karon ha kanday kulindres ag sa pamilya Rilo. Una sa tambayan ng bayan. Una di karon ibutang rong finish line. Ag una man di karon pagahiwaton dong matag-od nga programa. Ag syempre rong awarding sa mga nagdagaog. Manami rong itsura i-t-shirt. Ag manami man do mga tropeyo ag mga medal. Naging preparar ni Mr. Hel Regalado. So congratulations ha kay Mr. Hel Regalado and the company. Ag saanang nga mga supporters, ag saanang pamilya, sarayang pag-held ita purse sa Mabilo Kalibo Panran 2026 sarayang maabot nga Agosto 22 doyon sa adlaw. Pag-abot it gabi rong El Capitana Management Magalon Sarman it dagungdong sa Mabilo 2026 rong Battle of the Band. Battle of the Band competition open para sa tanan. Ag mabaho nga pa-premyo dingdong ro nagahugat ha sa mga magadaog. May atong champion, may first ag second. So bali tatlo ro madaog. Agro hindi matapagaron ay hindi man gihapon makauli nga bukot malipayon ay may andamang cash prize gihapon. A consolation prize. So may mga slot pa ha. Ag nakasayod ba ya kamo? Nga akon man nga ging imbitahan bilang front act. Rong pitik band. kilala niyo rong singer si Mr. Ninyo Pagi. So sambilog imaw ha, sa mga ging imbitahan ko.
1: Di ba kapagsalita?
0: Aga-abo pa nga mga local singer. Mga local talent.
1: Payag na maging alibig.
0: Paro akon nga ging imbitahan. Para nga magtaot kasadyahan ha. Mga front act sa andaan na Roma perform. Samtang nagapreparar ro mga banda. Ang magapasakop sa atong paghiwaton nga kompetisyon sa maabot man gihapon nga Agosto 22 at 2026. Inaron mga kasimaryo ko paghiwaton ha sa Mabilo Covered Court. So kita-kits kita ay libre ra, warat bayad. Libre para sa tanan. Ay gusto ni Kagawad Inday, happy Roana nga mga kasimaryo. Ay raya ro sambilog sa mga kalingaw-lingawan nga nakita na nga maka-enjoy get ro mga Mabilon hon. Samtang nagapagangop rong kapiestahan. Ay matsaro piesta tanat barangay Mabilo ay konbukon i 24, 25.
1: Idol, pag malungkot ka.
0: Ro 21 alumni.
1: Seryosong usapan.
0: Ita General Ip Castillo.
1: Tawanan, di mawaw.
0: Aga kama naman doon 22 ay imaw rong Battle of the Band aga Panran. Rong 23 mas matsa awarding ko pahampang. Agro 24 Barangay Night ag SK Night mga katudo. So doyon haro mga nakaschedule nga aktibidad nga nasayran nakon sa kapiestahan ni St. Joseph Kalasan. Nga ni magadagongdong kita. Umpisa sa pagdagagan ag sa pag-ikin-ikin ag pagpamati ko mga manami nga mga tugokaron ko atong mga banda nga pag-imbitahan. Sarayang first man ha nga ginatawag nga dagungdong sa Barangay Mabilo 2026 sangka Battle of the Band Competition nga ginahatod kinyo it El Capitana Management. Libre ra ha, warat bayad. Ay ginauman-uman ko, gusto ni Kagawad Inday nga happy ro mga Mabilonhon. Masinadyahon do mga Mabilonhon. Ag may iistorya rayon pagkaagahon. Aba, umanahin nagdaog tamanaro it's TG. Di ba nga, ampod glinin to reser, gusto taro mga Mabilonon, happy? So good morning Anay ha sa pamilya Torres ha una sa may proper. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon ha especially si Ampod Daglinin si Nong Lini ag sa pamilya Torres ha gina-welcome ko gid. Aga siyempre ginapatamyaw man ni Kagawad Inday Roana karanga mga constituent ha. Nga apisar nga matsadaywagot ang gabi nga sunod-sunod ro pag ilinugan. Sayang ra, oho. Anaguman kitang gingwisikan. Pero uwa man mo makabasa ko aton nga bunbunan. Ay madamog-damog pa man do aton nga buhok. Pero ginagamig ta kita ron. Ay siyempre nagsugay-sugay kita mga katuto. Pero alinunta. Ay duugan nga ra, importante man da. Kaparte man itaton nga pagpakabuhi. Raya hay kaakibat kakampi ko aton nga mga mangunguma ha, di ba? Durayang ugan mga katudo. Kasi hindi yun kamo magbunyag ko inyo nga mga hardin ha. Mr. John Beltran aron sa kaguit Diyos king ugan man do imong ganas ayo galing ro 150 ni imong abinhi mga 30 kilos yang ro nabuhi no sa 150 kilos mga 30 kilos yang ro nabuhi ay abo pataro imong gunban kara abo pataro imong patanuman kara kung magmauron pero ro importante ro iba buhi. So mauganon nga adlaw kara ita Webes. Julio 23 dagong 2026. Sa aton nya mga kaigmang huran. Ina sa may Pudlon kay nang Pini ag kay nung Nuno no sa pamilya Magno. Ag kama naman sa Tabok. Sa Takas. Sa Altamar. sa Pangpang Village ag sa Sentro proper. Pat sa daog tatanando team ngaging kotsa ni Coach Dampog. Kamayad gid mat ang kotsa. Ani mapakots man ako kana karay, pero sa ibang bagay hindi po sa basketball. So good morning ha sa pamilya Dampog ha, nga naga-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Ag sa mga nagdagaog kabi'i ha, ay from the start to end, ana it Mabilo Kalibo ag Mabilo New Washington, nagdaog ro Mabilo Kalibo team. Sa open category ha, naman niya to ta Samwas ag pudlon yan daog man do Samwas mga katuto. Ratong hampang man nanday Toto Arman masadya man agroonang game masadya man. So congratulations sa tanan niya mga nagdagaog ha sa basketball kabi'i. Ay nakapamantaw man ako bisan papaali, nakatsempo kami ni Kagawad Inday, naglulingling man kami inasa Mabilo Kalibo covered court para makapalakpak man ag makahibayag mga katuto. So sa uman, congratulations sa mga nagdaog ag sa mga uwa magdaog. Sa sunod nga hampang at tingo haya, ayan po ang larong bola, bilog ang bola, ha diba? Bisan ano mo kamayad, kung di malason ka ay ginahambangan ng bilog rubula, nagadapot, nagadanlog. Hindi mo masiguro ko namat, abi mo, masyot yun, gali ay nagatiyog pati mo gumwa. May una mang nagatiyog anti-sumugod. Hindi man abi natin mabutang at lubrikanto bulang aron para pagtira mo syot yagi. Ah, nagadanlog yang. So masinadyahon man kero, barangay Mabilo kabi'i. Ah, mga pila ka mga pumuhuyo. Nga nagatanaw gabi-gabi kung liga mga katudo. So good morning ha sa mga Mabilonon. Kay Nung Dolpo Murado, wako ay makita eh. Gabi'i naglikag-likag ko, wako makita si Nung Dolpo eh. What siguro hilig na sa basketball, basi iba't ang basketball na hilig ka rin. Di ba ganong Merlin? Basi iba't ang basketball do hilig ni Nung Dolpo Murado? Nag-basketball tang ibararing. Nag-inapagos, taruan ng lambat. Basi do yun, taruan ng gusto nga ring. So good morning man sa mga taga-barangay Briones, especially sa Briones Housing. Agka man naman sa mga taga-barangay Naluok, especially sa Naluok Housing. Sa daywa ka mga housing nga raita, Kalibo, nagasigabong dong Radyo Todo, nagasigabong dong programa ni Idol mga katodo. Aga siyempre good morning man sa mga taga barangay Kaano ha, ina kay Kapbik Mandal kay Idol. Aga kamanaman good morning sa mga taga Pook. Ag sa mga taga Andagaw, ina kay Kapitana Juliet Melgarejo. Huwag kami magkita kahapon, nagsalisi kami. Anong oras yun abi kita nakaabot? Pero hindi na itry naton nga balikan. Kung libre ro anang oras. Good morning man sa mga taga New Buswang, Old Buswang, Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte. Aga kamanaman iya sa barangay Poblasyon sa Sentro at Kabisirang Banwa at Kalibo. Good morning man sa mga taga barangay Mubo ha, kay Kagawad da Junior Torres. Good morning man sa mga taga barangay Istansya, ina kay Tatay Jesus nga adlaw-adlaw man nga nagapamati. Good morning man kay Kagawa Junjun Fernandez and family. At kay Kumare ha. At kay Kapitan Daisy Andrade, ginatamyo ko gid itamaayad-ayad gid niyaga. At kama naman sa Tatak Militar, Tatak Milgar. Ayan, ginatamyo ko man itamaayad-ayad gid niyaga. Aga siyempre banwa, ginatamyaw ko man itamaayad-ayad nga gahon do mga taga-barangay Tigayon. Ina kay Daddy Bert Tabasag, ina sa Kalibo Motor Pool ha. Aga naman sa grupo Itim gatasan. Ayan, mayad-ayad ginyagahon kay nung Nelson Cipriano and Company, the founder of Team Gatasan. O, oh, tabi sa nagainom ra, kundi gatas lata. Kung amat lang man yan ikapi. Mga butanan nyo tang mga nilalang. Di ba nga Papang Raul?
1: Usapan ay nangyari siya. Kulitan, tawanan, di mawawala. Di kompleto ang araw ko pagdi ko siya nalit.
0: Good morning man sa mga taga Barangay Linabwa Norte. Inakay Kap Bimboy. Agka man naman sa Barangay Tinigaw ha, kay Nanay Kap at kay Tatay Kap.
1: Pahalang mapalit.
0: Pat sa manug-abot yung dubagong service it Barangay Tinigaw.
1: Yang buo.
0: Kanamiin. Ay kita ko kahapon. So thank you gid ha kay Nanay Kap ha, sa imong katuto magkahugod. Ay haron may bag-o man kamong barangay service. Air condition pa. Good morning man kay Tatay Kap.
1: Magsalita.
0: Agka man naman kay superhero ng bayan, kay Wonder Woman ha, kay Miss Mary Ann Ratay. Ah, nga nag-monitor man makarusaton kay nagapagpangalagan.
1: Hey, no.
0: Kay Roger Lucero Nagales, Toto Roger, good morning. Kay nung Vincent Chowa, una sa Kalibo Public Market, kay Papa Dads ha. Agka man naman kay Daddy Mong Sabalyero, good morning. Lagi naman kay Mr. Noy Padordo, aton nga market administrator, ha? Good morning. Ag sa tanan-tanan niya mga vendors, ha? Maayad-ayad yun niya gahon. Ag, siyempre manwa, ginatamyaw manaton ita maayad-ayad niya gahon do aton niya mga kapulisan. Ang nag-monitor man, do aton niya mga miyembro at bipat, do aton niya mga taga-toda, nagapamati man katon. Ina sa provincial capital, si Sergeant Nalumin, nagapamati man. Si Eric Nazario, si Nung Gido Reyes. Si Mami Jo. Ah, Jo Malapad, si Jo White. Ina sa Puok, nagapamati man. Ro Pamilya Rotolo, no? Si Ristilin at si Binje Rotolo, nagapamati man. Nagapamati man katon si Nang Hilda De Leon Igos, pati si Nung Buying, samtang nagadabdab ko andang tinugon. Agapati man si Jan De Los Santos Reyes. Ag si Tita Emma Vega sa Estados Unidos, nagapamati man. Kay Roderick Rinon, ha, maayad-ayad ginyagahon. Ag ginapatamyaw man dong pamilya Villarreal de la Rosa. O na sa Pastrana Ubos, ha. Ag kama naman kay Jinky Obligar. Ha, Benedicto. Kay Nung Roy Buntogo. Nung Roy, imong sabaw abirina sa mitanta. Aga pati man kay LC Iguban Mulas. Aga man naman kay Gary Patricio. Aga kay Bilma Lucero Crispino. Kay Toto John Nabriones nga nagagihit yun kuan ang mga kanding. Aga kama naman kay Jerlyn Dalinog ha, nga nagamonitor man. Aga kay Oliver Oliveros. Aga kay Candilon na Paul ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpakalagan. Ag kay Kapitan na Bernabe Boy Aquino, ha, nga nagapamati man sa aton karang pagpakalagat. Welcome, welcome, welcome sa aton karang pag-ililimaw. Ag siyempre sa kabilugan ito aton karang pagpakalagat, mag-aiban kita ko aton yung mga katodo patrol reporters, ha, nga kaina pa nakadeploy na gawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, ha. Standby sa hindi magbuhay. Ay i-check naton dong report ita pag-asa. Ay may una nga ning LPA. Ah, may bagyo mga katudo. Ag sa hindi magbuhay, i-check man naton dong report direkta sa may provincial hospital. Ah, sa report ni katudo nga John na Cabecilla, mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karanga bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. I-check naton. Ay pagkatapos ni Katodong John sa hospital, manindahan dahin kami sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Aga siyempre, sa mga nagapanguna ang nagabaga ng mga police report, mga gingpang tutukan, gingpang investigahan, aging respondihan ko aton niya mga kapulisan. Ah, iya sa may una distrito, especially iya sa kabiserang Banwa Itakalibo. So i-check naton doon sa report ni Katodo nga Rinald Banjula sa mga balitang pulis. Ang kamanaman sa segundo distrito kuaton nga probinsya Daklan, mga balitang pulis man sigapon, i-check naton sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. At siyempre magatalakay kita't mga nagapanguna nga mga issues lokal, issues national, ag issues international, ag kamanaman do usaping politika. Good morning anay kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Dahan ko no mga motorista ay madanlog dagan, tama, ay nag-ugan-ugan. Kay Jacinto Turati sa akon nga batchmate ina sa Tangalan. So i-check anay naton si Katodong Chinel Dominguez, ay haro nagasinyas yon. Aro Bagyo si Kiyako, no? Kiyako o Kiyato? Aro Bagyo makaron. Aro anang international name. Ah, mga Katodo. Okay, sige, i-check nato, hindi ko nato pagpabuhayon pa si Katodong Chinel Dominguez. Sana karanga report sa kompleto ng mga detalye. Radyo Todo Live Report. Report. O, sa dayagan itapanyempo, Katodong Chinel, kamusta na ang Bagyo? Please go ahead.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin Bagyong si Kiyapo mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Itong si Kiyapo ay Tropical Depression Category. Kaninang 4 a.m. ito'y huling namataan sa layong 950 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mamaya po, i-discuss po natin itong magiging track na itong bagyong si Kiyapo.
0: Mm.
2: Para sa ngayon, meron tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa western section ng Southern Luzon, Visayas at buong Mindanao. Kaya inaasahan po natin makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang areas po dito po sa ating Visayas at buong Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan, dulot po ito ng habagat. Nakikita din natin dito sa ating satellite imagery, malayo pa sa kalupaan natin itong si Bagyong Kiyapo. Kaya yung trough or yung extension ng kaulapan nitong Bagyong si Kiyapo ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol Region, Eastern Visayas, pati na rin sa may Romblon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, kitang-kita sa ating satellite imagery, wala tayong kaulapan, kaya makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Dahil dito sa bagyong si Kiyapo, meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern portion ng Aurora. Baka magtaka po yung ating mga kababayan dito po sa may Northern Luzon. Meron po tayong bagyo at meron na rin po tayong mga tropical cyclone wind signal. Pero bakit maaraw pa rin po dito po sa aming lugar? Dahil po nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 na may lead time na 36 hours bago po niyo maranasan yung malalakas na hangin na dulot na itong bagyong si Kiyapo para po makapaghanda po tayo. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Kiyapo, gaya po na sinabi ko kanina, malayo pa po ito dito sa ating kalupaan. Inaasahan po natin bukas, posible ito maging isang ganap na tropical storm category kung saan na pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Posible po itong mag-close approach or mag-landfall dito sa may Babuyan Islands. Pero may kita din natin dito sa ating track, pasok po sa ating cone of probability itong Cagayan, kaya hindi rin po natin inaalis yung posibilidad kung baka dito po ito mag-landfall. Pero para po sa ating mga kababayan, pinapaalalahanan po natin sila na ito po nakikita po natin ay makakaranas po ng malawakang pag-ulan dito po sa may Northern Luzon, dulot po netong si Bagyong si Kiyapo. By Saturday, lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakikita din natin mag-i-intensify ito bilang isang severe tropical storm. Para naman sa ulan na inaasahan po natin sa susunod na tatlong araw, ngayong araw, wala, dahil malayo pa po yung bagyo, wala pa naman po tayong mararanasan ng mga pag-ulan dulot nito. Sa ngayon, ito ay dulot ng southwest monsoon or habagat. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kung maaalala din po natin, noong mga nakaraang araw ay nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan. Ito pong mga nabanggit ko pong lugar, kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin. Dahil saturated na po ang ating mga kalupaan, so posible na po yung mataas na chance po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, makinig po tayo lagi sa ating local government unit hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Bukas naman, ito yung inaasahan natin paglapit sa kalupaan itong bagyong si Quiapo. Makikita natin, meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon. 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Cagayan at Apayao. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Isabela. Dito sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, dulot naman ito ng southwest monsoon. By Saturday, makikita natin ito yung pagtawid na nitong bagyong si Quiapo sa kalupaan po natin. Makikita natin more on concentrated na sa western section ng ating bansa ang mga pag-ulan. Posible ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Ilocos Norte, Apayao at Ilocos Sur.
0: Mm.
2: Dito naman 50 to 100 millimeters naman po dito sa mga color yellow po natin. And makikita din natin nababawasan din yung areas na makakaranas na mga pag-ulan dulot naman ng southwest monsoon.
0: Mm-hmm.
2: So ngayon, mga hangin inaasahan po natin, dulot po ng southwest monsoon at yung paligid po netong bagyong si Quiapo. Ngayong araw, kahit wala pa po tayong nararanasan, wala po nakataas na tropical cyclone wind signal, inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Mindanao, Sikihor, Bohol at Southern Leyte. Bukas, ito po yung paglapit niya po sa ating kalupaan, ay nakikita natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas na malalakas na bugso ng hangin kahit wala po tayong tropical cyclone wind signal sa ating mga lugar. By Saturday, most areas ng Luzon, most areas ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na posible po tayo magtaas ngayong araw ng gale warning dito po sa area ng Northern Luzon. So yun po, pag meron po tayong gale warning ay pagpaliban po natin ang pagpalaot sa karagatan po natin. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay katodong Chanel Dominguez. Direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Aron-haro, kompletos, ricados, detalyado nga pagbalita sa tropical cyclone Quiapo, no? Ang kamalaman dong epekto pagidabi mana ita southwest monsoon o hanging habagat, mga katudo, no? So apektado ro Cagayan ag Apayao, agaro kadamugon it ugan, mga katudo, ay 100 to 200 millimeter sa Cagayan ag Apayao. Sa Batanes, Isabela, Kalinga, Abra, ag Ilocos Norte ay 50 to 100 millimeter. Ah, mga katudo, no? Suraya ro porkasa, bali July 23, 5 a.m. Sa July 25, ay may 100 to 200 millimeter, Apayao, Ilocos Norte, ag Ilocos Sur. Ro 50 to 100 millimeter Cagayan, Batanes, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Binggit, Agla Union. Ro heavy rainfall outlook daya ko southwest monsoon or hanging habagat, no? Today, hay moderate to heavy, 50 to 100 millimeter Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, at del Norte ag Sultan Kudarat, ag Sarangani. Hinagamat moderate to heavy, 50 to 100 millimeter Antique Negros Occidental ag Negros Oriental. Ayan, nagapagapit yun niya katon. Sa Sabado, hay moderate to heavy, 50 to 100 millimeter dong kadamugon itugan sa Occidental Mindoro ag Antique mga katodo. So royon haro forecast itapag-asa, no? Pati kita iya sa aklan, bisan wa mention ay apektado man. Ay siyempre, una man kita sa ginatawag nga sakop it hanging habagat ang mga katudo, no? Suro ato niya, hanging habagat. Ag nagpasaka yun, it signal number one, no? A signal number one, ro pag-asa. Pero base man na hingawa ka mo, nga signal number one yon sa ibang lugar, hay masilak. Hay ro pagpagawa, it wind signal number one, advance it 36 oras, 36 hours advance. Ngani kung nagapagapit yun ni Mao, within 36 or 35 to 37 to 40 hours, hay mabatsagan yun ninyo. Ro epekto it bagyo, agro epekto it hanging habagat. Good morning, anay kay Susan na Villanueva. Sa Villanueva ni Pumosino, magbanwa ag quarry family sa Morales, ha? Ay ko nagtaliwan nga adlaw, ina ko sa Morales, Balete, no? Kay Ramon Salido, nagapangapi-kapi ko, no? Ag nagauangkit it pandisal. Mayad tangan ni si Toto Ramon niya, ay nagakapi-kapi, ag nagapangitit at pandisal. Sanda ni Sarhinto Romel Morato, no? Kay Pare John Navarra, ina sa Ugsep, wow. Birthday gali ni Maderna, no? Ni Mother Bim, maga-birthday it ikasitinta anyos makaron. Bahay, may litsyon yung mata na. Berrada, berrada. Kangay umata siguro si Katodong Rinald kara ni Toto John Navarra ito sa Ugsep. Sa mga taga-Ugsep, sa pamilya Navarra, maayad-ayad ginyagahon. Ang kama naman kay Leopoldo de la Cruz, mga katodo. Berrada, berrada. So sa hindi magbuhay, balikan naton. Ro-isyo sa temporary public market versus talipapa. Todo berrada, berrada. Di ba kahapon ging presentar ko ro memorandum circular at DILG? Tag memorandum circular 2024-110. Permadura ko Agosto 6, 2024 ni Attorney Benjamin C. Abalos Jr. Raton karanga DILG Secretary, no? Kahapon naungkat kita nga mabaho nga bagay ra sa mga kabaranggayan kon ginaregulate ang ginaplanuhan, may una kitang ginatawag nga Barangay Revenue Code bilang basihan ko income generation it barangay ag sa pag-establish, no? Ag dapat mag-create man ko ginatawag nga talipapa project monitoring plus may form kita, no? So hindi na, ha, aton doon nga pag-aistoryahan. Ay ruanat ang dagaw. Asa hindi magbuhay, pag-aumpisahan yun, ay hatapos yun it clearing. Ro pag-clearing ay para hawanan, ag tao at dagan do pag-agi ko mga heavy equipment, ag ro pag-sugod it mga material, nga gamiton sa pagpaubra, it anda karang barangay market. Todo berrada, berrada. Harap agedro, balitang balita kahapon, ha? Kita malang kararo nakakuan dito. Kaso uwa man gidyon kita magpagapit, no? Kita malang ro naka-observe, ag nakapano. Kurayang aging himo uman kahapon, sa kontrobersyal nga ranga krematorium, ag kama naman Memorial Park ina sa barangay Mabilo Kalibo. Hatag kontrobersyal ha. Maghalin sa endorsement. Inugan ita petisyon, no? Agharayon. Ha? Sangguni ang bayan yun makaroon doga inusisa. Ha? Aero contractor mga katodo. Ah, may pangalan yun ako contractor iya ha. Ano? Ah, mga katodo ha. Baliging agapinan anandaray. Aging agapinan. Oh. Hara ro sambilog ho. Ro BB ag CS Bersend Build and Construction Supply. Ah. Or the One Mark Engineering Technologies. Ah. Ah, mga katodo. Oh. Ay, authorized managing o officer. It One Mark Engineering Technologies or Bersend Build and Construction Supply. Ah. Hayrayang si Dina Rubia. Ah. Ag may kontak iya ra sa Banwat Kalibo, no? Iya sa area Italinabuan. Ag sinabkon man ni Engineer Danilo Gumban.
3: Todo berrada, berrada.
0: So bangod ko isyo, nga man kuyang rutambak, ah, agroland area nga ging tambakan, ah, kundaya man do nabilong sa ginatawag nga phase 1, nga naubos di kararo 65 milyones pesos nga inutang itaton nga local government unit.
3: Todo berrada, berrada.
0: Na pinaglaruan ng tadhanan.
3: May punto ang bawat komentaryo. Ah,
0: so nag-hire durayang mga kontraktor, it's surveyor. Ah, para gani sa purpose nga sukaton dong kadayom. Arong kadayom. Itambak ang mga katodo. Hay kanabaw ta, according kay Engineer Rex Bautista. Oh. Agrotambak nga dapat kunta 14,700 cubic meter. Ah? Hay ruhatambak pagang hay 5,400 a cubic meter. Ah? So may discrepancy. Oh. Ro 14,700 bawasan it 5,400 ara. Akon nga gamitan ita calculator, dingdong gamitan ta anay calculator. Okay, ara. Bali 14,700 minus nato ng 5,400. So may kulang pa nga sobra 9,300. Ako lang pataruan ng tambak, mga katodo. Oh. Eh, nano, kunwa pag-usisara, goodbye na lang. Ang 9,300 nga dapat maitambak pa sa nasambit nga lugar.
3: Todo berrada, berrada.
0: Ay, doon yung doon nakita, ah, mga katodo. Ni Engineer Rex Bautista. Ah, sa tambak pa lang, may korupsyon na.
3: Todo berrada, berrada.
0: Sinhag toro 9,300. Oh. Ay dapat kunta kuno 14,700 cubic meter dumai tambak. Ah? Hay 5,400 yang roha tambak. Ah? So ngani may kulang nga 9,300.
3: Todo berrada, berrada.
0: Aging advisan do kontraktor rong representante rito nga engineer ay hingalanan ko ra. Nga mana, obra ayo ninyo ro gate ayo white gate. Ging butang-butangan ya tamanan ninyo eta abang ayero.
3: Todo berrada.
0: Ha? That is a corruption pag hindi uman maobra. Ha, mga katodo? Oh. Hay mga kon engineer do iwag. Wa ko kon mana anay pag pangutan na ro iwag ay sangkiri malang manag maisot nga bagay. Bisan sangkiri. Kasi, kung sanggatos rong iwag, dapat sanggatos rong makita bukod itsitinta o saisinta ka mga iwagang.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Korupsyon man gihapon bisan sa iwag.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So ara ha, nakita nga kulang rutambak. Ha? Ha, mga katodo. Rong supervising engineer galik kara. Anaman it LGU Kalibo. Rayang si Engineer Neron.
3: Matalinong talakayan.
0: Ha?
3: Masarap pakinggan.
0: Si Engineer Neron, wrong supervising engineer, ha? Robang utana, anuro ang nagaging himo, anuro ang naging supervise, ang paano sana mag-supervise?
3: Rentillo, komentaristang walang...
0: So standby ka mo karon, ha? Standby ka mo mga katodo ay dayaro resulta kahapon. Ita pag-survey, ita contractor nga nag-hire it surveyor para sa municipal cemetery at crematorium ko aton karanga banwa ita kalibo. Oh, abong kulang nga na-discover sa tambak.
3: Todo berada, berada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, mas hauna patagali kita, no? Ikumpara sa probinsya at Albay. Ngarong Albay, may anda naging pasar nga provincial ordinance nga nagatao it insentibo sa tanan niya mga barangay official nga straight, ha, nga straight o at ungkat-ungkat, ha, dapat straight, ha, roimo kara nga termino nga mag, nga nagpungko hasta nga nagraduar, ha, 18,000 niyang para sa punong barangay ag sa kagawad hay 5,000 ina sa Albay, ha. Roy SB member Rima Ribaldo ay makaroon roan ang ginahinyo nga ipasilitaryon ro ginatawag nga pag-establisar it palisiya ag mga mekanismo sa pagakilayahon nga mga barangay opisyal from kapitan to kagawad ag mga SK ang mga katudo, no? Ay kung in kaso ag matabo, ha? Hay pagatawaan man it insentibo durayang mga straight nga nagtapos ko anda karang mga termino. Do barangay kapitan 20,000. Ah. Oh. Ro kagawad 10,000. Ah. Oh. Ag matsaro iske hay 5,000 ang mga katudo, no? Pero i-confirm ko ra, ha, ay dayaro akon nga pag-isayod sa raya nga rangging duso nga ordinansa ni SB member Rima Ribaldo para magtao ita appreciation, pagkilaga at pagtaot insentibo sa mga magatapos or matapos yon nga mga termino itaton nga mga barangay official iya sa ati-atihan town of Kalibo, mga katodo.
3: Todo berada, berada.
0: Roaton nga provincial government, ruandang utang ato nga sobra 500 million, aprobado na po.
3: Todo berada.
0: Another woman nga pag-asanon da ni Juan de la Cruz. Ay rurayang ging utang, ha, ruging utang nga sa Veterans Bank, it gobyerno probinsya,

0: Romaga sabak sa rayang pagaboton nga barangay agsanggo ni ang kabataan election iya sa banwa ita kalibo mga katudo abangod niya naka-record it total nga 52,598 ka mga registered voters ro na i-record it komili kalibo ha nga magasabak sa sangguni ang kabataan ag barangay election mga katudo sa rayang pag-aabuton nga November 2 ha November 2 2026 ayan adaya sanda magasabak sa eleksyon nga mga botante ay according sa COMELEC hindi yun gidra mapunggan, hindi yun gidra mabalibaran. Ha? Ay ginkonperma it COMELEC. Nga madayon yun gid. Rong barangay election, agsanggo niyang kabataan election. Nga pagahiwaton nga ni. Sa November 2, adlaw karanga Lunes.
1: Komentaristang walang sinasabi.
0: So haragong to mga opisyal nga mga schedule of activities. Ha? Schedule of filing. Ita kandidatura, campaign period, ganban, ang iba pa nga mga importante nga mga bagay petsa ha, ang mga katudo. Oh. Suraya, ha? Ro filing, campaign period, ro ganban, likurban, ang iba pa nga mga election rolls, ha? Related rolls nga igapatuman during the election.
1: Berrada.
0: Good morning anay kay Arsing Bulos ha, nga nagapamati kay Mr. Steve Padora nga nagapamati man no. Aga kama naman kay Midilin na Bilyami sa pamilya Bilyami ag pamilya Bantigi no pamilya Junicio. Ginatamyo ko man itamaayad-ayad nga gaon una sa may barangay Arcangel Sor sa may Banwat Balete no. Kay Magno de la Cruz Toto Magno Gonzales good morning.
1: Berrada.
0: Kay Wilmina Kilisa, no, nga naga-monitor man, daliyang, ay may biktima nga rat vehicular accident nga gingdaga sa provincial hospital. Agunahon na nato nung hospital report, ha? Report ni Katodong John Camisilla antes kita magpanuman siya.
1: Komentaristang walang sinasabi.
0: O, i-check na nato si Katodong John na sa imbukada nga balita.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O, sa report, Katodong John, pasok!
2: So luminte katulong Jidil Noro sang ka vehicular accident na tabo iya sa ato nga may banwa ita kalibo. Nagabot iya it mga alas 11:20 korason kabi. Biktima nga ra ita accident nga si Mas Anyos pang idaron karano imoro taga Bara taga Libertad Antique nga kunsiin. Sakay mo sana nga motorsiklo katulong Jidil Noro pagabot ni karon sa may Ruas Avenue. Imaro na aksidente, ginrespondihan ni Mora taga hindi arari mo na kalibo, aga rubiktima, gingdala iya sa atong may provincial hospital dahil si Miko Chavez ay nakaagom katrungadil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga pati kanawas nga kusin dahil nga nga biktima ay iya makaroon sa atong may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Matulotaway, rubilog natin nga probinsya taga no? Wait man nagabutan niya kung ano man nga mga aksidente o insidente naging daya sa aton nga may provincial hospital sulog ilang ranga nakabalag sa logbook itaton nga emergency room itaton nga may provincial hospital madto lang kita sa mga nakakonfine makaroon niya sa aton provincial hospital sa surgical ward naton may 72 ka mga nakakonfine sa aton nga PD wards may 51 ka mga nakakonfine sa aton nga OB ward may 92 kananay ag may 14 ka maungaro naka-confine. Sa aton nga female ward sa second floor, may 67 ka mga naka-confine. Sa aton nga medical wards nga kunsiing, nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine, may 117 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan, no, kay Banro Isolation Ward, Agro ICU Ward, may 440 ka legal age, ag may 14 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya. Sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital no, nagdiretso kita katulong adyo diri kay sa masako-sako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market iya kita nakapisto makaron sa print no, itaton nga

0: ticket book no to iya sa aton nga may Kalibo Public Market no. Sana gahulat-hulat kung anong mga isda randa hibakal kung anong mga isda nagabutan niya sa sulit ato merkado publiko hararo mga isda agrana nga presyo may marot kita riya ay sanggatos hasta 200 no kilo ro 200 matabi ra katugil kagayong bilog matanga marot ra may tamban kita riya buabor tamban nga ra alin ita 80 90 hasta sanggatos ro kilo may aloy kita riya 120 hasta 160 ro kilo may tiyaw kita riya buabo madutiyaw nga ra 140, 150, hasta 200 rukilo. May aton nga mataan riya, mataan aton 140 hasta 150 man rukilo. May pusit kita riya, sanggatos hasta 140 rukilo. May aton riya nga lawayan 200 rukilo. May gusaw kita riya, 200 man rukilo. Asa-asa, no? Asa-asa, ya kaya parin judi ka asa-asa, oh. 140 rukilo. May ubud-ubud kita kay Nanay Marit. Baka namitin ubud-ubud ni Nanay Marit. Kaya ito, ka namitin pa yung kano. 150 rukilo. Ruban talaan natin riya, ay 360 hasta 380 rukilo, no? Rumamsa natin riya, halin kita kay Brad Riro, anang mamsa, 340. Sa atong amigo riya, nagagasamat mamsa, 400 rukilo. May bisugo kita riya, 200 rukilo. Maya-maya nga tag original tang maya-maya pula tarana kara nga himbis no 220 kilo may salay-salay kita ginto sa rat kag tora 160 kilo may tirok kita riya tirok 200 kilo ruguraya nato niya 200 kilo salmon sa akong classmate no by may salmon ang classmate yung gabligyan no 250 kilo agrana nga tanga ay 200 kilo agro tilapia riya katulong adyol native tong tilapia ra sisinta na taro kilo. Nga ni ay rayro mga isda. Pag-abot sa bangus, huwag itat problema. Maghalin ito kay Kapitan ni Rio Fernandez, yasa ako likod kay Ma'am Nining Tolentino, Rodilin Bunlis Bangus, kay Bro Diopil, nagabligat bangus ronda. Ma'am Bibi Magallanes, no? Nagabligat na kasari-sari ng mga sizes it bangus, no? Depende siya ito bangus, no? Iba't ibang presyo ron. Tagrayang malumiin to, katarang inapakas, 120 sa 140 taro kilo. At pwede yung tatong sa bawah nga ra, 180, 200, 220, at 240 kilo, no? Ito, bangos. Pero, tahong natin riya, 80, at 100 kilo, may pantat kita rito nakita, no? Buhi, sigurado, labas kita ra, 200 kilo, pero ato nga pasaya, no? Haya, halin ita, 300, 350, hasta 400 kilo. Paring ili, nabara, nagaparindahan nyo ni mo, no? Representante nato.
1: Belated, happy birthday, maton hambay ni Idol, ah.
0: Oo, oh, kwa na eh. Yari mo, ito sa likod doon. Nakita mo, gatikang unong mo.
1: Basi may habilin pa matong inasay rin na, no? At timbriang.
0: Ani, gaon pa ito sa nagaparindahan ra, sa nang restaurant. Aga, ruatun ka rin manok sa atong nga mga karne. Sa tulong nga dyan, abundat kita. Mata problema ra itong mga karne riya. Ahalin sa manok, baboy, baka, abo. Takita riya sa atong nga meat section, no? Ruatun nga manok, no? The chicken agro backyard. 200 hasta 210 matagihapon ro kilo ruaton nga karne ita baboy ay kasim purcha paglimpo 300 hasta 320 matagihapon ro kilo pro kabutor parts si karne baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo kamana man do karne natot bakag anuang ranang unod karay 420 ro kilo pero kabutor parts si karne bakag anuang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata kano kung ano gusto niya haon makarusa adlaw nga bibis sa parte ita ato mga karne riya nga naka-display ya, sa andang mga latok. Ya sa sud ita to nga mid section ya sa atong may Kalibo Public Market. Pabot sa gulay wa katat problema. Di kara sa printin nakon sa bagsakan area ay dahil maulan-ulan ay araw naga masayasa no. Abo ta kita nga mga binugkos bugkos nga mga gulay no. Di kara sa kilid ita to nga P section ya di kara ro mga ginatit ginatantad ang mga ginasinsin nga mga gulay ang sa pinakalikod inaro binilog-bilog nga mga gulay. Pag di kara man sa kilid ita to nga mid section pag paliko pag ang nimo di kara ro akay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store. Wala ka nang haharapin. Kompletos, Ricardos, inaunto ka nando. Gusto ninyo nga tanan nga mga panako, gulay, tanan nga klase, inaunto nyo mabakal kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store, no? Kay Bro Jopil, no? Anang misis ra, no? Aga sa katungana nato ni karon kay paring mong sa baliro nga dalit pisiksyon, ang si pinakalitod, inaro nagakoskos, ang nagapuga, ita payok. Ang dikara sa atong nga pinakamin building, no? Sa atong nga grocery section, no? Suwalog sari-sari restaurant at tabukaron ay imaw nga ni Roy Buntogon restaurant pang masaro presyo walang problema ka barato sa lasa kamu matestimony ka na kung ano ka na mitundula sana sa Roy Buntogon restoran katabok na nakaroon suwalog sari sa restore. Kaya totoo, Andrew Suwalog Jr. no, imo karon nagamanage ro na no. Kaya nang Josephine Elorita Suwalog sanda no magina karon nagamanage ka andang grocery, iya sa sud itaton nga merkado publiko. Pagabot pagpagwa pang nimo di karapa, gwa nimo sa may Pantot Kratosi Road, iya ra atong mga kakanin, mga frozen products no, ina naka display may mga prutas man ina no. Agito sa punta, abo ro na nga mga gulay ang mga gaon nato no, kamuki saging balingkay na makita ninyo. Ang ikara sa katunganan itatong San Lorenzo Road, prutasan ni papadad sa may gabaliga manimot. Nakasari-sari ng mga sizes, mga itlog, no? May itlog maalat, may mga gabaliga. Agra nakaiping runa, hayro, mga dried fish section man. Kaburo ka nung bani runa, abo, di karon man nga, mga bau, ang uga nga nakadisplay runa sa kaiping, eh, prutasan ni papadad sa katunganan nyo. Ang mas tabok na nakaroon, may mga nagabaliga at mga gulay runa. Gani, adto ka mo, tiltimparo, agud maka, well, yung masawasaw natin makaroon, magpayong ang kamuro na kung ano ro, panangga natin sa rayang-aranga, ulan-ulan dahil may may nagapanasa makaroon nga bagyo riya sa atin nga pungsod Pilipinas, yan yung sa atin nga probinsya Takan, ay maulanon di matakita makaroon nga panimpo. Nga ni ay magdahan-dahan kita, no? Bigit sa atin nga motorista, no? Dahil matanlog, makaroon doon panimpo natin, no? At bago ako mag-istro katro nga dyan, happy, happy listening in, no? Former Mayor Itbanot Banga, Dr. Steven Fuentes, no?
1: Birthday na kahapon.
0: Sa piskal, no?
1: Birthday kahapon ni Dr. Steven Fuentes. Agmat sa birthday mo man ko no makaroon? Katodong ayaw, yun?
0: Birthday ka Dr. Kaya ka to Dr. Steven Fuentes na nga birthday kahapon.
1: Ay makaroon. Ay, anong happy, birthday happy, makaroon? Birthday. Imo?
0: Wow, wow. Buhay pa sa ako na.
1: December, ay, oh. Ambag itagakalibo MDRR imo ay happy birthday lang kuno kimo. Katodong yun?
0: Pati natin kanda karoon. Happy December, birthday!
1: Ano'y gusto ka tinandang pabirtihon niya kaya?
0: Nag-birthday takabi. Hayra akong tangguman kon kay Yael Kabisilya.
1: Ay, hadamay ka lang siguro ay. According ko imo nga mga taga-ka-opisina, sa kalibo MDRR imo, hay birthday mo kuno makaroon.
0: Awa pa, buhay-buhay pa. December
1: pa. Awa nga niya. Kung kano ang mga konimora nagpangangay ka kon, makaroon birthday ko man.
0: December pa, December para itong birthday.
1: Okay, no? Dr. Steven Fuentes, dating Mayor Itbanga, birthday na takahapon. Happy, happy birthday.
2: Happy birthday! Happy birthday,
0: gagreat, gid. Mayor, gagreat, kikimot, happy birthday. Rimong kumpare kay si Paring Junior Alcaraz at Barangay Tigayon. Ang happy, happy listening man sa mabuot ang maugod datong nga fiscal, no? Kay fiscal Neil Inventado.
1: Ba, no? Kay fiscal Neil, ha?
0: Nagpamati sa nakatulong dito, no? Ay mo ganyan nga kumpare, rin mo nga kumpare, halik kaya Paring Junior Alcaraz, no? Happy, happy listening, gida, kinyo, tanan-tanan. Ang imo man, happy listening man, no? Kaya former SB member George Agmila Kimpo, no? Kaya Norbo Baray Captain Neil Ibardula sa Candelario, no? Barangay Poblacion, no? Kaya kagawad, Jongjong Polincio, at kay kagawad, Lawrence Mira Flores. Happy, happy listening, gida, ag sa akong gida, igsoon, kay Christian Tanya Melgarito nga Reding Radio sige no pinano
1: manong na kagawad yun doon sa Pilang Adlaw
0: naging kagawad banda sa Pilang Adlaw no aga roaton runa kaya Kuya Rexis ada di ba sina sa may barangay Linabuan Sur gapamati kinsa na makaron no aga gabigida sa aton nga kaya bro boboy sa buko team no ina sa may barangay Istansya happy happy listening gid kinyo tanan-tanan no. Aga imo man sa atong mga listeners iya sa sud itatong merkado publiko daga sa gabong kita riyay. Happy happy listening gid kinyo tanan-tanan. Bisan maulanon abo matagyapon nga basta makarang agahon na bi dayon malang agahon mara abo-abo ro nagapanindahan.
1: Day malang ro mga manog panindahan pag abot alas 10 no wa yon alas 11 alas 12 pag ala una sarado undo iba.
0: Waon aga ulo.
1: Pag panugbati abi ka tudong John kon san ugon idimoles or buon do mga stall di karon nga gina-requestit MMG Aklan Management?
0: At sawa, pagod ka tulong dyan dahil sige, pero ubra makaroon dahil rin ginapinis pa nanda makaroon sa ginaubra nga MMG sa printi nanda katulong dyan, may gakutkot pero bakuro na aganda na nga ginasiminto naputangan siguro nanda ita ano no, hagdanan pasaka no sige randa ba kung dimoes mo mabuhay-buhay pa siguro na mga
1: Oktubre
0: pasambuan siguro
1: mata Oktubre ro anda nga target it opening ay pila lang balis-balison ro binugan makaron
0: eh, tama man doon kaya wa pa man kita gid itunta kun sano pagadi gid dimoles dahil makaron nakatindog batang yapon ro mga Astol runa nga nakatindog sa pwente ato nga MMG katurungagin. Agwa pagid mangani manariya, bisan ya nga ni sanda nga halinan, haywa pagid ginakonstruct katurungagin, dapat may nakakonstruct kundo na, bisan mga kanansay pang no, at least may mga nakita o nato runa nga may nakatindogun runa nga paghahalinan. Pero so para sa makaroon, haywa pagid katudong dito no. Dari katong Jirel, Romeo, dato nga balita no, magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility no, magaling ito sa mga Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital, paadto riya sa ato nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Sigapon para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga June, kabisilan ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
3: Radyo Tudo Live Report! Report!
1: Abogid nga salamat ha kay Katudo nga John Cabicilla, direkta nga nag-report sa Provincial Hospital. Ag nag-os-os dayon kami no sa temporary public market. Panugbation ko lang si Katudong John no kon ano yun do posibleng maging aksyon it aton nga LGU kalibo o kon ko pamunuan it kalibo public market no. Sarayang pauman-uman nga request it MMG Aklan Management nga i-relocate yun, buon yun di karon sa prente. Gasakop it in andang medical facility na ororay nga mga temporary stall ay kinahangan yun andang maging maaliwalas di karon para sa andang nagagapit nga operation kasi matsaro target ay month of October. Ay kilala kinami balis-balison. O, ay mga nangan, August, September, October. O, aron, pila lang balis-balison, mga nangan, Agosto gun. Pagkatapos it Agosto, September gun. Masunod sa September, buwat Oktubre yun, doon gina-considera nga mag-apoli operation yun. Doro yun yun yung hospital.
3: Todo berwada, berwada.
1: Kaya nga ni kinabantayan natin do request kung ano reaction, relocation. Kasi matsaro barangay ang Dagao, nangin ka-party man committee nga to, no? Aga matsaig to man nag-attendo legal, aro municipal legal officer itakalibo, no? Mga katodo, aga sino pangani no Royal Gio ro andang legal officer do Andagaw no barangay council matsaigtuman no ging imbitahan agro member of board et MMD Aklan ha mga katudo no ako pag meeting na dako kan o pataka to
3: todo berwada
1: ada problema gani ro relocation site kon sini pang hal it do raya nga rang ma-relocate nga mga vendors pero gaya man yan ikon noruwao nag-operate.
3: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
1: Good morning anay kay Ranjake no nga nag-monitor man paki-pa-shout out anay kay Jojo Alegria nga nagakapi-kapi no. Aga kamanaman kay Genisa Aquinto ayan kay Bossing Ralph Valenzuela no it arti Valenzuela Construction. Nagapamati man gali sa aton karang pagpangalaga. Atero ako niya kumpare nga nagbalik loob kusa. Ha? Going straight na si paring Michael Ferrer.
3: Berwada. Berwada.
1: Sigurado ayang pare sa Domingo nga to. O, sige ah. Magabalik ako ah. Magabalik Banwa ah. Magabalik ako sa Banwa it Numancia. Ayrong Numancia Cockpit Arena Incorporated. Naghiwat it charity program. Ag saanda nga charity program, may ging panupod sa ng bugas ag mga grocery. Aging panao. Sa 30 ka mga sabungero, agrong nasambit karang programa haiging pangunahan doon ko andang cockpit manager mismo no nga si Mr. Agustos Tocheyeban. So congratulations ha sa wala ag sa meron ha kasi di ba rubugangan may una ron nga sign nga wala ag meron kasi 30 malang eh limitado malang ro makaya eh no. Kuraya nga rang mga groceries, agbugas, no? So nga nihambay ko, pasensya sa wala at pasensya rin sa meron. Ha? Ayos ha. Aro importante ha dumduman ka mo ko management it Numancia Cockpit Arena, ha? Mga katudo. Now, para sa mga Numancia hanon, Kasi may bati-bati ako. Ngarong request for revision kung 2026 annual investment plan or program it naman siya hay matsa malabo ut ang ma-reconsidera. Dahil sa kakuyangan it mga supplemental nga mga dokumento, no? Kaparehas kong updated nga LDIP. Ang mga katuto. Ay tao kung ano lang rumahambay kara itnuman si Hanon kung in kaso ay matsa nakabati man ako nga hayos tanan ging obrayon do pamaagi ni Mayor Ogi. Nga kuyang lang maguhod-yuhod sa sangguni ang bayan sa mayoriya. No? May dyangani makon kung ratong nagtaliwan nga sesyon ging lay on the table. Wagagi automatically nga ging patay. Ay siguro ging hutuhutan mata ni SB Jerome nga imakara para magatawan itugada nga roanang mga kaibahan. Especially si SB member Jezreel Templo Nuevo nga sarado undo anang apaminsaron. May ka naman mismo nag-origent kung paman nga na-delay ro pag-submit. Itraya nga nga mga requirements. Para ma-abil duraya nga nga rice assistance mga katuto. Tapos mabasaw temo sa bagong administrasyon nga na-late. Wa ma-comply ro mga makara. Mga katuto, no? Ay late yun, no? So, sa nabuo natong information, nga uwa o tagit chansa. Aghambag ko nga ni kuyang lang maguhod-juhod. Aga mag-ayo. Si Mayor Ogi sa miyembro't mayoriya, no? Nga abi, reconsider nyo, aprobahin ninyo. Para everybody happy, ay una rin ko nakabutang rohagos 600 million plus, no? Ang inaman di karon dapat may isugod durayang 5 million nga pang bakait bukas. So kung in kaso nga hindi ra maaprobahan, ag hindi yun gin si Mayor, ay wagon imot mahimo. Ano ro baga tiyagon itnuman si Hanon? Saraya nga rang inugbakait bukas kung hindi ra madayon. Kasi romana bo sa kwarta, ibalik sa national government by December. Rayang inugbakait bugas. Ag may una pakunta nga nagahugat nga another 5 million nga inug-download mga katudo. Ay paano nga ni ma-download ay dapat ay ma-disburse anay ro rayang hauna nga 5 million. Ma-disburse anay sa pagbakait bugas. Akong hi-disburse yung daya, umobrat liquidation, may submit to sa Office of the President para hinyoon nyo man nga may release durayang another 5 million nga nakatukayon sa pila ka mga barangay itnuman sa ibang udro identify nga proyekto ay ro LGU kararo ginapagustuhan ko na ro inyong gustong proyekto ay street light para sa mga barangay nga madugom para mga karsada. Diba? I-identify ko kararo mga barangay ha kung anong barangay ha para buwan ko reaction do mga kapitanes, mga pumuguyo, te anong maambay nyo? Ay hindi madayon durayang 5 million kasi king harang rupang bakait bugas. Ay por dahil harangani rung kuyang. So ano ro inyo nga mahambay kung hindi ramatabo? Anong reaction it mga numan si Hanon kung hindi manabo? Kung uwagon gidit pag-asa si Mayor Ogi. Ay alinon abi ni Mayor Ogi. Ag alinon man ko mayoriya, alinon nanday SB Olong, alinon nanday attorney ay aron malang mansanda, ikumpara sa dagaya, nga bisan sa Division of the House sa number, out number sanda, kung halimbawa magbugutuhan nga bi, ipasarta ra, wagin na ron, So anong reaksyon it mga naman si Hanon? Kaya ra si SB Jerome, posible nga ruan ang pamaagi, ay matawat hugada nga makarealize ro anang mga kaibahan. Ay may nabatian ako sa bugangan kahapon nga may una man nga mga miyembro at SB nga wagin matakunta man na ila o galing ginatintindugan ang daro andang partido aro andang pagiging party lista kaysa interest it pumuguyo. Hindi ako maghingagan kung sino ro mga SB nga ginghingaganan nga nagalingo-lingo matakuntangan ko no pabormat ang aprobahan o galing gasunod lang man ginsanda. Sa desisyon isang bilog. Mga katudo. ha? Nga harangon, nga hindi pagkaprubahan, nga hindi pagkabuligan itong mga kakuangan niya ron kung paano ron obrahon. Oh. Ayro MDC, ano man? Ha? Nagabagabag ka man?
3: Todo berrada, berrada.
1: Soraya ro masakit nga kamatura naman si Hanon, pag sumurinder yon, si Mayor Ogie Inero ag hindi unana pag ipasilitar ay pauman-uman lang nga uwaman giyapot ang tunan. Roan nga pagtinguha, no? Nga matawaan itugada. Ah, nga maaprubahan ang madayawat yun dong bugas nga ni kit anay na lang kamo sa 2028.
3: Todo berrada.
1: Ah, 2028 na lang kamo kit anay.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:29. Agroray ang oras ginahatod ka to ni PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
4: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: If
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging
7: pa. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Good morning, Anay, ha? Kay Bayit Bautista Yamog ag kay G. Reyes. Nga ina makaroon sa Middle East, no? Nga nakatutok makaroon sa aton karanga pag-pangalaga.
7: Todo, berrada, berrada.
17: Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, ha? Ag sa among kumari, ina. No? Kanday kagawa Junjun. Nag-monitor, maayad-ayad gid nga agahon.
7: Todo berrada.
17: Kay Johnny de la Cruz, no? Ag ina sa mga taga-Uyo Turong Suba, no? Kay Jocelyn Natabio, ag kay Nong Rex Agupitan, ha? Ag kay Marilyn, at ako ko nakapagawod sandara. Ay manami gakaot bakalaw, eh.
7: Todo berrada.
17: Pwede mong ihawon, pritohon, paksiwon. Pwede mong sabaw-sabawan sa iba.
7: May punto ang bawat komentaryo.
17: O isdang bakalaw.
7: Todo berrada.
17: Kay classmate Melvin Olios, ha? Una sa Kuskusan Itniyog. Iya sa may likod ita New Public Market, no? Kay brother Jamar Carpio Julian, no? Brad, good morning. It Plak of the Divine Mercy, New Washington. Kay Jam Bonifacio, ha, nga nagapamati man sa aton karaga pag-ililimaw. May bagay nga ra nga ano kuno sinunggaban ni Chayakyan, aruan nga gate, ag may aksidente pagid nga raho, ban sa Tigayon, tao kong dayara, no? I-check abin naton sa report ni Katodong Rinald Banjola.
7: Radyo Todo Live Report.
17: Agarang si Gidas Mandolibot, itaton niya Kalibo PNP, hands-on gitaro atong hepe. Kaibahan si Mayor, agro atong mga taga-barangay sa hugot ng implementasyon itakorpyo nga ra.
7: Radyo Todo Live Report, Report.
17: Okay, check naton sa mga natipon niya mga balita. Katodong Rinald Patrol, please come in.
18: sa tulong nga dahil wasak no rong pinagka-prente itrekre nga pamper korekre nga van kama naman to anak rong nga bintana no sa may wala karaga pa sa ibon no at ako to si dahil matapos na ka aksidente nga sumunggap no sa pader ka ina karaita aga aga mga alas 4 no di ka na sa may barangay tigayon sa panwa karaita kalibo katodong si dahil no paling kuba no ruray karang nga pader na anak karaga sinunggapan sa katodong si dahil no kaposible nga may kuna karang nga kadasigon nga pagpadagakan no ruray karang nga van alaw katodong si dahil tagmatabo no ruray karang nga aksidente ikaw na ton try na to no
17: bukon man siguro it maambang naton nga mahinay ro dayagan kon maurong dupader sa maro na eh.
18: Oo, oh, okay. Kuan mapato ito sa halin mo sa area ka ita Balete kay ina, no? Kapatid Kalibo.
17: Sag- ah, pabalik it Kalibo? Na, Balete to Kalibo?
18: Oo, oh, wakati mo ito ni wakati sa pasahero kay
17: okay.
18: Siyempre iya mapila.
17: Iya siguro Kalibo, mapila eh. Di kara sa may krusing bangay mat sa inarupilahan ita mga taga Balete.
18: Iya sa may Ruas Avenue. Ro,
17: ah, Ruas no, Avenue. Ato.
18: Wasak kita ikaw na ito makita o rin ka pinaka-friend.
17: Iyan nga ni may picture ako nga ni, oh. Ah, grabe tama akong aksidente ra.
18: Eh, kadanlog gabi makarondo pa, nisipira asfaltado pa, madanlog yung kartada. Katulad na kay si Idas, norong pag-utaliti iya sa Banwa Karakita, Kalibo, no? So, may, mag-uwas na ito karaga pa der, may una karaga sa pagto sa suod, itataga na ita pa ni bagay nga may tangkasagakyan na sila posible na naabot to, no? Kag-sunggaban do pa der, katulad dahil ay naabot o sa kasagatkan niya ito nakapag sa suod itry ka na compound na no, nagkaroon sa may barangay Tigayon no sa Manuel Karakita Kalibo tag matabo o dekara nga aksidente no may mga information initially katodong nga dadal nga minko pa baga minko hindi makabigro anak karoon nga Manadela no itry ka nga sagatkan
17: so meaning nagkaroon ita kuan trouble sa anang Manubela mechanical
18: so, Roger, no, doon yung initial karaga information.
17: Kung sa katon pa, nano, nag-lost thread o nano, nag-lock?
18: Nag-lock. Originally, doon yung mga information na gintao katon. No, may kaistorya pa, biro driver katon doon dahil, no? Ikaw doon ito, pre. Ikaw doon. Sino ka maling kaina? Sa kalito, opo. Sino ko sa kapasok? Sa si, Rospino. Ano yung biyahe? Katiklan kalito, opo. Paano Rospino tapos kayo kumain. May mga tanong pabigay na sa alas 4 20 o alas 4 digital nga. So, anong gano? Anong metabo? Ay, may ako paan ko sa Kalibo ay pulpita nga. Di ka itong porsyon mga pizza may bagay na ito nga. Pulpita nang gilapang mobila nga. Tutututututut sa hindi sa rin mo may ito. Hindi. Na naka-apply ko trino ay kuwa. Hindi man, nagpano yun yun akong kuwa. Sabi, madanlog na salto. Oo, madanlog pa. Pagkatasi ko yung dalagan trino. Kuwa, sir, akong pinagagan lang ay PT, Pondoko TT, 60. Oo. Kung minor-minor mo naman na ito, ay siyempre huwag ako kadali ito. Eh, naman sa pag sa pader ay tupak nito sa impact. Ay, pagtunggo ko sa ito sa pantero, sa poste, ay medyo nag-akwer mo para tumiyot mga kara. Kaya nabasa ko sa likod. Oo, rin. Bumunan pa din.
17: Poste tagali roon ng sinunggaban bago imo bumangga sa pader?
18: Poste imo unang sinunggaban bago ba sa bangka sa pader. Kaya may kubas ko ba ng impact ng mama sa pader na ito.
17: Amal mato na alin aro kwan sa gakyan ay
18: takan min ban naman yan malfunction pero ano mga bida na nagat na gabi shoot na wa kuwa man sir ay ina lang kita
19: naman niya eh dali nga nero pa ba mo pumunta na nga bisan kinamandap dali ya gan sa panaw ng
17: sa diyan
19: naglaking mabula ay abi ay kumpara ka ko sa kun sa bunga pero ito na wa matatan sa sa gid kay na duwa kasi mo bigin ay nga pagkita di sa dere mo kila.
17: First time matunda na tabo, King?
18: First time matunda na tabo, King? Opo. Kaya yung mga ko na tabo, nag-dive. Buhay yung
17: ano matundo posibleng dahilan haman ng automatic lock yung Manubela?
18: Hindi ko ma-explain, sir, kung naman na, nag-lock na ako Manubela. Siyempre, abo mong tumutaan na rin makaroon niya.
17: Oo, gani, no?
18: Tapos ay, kwan?
17: Imong sayakyan niya yun, automatic o manual?
18: Manual na sir.
17: Ah, mabag-o.
18: Hmm.
17: Sa kabuhay yun ni mong driver, no? Pilang dagon kaon ga drive?
18: Ano sir?
17: Manot buhay kaon ga drive?
18: Ay, 2000 pabrahanin pa ako sa panat eh. Sa Unilever man ako nag...
17: Ah, so kung sa mga Manubela, ay eksperto ko tayo ikaw, no?
18: Opo.
17: O galing matuod sa mga mechanical problem nga ra, no? Hindi natin mapihoron kung ano ro gina kadahilanan hamat nagmauron mo nag automatic lock o, hindi kita nimo makabig
19: hindi ta makabig sir deso deso gitim mo sa ning ko ano dito sa aning poste
17: ano ro dagan kurbada hamat pumabinit kayagi
19: buko man gid kurbada sir medyo bisiban parang pa lang ay ako nga ni ang awa naman dito sa pamakarot ang nubilag lock ito pagko
17: ay posibleng ito kumabig siguro rogo ro kariton kaya dire-diretso te morito pag bang anang poste takil ko ang binanggaan
19: post bukod sir poste it magayit aning gate
17: ah poste it magayit gate tapos pag bangga ay wasak ro pader
19: ay tumiyog tapos ay iguro kumagto sa ako no sa pader kaya napusa ako nga ning sa kami sa likod
17: ay mayadyang ay waritot may mga tao nga nagatambay
19: uwa
17: aga ako agawa man it may natabo kimo no pasagamat kita iwag it may natabo man kimo
19: opo
17: may gas-gas ka sa gawas
19: may pamangira wa man giday pa medical lang kung ano gid man kada pero wa man kut na par
17: okay imo sarili ro ban nga ra
19: kung sir kad maniho man ako ra
17: ah gabaon dire
19: opo
17: okay mabuhay yun ikaw gamaniho it katiklan to kalibo ay dati sa yun niliber kagali.
19: Opo, sir.
17: Okay, may pamilya ka, nong?
19: Opo.
17: Sa'yo dyan nandara?
19: Oo, nakapanya ko doon, nakakuntak man ako.
17: Taga siin ikaw?
19: Taga Balite, sir, Cortes.
17: Ah, Cortes Balite. Sir. Kababayan pala tayo, no? Ay, taga Balite, maluwa ko niya ko, ay ugat eh, no?
19: Inyo? Imo? Imo ra? Ah, kinaga sa tagaanet ah.
17: Sino? Sino sino?
19: Taga sa mga ato sa Boracay no. Katubang Cidel. Pero
17: ay taga Balite mata imaw ra yang driver pero taga anat ban hay taga Boracay.
19: Okay, checkmate ko dira sa NVC dati no sa karo babayi. Pero taga Boracay sa Katubang Cidel no. Karo
17: Pasayamat kita ay kay manong driver wa kanat may natabo agwa mat may nadagahig nga iba no. Katubang Rinald.
19: Oh, din do importante no nga wagid daw no, na ang convenience last pro pro driver no. Ang timing man no wa magpasahero ka todo dahil kay sige. Ah, disgrasya ta bira no hindi na to mapaktan nga anytime no pwede
17: man. Ayo ron ay galingin man yan ni Conro hamat nagmakatot ara sa kan dit magubag ra manubila.
19: Oh, sa kabuhay
17: sa kabuhay buhay yon gali na ng driver da sa delivery it kuno Unilever Procter and Gamble Philippines.
19: Oh, ay digit no gani. Tapin makara nga madanlog do karsada kay maugano dapat ay
17: bisan madanlog kuno ato maglakwa matakunta siguro na taboro insidente.
19: That's why nga
17: manual man yani kuno ra nang manubela nga anang sakyan niya eh bira nya man maglak makaron eh.
19: Oh, na damage sa piya ka kuan na bintana to basta ko sala ni kay pagbangga gid sa poste trek nga gate ay lumiso no naturo si mama at pader. That's why nga nawasak man ta todong tunnel no adiro ana gran pila ka prenteron. I-try ka bumper, no? Kung sambi ka rin sagakyan, nag-tutang stangit sino si driver o nag-isola sa Dutuan.
17: Tagana.
19: Tagana, no? Katotong dahil kay aksidente matari, no?
17: Oo, oh, aksidente ron. Importante matunbuhi ka. Agwat may natabuki mo. Agwaman it may nadagahig nga iba.
19: Oo, initial pa information kayo na iya sa ito ni Kalibo Pen, pero tagana ito ito bagay. Kaya bali, initially, pag-istorya, ipaayos na merong nagubaga ka rin sa digital. No, ito, rekan ng tabo, no, nga aksidente kayo na kao. Di karo sa may kwan, magkakit sa may Ramirez Garden, Normanda.
17: Ah, kay kurbada rin karoon doon?
19: Medyo mo, dumagin mo sa sing mga kurbada. Medyo, medyo ako, nagagalik ko, medyo pa ng sangkiriti, lagi niya.
17: Oo, nga ni sangkiriti kurbada. Oo.
19: Doon, hindi karoon niya area, no? Ro ato na pinay, at least ay safe, no? Rung driver, uamat pasahero, tagmatabo, no?
17: Oo, oh, ay uamat mga bystander nga nadamay.
19: Roger, that time, mo to, ay aga-aga pa, ay kung may mga kwan, kung mga, basi kung ando-ando na mga agwa, nag-uwan-uwan, basi kung may una, taroon niya mga kwan.
17: Oo, oh, halimbawa, kung may mga subuyang imaw, asos, Maria Kagosip.
19: Subuyang pagid. Doon yung katodong general, no? Ro, ay kinagapilag na mga circumstantia, may kantana mo, sa kagagsmonte. Daw ga nagduntad no kaina kara ita aga-aga di kara sa may area ita barangay Tigayon sa Banwa ita
17: Soro manabo sa andaro na nga agreement ipaayos lang it driver no nasamad nga portion it pader agud manos yung sanda
19: oh din to initial no nga information kita ka tan atong kanya
17: indi so may posibilidad nga i-release man gali mo rat kalibo pinpe mat sa tapos yung dana pag istorya ko tagarat bagay nga to
19: oh may pag istorya masanday ang may sa bilo ka dito kan parang old model naman to nga sakyan ko kan man sa impact siguro sa sibre nagubarong kan basi na tamaan kay may nagka-park na dito na sakyan sa suod dito ay kraga pagay katotong sadel pero initially ay may una mata nga initial nga pago istorya between sa tag-ana na agrekrang nga driver no katotong sadel ako nasambit ka rin nga vehicle no oh, sometimes sa piyak kamahin may Taiwan no kapag binatilyo iya rung minor edad sa bilog no sa bilog ay 18 anos na katotong sadel nga gindaga iya sa tuwang kraga kalibo PNP
17: Scorpio?
19: Kay hindi nagsuot sa daso sa kamagay una karo sa may barangay Mabilo.
17: Ah, katging tawag maton kakon sa mansion kasi nakibot ako. Pero insidente ay iya sa Mabilo Kalibo sa mansion it mga taginagin sa may kapit printi simbahan. Kita mo ron?
19: Oo, di ka sa tunay area sa Mabilo
17: eh. Oo nga ni, ayro nag-inform pa kakon sa ibahay.
19: Mga payo taga banu matat mangar oi kraga daiwa
17: may mga may tuntura ay nangayaw so, pasanda
19: rung katiyuan siguro posible kray mara kau bitaro
17: ay wa biru bagay nga ro mat sa abandonado ro ni watawo
19: watawo
17: oh, kadumdum so, lagi ko kay na kadumdum
19: oh watawo katotong kita no ambay kay na ni Sir Almirante Katon ay wa bitawo ay atak pan sa daron itapila ka baga pumuyot ito sa nasambit kraga barangay pagkagindaga iya sa Tony Proya Kalibo Municipal Police Station, no? This is it, aga 18 anos, no? Kay magkaroon din na-contact ito.
17: Sino ang nakadakop? Sino ang nakadakop?
19: Rung mga residente dito sa area, ging Kabuligan, Katotong Kedel, base kayo na, no? Sa Kaiser Almirante.
17: Pero napakadelikado, no? Napakadelikado. Halimbawa, kung mga armado ro yung mga suspect, kasi kadumdugo mabiro, compound ko ro yung mansion, eh.
19: Oo, so makaroon na yung ginawa, tiyarong pamilya ron, itaga na itabagay, kung ano ka naman yung disposisyon, katotong debel, agarong mga ginikanan nga ra, itry ka nagaday, wahi iga patawag, no?
17: Pero story, abi ko bagay nga ron, hay ana ron it malbas, no? Nga igtota sa US. So, king paobra, tapos habaligya nga habaligya, tao mga pilang transfer yun doon, itaga ana, no? Matsarulas na kung karon nga pagkatanda, hay... matsa taga kaano, no? Ay, siguro ha-inform mo man kung sino rin nagapanag-iya, eh, kung mangutana ka man inakaroon sa mga kagapit, ay sayod nanda kung sino na nagasugod-sugod ang nagapalimpyo.
19: So ginawa pa lang yan ang mga aturong pamilya katodong Jadel, no? Kung ano ba nga maging disposition, although gawa katabuol,
17: ay may adyang ani, maton niya, panuhan ay kung mga wapanuhe, base kung ging limas na nandarosod it mansion nga ron.
19: Yaman niya pan, Bidron, base mga mga...
17: Amat nakaabot sanda, ano gisakya nanda?
19: Ay, dayro, may motor, katodong Jadel.
17: Ah, may na-recover nga motor?
19: Nakadubol lock, sabi, hero. Motor, rin kung kato na, nakakwalabi nakadubol lock, rato yung karagalikapsel, dito maka... magkasuot ito para mapangutana, no? Rode kraga daywa, pero ira makaron sa pag-inakop itatuan kraga kalibo PNP. Basi may makon, no? Istorya kami kay inay. Ang basi ba makon ko, pero mga serye na liga dito mga pag-anakawan, isa basi kun handa bagang grupo, no?
17: Kay bahan man sanda.
19: O, abot ulit sa kalibo nga.
17: Oy, makon mo, banga ka. Abot ka to sa barangay Mabilo. Paano mo, sairang may bagay ritong makaroyon nga gusto niyong sudlon? Doon ako galibot-libot, kasi kung saan na lang?
19: Galibot-libot, o, nagalibot-libot, matabasi
17: po. Ang kasairan nandang matsa-abandonado, kung bagay nga ron?
19: Ang tao, nga ni nga, minko tsamba man na lang, ugaling, minagat, katong judel, no, hanakpan, nag-iya magkaroon, no, sa Anton Kalibo Municipal Police Station, no, dekara nga, daywa, katodong judel. Oo. Samtang sa piyak kamahin, daywa ka mga plastic sa shaman, no, ita suspected siya bu, kung na-recover, ita aton talaga mga otoridad, sa ginpanagay ka nga bypass operation tabi sa banwa ka itabanga no nagkaresulta nga maaresto Roday ka si alias MM no nga residente ka rita barangay si Rodo sa banwa ka itabanga katodong dahil ginaresto itatuan ka mga kapulisan no particular doatuan ka banga PNP no sambi ka nga suspect matapos nga mabakran kita sang ka plastic sa si no ita suspected siya buka bailo ita 1,200 pesos nga bypass money no so after nga din padagay o after nga din padagay yung dikaraga pagrikisa no sa sambi karaga suspect ay nabuan tay mora no itadugang nga sangka plastic sa si ita suspected siya buka to dong gadel although nga nagapanginwaga nagapamalibat pero ray karaga suspect kada wa git imo naga engage no sa magkaroon day karaga hilimon o galing sapat atong karaga PNP positibo ka to dong nga nabakyan no aga basement sa dakong monitoring nga naga engage sa karaga illegal nga droga pero nasabitan karaga suspect that's why gagin pay dagom Toray kagabay bas operation kabi e una karon sa banwa itbanga katodong gadadel so ginawa to lang makaron do resulta ita ana kraga drug test no parang masayuran kunayan nagagamit pa ita illegal nga droga pero sa bitan kraga suspicious do nga una makaron presente nga naka detain sa lakapsel itabanga
20: PNP.
17: Ano imo ra i-consider nga ano ra high proof ano ra high individual?
20: Astrid level katotong
17: individual. Astrid level no? Individual. Okay. Poser.
20: Oh, poser. Oh, although mga paginwaga imo, siyempre garing garing hambal ta tong ni PNP nga hindi gid magabot siguro sa punto nga ikaw ipaidagom sa bypass no? O monitoring kung wala ka dimating no nag-engage sa rekra ka pagduso ang paggamit. Ay na illegal karaga droga
17: katulog. Ay, magdilinakop ro aton yung mga kapulisan. Ito at tatsaga, ano ron, compliance? Ay, paano, ay, mga ikon, halimbawa, mga inusinti, huwag sa nagkonsensya ay?
20: Ay, konsensya, matatulog mga
17: kapulisan. O, di ba?
20: Di yung pala, kumbagay, may proseso man doon nga ginsunod, abo man niya
17: mga proseso.
20: Kira nga kapag test by, para nga mapamatundaan mo, nga nag-engage kid man imaw, daw sa rekaraga pagduso, karita illegal karaga droga, that's why nga, na-materialize nga ni rekaraga operation kami, kay Bangod, nga positibo noong ginihimo karang pag-monitor no? At the same time pag-test by no? Itatong karang magkapulisan against sa nasambit nga suspitsado katodong judel. Samtang sa pinakamain gin-refer na itatong karang altabas sa Municipal Police Station particular si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. dong OIC ita altabas PNP roray karang kaso no? Sa anti-cybercrime unit no? Sa region para nga magpangusisa katodong judel may kantanan saray ka nga bomb threat, no? Nga nabaton, ita pinagkamagayispilahan sa Banwag at Altabas, no? Nga naging rason nga ni ita Dios de Adlawman nga ginsuspender, no? Rong klase katodong nyo dahil para gaba siguro man rong safety ita aton yung mga estudyante, mga manugturo sa pinagkamagayispilahan sa bilog na Banwag at ita Altabas. So kahapon ay nagpadugong, no? Sa Iloilo si Lieutenant Palma para nga i-refer arong pagpagusisa sa Regional Anti-Cybercrime Unit para nga matumod sa todong judel, no? Rory ka nga mga responsable sa likod, itry ka nga bomb threat nga na baton, ita mga ispilahan, una sa Banwag at Altabas, ag nagpasagamat din, no? Rato si Altabas sa PNP, sa aton ka nga Kalibo Municipal Police Station, ka todong judel, nga nagbulig man doon, ag nagtao itapila ka mga information kung paano, no? Matrace, matumod, rory ka nga mga responsable sa likod, no? Ita rory ka nga incidente ka todong Judel kay sa Facebook page post kani kahapon no ni Mayor Bulldog Ripoll kami ko imamani nag-adtuman no sa Regional Anti-Cybercrime Unit para nga ipaabot no ro ray kranga insidente nga nagtugaman no ita pagkahawag sa pila ka mga estudyante sa mga espilahan sa Banwa ita Altabas.
17: Do ginagamit panana saan ang profile pic kuraya nga nag-bomb threat nira Altabas man eh.
20: Mm-hmm. Diba? Totoo gyud kasi
17: Altabas noon.
20: Oh, basko nagalaom ti morang hindi mo ma-identify no. Katodong gyud dahil
17: diyan siya nagkakamali.
20: Oo. Oh. Wala mo kasayod
17: gyud. Agbase baga huli ang pagsisisi ang tumangis yang. Ha?
20: Kasi para sa mga tabo, that's why ngani nga nag pagayo man no ita pila ka mga opinion do ato ni Altabas PNP, iya sa Kalibo Municipal Police Station kay iya bisa Kalibo ay may una na na identify no roaton niya Kalibo PNP katodong judel kung pahalin ro mga pagahimuon agud nga mapadasig no rong pagpagusisa aga pagka-identify no itry kay mga responsable sa likod ita pagpagapta nga ita bomb threat nga tanan ba naton hay syempre kun ikaw ay estudyante man nagturo sala kat imuron kay pipigain tabi ko namat no rong sitwasyon sa mga ginapatigay naton yung mga simulation
17: ayo ay bumbat ka yung ginaistorya abing bumbat ay
20: kung ikaw kung sa actual na baga nga ikaw magkabaton ay hindi na ito mamambal ko naman nga dapat ay, di ba, sa mga simulation drill ko naman ay ginaparelax kung paano na ito i-entertain, no, pagwas kita makabaton, itry ka nga pagaminsay, o galing, pag actual tari mo nga mabaton abi, ay sa ala katimuron, kapinta ko mga estudyante, agraton ka nga mga manugturo, katodong judel, no, so, ginapapayo magkaroon, kita aton ka nga altabas sa PNP, no, sa Regional Anti-Cybercrime Unit, agod nga mapadasig, rung pagka-identify, no, itry ka nga mga responsable, taray ka nga pagpagapta, no, kung bound threat, sa pinagkabagayispilahan sa Banwa ita Altabas. So para no, sa iba na ito, yung mga municipal police station sa 1st District, ita ito, yung probinsya, halin kahapon, no, aga kami, wala gimang katma reported, no, gabaga antuwan incident niya nagkaginabo sa pinagkabaga Banwa, nga sa ako, ita ito, yung probinsya Katakan, sa Gihapon, mauanon, no, ato niya panyempo, katodong gudal, no, gani nga, hawang-hawang git, no, ato niya mga motorista kay madanlog yung kartadaon.
17: Tagban galing ato nahuwag sa Pilisiano, habugon to?
20: Ah, nabuto lagi ito pagkahapon, katodong judel, rato ka nga van. Eh, huwagin man mo nagdiretso sa pinakaubos ito, yaman mo sa may UOA papaw. That's why medyo madasig naman pag-attack, no? Kay pagkahapon ka to, pagkaagahon, pag-agi na ito, huwag na ito makita. Kay base sa pina na ito.
17: Habira, uta, habira.
20: Apiragutan, no? May bagay ng timing nito nga wala pa sa hero ka to, Don Jodel. No, that's why nga kapingin makaroon, no? Madanlog yung kasadaon na hagong gid, no? Sa ato niya mga motorista sa pagbiyahe makaroon kagad law ita, Webes, katodong nga Jodel. Mga balita, imbukada, halinya sa ato niya kalibo PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banchola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Radyo Todo, live, report, report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
17: Abogid nga salamat ha kay katodong Reynald Banchola, direkta nga nag-report no sa nakaranga area of responsibility sa may primero distrito kuaton nga probinsya Itaklan. Kung madumduman ninyo, no, o mga series o bam-treat man nga to iya sa kalibo, identify nga ni, hakilaga nga ni, ag may una man nga matsakay siya tang aging file, ha? Hasta nga hatris up dayon, tangis-tangis, o, pangayot pasinsya, no? Pati ruandang mga ginikanan, hadadagahig ko mga inunga nga ra, raya pa kayang altabas, no? Hindi ra malocate. Ah, pagpamatyagang ha, kung sino ka man. Base ba mga nangan, may kumablit sing likod. Ag humambag, ha, holy ka!
0: El Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
17: Hindi naman yan yung tawagan karadong si Mayor Ripoll eh. Ha? Para pangutanon galing nato ni Mao, no? Kung aside sa police, ay imaw baga personal nga nag-agto man dito, no? Para nga magpasilitar kuraya nga ra nga complain sa Regional Cybercrime Office, no, bagong bukas pa man day, ha, duray nga rang opisina agaro, no, sige yun do cater itday nga ra nga mga complain aro pag track, no, agro pag file it kaso, no, kon mapamatud-an nga raya ro mga tawo nga responsable sa raya nga ra nga pagpamahog nga nagtaot kakuba, no. Eben si Mayor ay wagin magpabaya nga nagdeklara ita suspension of classes, no, sa talan niya mga level ina sa may banwa kara ita altabas hanggat hindi pa maklear ko aton niya mga kapulisan.
0: Komentaristang walang sinasalto.
17: Alas 7:03 raton nga oras, agroray nga oras ginahatod kato ni PLDT Home Fiber Prepaid Sumaksess. Kasa only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
0: El Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Berwada.
21: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
22: Kape

0: Organi Healthy Coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalagun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-open ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe.

0: relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-mm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
7: Nagapamati ka ton samtang nagalabada. Si Rinaldo Ingilio ba? Butanan tas toto nga na. O, si Katodong Rolly Boy, direkta sa may banwat naman siya.
6: Radyo Todo, live, report, report.
7: O, mga natipon niya mga balita, patrol, please come in.
8: Yes, Katodong Gideon Maurano nung panyempo, no? Yes, sa aton nga area, particular siguro dito, o aton nga probinsya, itaklaan, no? Rung nga aton nga experience yan sa makaroon nga agahon. But sa aton nga police report, ang ka-traffic accident rung gindispundihan, kung aton nga naman siya pulis na tabu rin sila di alas ni upari di sigurong oras sa tapon yes, pagkakasyon sa manuat naman siya kung siya na ibutang na sa katuyo sa bingit sa beresong yung na motorcycle kung siya nagdagay sa bingit yung motorcycle okay, kailangan niyo ni second the thermo tawag sa pagkakasyon sa manuat kung siya nagkaagong riyan sambit ng mga injuries sa anak ka ng tuhod sa ibang parte sa Jawas ang kamamanin ginarip sugit ng anak agam riya is fractured no? Tapos yung sambit ng insidente na nagsundan ni Mouse ang katulis sa Bios kaya naman ni Oman ni Jonathan Hilito siguro na sa Anyos at Camilla Home sa Barangay Hoyo yes manuat naman siya na kusin ng katulis sa Bios nga nahalin sa Manuat at Liso sa direksyon sa National Highway tukoy sa Higit at Poblasyon at may kasunod riyan nga sa kasusikay motor sa likod ng portion na nakibot yung driver naggulpihan lumagapok sa likod na na kung nasambit na susikay motorsiklo na kung resulta na nagbaliskado o nag-crash down sa nasambit ng area at matasig man nga ginispondihan at ginistigahan ginagay sa hospital kung nasambit na biktima at nasambit ng motorsiklo pag-abot niya sa ating naman sa PNP na magsimbang na yung pamilya at sina sa nga driver sa sabit ng motorsiklo ay yung driver na sa sabit ng tuyo sa Bios ay nag-istorya ng ating pag-sapton ito sabit na taga-anay at Bios o tuyo sa Bios ang sabit ng pagpamuhong ito sabit pa nga kitima ka tutong kites o po tapang amicable settled rong masambit na incidente sa piyas na bahin ang justification at kaso ng pagtumalag, imbulbado ka na sa nasabit ng gilispondihan kung ato ng mga kasan ay itong pamilya man mismo. Kung pag-respondi na tabo alas 7 media rong oras kagabi nga kung si matapos yung mag-report si Ugi San yan si Rebas, Korte Koso Anyo sa Paligon na asawa ay silid 4-4 sa Barangay Bilwang sa Manuat naman siya na experience tumos sa mga alipasyon prior sa nasabit ng incident magpumalag alas 5.40 rong oras sa hapon kahapon man sabang kami mag-mau sa kwa, kita na karang kapatid mga eh. No? Nakita na inarayang si Redin Rebas, mermano kung may sandoko na nakusigin na takot sa anak karang hawak, eh mahano anak karang nanay nga si Redica Rebas na nandisidated barangay Bulwang sa Manuat naman siya na nag-atukuno sa anak ato bakit anak karang kapatid mga eh. Arang nasambit nga mag-ina nga si Redin Rebas, ang nag-si Redin Rebas na nag-asingitan na ina nga pagpabawag na nga mga pamisaya tukot, no? Buwa, una, pagatiyan kita, unquote. Then, rong nasambit man nga, nag-reply, o nag-respond, no? Tukot. baka ito ay rin agor hitakdan kat kuryente angkot, no? Then, masunod nga tabo lang siya hindi ka rin doon nga nanay itasapit ka niya rin din ang nag-intervene at nagsimigit man, no? Sa nasambit nga tagreklamo mga LINPI iyawa ka mo angkot. Agayang siri din mata Rebas ay padahin sa gabon na nagsinggitan ang araw-araw ang pagsinggit ka na tinaturo na narong ang pagsinggit na pasaka tumod na narong ang pagsinggit abe sana ka na nga ang call nga si Sus Rebas na datang inaman sa nasambit ng area na arang singgitan tukod gauna araw-araw ka na nga ang call Hisos
7: guwa sinumisog
8: na nagsabat man tukod kung ata ina ako angkot. Nako siya nga naman buta ba ko na ang call nga ra, araw-araw yung vision, napalik inaw, natako ina, ay natawag inaw police, no? Kahit police assistant, o rin gandi, responde ka ating
7: police assistant. So doon, rumayan, kay imong tubsan do maoy.
8: O, samtang rin si Ridden Rivas, ay patayon, tagi ako ng singgit, no? Sa...
7: At sa doon doon may mga away sa gugta?
8: Yes, o, kasi may ko na yung
7: binibig. May bulwang?
8: Diba? May diba? Oo,
7: kandahin pa na yung... Pwede matapos ron?
8: Wa tak matapos ko exam puno tanis mo lang eh mga kasagingan mo lang di karon doon eh oh target ng gampang ya ko di lumi bas na kakita pa kita pinang adlaw no sampat pa rin na pag pamutol o pag pang naga pang
7: pangtapas
8: mga ka
7: pangtapas si
8: tagging mga puno tagging pero sa bit nga area no ang gamit na sa buko na nga tong ginab ginatapos sa pangtapas ito sa bit nga kasagingan ka to dong bidel. So no choice, yung ato nga katusan nga nag-respond, yung ando na lang na hindi matabo, rung hindi dapat matabo, dahil dahil nga ando nga yung pasipay, no? Rung nasabit na gulo, ang igari ko rin sa barangay justice, at ang mga nero atong barangay, kaya magkakaya na ay mag-ayos, hindi pa kung nakataliwan pa lang ang mga administrasyon na sa barangay Bulwang, until now, amura nga po nung ginakitin na lang problema, itong nga tuhoy, na nasabit man nga
7: basta painapot ang problema ra.
8: Ha?
7: Painapo.
8: Oo, gani. One time, abiya katulog din, madumdumahan
7: ko ha. Sawat at katapusan tayo.
8: No, nakarespond din ako kara eh. Nakatugit ako sa area, nag-interview ako, nag-live kami ni katulog Judith eh. Napag-uli ko, may daga ako nga sangka...
7: Sambulig ni saging?
8: Sambulig ni saging. Sabaat, lang ko.
7: Ubad pa gid, ag manok.
8: Ay, manok, lahat ang buhi ron. Ito, tatlong ginog.
7: Ang ubad, di ba? Ang payok, kumplito.
8: Manok ang tatlong ginog.
7: Ah.
8: Oo, bakit katabo ko mga kwa-bagang araw? Ng musan.
7: Dumiyaga?
8: Musan kita, as in, nag-itlog. Sinimpsan kita, sinuwi si Karte, na yun uli. Ay, bakit na matapos yun ito, nasitol yun ta. So, nakataliwan sa dahil sa mga pinang binugan yung mga bahay na tabo talaga may sumay bulwang mata. Kaya sa kinabigyan ba't isda? Kaya naman tayo abutan yung mga dagya po ito. Oo. Agwa at kapapusan, katulong bibil, no? Firming na ginakitin na, ginakitin ko ato nga naman siya pulis problema, pamilya rin ba sa
7: nang
8: property na sa
7: parang
8: so, di yun nila tatutong sila kung ato nga po ng mga tuwisyon na agri-report na basi man siya nakarecord of the battle entry kung ato nga naman siya po. Isi mga municipal precision at mga reported at toward end then, no? So, initial report na nga ato mahatod sa atong mga tagpapati. Lahan nga nag-report niya sa naman sa municipal precision para sa Tudo Mirada. Ako naman siya tulong rin mo i-re-re Radyo Tudo kaibigan.
9: Radyo Tudo Live Report! Report!
7: Abugid nga salamat kay Katudong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa may Banwat naman siya si Nung Edison si nagasinggit. Nagapaabot ka ton nga rubasura ko no. Ina sa may Uyotorong 2 weeks yun nga wa mabuol. Atensyon ha sa taga Solid Waste. Basura ito sa Uyotorong. Daywang Domingo yun nga wa mabuol. Good morning man kay Tolitz Taiko Vlog Chavez. Ina sa sityo Kanyugan sa Katiklan, mauganon man ko nung agahon. Ah, nagapamati man ikto sanda makaroon katon sa Katiklan, pati ro Katiklan na public market. Si Engineer Rex Bautista, miyembro at sangguni ang bayan.
9: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
7: Panglimang balik ko na narakahapon ikto sa krematorium ag Kalibo Memorial Cemetery. Nag-alin bagasan na rito ay kamustahon tayo matsamay surmiyor ko na rito kahapon eh.
9: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
7: Okay, sa piyak naton nga linya, sa milog naton sa mga mahugod, ag aktibo nga SB member ha, ag kaparte ko project monitoring team, Engineer X, SB Bautista. Sir, good morning.
10: Good morning. Katodong Judel, Bako.
7: Yes, same to you.
10: Sa HTG. Pero mo support yung pasag asaw.
7: Ay abaw, hagbasi kung hisip on boya ka mo. Dapat na hindi na kita ga-schedule kong tayo. Nanoy haunahan yung taninyo. Now, kahapon, pang limang balik mo kung sinimura sa controversial nga rin nga crematorium ag Kalibo Memorial Cemetery, no? Ag matsa ro contractor nag-hire ita surveyor. Ano roging panghimo kahapon is berik? Taway abit balita ro Kalibo noon?
10: Bago ang tanan ay natawan ni Kapitaya niya ngayon sa ating pamati sa Tondo Radio ang kambinog na kalimunan. So mo nga, kapo, gintawa ko man kami ito para mag-witness ano pang survey. Imaan na ako nga, ay si Postal Engineer.
7: Engineer.
10: Ano, si Engineer Magsika, ato chairman sa Komite Unilpa, Engineer Miron, agro-engineer at kontraktor. Ewan ko kakakal ko siya ng mga katol. Nag-hire ng isang mga surveyor. Ay, ganda mag-yapo ko doon sukat. Anong tayo ba? Medyo din sukat na pag-katol mo na. Sukat ito, yung sukat yung kami. Pero sa kirit mag-yapo dito. Between sa mag-yapo na more than 9,000 cubic meter. So para wapa na report pero yung computer mo ay mga 9,000 or siguro o 9,000 plus o
7: nauroging sukat hayro kadagom itambak
10: pero haya sukat yun eh nabudin dati.
7: Okay, so kulang rupa nambak, no?
10: Kulang
7: ani roging tambak ag allegedly sa program is 14,700 cubic meter dapat do inog tambak, tama?
10: Ay sukat rin ito sa program doon yun.
7: Okay, 5,400 kunuro tinambak. So ay may kulang pa nga 9,300. More or less ay kung imo analisahon do tambak nga ron una ay dihamak nga maga doble galeron kung hatambak tanan do inog tambak nga ra base sa program mo works.
10: Ay almost total do mga fitness
7: ano. Okay. So bangod ko inyong na-discovery, hay ano ro inyong reaction at recommendation?
10: Ay, ako na rin siya mag-anday. Sa yung brown nyo, no? Dahil, ito, hindi na kanya yung bayan. O, hindi na kamay bayan kung hindi na kompleto kasi kung nakakontrato rin eh. Kasi, ako na makaluna ka rin eh. As, base na sa inspection report of use kami din rin. Kaya, papirma mo kasi ngayon yung salig ng mga sana mo ay binaroon na.
7: Okay, anong buot mo silingo na kapirma ko si Mayor ko ro yung acceptante ko ni proyekto?
10: Sa mga connection ka to, sa mga connection na mo, siyempre, kung ako tama kompleto, yung sino, siyempre sa report ko sa kompleto.
7: Okay. Pero may mahimo pakita karon, mahimo pakamo karon nga abi ay ipakompleto ro tambak agro mga kakugangan una nga uwa sa site mismo no sa project.
10: Ay, may mga 20% pa sa mga makulik. So, ito ang tapusin.
7: Okay.
10: Mabo sa nairin.
7: Okay. So, nagpromisa man sana nga kompleto hundo tamba karon nga 9,300 pangakulang.
10: Ano, gate ko to rin eh, ng ground.
7: Oo nga na eh, hangawa ko eh, ikaw mismo naghambay nga paano rogate nga ray. Una sa program, rogate, dapat ubraho nag-gimbutangan niya tatandat abang to nga mga lata.
10: Oo, ay, ano, amo plato ay ubranat. Sampung rowe, pakita atin sa mga salindino na tenyo doon kung okay na ng design, masyobahan mo na basta gate siya. Dapat kayo manami mong gate, mahal mo na kisyo.
7: Ay, hugi lang ron, nagkanami kay Chora ko krematorium nga ron. Agaro iwag, hamono mo man, nga kuwang ron mga iwag?
10: So, para ipagula na mga speech niya to, may kuwang nga pinang binog. Ay, kung ko kasi ay umanong tayo eh, ginabayaran kini yung pinis. So, luwag ko lang, huwag lang kini yung pinis. Implemento na. Mm-hmm.
7: Aha, okay. Aga siyempre, roon na ni mong advice sa ikaport nga itong bisita, nga tapuson, gid. Noro dapat tagapuson, no? Nga una sa programa. Ay,
10: kita, kasi kita kang panibulun, eh. Kuli ay wala na nag-collection dito.
7: Okay.
10: Nagbayad na kita po lang ng servisyo.
7: Rupang utana, sinoro matapos ang sinoro kontraktor nga inyo karang hambagan may, at ipakomply ka. Da kasi, may nabuoy abi ako nga information nga kontraktor kara hay rayang One Mark Engineering Technology or Bersin Build and Construction Supply. Tama?
10: Ay, doon siguro. Dahil di kumakamalisod, ano na nangangangan eh. Mga taliyat ang itang kontraktor.
7: Ang hasab kontrakt para yun ni Engineer Danilo Gumban. Ay, sino kararo dapat ninyong advice-an?
10: Ganyan niya ang ginambay. Kapon sa ato engineer. Ngayon at bako na ikabaho ka mong construction company. Ang managpasampun pa ka mo.
7: Hmm.
10: O, ay, wala hipos pa sa dyan. Wala sabat. Ay, bukod na. Engineer lang ang trabihan doon sa mga.
7: Mm.
10: Eh, yung mabala, oh, susiyo pa kami doon ka construction firm.
7: Pero, ay, rumabudlay ka na, basi magtuguran sa nasa pilang adlaw. Ha? Nga, imoron, dahil rumabudlay. Basi di tanan na matapos doon yung ginapa, complete ninyo, ay, engineer.
10: Eh, hindi man na makuliksyon. Depende sa ato na, sa mga, ato sa accounting room, sa budget, eh, dapat i-reveal na rin ang dalo.
7: Tama. Mientras nga hindi nanda matapos kung ano sa programa, hindi pag-itautanan, no?
10: Oo, manalangin sa nakaulong ko. I-release na sa inyo na nang may kuga.
7: Okay, now, sa inyo nga rang na-discovery, makonsider naton nga may kakugangan kararo in charge nga supervising engineer kasi dapat hakita na rang hapuna nga dapat kumplituhan nyo ra, obrahan nyo ra, at obrahan sa insaktor o proyekto nga ra.
10: Ay, hindi man ato na basang ka na insulted. May bago abi yung wapagod experience.
7: What experience ro ang naging buta nga engineer? Na ano ron?
10: Ay, bago ang pasa sa border, bago mo yung nasunod sa munisipyo.
7: Pero hamat po yung taruging buta nga imat sa abuman nga engineer kita iya sa municipal engineering nga mga kwan yun, mga veterano yun.
10: Ay, hindi. Kasama doon, ako talong na dapat sa municipal engineer.
7: Hmm. So nga ni, matsa ikaw man do nag-worried sa rayang bagong naging butang nandang kwan, bagong graduate, bagong pasar sa board, ag wapat experience nga supervising engineer.
10: Oh, ay din, ay big project na dapat na tayo mga experience ng engineer na napangkwan para sanda mismo na mag-inassess kung mga insist na sa kontraktor na kung ano rukungan, huwag lagi nito.
7: Ay, si so kaabo, tagali nga dapat patang tagapuson ay kunwa ta ka mga SB karaga paninguha nga usisaon ta is because this is a people's money ag utang ra hay abo tagali nga mga hindi ko mamba kung binuhusan o no, kung ano natabo sa kwarta nga iba
10: ay may abin yung pamanda na 20% siguro
7: okay
10: ito rin at ang awit na dapat hindi i-release ko unless hindi makukito o project.
7: Okay, sa inyo nga rin at
10: team. Doon yan ang advice ka na pag-meeting na mo, na kung ka mga kontrata, ay, umulang yung kinsakto. Tama mo mga kaya sa engineering, ay, mag-extricto ka mo kasi nagkabaho ko dati sa highway, stricto kita ka ng pag-inspeksyon. Pinahuyak kita ka, di ba sukat, di ba pa? Ang mahal ang matal mo sa DTWH. Yan sa ato na, ha? Ato na tayo engineering district, papiyo. Pinasukat siya, pati ang depensa yung taga ng hindi ko na sukat ito sa turon.
7: Oh, hey, ano roon ang sabat? Ano roon ang sabat?
10: Oo. Oh. Kasi dapat malamala mo kung ano plano ko ng program mo books para makita mo kung sino yung
7: trinit. Kung seryoso sila sa trabaho nila.
10: Oo.
7: Diba?
10: Oo.
7: Mauron kong tagwao ta maabot-abuti nga kamo pa mismo makadiskubre. Mayat kong takunwa ka mo ina ni Engineer Emerson nga nakasayod sa mga maurang rang proyekto at trabaho ay, no? Diba? Okay.
10: Ako yan ang video ka na, mga dumako yung gutuhan mo kami.
7: Eh, hindi ah. Ah, hindi na. Ah, Isbe, hindi man sa amo sina, no? Nga una ka mo, kasi gingusto gin mata ka mo tawo. Ruin nyo nga rang ginaobra para protektahan dong pundo ita banwa ag protektahan dong interesid pumuyo. Nga ro proyekto, may butang sa insakto.
10: Eh, natural. Dapat din yung gitawan kasi bukod niya kasi million pa tayo.
7: Yes, 65 million. Di ba? Ang may matsa may pila pa kunoro dapat idugang para matapos?
10: Ay, ito rin na tambak. Ito ba kanino na si sa program mo? Sa morning po na kumplito ang ito ay mga 10 million ba?
7: Pila mga 100 million paro kinahanganon para mapatapos, ha?
10: Ay, kundo yung tambak ay mabili lang aming karoon ay mga kasi ba, kung tambak, dugangan tambak mga crystals, patagot, bahay ka pa.
7: Aha.
10: Ito po yung ito rin eh.
7: Kung mapatapos do proyekto nga ron nga cemetery crematorium mga pila pa kinahanganon mga 200?
10: Wa mahal. Kato ang ito yung pwesting mo 100 eh. Ito sa tambak ka sa kuray. May mga ano pa rin, karsada pa rin doon. Siyempre, may mga garden pa ka yung ito ng mga landscape.
7: Okay. So lastly na lang ro akong pangutana. So mapromesa ninyo nga monitorin gid ninyo hasta nga matapos ag makumbinsi kamo nga okay yon do pro proyekto nga ra.
10: Ay, ano yun, yung simple, hindi na rin na, doon na advice ang kuro ato nga sa finance people, na hindi yun din sa remaining amount sa anong kolektibon, unless nga hindi na kumplito.
7: Mm-hmm.
10: Kung okay. Basing ano na ano pa ato nga, kung ano, dapat hindi yun. At kapuso nito, anay. Bagus
7: na sige, daya man lang mando ako, na ibasis sa sunod pa na ano mando andang i-invite kinyo, no?
10: Ay, siyempre, ano, amo na, obra ka dito, solusyon ni Ingenier Martica, ni Ingenier Marte, ang Ingenier Marte, ni SB Marte, ang SB Martica, na, pati ito, yung detailed estimate kita, ipasa na sa salunang bayan.
7: Mm-hmm.
10: Para makita din namon sa bilog kung ano para kasi daw sabi ko na ito pro alang sa Mariyang.
7: Mm.
10: Eh, hindi mo makita to masunod ko sa Mariyang kung ano kung buta nga computation ng mga materials. Mm.
7: Agbati ko nga ni man sa may nagahuwag manina nga miyembro ninyo at sangguni ang bayan kay bahan nga ibando ray mga palpak nga nga mga kontraktor.
10: Eh, gusto ko sabi dapat ng kaulo na yung
7: mga Pabor ka man nga iban?
10: Kaya dipindi pa sa background eh. Ako, pagod ako, pero baka ano nga, kung ano nga, ito rin yun.
7: Okay. Pero inyo nga ron niya ginaplanuhan nga tatlo nga magpasat resolusyon, ano ron, summary resolusyon?
10: Pasa ko talamon, submit yung tabo ko yung program. Summary program, boss, pero detail computation.
7: Detail computation yung mando inyo makaroon niya tutukan.
10: Oo, para makita na, bulusunod ako sa summary. Tapos wala, okay. Kung ano, gate ito ay huwag magpag-subscribe. Basta gate lang. Kaya nga nagriyang ako ay may gate ako na. Huwag ang yung bright gate.
7: May magapit mainang kabutong ha? Pabakilang kanat butong? Okay. Di sige, engineer. Thank you, Gid, sa chimpog sa oras. Salamat, Gid.
10: Ay, masinsya, Gid, sa mga ato mga plato na sa kalibon mo. Ay, sa mga kontraktor o ano, basta mo na nagsisto pa kami. Pero amo yung akong gusto rin pa kahit ay, ginabayaran ang gamot yung takto. Ay, ubrahan yung takto. Ito yung ikaw na kaligunan eh. Sanan ka rin gabayad eh. Kuto gabayad ka't buhis. Eh, isa ka sa nagpartisipar ka rin magbayad.
7: Okay.
10: Eh, sa buhis ka rin eh. Nagbayad ka rin.
7: Okay. Sige, salamat, Ged. Thank you, Ged. Okay. Nabatian natin si Engineer Rex Bautista, SB member. Gamat sa kaibahan na makaroon do TSG.
11: Matalinong talakayan.
7: Good morning lang ha sa taga TSG. Ayan, ay, nagpamyembro man ako eh.
11: Todo Berrada.
7: Eh, palin eh, ayon kita hinaga. Eh, tawang tatla tigo 50 ra. Ay, malinaw pa sa bagong biling salaming ang kamatuuran. Ayaron. Kaya raging buo ko ro pangagat kontraktor nga nakabuabo tagalisan na hamat ng piyestahan tanandara. So pangutana, sino ro matuman ag sino ro sugon ay kabuano ang aning kontraktor may subkontraktor pa. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katotong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ako bando inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, nagagising ng sambayanan, idol Judel Rentillo po lamang. Abog niya, salamat at magandang umaga, bayan!
11: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mateo Kapitulo 13, Versikulo 12. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw banwa, it mauganong Webes!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May respect na. Mabilis sa himpap!

0: Magasa, madanlog, mauranon nga gahon. Sigirong buboy tugan sa kabisirang banwat kalibo. Pero sa gihapon, mahilwayon ag mahida iton nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 ka barangay it kabisirang banwat kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga gintawan yung matpribilihiyo nga makabugtaw, makabangon. Ag makita rong kanamit kalibutan. Magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Webes. Bente-tres kita sa buwan ni Hulyo. Nagahabil-habil nga 8 dias na lang. Agosto na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit nagabaga, bisan nagaugan, nagaasong nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas ang munya linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka bo, komentaryo, pananawan, opinion. Kon wakamod landain, wakamod pantelko. Kapinuna ka mo sa mga punta't bukid. Magayo nga mga kasitsuan ag baryo. Basta importante kang may cellphone signal ag load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyalit, gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM Radyo Broadcast.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo!
0: Alas 7:44, ano mainit nga mga balita? Daligang, unahong tanay panyimpo. Ladies update, alin sa weather bior pag-asa. Alas sa 4 kainat aga-aga, suno sa pag-asa. Dayang LPA nga nangin tropical depression na, mahinang bagyong Quiapo. Ginabana-bana base sa datos sa pag-asa. Sa distansyang 960 kilometros este, it Central Luzon. Bit-bit ni Quiapo rong hangin nga nagaabot sa 45 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugso nga nagaabot 55 kilometros kada oras. Mahina nga bagyo pa lang. Nagahugag si Quiapo west-northwestward kasarangat Dasig, 20 kilometros kada oras samtang habagat nagapikto sa Mindanao. Sa western part, it's southern Luzon ag Visayas. Kaibahan kita karon ang apektado sa bagat kaging pabaskog ni Quiapo. Dong panyempo sa Bicol Region, eastern Visayas, aga Romblon, maka-experience at ko kalhit-kalhit nga pagwanugan, may kibahan nga pagdugdugdug, bakod kong epekto ita extension or trap, ita tropical cyclone Quiapo. Natural, mabubagyohon dong panyempo, ag nagabubo rong uwan nga posibleng magadagat mga pagbaha ag landslide. Sa Mindanao, Western Visayas, kaibahan kita, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro ag Palawan, apiktado't habagat, may ko kalit-kalit kawan, may kaibahan nga pagdudugdug, posible man ng bahag landslide. Ag sa Metro Manila, nabiling Luzon nga piktadot localized thunderstorm. Kunamat nagabubo man dong mga kagaka ng mga paghuhanugan at pagdudugdug, nga posible man nga magadaga it mga pagbaha ag landslide. Pero rong hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, so far, mahina hasta kasarangan pagang.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdong temperatura sa Metro Manila, abahay, mainit-init, banwa. Gaabot sa 33. Op, pakicheck na itong napindot ko eh. Nagaabot banwa ay 33.9 degree Celsius. Sa kalibo, roaton nga panyempo. Maugan nun. Alin pa kayo natagaga nagabuburong ugan, temperatura gaabot sa 30 degrees Celsius. Samtang dong pinakamanabang at temperatura hindi ng gabi eh, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.47 atong temperatura 26 degrees Celsius. Maugan nun panyempo, hangin na goyop, west-southwest. 6 kilometros kada oras ang bugsog na gabot. 15 kilometros kada oras. Air quality, ayos-ayos pa man. Bilog nga sang adlaw, mauganon dong panyempo sa kabisirang Banwa it kalibo. Pero hindi kita piktado, direkta, it bagyong Quiapo, maliban lang sa habagat, nga ginpabaskog, korayang mahina nga bagyo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal. Kung sino man ang nagatawag, hindi lang magtawag, kay hindi ko man masabat ang imo tawag, ay on board na ako. Ay, hindi ko na masabat din yung tawag dahil on board na ako. O, karon lang. Ano lang, mensahe lang. Kung importante gid. Now, ano mainit ng mga balita lokal? Dong pagpahayag banwa ni Mayor Giserel or former mayor, makaroon SB member Giserel Toto Templo Nuevo't naman siya. Actually, wangan ni Kutemota plano nga sabton para. Ay pilang beses yun, ginklaro ra sa sesyon ito man siya sanggol ng bayan. Kung nagtariwan nga daw, ginimbita pa. Dong taga DILG, nag-abot gid si Provincial Director Bong Palanog kung Department of Interior and Local Government Aklan. Agod niya mapamatian man ni Director Palanog dong punto de vista ita grupo nga nag-table ko na sambit niya request ni Mayor Iniro. Request for revision ita sangka disapprove. Take note ha? Para maintindihan nyo naman siya nun nga wakaintindi pa kung sitwasyon. Request it revision, it sangka disaprobado nga annual investment plan. Disapprove ha, nga AIP. Dugin na request, revision it disapprove nga AIP. So sari, karun pagang makita mo gagirong teknikalidad. Paano ka mag-revise it sangka disaprobado nga AIP? Ano ro gina-revise mo? Wa kat gina-revise. Ay ro imong gina-pa-revise. Wa ngani. Wa kat AIP. Ay disapprove. So naano gina-revise mo? Agaman ginapilit mong i-revise dong uwa. Ha? Bakit mo ipinipilit ang isang bagay na wala?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pangaywa, uwa imaw sa Local Development Investment Plan. Rona tuman siya kung nabagsaga mat sa 3 years doon ang LDIP nga ra. May una abing LG yung 6 years. May unang 3 years. Pero anat tuman siya, 3 years LDIP. Nga nag-expired ko December 2025 pa. Kung kay dingdong pa, wag mong pilitin, masasaktan ka lang. Aga, matsamauragid, ha? Rumatabo ka ra. Pangaywang punto, wa sa LDIP. Dahil yung 5 million nga local government support fund. Nga naghalin sa national government, again download sa local government. 10 million da. Akwari, 10 million. Nauna ro nga 5 million, after liquidation, implement man do another 5 million. Do 5 million bugas, do nga 5 million infrastructure project. Wa may include sa LDIP. Haman wa. Bago dong LDIP, unang-una man, expired. Butang bagon, kung sa mga bungong pa, ayaw ng pag-imna. Expired yan eh, mahilo ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung sa mga tao pa, pag inamba mong expired, patay na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Patay na. Dapat bago pa natapos or dapat yan ikunta, ha? After yan nag-expire yun, kung Enero, nag-update na ka mo. Dapat yan eh, before pa 2026, nag-update na ka about inyong LDIP. So, kung sa LDIP, in so far as my understanding is concerned, o, pakikorek galing ako ninyo kung saga ako, ha? Mga nagapamati ng mga account, municipal accountant, aga budget officer, ay sa akong kapag-intindi kunuwa sa LDIP, arong pundo, tapos gin-disburse mo imaw. Kaya, halimbawa nga, may supplier na abe, dong LGU naman siya, itbugas, 5 million. O, nakompromiso ka na, may supplier ka na. Gin-deliver dong bugas, gin-panupod mo, di makaroon manukot nyo nung supplier. Ikaw, accountant, ag-budget, masugot ka mo nga mag-release it 5 million. Bangod gani ka pwede mag-disburse it pundo nga wa sa LDIP. Ang una ron sa bago nga government auditing and accounting system, it is allowed it kuwa. Pag di disallowed it kuwa, dagahig ka mo. Di ka mo, masugot ka mo. So, papaano mabayaran supplier kung wa sa LDIP? Hindi ka pwedeng ka-disburse it pundo nga wa ka ni sa LDIP. Much more nga wagin sa AIP dahil wa kamat AIP nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdaya man ato nakitang rason naman ko nagtaliwan nga sesyon ita isbinuman siya. Si Direktor Bong Palanog wa nagpilit. Dahil nga naintindihan na rong punto de vista. Ha? Ita grupo nanday isbe Templo Nuevo. Naintindihan na rong punto de vista. It's ang guni ang bayan. Even is member attorney Iligan, wagid niya ni nagareak. Abogado imaw. Dahil sa pagpate, nasairan man ni attorney Iligan, ni SB Iligan, nga may punto man. Adong mayuriyat sa guni ang bayan, nga nag-disapprove. Agbagod niya ni kung reconsideration ni Mayor Uge, gin-table. But ang bagon, pinatugugan ay pending dong pag-update it the LDIP. Now assuming without granting, update dong LDIP, paano imong AIP? Ay doon ginaparevise mo AIP. O ay ano imong i-revise ng AIP? Ay wakang anit AIP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdo ginistorya itong AIP. AIP 2026. Tapos, dong AIP, in 2027, approve nga ni. Actually, may approve tarong numan siyang annual investment plan in 2027. Daya, okay ta daya. Ha? Ay may inyotang approve na. Dahil nakasunod na ka mo sa proseso. Nga ni, may approve AIP. Gin-transmit sa sanggunyang panalawigan, gin-review. Aga, gin-approve at sanggunyang panalawigan, pero may kulatilya pa. May kulatilya pa. Dahil nga nga wa ma-update dong LDIP. So, may kulatilya parang approval, may condition pa, dong approval, itsang gunyang panalawigan, before gindeklara nga operative, dong nasambit nga 2027 annual investment plan ito man siya. Di ba sadya, di ba?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Rong pagpahayag ni Mayor Toto Templonuevo sa kabilugan kwa aton nga pagililiba sa pihak nga parte. Balikantara yung ginfile nga complaint it Amlig Antique. Amlig Antique Alliance. Alliance ra it mga environmentalist, mga progresibong organisasyon, ag mga kaparian sa probinsya kang Antique. Agbat sa tamaon ka ra. Dengan ra, opening salbo pagang suno sa Amlig Antique Incorporated. Butang bagon, may masunod pang complaint. Ag masasamasunod nga complaint, hay may kaibahan yun nga iba pa. Posible ba si kung magakot yung kaibahan it, oh, kaibahan ka na, magakot yun dong pangagat magmaganghod ang ligarda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dayang ginfile nga administrative complaint before the office of the ombudsman, Koreang 7.3 billion nga kantidad it infrastructure project. Dayang limang separadong reklamo nga ginfile ko nagtaliwan nga Webes last Thursday. Sang Domingo ang nagtaliwa na sa Office of the Ombudsman, Visayas, nga nakabase sa Iloilo City. Ngarong mga complainant, naghagalin sa mga banwat San Remigio, Pandan, ag San Jose de Buenavista sa probinsya it Antique. Kung ginaligar, nga violation it anti-graft and corrupt practices act, procurement, environmental auditing, land use, and the criminal laws. In connection ko rin 91 infrastructure contracts nga gin-implementar sa edaom kong Department of Public Works and Highways umpisa ko 2017. Rason nga may mga taga-DPWH ag taga-DNR nga kaibahan sa nasambit nga complaint.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag kaibahan sa complaint dong Sunwest Incorporated. Eh, Sunwest, sa ikaw man kabukon, anyo ra. Dong pinakasikat na banwa nga party list representative nga dating kalyado ita administrasyon makaron kontra na saldi ko.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kaibahan dong International Builders Corporation, IBC, ag Alincon. IBC nga ra, paborito mandang kontraktor itaklan. Ha? Paborito mandang kontraktor banwa. Itato nga probinsya. Halin pa ka to. Pirming IBC rong nga nagakontrata ita. Dagag ko nga mga project sa aklan. Dayang Alincon Development Corporation. AM Orreta and Company Incorporated at GE Tico Construction Corporation Incorporated.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Managka-interest kita kara dahil mga taong involved kara. Hay, sikat sa aklan. Ag, may project karang iyaman sa aklan. Ay, kaibahan kara rin 95.5 million San Jose Coastal Road. Seawall and Esplanades package to sa San Jose de Buenavista nga gin-award sa GE Tico Construction nga gina Ali Garbanwa rong nasambit nga proyekto gin-relocate sa area with marine. So may apektado kara. Ag yaman sa complaint ay ang 193 million Pandan Ibahay Road project. It AM Oretan Company, kaibahan dong joint ventures na eh, Alincon Development Corporation, as part, mas mabaho nga 1.6 billion road network connecting Pandan Antique ag Ibahay Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, balikan naton dong naputo na tong diskusyon kahapon. Koraya nga ginaprobahan nga resolusyon ita kalibo sanggunang bayan ko nagtaliwan banwang adlaw it Martes. Resolusyon 519 ni Isbiki Chiluses nga ginapadumdum wrong implementing agency. Idato niya local government unit. Kapingidong TTMD or TTMU. Aton yung mga traffic enforcer ko striktong pagpatuman. It ordinansa kontra sa modified engine mufflers.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sandig sa ordinansa 2016-003 nga may titulo ordinance regulating the use of modified engine mufflers on motor vehicles that amplify instead of reduce the sound, thereby increasing the noise emission to dangerous range and disturb the peace and tranquility of the community. Ngarong sponsor kara kung matandaan dating board member ag SB member D.C. Sucro Briones, dating SB member ag makaroon board member Mark Biga Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak ka parte, Pook, wapan na ito natapos nung Pook, Fisher Fox and Rescue Rangers Association nga nga Sentimiento Banwa. Ngagin paabot sa aton nga MAU, Municipal Agriculturist Office. Agrong sabat ita taga obisina ita Municipal Agricultural Officer. Inagi kay Juan Bruno, balikan taron sa pihak kaparte. Dayang appointment. It dati nga mga SB member. Agrosang bilog kara, nangin dating mayor pangani. Appointment ni former SB members Bagto Zapata. Agchodoro Otoy Villorente Jr. Itlibakaw. Nga kumantandaan, last election, naperde si dating SB ag dating mayor Bagto Zapata kay Vince Navarroza. Si SB Otoy naperde man sa nang pagpa-re-elect bilang SB member Itlibakaw. Wa man pagswerte himaw kung pagpa-re-elect na naperde man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aksandara kaparte ita grupong Tibyog Akan. Tibyog Libakaw. Nga kon matandaan, dumag-amang Navarroza, napahalin sa pwesto. Former mayor, aga vice mayor elect anay, Charit Navarroza, aga former vice mayor, aga mayor elect Vincent Navarroza, hay na-dismiss sa serbisyo. Ag may perpetual disqualification pa in holding public office. So malabo na nga makabalik pa sa government service. Mapa-elected man or appointed position, hindi naging pwede. Unless nga may magwa nga desisyon nga bago, nga gina-reverse, ginbali rong nangin desisyon banwa it ombudsman. Pero I don't know kung may chance pa ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So bangod kong pagka-dismiss sa mag-amang Charit ag Vince Navarroza, sumaka si number one is member Team Brian Chuducio bilang mayor, ag sumaka si SB member Anay Tonto Navarroza bilang vice mayor. Applying the